0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
3: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walay sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Oras, alas 8:05.
0: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Magnum 45.
7: Nerespikasyon niya si Kani Conchal, Attorney Maupay James Jonet, Attorney Sir Maimontag.
9: Maupay, Magnum John, Magnum Maylinog sa atong mga suki di paminawan sa Magnum Radio, kasa mabot sa itong labay CBO Broadcast.
7: Maupay. Sir, yes. Maupay, itong paghiskot, ano karong may tungod sa sub-judicial ba?
9: Yes, Magnum John.
7: Dito ba nang biyagig semana?
9: May nalimtan po, di mo akong pangalan, kaya naghang ka ba? Naghang.
7: Naghang ka ba yun? Pero wala na magpasabot nga, nalimtan ka.
9: Kundi na ko doon sa iyong kasing-kasing.
7: Dili, ay, misamot na noon, labi na kay nagalihok ka na karon isip legal counsel sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kagandiyuro, Misamis Oriental Chapter. Salamat yan na, Conchal.
9: Yes. Why sa pa yan, Magnum John, sa kanunay. Asdang sa kanunay.
7: Di lang lugar para sa uban, kundi para sa media, kining Conchal.
9: Yes.
7: Di man malalis top notcher ni sa KVP examination, magdumainin. Si Conchal Judith, magdumainin mo na?
10: Oo.
7: Top notcher ni.
10: Oo.
7: Walang siya maginag.
9: Salamat.
7: Pasan ba siya? Wala, pero... Nigawas man nga top notch noon.
10: Oo.
9: Magnum John nga, daw man nga, Mike, kabahin man sa itong trabaho, mura naman tag nagtikong parso. Nakurot na lang tanga mo, hindi gawas.
7: Abot, tinood, basta magiging nila nga, basta kuno gani, mga agtangon, Magnum John, bright kuno.
9: Ang mawal lang yun ang mga.
7: Basta agtangon, baka na agtang bitaw, taso ang agtang.
9: Mong gina problema pareha ra bagita jun mga sa my lucky gyud kusama nimo kay pareha pa ta mga
7: unya di ra di ako ra may agtangon nga dili bright magdumaylin
9: dili my lucky daw kuno ka Magnum John
7: unya si Conchal Judith agtangon magdumaylin unya si magdumaylin medyo sa maglutaw ug agtang
9: ang mga agtangon dito maghimo na kita grupo ani or pundok o kaupungan sa mga agtangon.
7: Admitted po niya magmalin nga marag siya agtangon sa gawin. Pero mora na agtangon nga guwapa ba? Kawa man ang pasabot pag dili gani dili agtangon magmalin dili agtangon gani dili guwapa. Na gapo lutaw gapo agtang ba? Anyway, arita sa dili na agtang sub judice role. Ipasabot. Ipasabot sa sub-judicial gani kining attorney pag ipasabot ko no kay murag di man siya local term kining sub-judicial attorney
9: sa korte na siya Magnum John sa okay. Kung base nimo istrikto na to sa korte gyud nga but pasabotan na ang mga partido tanan nga mga partido nga adunay kalambigitan sa kaso kina nandili sila pwedeng magbutyag or magpagula or maghatag o pamayag o lugar sa gawa sa korte o nga kabahin sa merito sa kaso kung unsa ilang nakita nga ebidensya unsa ilang panlantaw unsa ilang paghubad sa katubig ng dipresenta nga testimonya o katong testigo bawal mo na magpasabot sa kinatibukan kung unsa gina ang sub judice rule kay dili nila gusto nga adunay mugula nga trial by publicity sa kana nga kaso.
7: So Latino man ang sub judice di ba kung in English nato unsa man under court jurisdiction
9: under court jurisdiction manambot pasabotan na Magnumjun, magnumailin kay Sab. So ubos judice korte. So ubos ka sa korte, naka sa landong sa korte sa kana nga butang.
7: Okay, so nang nagpasabot nga gididan ang si bisan kinsa, bisan ang judge mismo, attorney, gididan sa mga balaod o sa maong lagda sa paghisgot sa usa ka kasong pindi pasokmanan. Libre na kung ang paghisgot nagtutok mismo sa merito sa kaso, attorney?
9: Oh, yes. Yes, murag na nawala ka magnumjun. Ako lang, baliko na ka ng pasabutan na.
7: Nawala ko sa pagsabot, attorney, o nawala ko sa kanginan?
9: Hindi, nawala ko. Nawala. Tingala ko, kaabin ako na ako yung nahang o ah, ikaw okay, baka okay. Magnumjun.
7: Sige.
9: O, tumunta. Wala na ako nadunggan ang iyong sumpay o na na apil ba to karun sa pag nadunggan ba ni mo ang akong tubag. Ako na lang, baliko magnumjun.
7: Okay.
9: Na, but pasabutan na, tanan ng mga partido na ikalabigitan sa kaso, apil ana. Sa maong paling nga pamalaod nga bawal ka magtuki o adun maghatag og pamayag kabahin ana bali sa merito sa kaso.
7: Kita sa media, attorney, dili ta parte sa kaso, dili ta complainant, dili ta naas depensa ginana, but isip media people, bawal gyapon sa media people. Mao kun sabta na sa mao nga sub judice rule section 18 man sa rules of court, attorney, di ba?
9: Yes, yes.
7: Section 18 sa Rules of Court.
9: Og naapod nga na appeal pod sa Senate Rules sa impeachment.
7: Okay. So, what about kita sa media?
9: Kung
7: are we allowed sa pag-discuss ana sa merito sa kaso, attorney?
9: Dili. Sa kinatibukan, di magkita pwede mag-discuss sa merito sa kaso. Pero pwede ta magtuki kabahin sa kaso. Ayaw lang yun itong unsay merito sa kita ng mismo maghubad para sa katawhan. Sa unsa atong nakita nga kining kabugaton sa ebidensya katong mga bikil or sayop or nagtuota na ang kaninga usa ka testigo baka ko na dili ta pwede ana magnudyon kini adto na mangika sa kinauyukan sa kaso ang kining merito sa kaso.
7: Okay.
9: So mo nang gibawal gididan ta kita sa prensa gididan ta nga maghatag atong kagalingon nga interpretasyon. So kung magreport mangaling ta una galing tay coverage kabayen ana nga pangitabo. Ang ato lang is factual.
7: Factual. Straight news lang.
9: Yes. Yes. Yes. Nang dili na nimo editorialize. Kaya ang problema magod sa uban, i-editorialize magod nila. So ang buto sa buta na sa subjudice nga, dili ka masubjudice kung ang imo lang kay si Magnum June na karon ang nagtitigo. Si Magnum Aileen, humana siya, kulihan ni Magnum June. Ana, marinana rin yun ang buto sa buta. Nga imo lang yun, Tokyo lang yun mo, apil sa imong coverage, ang katupag yun sa inaitabo, wala na ilain, wala na idugang.
7: Labi na kung ikaw media commentator o radio commentator o media man ka, nga imo nang i-convict or imong i-acquit ang akusado.
9: Yes, Magnum June. Pinaagi siya inani pa niya ka-influensya. Labi, ikaw, Magnum June, di maging malalis. Kamu ni Magnum Aileen, na nasa prensa, nga Magnum Radio. Kung unsa ba yan inyong kanang bugawas, gikan bali sa inyong baba, inyong pamayag, tuwan ba yan na sa inyong sumusunod? Nabay agad mo'y follower, Magnum June. So, munang delikado, munang gibawal na Magnum June. Kaya ang konsepto manggod niya na nga, ayaw paghatag yung kagaling opinion. Kaya naki sumusunod, influencer gyapon ka.
7: Mm-hmm.
9: Isip membro sa prensa, isip usa ka broadcaster. So, munang naay gatuo sa imo. Unsa imong ihatag diya, liwatan nga pamayag, tuwan giga sa imong sumusunod.
7: Mm-hmm. Okay, unsa ka importante ni diya mismo sa court proceedings nga ang tuyo mao gyud nga mugawas ang kamatuoran ug mapatunhay ang hustisya, magkapanakanaog og gustong hukom ang maghukom o mga maghukom, attorney.
9: Ang ilang mangudana Magnum June kanang akong ang ako panlantaw ni Magnum June ha, kay kung sa korte Magnum June makatabang lugar na kay naamang koy mga siwit-siwit o nang makadaot lugar kay lain na day na ay trial by publicity. Pero para sa ako, ang impeachment mag-umagnon dyan is sui generis. Dili gini sa kinalan, musubay giga kung unsa gyud among atakaran sa korte, ato gyud ang sundon. Kani manggod magnum dyan, gidesign ang impeachment nga trial by publicity magini sa magnum dyan. Kay ang kiliti masakatawhan mo man ang imo baling nga pagitaon. Magkonbinsi magin mo, mo man yung trabaho sa impeachment nga ang sa prosecution o sa depensa, parang ako, kanang kung siguro yun nga maghatag o kanang factual nga narration ang pamahayag bali ang katong membro sa prensa, mawala ang katawan magud magnunjo, kinalan manggod ang kanapagtabot. Ilan na agi imong pag-explicar nga mo ni netabo nga kani si Tarpulano naghatag siya sa iyang pamayag na bisto nga nagbinakaka dahil sa dili dito tinuod. So mo nang usay kung muingon ka nga factual ra magnunjo nga si magnunjo naghatag sa iyang pamayag, mao ra to dili ka makasulti sa maski gamay lang nga dugang nimo magnunjo aron masabtan bali sa naminaw sa imo or akatong naghatag bali sa katong naikoberate ato nga membro sa prensa, unang delikado magdunjun, kulang sa pagsabot ang katawhan. So kay kung kulang sa pagsabot sa katawhan, munang naanan na ang mga siwit-siwit. Munang delikado magdunjun, para ka na ako ha, naapod na ang mga trolls. Hindi ba yan mo makontrol ang mga trolls magdunjun? So naamang gawas na yun ang fake news. Para ka na ako, importante yun magdunjun. O mahinungdanon, rasa ko, ayaw lang yun to, isa merito sa kaso. Pero kung uban nga mga usapan na ng mga pamahayag imong ihatag, kabahin sa Senado, pwede, para sa ako. Kay sui generis man ang impeachment.
7: So kay trial by publicity man ka ni, so nagpasabot nga dili angay nga strict yung ipatuman ang Section 18 sa Rules of Court, Attorney?
9: Para ka na ako magdumjun. Kay mo man ang epekto magdumjun kung kontrolado na bali sa maong korte ang dagan bali sa impormasyon, naanan na namang gawas ang troll. Di man animo makontrol magdumjun. So mo na nang hinungdan na yun na ay mga fake news. Nada yun ang uban ng mga influencer, mga troll. Maghimo kilang kagalingon nga account. Kanitin ilang ipagula nga mo ni ang naitabo. Mo ni ang dumuaugay na ning isa kani. Ani isa awa na nay klaro. Mo man ang delikado magdumjun kung kontrolado nimo ang dagan sa impormasyon. Kapag ako kung libre bali so na libre, patunta ang tanan maka hatag ilang mga kining pagtuo, ilang paghubad sa unti na hitabo diya sa impeachment court. Pero kung gibawal ang importante lang nga ang dili lagi nimo pwede matuki kang unsa gyud ang imong panlantaw nga dumaugay ba ang kaso o dili ang merito sa kaso. Pero kung mag-iskot kag uban nga mga butang, gawas lang lugar naghatag kag imong narration lugar pangitabo sa korte, okay ra magnudyon para kanako. Kay dili kid ni sa korte, bali ko nako, dili man gid korte nga stake to nga susama sa regular court ang impeachment court. Kay gihimo man ni siya kay impeachment lagi nga diin gahusgahan nila pinaagi sa usa ka proseso political ang ilang kauban na gyapon nga pinili na gyapon sa katawhan.
7: Considering sa lugar gipakanaog nga rule sa Senate Impeachment Court nga ipatumang yun og insakto ang Section 18 sa Rules of Court, Attorney, nagpasabot ba marag i-adapt in toto sa Senate Rules of Impeachment or sa Rules of Court, Senate Impeachment Court? Gi-adapt in toto ang naa sa rules of court nato sa mga regular courts? Gi-adapt in toto?
9: Dili. Ang nakita na ko magnumdun na may kagalingon nga version ang sa Senate rules.
7: Okay.
9: Ang butang sa butang na sa kinatibukan, kung katong wala na butang na ilatid niya sa Senate rules sa impeachment, ang mo-apply supplementarily, ang tawag na mo magnumdun, kung dili lugar na mo, di, wala na mo na-cover bali sa Senate rules on impeachment, ang katong sa rules of court.
7: Ito'y
9: magamit mo. So sa akong nakita magnumdun, wala gin nila gi-adapt, gi-adaptar in toto, ang katong naa sa rules of court. Ang konsepto mo'y ilang gigamit na dito. Kung imutan aon ang wording, dili susama magnumdun.
7: Now, makapapaspas ba ito ni sa impeachment trial, Attorney? Ano sa iyong nakita? Makapapaspas o makapalangan na noon?
9: Sa ako, makapalangan na noon. Kaya mabulabog man ang katawan magdumdun. Wala man idea ang katawan. So, laing-laing ang ilang ihatag baling ang opinion o panlantaw o ilang baruganan. Kabay na na ang paghitabo karon sa Senado. Kung niya dayon, ang tuyo ba yan mo sa impeachment ang magdumdun nga ang katawhan makayod. Dayon sila na din ang katawhan, mo'y maghatag o presyor. Sila na din muduot sa ilang mga gitawag nato ng mga representante, ang mga senador o ang mga kongresista sa ilang tagsa-tagsa kadistrito. Pero ang naitabo, Kay kung alanganin ang kontrolato nimo ang impormasyon Magnum John, wala na ang katawanan na dili na sila makahimo kaugalingon nila nga barugana no sentimento kabana ni panghitabo karon kay kontrolato man nimo. Unya kung naa manggali ang magdominar ana ang mga trolls, so ang madawat sa katawan nga impormasyon katong mga fake news katong dili maayo or negatibo nga o pabor sa pikas partido ang kinabaling gusto nga mo'y magdominar karon sa unsay masairan sa atong katawhan.
7: Attorney, politically medyo may advantage ko rin in the part of Sara Duterte nga nag-ambisyon nga mapresidente kay halos kadahuman sa trial ang prosecution na dayon murag press kon ba nga dayon magsingin nito nga sadan yun nakita nito ligamidin siya sadan yun si Sara sa singing sadan nga ka-influensya ang mga tao daw nga base niya noon makapadaot sa iya mismo politika ni Sara pag-abot na sa PILIAY. Attorney,
9: yes, oh nakita na ko inana magnumjud kay mao pagkita ang gahimuon sa prosecution nga kada human balik kada human sa ilang ganing husay target din sila gahimuon na gani sila panel para ana oh nga gilangkuban ni Manzia Lonto o katumar sa uban
7: sila sila
9: oh dapat sila tigpang maba magnumjud so muna kung nakita pugna na nakaroon kung inag yung istituhon sa pagpatuman sa unsay pamalaod sa ilang sub-judicial rule sa Rule 18 na ako nakita nga pabor na noon kang Vice President Sara Duterte kay pagpasabot, palik na ta sa katong unsay atong pagsabot nga mamina lang ta sa unsay nigawa sa balita. Dili ingon nga katong prosecution lang sikit bahog sa atong informasyon nga money, kung nagig ni ang Vice Presidente ani, kay kani, ang fakto gid ni ang kaninga saksi or testigo, maski dili ni pabor sa amo ang testigo, pero among gitatawag, so nahimong hostile witness, nakita gid nga tanan si Vice President Sara Duterte, kang pantimi sa amo maling. Mawag na nang gaka mugula dayon nga mga pamayag, bangun yun sa ilang itawag na kaming press con.
7: Okay.
9: So, may pabor na noon sa Vice Presidente kung wala na nga sistema na gay mo sa prosecution.
7: Okay. Attorney James Judith Maupay, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
9: Why sa payan magnugyunog? Asdang sa kanunay.
7: Inyo na batang Mr. Asdang, Mr. Maupay, Attorney James Judith. Oras, alas 7:20 sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Girusok karon ni Senator Bam Aquino ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability con Kadina Act. Nga usaw-usab ka blockchain deal. Target nila nga bantayan ang anomalya sa flood control projects. Mato ni Aquino, nga ubos sa mga sugyot manduan ang tanang ahinsya sa gobyerno nga i-upload ug ipabilin nga detalyado ang dokumento sa nagkalalaing proyekto sa usa ka digital budget platform.
4: I hope we can pass this. This can be a legacy of this administration and this Senate and Congress. Na finally, we put all of these measures on the blockchain, makita po ng taong bayan.
10: Maging napakalakas na sandata laban po sa korupsyon. Yung Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability o previously known as Blockchain the Budget Bill. Yan po yung naisulong po natin. Ang bill po na ito, pag naging batas, masisigurado na ang bawat piso na siya pong binabayaran na buwis ng ating mga kababayan, makikita at matatrack.
7: Ang inyo nabati mo si Senator Bam Aquino.
11: Nagtusika ni Senate President Coco Pimentel nga eye-opener alang sa Commission on Audit kung kuwang nga ipalambo ang ilang sistema. Kini ang payag ni Pimentel kalabot sa paggasto sa confidential fund sa Office of the Vice President. Mato ni Pimentel nga kini aron masayran kung gigasto sa husto ang pundo sa usa ka buhaton sa gobyerno.
12: Improve nila yung sistema nila. Kasi sometimes gina-justify nila yan na ganito, yun, na financial audit lang kami. Ganon, sinusuma total nila, ganon. Tapos meron pa sila ibang audit na parang compliance lang. Lahat ba ng requirement ay sinabit. Ang hindi na nila yata tinitignan kung totoo ba ito, itong sinabit. Information na malaki yung halaga. Anong yung reasonableness nito? Nagkakaroon tuloy ng leakage ang government system na masyadong pinaburaan yung isang tao, milyon-milyon ang pumupunta doon sa taong yun. So sa tingin ko, or eye-opener ito sa COA, kaya naman nila yan. They're empowered through regulations to improve their system.
11: Ang pamayag ni kanil Senate President Coco Pimentel.
7: Gibot yag ni Senator J.B. Hirsito nga isip Senate Finance Committee Chairman o sa palisyan ini nga limitar ang confidential og Intelligence Fund sa proposed budget 2027. Kinilabi na kung ang mandato alang sa law enforcement, intelligence and national security. Matulis ito nga kiniaron, malikyan ang kontrobersiya o anumalusong paggamit sa nasgutang pundo.
13: Well, basic lang tayo. Confidential and intelligence fund should be limited to agencies whose mandate is law enforcement, intelligence, and national security. So para mawala na po yung kontrobersya, bilang chairman ng finance, ito na po yung akin pong magiging polisiya. So it will be limited to agencies with mandate on law enforcement, intelligence, and national security. While we respect the need for confidentiality where national security and legitimate operations are concerned, it is part of the duty of government to protect the public from any security risk. Pero kasabay din ito, ang pondo ng bayan ay nangangailangan pa rin ng pananagutan.
7: Ang inyo naman ni Mouse Senate Finance Committee Chairman, Senator J.B. Ercito.
11: Nang hinaut si Attorney Michael Poua, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga respetuhon unta sa matagpanig ang argumento sa matag usa sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Kinaron di makahatag kalibog sa katawhan. Mato ni Poua nga nasayid siya nga kabahin kini sa dula sa politika apan pag-abot sa balaod kinahanglan nga respetuhon.
14: Pag tama yung argument nung kabila or tama yung sinabi kahit sa interview nung kabila, huwag na nating guluhin. Kasi lalong magugulahan yung tao eh, mm-hmm. Diba? And at the end of the day, itong proseso na to para sa taong bayan naman to eh, diba? So, you know, how will they make their own stand na, dapat talaga na-acquit si VP if puro propaganda na lang tayo dito, diba? I mean, I'm sorry to say it, but I know it's part of the game, but sa atin, pagdating sa legal, ako very ano ako dun eh, pagdating sa legal, wag natin guluhin yung tao. If this is what the law says, and this is my interpretation, I will have to say, this is what the law says, but this is my interpretation. I won't say, this is what the law says, and I'm correct. And if the prosecution has a different interpretation, let's learn to respect that also. Because that's, you know, we have to respect each other's opinions, or else, what is democracy for? Diba?
11: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
7: Gibot yag sa ombudsman nga nadugangan pa ang mga testigo sa mga kaso batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Mato ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, nga andam na nila kini, o gyanam nila kini, alang sa case build-up batok ang Romualdez nga may kalabutan sa flood control kickbacks scheme.
15: So that's 42. Ayaw naman namin na maging numbers game ito. May 25 sila, may 42 kami. But that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. No? So if the investigators can prove that indeed a lot of irregularities attended the recantation, then the quality of the first affidavit must be upheld.
7: Ang inyo nabati, mao si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
11: Gibot yag ni outgoing Dasmariña City Mayor Jennifer Austria Barzaga kisa napiling bagong 4th District Congressman sa Cavite nga padayuno ni ini ang mga nasugdan sa anak nga si Kiko Barzaga kinsa gilangkat isip kongresista. Mato ni Barzaga nga usa sa ilang tutukan ang mga drainage sa ilang lugar nga usa sa rason sa pagbaha.
16: So pagkatapos nung last year, nakita namin na yun yung binahasog ginawa namin. Yun yung ginawa namin malalaki. Pinalitan namin mga drainage yung lakihan namin. Inayos namin yung mga yung sa ilog, nilinis din natin. So ngayon, yung apat na site na yon ay clear na. Wala nang baha doon.
11: Ang pamahayag ni outgoing Dasmariña City Mayor Jennifer Austria Barzaga, kinsa napiling bagong kongresista sa ikapat nga distrito sa Cavite. Isairan nga si Barzaga nakakuha sa 201,893 ka mga boto human ang special election niyatong Sabado o gisundan kini ni kani Dasmariñas Vice Mayor Rex Manggubat nga nakakuha lamang og 30,381 ka mga boto.
7: Gipasalig sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga magparayon ang rotation and resupply kon RORI mission sa West Philippine Sea kon WPS. Mato ni AP spokesman Colonel Prancel Margaret Padilla nga mandato nila nga ipabilin ang integridad sa teritoryo o panginanglan sa mga sundao nga naa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
17: Ang sabi ko nga, our greatest weapon is the truth. So lagi yan titignan namin. We use our units. Siyempre, may mga intelligence units tayo, may mga cyber units tayo. We all work in tandem to come up with the proper information for this. So titignan natin, ano ba tong issue na to? May connection ba to dito sa mga from the raids to where this steel has been distributed all over the country, no? San ba napunta yan?
7: Ang inyo na mati, mao si AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Parilla. Karon sa tumagam international sa Amerika gideklar ni US President Donald Trump ang emergency warning sa Amerika. Kaniaron mapalipdan ang telepong bansa o United States Bulk Power System batok sa cybersecurity threat gikan sa mga langyaw. Matod ni Trump nga gidiliusab ang pagpalit o paggamit sa mga bulk power nga ginama sa lain ng mga nasyon.
18: There are more people working in the United States than at any time in the history of our country. We have more people working today, and we think of that number. I mean, more people working today by far than at any time in the history of our country. So it's been something very, very special. We're building more factories, plants in this country than we've ever built before. And we're going to be, at some point, we'll be leaving this position and we're going to leave this country in very, very good shape, better shape than it's ever been.
7: Ang inyo na mati mao si US President Donald Trump.
11: Sa Iran, nanawagan ng bagong Supreme Leader sa Iran si Ayatollah Mujtaba Khamenei sa mga lider sa nasod sa Gulf, Arab ug Middle East nga magkahiusab batok sa ilang matuod nga kaaway. Kinampayag ni Khamenei pinag-isang ipagawas na sulat ni alang sa nisgutang mga nasod. Mato ni Khamenei nga kinahanglan nila ang magkahiusab aron atubangon ang Amerika nga mao ang matuod nila nga kaaway. Samtang gipamugos ni Khamenei nga kini ang ilang nakita nga solusyon aron masulbad ang problema nga ilang giatubang karon ilabi na sa Arab country.
7: Sa Nepal, mukabat na sa o sobra na sa 800 kamatao ang namatay o kapin sa 3,000 ang pabilin pagmising sa lapad nga flash flood sa Nepal. Lakip sa padayong ipakita ang kapin sa 900 ka mga trabahante gikan sa 11 hydropower projects nga natabunan sa baga nga pitao ice. Giingong naglusad na sa lapad nga rescue operations ang gobyerno sa Nepal gamit ang kapin sa 19,000 ka mga security personnel ug disay susab ka mga helicopter sa mga biktima taliwa sa dautang parahon. Samtang nagpadaan na usab ug tabang ug mga eksperto ang nasod sa India, China o humanitarian aid gikan sa United Nations.
11: Sa Turkey, patay ang 7 ka mga tao human malunod ang isa kayong bangka sa Turkey. Subay sa report gikan sa North Cyprus ang mga biktima nga paingon unta sa Turkey dihang kini nalunod matod sa motoridad nga dunay sakay nga 270 ka mga pasahero ang nasigutan nga bangka nga usa ka sa nakitang rason sa pagka-unload niini. Samtang parain pang search and rescue operation sa mga otoridad sa 23 pa ka mga biktima nga nagpabiling missing.
7: Karon sa atong magnum business para yon ang mga lakang sa National Food Authority kun NFA aron pagdama ng wheat harvest season alang sa buwan sa September ni tuiga. Mato ni NFP Administrator Larry Lacson nga kiniaron masiguro nga igo ang kapasidad sa gobyerno nga paniton ang mga ani nga tipasingumay sa mga lokal nga mga mag-uma bisan pa man sa nasinatiang dautang panahon.
19: Unang-una, yung ating paunahing layo nito ay nakasaad sa batas, no? We have to auction off before they become unfit for human consumption. Ang second objective nito is, of course, mapaluwag yung ating mga bodega in preparation for the next season ng harvest, no? So, sa ating mga magsasaka, alam po natin, tinamaan po kayo ng bagyo, tinamaan ang baha, huwag po kayong mag-alala, kung kayo po ay aani, ang National Food Authority po ay pusang naghahanda para mabili natin ang inyong
7: ang inyo na bati, mao si NFA Administrator Larry Lacson.
11: Giagat ang katawan ni Libinan na itong gustong magnegosyo nga bisitahon ang franchise negosyo Mindanao. Kinipagin sa umabot sa Tiyembre 11 hangtod sa 12 ng tuiga siya sa SM City o Downtown. At sa mga kalihukan na umar ang mga nagunang oportunidad nga may mong salmutan sama sa mga seminar o gumanpang pamaagi sa business matching. Samtang alang sa mga interesado, mahimong magparehistro mo bisita sa DTI ni Samis Oriental Facebook page. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling taas og 18 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos o 76 centavos sa pagsira sa trading na itong mga baisiman along biyernes kung itali sa 61 pesos o 58 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Webes. Samtang sa nagparayag yung tensyon sa tungatungang sidlakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa $88.72 per barrel. Kaya may ubus sa 0.7% kung itandi sa daan yung presyo na sa $88.78 per barrel.
7: Karon sa ito Magnum Sports, nasakbit sa Gilas, Pilipinas, ay naikopat nga karaugan sa nagparayong dula sa Window 4 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinaman, pildiha sa Gilas ang iraan sa score nga 68-56. Mato ni Gilas Pilipinas head coach sa team cone nga dako ang iyang kalipay sa sunod-sunod nga karaugan bisan pang maayong team usab ang ilang nakatpang.
20: Wow, I'm almost lost for words. You know, that's really unusual for me. I'm not usually a lost for words, but I'm extremely happy. Kai just asked me walking in, are you now the happiest guy in the world? Because I said earlier, if we can win these two games, I'll be the happiest guy in the world. So right now, I'm the happiest guy in the world. And because these are two really, really high-level international teams, Iran especially, I understand. I read something in FIBA, and then we were able to do it all Filipino pa. So it just, you know, it makes it really sweet to come out and win this game.
7: Ang inyong nabati mo si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn.
11: Giyagat ang mga estudyante nga mahiligon sa dulang basketball din sa Dakbayan sa pagduyog sa First Invitational Scouts Basketball League 2026. Kinipaygan ka rin si Tiamre 25 hangtod si Tiamre 27 ng Tuiga diya sa Indahag National High School Covered Court. Alang sa elementarya nga grade 4 or grade 6, doon na lamay upat ka slots ang bakante sa junior high at senior high schools. Sa grade 7 o 12, doon na lamay duha ka slots. Samtang alang sa elementary scouts, ang mga tungaan mao ang Bugo Central School, Kamakawan Elementary School, o sa senior scout o sa senior scouts mao ang Indahag, Lapasan, Mambuaya, o Bugo National High School.
7: Inyo na bati ang Magnum 25 ng Adawa, Lunes, Agosto 31, Hangturugma, Timani, Ayo Kalimti. Nga sa gagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
11: Managlahi managatong baruganan sa matag-hisgutanan, simbolo kini sa atong paragiusa, alag sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
7: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 ngang Section 18, matugod sa subjudice rule, angay gayod niya patuman. Kay unsay pulo sa balaod kun ato lang ununan. Apan kinanglang dili ihikaw sa katawhan ang katungod sa mga ngamasayod kung si VP Sara Duterte nakasupak bagayod sa balaod. Labi na ako ng iskutan ang giingong iyang pagwalda sa buhay sa katawhan. Pero kung si VP Sara mamatudang inusyente gayod ang katawhan, labi na ang DDS Duterte diehard supporters angay usab ngamasayod. Kana opisyal nga prinsipyo og baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
22: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
22: Life Extension Vitamin D3.
24: Ganita na pag puputo ho gyud sa kita gyud ni ba. Habi na 4 months ang sakit sa kutod. Pag kabalo nga ako nga naligi ko ni Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakalagay sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
22: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikaya ng gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom

0: Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D, Life Extension Vitamin D3, sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas og epektibo og aprubahan sa FDA US og FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon og kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drug Stores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Let's go!
5: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa...

0: and Higgs. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Pinakabarato nga data
14: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
13: Bagong user.
14: Data query.
13: Sarado ng data.
14: Shopee na.
15: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
17: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsubo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Kinigabahin sa itong programa, hato ka nato, ni Kuya Ronald Rupin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
24: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
25: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido! programa nga dang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido. O karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:50. Higala, kumusta ba yung puntang ganyong tanahan? Welcome sa itong pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Adlaw na siyang karon mga igsoon nga Lunes o katapusang adlaw. Mga gala, pizza 31 karon mga igsoon sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Katapusang adlaw karon mga gala sa bulan sa Agosto o ugmang adlaw, Birmans na ta. Okay, so karong adlaw mga igsoon, holiday mga gala. Why trabaho? Why klase? Why transaction sa bangko? Mingaw ang palibot, may gala. Nga noong holiday karong adlaw, tungod kay atong karong gibansagan, may gala, ang atong National Heroes Day, mga igsoon. Tanang mga heroes, niya may gala, bira, tamas ginawa, basta kay hero ka. Imong adlaw karong adlaw, mga igsoon, isip adlaw karong may gala sa tanang mga hero sa Pilipinas. Kiniraman sa ganasod, may gala, ang pagkadagag ng hero, mga gala. Basta kay hero ka, bumitaw gani nga sa Pilipinas, gibutangan ta may galang kaugalingon yun nga libingan ng mga bayani. Bisang iro may gala, basta ka naimo kang hero, pwede kang ilubong niya may gala sa libingan ng mga bayani. Bumitaw gani may gala, nga doon na may mga kategorya kung kinsa ang pwedeng malubong anang atong libingan ng mga bayani. That's why may gala, sa panahon mga igsoon, nga si Presidente Marcos Sr. Kanyanto, human siyang kabatayon may gala, wag yoy mi palubong kaniya diya may gala sa libingan ng mga bayani. Wag yoy mi palubong kaniya may gala. Gikan sa panahon may gala ni Cory Aquino, panahon may gala ni Presidente Ramos, Joseph Irap Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino. Wag yoy nakapalubong diya may gala sa libingan ng mga bayani kang Marcos tungkol na kailagi, matod pa sa simbahan, matod pa sa mga religious sector, matod pa may gala sa mga aktivista, si Marcos daw kawatan. Dili dapat ilubong may gala das bayani, libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Kanyanto tungod kay kawatan daw. O niya dayon may gala, mo'y naghatag o dautang record sa Pilipinas niya itong iyang pagdeklarang martial law, daghan ng matay. O ang iya may galang mga di mayong binuhatan kanyanto, walay nakapalubong kaniya. Apan sa dihang na imong presidente may gala, nga mao mga igsoon si Duterte, si Duterte may gala nakikbisog nga dapat si Marcos ilubong yon sa diha may gala nga ang pamilyang Marcos nagduol may gala nga to kang Presidente Duterte nga naghangyo nga basinsyara ang Presidente nga mahangyo may gala nga malubong sa libingan ng mga bayani si Presidente Bongbong si Ferdinand Marcos Senior. Apan tungod sa kaluoy may gala ni Duterte kaniyatos mga Marcos sa ilang amahan nga di magkakalubong inungdan nga nalubong yun sa may gala sa libingan ng mga bayani. Pero mo lagi na, sa kadako kay utang kabubuton sa mga Marcos sa mga Duterte, ang mga Duterte karon may giduot sa pag-ayos mga Marcos. Muna ang uban mo ingon nga walang utang na loob ning mga Marcos o walang mga bayag o unsa man ang mga term nga ilang ipanggamit magala tungod lagay sa nitabo mga igsoon nga si Duterte lang ang nakapalubong may galagad tungkang Marcos dito sa libingan ng mga bayani. Pero mo lagi na, bukti sa iyang gibuhat ng kayuhan sa mga Marcos, matod pa siya gihudas siya gitraiduran may gala si Duterte human gi papreso dito sa dahig. Anyway, ilan na na nga discussion may gala nila nga lantogi mga igsoon. But sa Pilipinas, dinikaraga kita may galang daghan kay mga bayani mga igsoon o nagbuhat yung minteryo para sa mga bayani. Libingan ng mga bayani may gala. Pero sa ato ni Pilipinas karon tungod kay National Heroes Day man may gala, adlaw sa tanang mga hero. Pagngalag hero may gala, ilang adlaw karon. Especially ito nga matay na may gala ng mga heroes. Okay? Kay sila man may gala ang nakigbatok sa mga dayuhan, sa mga pag-colonize ka na to. Kay imagine may gala ang Pilipinas, gi-colonize kita may gala sa 300 years plus. Gikan may gala sa mga Espanyol, 300 years. Pag-abot pa may gala sa mga Amerikano, even may gala sa mga Hapon, although ang Hapon may pinaka gamay lang nga pag ulipon ka nato may gala sa Pilipinas, but during sa mga Hapon, mo'to yung pinakadagang nangamatay, millions ng mga Pilipino nangamatay during sa Hapon may gala nga pag-occupy din sa itong nasod. But hundreds of years, kita may gala mga igsoon nga kanabang nahimo may galang giulipon sa mga nasod. Hinungdan may galang nga daghan kitang mga nangahimo nga mga heroes. Pero nasayod ba mo may gala nga wala pa kining mga nangailak karon nga mga heroes. Duna nay usa may gala ka kanabang warrior. Usa gihapon ka hero nga wa maila. Hangtod karon may gala dili kay magkatagang importansya but pinakauna gining nakigbatok sa mga Espanyol ni Agto may galang mga 17 years nga kinsa may gala dako kay nakontribute sa iyang papakigbisog pero wala gid siya ma-acknowledge hangtod karon. Na ila na madato ang mga heroes may gala sama mga igsoon la ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo Del Pilar, sila mga igsoon si Juan Luna, Melchora Aquino, Gabriela Silang, kinsa pa ning uban. But doon ay usa ka hero may gala kanyadto nga unang nakigbatok sa mga Espanyol. But nakigbatok may gala sa bato magbanato mga igsoon nga mga dayuhan dinis Pilipinas may gala. But wala siya matagayang importansya at the same time wa gani siya may gala mailahang tun karon. Kinsa makini siya may gala nga hero. Siya mga igsoon ang naila nga mao mga igsoon si Juan de la Cruz Palares. Ang iyang real name mga igsoon, tinuod niyang pangalan siya si Pantaleon Perez. Wa kay ta kadugo kanin niya nga hero ba? Pero unsa iyang kalaki? Wala gid sila'y kalainan susaba sila may gala ni Andres Bonifacio. Nakigbatok may gala dala ang iyang mga tauhan kunbaga kun ang iyang mga miyembro kaniadto 10,000 plus. Ka mga sundalo may gala nga nakigbatok sa mga Espanyol mga igsoon human may gala wa ni siya musugot nga kita Pilipino ulipunon lang sa mga langyaw duwa kana to maila mga igsoon o gani man sa mga halira sa mga pangalan sa mga hero wa gid siya maapil may gala wa gid maapil wa gid ta kaya kadungog siya mga igsoon si kiniabang Juan de la Cruz Palares. Kinsa kini siya may gala? Inani ang naitabo mga igsoon. Kini may gala si Pantaleon Perez sa nailas pangalan nga alias Palares. Nailan ni siya may gala. Gibutyag mga igsoon sa history nga si Palares may gala dunay iyang revolution or pag-revolt niyang tong 1762 up to 1765. Si Palares may gala siya ang nag-lead mga igsoon sa gitawag may gala nga kung si Andres Bonifacio kanito na ila may gala nga siya mga igsoon ang supremo sa kikiki o kinsa patong mga grabe nga mga nakigbatok may gala pero ang kalaki ni ang kaagi may gala ni alias Palares o si Andres Bonifacio daw susama gyud ilang giula ang ilang dugo ilang gihalad lang kaugalingon sa ilang kabatanon aron lang mangulo may gala pagpakigbatok sa mga langyaw. Diin si Pantaleon na Perez kanyadto may gala, siya ang nataw gikan dito dapita sa may San Carlos City sa Pangasinan. Niagtong panahon na may gala sa panahon sa mga Espanya, sulod may gala sa pila katuig nga gira mga igsoon, niagtong panahon na may gala nasakop sa Briton ang Manila. Dayon na tungod may galas kagubot, nahimo may galang na kontrol sa mga Kastila ang ubang bahin may galas Pilipinas o gisakyan dayon kini may gala sa mga taga-Pangasinan ang ila may galang gitik advantage mga igsoon ang niyagtong panahon na sa diyang away-away ang British may gala o ang mga Espanyol dis Pilipinas dito may gala nahimugso ang grupo may gala pinaagi sa revolt nga gihimo mga igsoon ni kiniabang Juan de la Cruz Palares sa alias Palares. Now, kini siya may gala, siya ang nangulo mga igsoon sa grupo kaniadto nga nakigbatok sa mga Espanyol. Nag-recruit kini siya may gala sa iyang mga membro hangtod nga miabot sila may gala og 10,000 plus ka mga sundalo. Og lakturon tang istorya, ilang gipagkigbatukan may gala nga mapalayas ug mailog ug makontrol la pagbalik ang katibuk ang Pangasinan batok may gala sa mga langyaw Lakturon tang istorya may gala, nagbalampuson gayod si alias Palaris. Ang ilang gamit lang kaniadto may gala isundang. Kay atong para na 17th century, wa pa may pusil siguro may gala mga Pilipino. Bangkaw ra manig sundang may gala. So gamit ang ilang mga bangkaw ug sundang, na ilog yun nila may gala ang mga kampo sa mga Espanyol na itong panahon na hantod nga ilang yung nakontrol. Nakontrol yun nila may gala ang Pangasinan sa pagpangulo may gala ni alias Palaris. Hantod may gala nga sa diyan nagbalampuson nga nakuha, pagbalik nakuha ang area may gala, human mga igsoon nga ang mga Kastila, human silang gira sa Briton o sa mga Kastila, nabalik may gala sa kontrol sa Espanya ang Manila o ang bang probinsya, hinungdan may gala nga ang Espanyol, nagpadala og dagang trupa aron bawion pagbalik may gala ang kontrol ni Palaris sa iyang pagpamuno dito na Pitas, Pangasinan. Lakturon tang istorya may gala sa diha mga igsoon nga nahinahinay o patay, pakadakpi ang ubang mga membro ni Palaris. Nihinay ang iyang grupo hangtod nagtago-tago kini siya may gala sa usa ka lasang. Apan naditikan gayod kun asa ang location may gala ni Palaris, sinungdan nga nadakpan siya. Og sa dihang nadakpan kini siya mga igsoon, si Palaris may gala gidala kini siya didto mga igsoon sa area nga didto siya may gala gilitis. Mga igsoon og gidala sa mga Espanyol may gala si Palaris dito may gala sa Lingayen, Pangasinan, o dito may gala gihukman nga mabitay. Hangtod may gala siya gipatay may gala si Palaris. Gihukman siyang patyon may gala tungod sa iyang pagsupak, pagpagigbatok ganto sa mga Espanyol, o gihukman siyang mamatay. Lakton istorya may gala gipatay gyud si Palaris sa edad may gala nga 30 kapin kun kulang ang iyang edad. Napatay usab ang iyang mga kaubang mga kauban, pero daghan sa nangamatay may gala nga mga Espanyol. Hinungdan may gala nga bisan pa man nga wala pa kaniadto sila si Jose Rizal, wala pa sila si Andres Bonifacio, wala pa katong gipang ilang mga hero, may usab na kahero sa Pilipinas nga naila sa pangalan may gala nga mao mga igsoon si Juan de la Cruz Palaris sa tinuod nga pangalan Pantaleon Perez. Siya ang namuno may gala og aduna siya mga igsoon kana bang mga commanders nga gipangbutang sa mga tag-mga lugar aron may gala nga rugar mabawi ang area or makuha sa kontrol sa mga Pilipino ang gi-control usab sa mga Espanyol niya itong mga panahon. Inungdan may gala nga gipatay gayod siya mga igsoon og nahimo siyang hero dito sa ila may gala nga lugar sa iyang pagpakigbatok, pero wa gid siya maila, wa siya ma-include mga igsoon sa mga heroes nato karon may gala nga pag-ila nga nakigbisog. Muna mga igsoon nga sa pagkakaroon, atong gisaulog ang Heroes Day, pero nalimot kita nga dunay usa ka hero nga kansa may gala, giula ang iyang dugo, nakigbatok may gala sa mga langyaw, aron lamang may gala nga dili kita maulipon sa mga Kastila niya itong mga parauna. But nagpabilin dito na pita mga igsoon sa lugar sa Pangasinan, mga igsoon tungod kay kining lugar sa Pangasinan sa karaan nga panahon, ang pangalan ani may gala is dili man siya pa San Carlos City, Pangasinan. Ang karaan nga pangalan ani is Binalatungan. Binalatungan ang ngalan sa lugar nga dito na himugso may gala si Palaris. But karon na usab na ang ngalan, ginganlan na dili na Binalatungan kundi na ilan na nga sa San Carlos City, Pangasinan. But diya na himugso ni siya may gala nga na susamas pariyang yon ang ilang may galang rugar pagkawaryor ni Andres Bonifacio. But karon sa mga haliras, mga heroes, wa siya ma-include may gala, nalimtan siya. Instead nga siya pinakauna nga mandirigma na nakigbatok may gala sa mga Espanyol. Nalimtan siya may gala, nalimtan siya. The same may gala kang Andres Bonifacio nga ang gideklara nga National Heroes Pilipinas, dili si Andres. Tungod kay ang gagbuot kanya to ang mga Amerikano man. Nga kinahanglan may gala, dili himuong modelo si Andres Bonifacio. Nga ang iyang papakigbatok sa mga langyaw, sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, pinaagi sa sundang, pinaagi sa dahas. Nga pamaagi may gala, nga girag yun, ang tuyo, may kala. So may man to si Rizal kay papugi-pugi naman to, basa-basa libro, pasumbinga-sumbinga sa libro. So kato mo'y gikuha gayon o girecognize may galas mga Amerikano ng atong pambansang bayani, mao si Rizal, dili may galas si Andres Bonifacio. Kay si Andres Bonifacio, kuyaw may gala. Delikado himong model mga exons mga Pilipino. Nga di magpadaog-daog, kundili may gala, mugamit gayon sa iya may galang pagpatulo siyang dugo. Aron lamang dili maulipon ang mga Pilipino. Muna may galang naitabusap kang Palaris. Kung unsay si Palaris lang is local lang siya may galang hero dito sa Pangasinan. Pero ang iya pakigbatok may gala is tibuok Espanyol. Unlike may gala kang Andres Bonifacio nga iya pakigbatok, discovered ang tibuok Pilipinas. That's why ginganlan siya may galang ang uban. Muingon magani nga siya ang pinakaunang Pangulo sa Pilipinas. Ginganlan siyang supremo mga igsoon. But si Andres Bonifacio is ang real yun gandugo sa mga Pilipino nga dili may gala magpaulipon, dili may gala magpa kanabang himuon imong baparugar uto-uto musukol muna tinuod gandugo sa Pilipino may gala ang dugo ni Andres Bonifacio. That's why ang mga Amerikano ang ilang gipili nga himuong national hero sa Pilipinas si Jose Rizal. May mantos Rizal kay papugi-pugi malanto may gala chicks boy mantos. Dito man to na katuni ang pagka-chicks boy. Kaya to si Jose Rizal, chick boy to. Dagantong uyab may gala. Mutoy pounder may gala siguro sa mga manikmuyay. Kay dagang magantong uyab, playboy man. Kay patisoy-tisoy. Dayon, kwartahan ng pamilya. Doktor pagyod. Kinsa may babae ito, dumawa yung gala, ngadili mo di ka.
0: Magnum, rapido, rapido.
3: Motos Rizal may gala, dagantong mga uyab. Bisa, nakabot kito sa kagayan, di sa Taguluan, o sa bisan-asang lugar. Mga egsyon, tungod sa babae. Chicks boy man to may galas, Dr. Jose Rizal. So, dilito siya, rugar ang iya is, pasumbigay-sumbigay lang ba, trus ay mga libro-libro kanya itong gibuhat may gala. Unlike kang Jose, kang Andres Bonifacio, nga patay gyod, patay gyod. Mamatay, matirang matibay gyod. Solo mga Ariados, ay bear, kinsay mga tapos.
0: Magnum, rapido, rapido.
3: So muna may gala ang ato lang paghatag gamay karuan dawat tungod kay National Heroes Day may gala o pag-ilan na to sa tanang mga bayani sa atong nasod nga nakigbatok may gala sa Pilipinas. Tanan na siya, tanan! Bisan ka to may galang pagsulod may gala ni paggubat may gala ni Lapu-Lapong Magilan may gala nga rugar mogi na ang kalakis mga Pilipino nga di mo sugot ulipunon kundili may gala makigpatay yun. Sama may gala kang Lapu-Lapo. Sama may gala kang Andres Bonifacio guban pa, even kang Palaris. Gibuatan na nagsalida ka dito si Palaris. Mauni. Huwag yun siya maila nga hero may gala. Mas na nga ila pa ning uban mga igsoon nga kasagara mga gusto mga hero isa sambingay-sambingay lang may gala. Sambingay-sambingay mga igsoon. So, but kining mga sama may gala kang Lapu-Lapo, kang Bonifacio, kang Palaris, balikon ko ang tinod ng pangalan ni Palaris may gala is Pantaleon Perez. Pantaleon Perez. Ang iyang ngalan kanya itong gidala is Juan de la Cruz Palaris. Siya diyang nakigira siya sa mga Espanyol. Pero napatay gyapon siya. Huwag ikalainan gidala ni Andres Bonifacio may gala. Si Andres, gibudian magyapon to siya. Gidakop may gala kay nalagi gitawag na power struggle or kada bang pag-ilog sa gahom kay gusto man may gala ni Jerry Emilio Aguinaldo kaniadto ga rugar siya ang rugar mahiro niya tong parona. That's why siya ang giila nga unang presidente bata ang nakigbatok sa tibuok Pilipinas may gala pinagi siya mga sakop mao may gala si Andres Bonifacio. But si Andres Bonifacio sa iyang effort nga nahimo gidakop siya gipatay si Juan de la Cruz Palaris di same gihapon. Sa dihang na underdog na ang iyang grupo nga nag-control kanyanto dito na pita may gala sa may Pangasinan na ay nag-tridor nga naa siya gatago diha o gidakop siya may gala gisilutan siya gihukman siya sa mga Espanyol kanyanto sa silot bitay o siya may gala gipatay. Pero di, namatay man siya nabawi man sa mga Espanyol ang probinsya Ba't dili malangkat sa mga tao dito sa maong lugar nga dunay usa ka Pilipinong nakigbatok, giula yan dugo. 30 anyos pagod may kala, bata pa ni si Palaris. December yapon sila ni Andres Bonifacio, 30 kapin. Murag bata pa ganyan si Andres Bonifacio gani. Si Palaris is 30 anyos, gamoy nag-lead sa mga tao nga di mumilos 10,000 ka mga Pilipino nga mga lalaki nga nakigbatok o nagmalampuson sila pero nabawin sa militar o siya ang gipatay sa mga Espanyol. Wa maila nga hero mga igsoon. Usaka hero nakigbatok, gipatay sa mga Espanyol siya si Juan de la Cruz Palaris sa tinuod nga pangalan mga igala siya si Pantaleon Perez. Sa halira sa mga heroes, wala siya mailhi. Wala siya mahalira sa mga pangalan sa mga hero. But nako siyang contribution, namatay, gipatay, even ang yung mga kauban, napatay sa gira, sa pagpagigbatok, may gala, batok sa mga dayuhan. So, muna yung mga igsoon, ang kiniabang kasaysayan, gamay lang. Kaya kung tinagsaon taning mga heroes natos Pilipinas, dili abdantag sa kadlaw, may gala. Di ta maabdag sa kadlaw, kulangon sa kadlaw. But ako lang nang i-feature kining usa may gala ka hero nga wala matagay importansya. Wa ma-appeal may gala sa mga pangalan sa mga hero, but dako kay na-contribute may gala sa pag-ula siya dugo, batok sa mga langyaw. Imagine may gala ang Pilipinas. That's why may gala matingala ka ang Pilipinas may gala tungod kay imagine 300 years. 300 years kita may galagi ulipon sa mga Espanyol. That's why ang atong mga sinultian karon nagsaksak sinagol gyud. Nagsaksak sinagol may gala. Even sa atong pag-ihap, galibog ta. Binisaya ba ni? Or in Espanyol ni? Uno, dos, tres, Espanyol ba ni? Unsa kay pag-ihap binisaya? Usa, duha, tulo? Or in English para dali masabtan ang pag-ihap? Mas dali ato masabtan ang number may gala pag bisaya. Uno, pag in English. 1, 2, 3. Pero ganig imo ni siya may gala binisayon, galibog ta. Unsay gamit na to? 1, 2. Espanyol man eh. Tanang mga gamit na to sa tulong sinultian until now, nadala pag-ighapon na to may gala. Lamisa, kutsara, tinidor. Kana mga igsoon, Espanyol man ang mga to. Ang atong bintana, laguerta, diskanso sa tumbalay, tama na nga Espanyol, mga igsoon. Maglibog ta ba? Binisaya ni or Espanyol ni? Di na to malikayan tungod kay imagine 300 years tagi ulipon may gala sa mga Espanyol. Muna ang atong mga sinultian, nagsaksak sinagol. Pag-abot sa pag-sulod sa mga Amerikano ka na to, katong gi barkong Tumasites, gi tudluan sa tas in English. Muna Pilipino di malkansis in English. Ang tukas mga nasa bisan asa, dagan Pinoy. Dali makasabot sa English, na iuban di kayo maka-istorya, ba't masamtan, na amantod maka-istorya, adlag sa mga nasod, gandili yun. Tungod kay gisundan, gikontrol man sa tas mga Amerikano kanyan to. May gala. That's why, dili mabintaan mga Pilipino kung in English lang. Ang uban, pag to, pag may ka mo English, bright ka, dili na mo iga basihan. Kay ang mga Japanese bitaw, ang Hapon, ang tukang Japan may gala, di ka man kakita dito mga signages dito ng English. Mga hinapon man yun. Even ilang mga keyboard dito, hinapon man. Ilang sinultian, hinapon man. Pero mga bright magigay sila ang tawag nila. Sila magiging pinaka-advance sa teknolohiya mga igsoon. Sa ato, pag kamulo ka mo English, ignon ka bright, hagas may mukhang bright kung kamulo ka mo English. Ano, ang English may gala magigamit sa tibok kalibutan may gala nga language. But dili porke nga may ka mo English, bright ka. Kabalo lang yung ka mo English. Na ang ikatulong nga nag-ulipon na ito na sunod o hangton may gala nga din natapos ilang gira, ang mga Hapon. Ang Hapon may pinakabubo may gala nga ni-occupy sa Pilipinas, but may pinakadaghang nangamatay may gala sa gira pagsulod sa Hapon may gala. That's why ang mga Hapon, ang igbalos na sa Pilipinas, sa ila may galang nahitabo di sa ato, itong gira kanyan to, daghan kay mga kanabang mga pangbawi-bawi sa mga Hapon like ani may gala kani mga Japanese Cooperation Agency nga mga projects ilang yatang na libre like mga eskwelahan, mga tulay ug uban pa under na sa JICA, Japanese International Cooperation Agency, o Pilipino
1: medyo taas kayo og rugar ang pag-ilapod sa mga hapon sa mga Pilipino may gala. Kana murag agig bawi-bawi nila sa nitabo kanadtong sa ilang pag-occupy din eh. Din nitabo ang gira may gala sa gira sa tibuok kalibutan din natapos sa pagsulod may gala sa hapon sa atong nasod. So ina na ang history sa Pilipinas may gala pero kita lagi sa klase pag history na gani muna pinakaboring gig kayo nga subject may gala. Sa tanan nga mga subject sa pag sa klase na to, history gyud ang pinakaboring. Magisgot na ganing maestra sa history nga subject. Basta kay kuntis kita linanghaba tamas ginawa.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Maglanghaba kuntis ang mga estudyante may gala basta history na ang subject mga igsoon. Anyway, so par kada lang may gala talatapsing sa ato may gala isip makaibaluta nganong naghali dita karong adawa 31 mga igsoon. Even gani may gala si kiniabang Ninoy Aquino nahimo man sa Japan siyang hero may gala nga wata kabalo asa na puntuhan nga nahimo siyang hero. Ang ato may galang signature sa atong Manila International Airport gipulihas galang may gala ni Ninoy. Ginahimo ng Ninoy Aquino International Airport. Giko na. Even ang kwarta may galang ang kwarta unta ang mabutang nga dagway niya katulang miagis pagka-presidente nahimong hero. But si Ninoy, naagi hapon niya. Asa nga po, nga butang may galang nga si Ninoy na himong hero, mga igsoon. But, giconsider siyang hero, gihapon, mga igsoon.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Hangtod karon kaning ato may galang mga OFWs, akin mo'y real nga hero. Kung wala ning ato mga OFW, wala ni mga remittance sa Dallas, kamang-kamang na mga igsoon, kaning atong nasod, ekonomiyas nasod. Labi na karon o, giabot og $62. 62 pesos ang balyor sa usa ka dolyar. Grabe ang pag-depreciate. Grabe ang pag-devalue sa atong piso kontra dolyar. So, kini sila kung wala ning mga OFWs, mga nag-abroad, wala. Wala ang Pilipinas. Luka pa ato ekonomiya, may gala. Luka pa, mag-Japon karon pas. Pero mas grabe yun kung wala ni sila. Nanarbaho sa gawas, ang kakapoy, ang kalaay, di mabayaran silang pamilya, but nag-antos. In return, dollar ilang girimits Pilipinas, mao na'y nakapaligon sa ito ekonomiya. That's why, giilan ni silang mga buhi ng mga bayani. Kay kasagara ang bayani, ilhon lang ka, pagpatay na ka. Mao man eh, ilhon ka ang bayani, pagpatay na ka. Ayaw sa akong buhi pa. So, kini mga OFWs, hero sila, buhi. Buhi sila ng mga hero, may gala. So, mo man ang atong batasan mga Pilipino, ang tao buhi pa, di na ilhon maayo. Pero mamatay kayong tao, ignore din, mayor ba ng tao? Buutan ka ng tao, mayo ka ng tao. Aya na din ka may i-recognize, nga buutan ka pagpatay na ka. Pero buhi pa ka, wag yun mo ilan imong bay ang akuan ka. Maayo ka ng tao. Aya na din mo ingog, I love you. Aya na din nga gimingaw ko. Aya na din mo ingon, nga buutan ng tao. Wala na, patay naman na siya. But mailhan lang yung imo pagkamaayo ng tao, pagpatay ka na. Halaran kag bulak, ampuan ka, daigon ka, sayang na pagdaig. Tumod ka, di na makadungog yung mugidaig, kaya patay na.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Okay, so inana may gala ang sitwasyon sa atong nasod sa Pilipinas, mga igsoon. So, walay trabaho, walay klase, kay adlaw sa mga heroes. Karong adlaw may gala. Anyway, sa tarot ang mga suging tigpaminaw, mayong nga buntag ha, balikon ko, katapusang adlaw karon sa kiniabang Agosto. Ug mga adlaw ha, bermans na ta, manganta na sabta. Si Jose Marichan, nana sa inyong bintana karon. Gahulat na lang ni sa oras. Igo, may gala pag alas 12 siya itong as gabi. Eh. Mugimit na ni. Mukanta na sa mga galang perfect Christmas. So, ugmang adawa, bermans na ta. Mag-ihap na santa para sa Christmas. Nana sa mga decorations, ug anatag mga mall, mga display daghan na sab kayo, mga Christmas lights, Christmas decorations. But mula gina, ang Christmas karon itani kanya to lahi na kayo. Tungod kay ang Christmas karon mga igsoon, medyo commercialized na siya kayo. Okay? So, ugma, birmans na ta. Anyway, sa tanan taga mga kaigsoon nga nakaroon ka monitor ka na to, mayong nga buntag mga suking tigpaminaw. Sa to mga igsoon nga nakaroon sa bisanasang sok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinisap sa mga igsoon ta mga Pinoy, nga giingon na to, nga mga buhing hero sa Pilipinas, mayong buntag, basta ka nakamonitor ka sa atong live streaming, mga igsoon, pwede ka maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sab sa itong mga viewers, karong matagdas, kamuntagon, nga nakamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya, may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa mga nagmonitor ka na ito sa Facebook, sa itong Magnum Live, salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbas Cagayan de Oro, salam alaikum. Murag maturay, barakato, mapia, mapita, may bunta kanyo tanan, mga igsod, taga mga Muslim. Mahagsay alda yung tanan, dias bukid, sa itong mga igsong lumad, mga maguma, sa talang adakar, may gala, dias kabukiran. Maupay na bunta ko sa ato mga igsong, dias probinsyas kami gin. Sa ato mga igsong, nga nakaroon, may gala sa isla, mga igsong, sa gitawag, Paradise Island. Balik ta sa Dakbas Cagayan de Oro, diatong kahimtang sa itong lakaw sa panahon, ug kining abahin sa itong programa, hatod ka na ito, may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
4: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa ato may gala ang mga dagkong lakaw sa panahon, yun ani. Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, na ay bagyo. Siya may gala, ginganlag Pilandok. Si Pilandok may gala, na siya karon sa Gilayon may gala nga 1,000 kilometers dito na pita may gala sa may extreme northern Luzon area. Gadala siya may gala sa hangin nga 55 or 50 kilometer per hour o slowly but surely gasaka siya may gala padulong dito may gala sa may extreme northern Luzon area. May bagyo mga igsoon. That's why may gala si Habagat giguyod gihapon sa bagyo. Now, ngadlang Pilandok. Si Pilandok, balikon ko may gala money, unang ngalan nga nakasagol sa pangalan may gala nga gihatag sa buhatan mga igsoon sa atong pag-asa. So, Pilandok, mga igala ang ngalan sa bagyo. O niya dayon, manguta na tanganong na butangan ang mga ngalan sa bagyo nga karon ng tanadunggan ang Dason. Kadto mga bagyo may gala nga mga grabe ka-destructive nga mga bagyo sama may gala ni Undoy, sama may gala ni Sindong, ni Pablo, dili na nimo tumadunggan nga mga klases mga bagyo. Nga naman, gipangpulihan to sa mga ngalan. Kay makarecall mo ng tao pa yung Sindong kay Danasab. Kiningala na. So, makadugang kasakit sa mga taong nangawad ang sakop sa pamilya. So, ang gibuhat sa pag-asa, katong mga ngalan nga mga bagyo nga gipang, mga lampingasan ba nga bagyo, gipampulihan to sa mga ngalan nga bagyo. Ug mo di may kala, si Pilandok na apil og butang sa bagong ngalan. Okay? But recycled din nga mga ngalas bagyo may gala every 5 years. Every 5 years, mubalik rin nga mga pangalan sa bagyo. Like example may gala, karon kini nga mga ngalas bagyo. Ang ngalan sa mga bagyo karon may gala si Pilandok. Pag nanailaing bagyo, ngadla na to o Kuini. Sunod si Rosal. Sunod si Samuel. Sunod si Tomas. Sunod si Umberto. Sunod si Binos. Sunod si Waldo. Sunod si Yayang. Sunod si Sini. Money na bilin ng mga ngalan sa bagyo sa tuwing 2026. Now, from 2026, after 5 years, kini nga haliras mga pangalan, mubalik ni siya. Every 5 years man eh, ga-cycle raman yung mga ngalan sa mga bagyo every year. So, mubalik na sabi nga ngalan sa mga bagyo. So, si Pilandok, bago ni nga ngalan sa bagyo, may ngalan sa itong pagdungog. Kay, balikon ako, ang mga ngalan sa mga bagyo, ng mga destructive, di na ito mabalik, na ito mabasa o madunggan. Giwala ito sa pag-asa. Kay makaparecall sa pangalan may gala sa ilang kalimpanyasan kanya to. Okay? So muna yung rason, mga igsoon. Balik ta sa atong bagyo. Si Bagyong Pilandok, pasakasaka ni siya, mga igsoon. Dayon, tungod ani ni Pilandok, posible may gala, katong bagyo nga, katong unang bagyo ba, nituyok to siya. That's why, tulunis na nagat mga karon, mga igsoon, nga doon ay circulation sa hangin. Si Pilandok, katong dati nga bagyo na nagpaatmang sab ni Toyok, makapa-enhance gyapon ni Sabagat. And then take note, karong sunod adlaw, doon na pa'y lain pang bagyo nga mapurma. O doon ay usaka low pressure area nga mapurma at bang gyapon sa Pilipinas. Mapurma ang usaka low pressure area. Then later, posible may mong bagyo. Kung mahimo ni siyang bagyo na sab, nga nasgawas, busulod, nganlan na itong bagyong kuini. Wala pa'y puas ang mga bagyo, may gala. Wala pa'y puas ang mga bagyo sa Pilipinas tungod kay sa naitabo karon may gala sa atong nasod, nga niya may gala kining atong gitawag. Balikon ako. Tungod aning habagat plus niya ay mga mainit nga hangin gikas Pacific Ocean, ang pagtagbo nila niya na doon ay interaction. Ang tawag sa pag-asa niya na monsoon gyre. Ang monsoon gyre, mag-anak-anak kini og daghang mga LPA. Ug mo ni nga hitabo karon, ang anak-anak ka mga LPA, ang uban mahimong LPA lang, ang uban mahimong bagyo. Ang uban magpalayo ang uban mo sulod. Ug mo ni nganong matunga ang tigalata nga sir? Ngano man ni nga karong panahon nagmassive naman, nagrapido man ang mga bagyo ug LPA tungod ni sa epekto sa gitawag monsoon gyre. Okay? Mahimugso ang mga daghang LPA weather disturbance tungod sa habagat ug ang kainit sa temperatura sa tubig sa Pacific Ocean. Sa ilang pagbangga do na interaction gitawag og monsoon gyre. Ang monsoon gyre manganak ni sila og daghan kayo nga mga LPA nga moya ato nga obserbahan karon. Epekto na sa kainit sa dagat plus ang habagat nga naa karon may gala sa West Philippine Sea. Okay? Monsoon gyre ang tawag niya na may gala nga nagpusot-pusot ang daghan mga igsoon nga mga weather disturbance. Balik ta dinis Pilipinas karong si Manaha. Kung nagbaha-baha sila karon dito dapita may gala grabing baha. Grabing baha karon Metro Manila, National Capital Region, Central Luzon Area, dili pa lima oto na kalabay adlaw. Kay karong si Manaha, mas massive pa ang mga pagbaha, mga pag-uwan sa Metro Manila, Luzon Area tungod gihapon sa bagat, tungod kay niya si Pilandok nga moy muguyod, mo enhance ni ani may galang habagat plus balikod ako do na pay laing posible pa nga mapurmang LPA gawas sa Philippine Area of Responsibility nga musulod og dakong chance pud nga may mong bagyo nga nalatog si Bagyong Queenie. Maulanon karong tibok Sibana sa Luzon Area, Metro Manila, NCR Area. Dinis ato sa Mindanao, kainiton gyapon ang magpasulabi nato. Kainiton og ang aton temperatura karong adlaw, bugnaw-bugnaw biya ganyang kadlawon. Kun imata mo ganyang kadlawon, bugnaw 24 degrees Celsius ang atong kabugnaw, but ang kainit nato karon sa atong actual nga temperatura is 33 degrees Celsius. Init kay na mga igsoon. So, padayon kitang manghipaghong sa grabing kainit karong adlaw, may gala, bunga nining neskutan may gala nga weather condition. Okay? Now, ang Pilipinas naa sa habagat pa. Karong nga bulan na mga igsoon sa September, karon nga semana tuloy-tuloy pa rin nga pag-ulan dala sa habagat. But dinis ato may gala sa Mindanao na maak na si El Nino Pinuminon. Bermans, October, November, December, January, February, March, April, kini nga mga period, tuloy-tuloy ang strong, super El Nino nga ato may galang ma-experience. Kung nagreklamo ta karon sa grabing kainit, di panimao, dili panimao. Mas mugrabi pang kainit nga tumasinati pagpaak na sa strong El Nino sa bare months, October, November, December. Kini may gala. Why pasayloon tanom ani? Patay ging mga tanom ani magalas kabukiran. Og labi na pag-abot sa December, January, February. Grabe na ni nga strong El Nino may gala. Sa history sa kalibutan, money first time nga inani ka strong ang El Nino may gala. Wala lang yun ni mapangandami pag-aya sa gobyerno. But kinahanglan mga igsoon ila kining pangandaman. Kagutom ang abuton ani tungod kay grabing kamatay sa mga sagbot, mga pananom sa kabukiran, mga igsoon. Karon medyo mo smile lang ta. Saan mo itong ingon El Nino? Yes, wala pa. Hulat lang. Pag-abot sa November, remember, karong September may gala, nana ang gitawag transition period. Unsa man yung transition period? Ang atong hangin from habagat mo lihay na dayon ta sa amihan. Diha na ang pagpaak sa El Nino. October, November, December, January, taman pa ni sa 2027, first time in history sa kalibutan. Ngayon nani ka strong ang El Nino nga masinati may gala. Wala lang ni pangandami sa gobyerno sa Pilipinas kay tuaman ta na busy sa pagpangawat sa kwartas tao. Tuaman ta na busy sa pagkaw-kaw sa salapi sa tao nga mawagidulot karon ang baha sa atong nasod. But wala pa pangandami sa gobyerno to kay na busy ta sa pagpangawat sa kwarta sa tao o wa na to mapangandami kining El Nino. Grabe ni ang El Nino may gala. Gaibalik-balik na to ni sa iri sa Pamasin makonsensya nga itong mga kawatan nga mga halandong opisyal nga basin tagaan nilang programag proyekto. Unsaon may gala i-alkontra, advance, kining kagutom nga taliabot sa pagpaak na sa El Nino. Kining ato, karon na sinating nga kainit, kuan pala ni siya? Kung sakyanan pa ning imong padaganon, niapata nagpa-revolusyon pa. Wala patas pirmira, napang segunda, trisira, kwarta. Kana, may grabing kainit na na. Reklamo ganit na karon sa kainit, how much more sa pagpaak na sa Super El Nino? Okay lang, usa ka bulan lang, duwa ka bulan lang. Taas kani nga period may gala nga El Nino. Sa mga previous nga mga El Nino nga atong nasinati, mugmo lang, duha ka bulan, tulo ka bulan pinakataas, kinitaas kini period. Imagine, gikan sa last quarter sa 2026, muabot pa niya sa first quarter sa 2027 ang El Nino. Wa lang yun pangandami sa atong gobyerno. Mone ang atong intoto nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adawa. Kainiton ang magpasulabi. Way ulan kun do na may ginagmay. Localized thunderstorm lang na mga igala. Torang ulan sa may Luzon, torang ulan sa may area may galas Mimarupa, Bicol Region o Calabarzon, Central Luzon area ang ulan. Susamang higayon, ganyan ka pa niyong alagad sa kanginan, ganyang anchorman, kini si Magno Manny Agustero, hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Ita maglangan sa itong panaguban, yakal may katong mga top stories, mga headliners, unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagkong balita, balitang lokal.
5: Magnum Rapido, Rapido.
1: Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal, kini kabahin sa itong programa, hato ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Syudad. Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal, sundalong gibulagan sa iyang uyab. Ang iyang uyab ga 28 anyos, iyang gipusil, puslan man di ka maako, di sab ka maila, gipusil ang babae, patay. Samtang lalaking negosyante, or usak ka lalaki may gala, nga nanguryenteng isda ba? Kanang manguryenteng isda? Siya naman yung nauna is kuryente may gala dito sa Balinsya, patay. Samtang lalaki may galang naligo sa Osaka Resort, di napitas hasaan, nalumos, patay. Og karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang nasudnon.
5: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa itong mga dagkong mga balitang nasudnon, grabing baha nga na sinati is Metro Manila, Central Luzon area. Gikabutyag, libo-libo ka mga kabalayan apektado. Ubay-ubay ka mga tulay nga putol. Samtang, dulan 40 ka mga tao, patay. Duga mga dagkong mga balitang nasudnon, may gala, Presidente Bongbong Marcos. Giayog batikos. Tungod kay sa kasagsagan sa baha, may gala, daghan kay nag-anto sa baha. Ang presidente, may gala, nagparti-partig, mikanta pa sa kantang You ni Basil Valdez. Birthday sa young first lady. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang international.
5: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa itong mga dagkong mga balitang international, may gala, padayong search and recovery operation sa grabing baha dito sa Nepal, may gala. 4,000 pakatao missing. 800 kapin pa ka mga tao na kaplagan. Patay! Now standby sa itong mga dagkong mga butang at isgutan karong butagag mga follow-ups may gala sa mga pangitamo di sa itong palibot ng adlaw karong Lunes katapos ang adlaw sa bulan sa Agosto. Sa itong magbalik, stipot lang oras mga ginikanan, alas 9:32.
6: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: TTX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
9: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Kasunod sa isa ka bulan.
9: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
7: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: BBB Bernie Busog Bites CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Kilisa Centrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon!
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Para sa malipyo na dugo.

0: Korea. Duha ka kung pounds kamo paubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy ug ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag Enduro ug Visamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: Oras, alas 9:43.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na mag-agoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, mga igsoon sa tanan, human man itong piyesta sa Dakmas Kagandoro, peaceful kayo. Wag yung problema, successful kay may galap. At isa rin ako na obserbahan sa fiesta sa Dakbayan. Ambot na obserbahan siya kaninyo. Sa fiesta sa Dakbayan, may galap, wag problema yun. In order ang tanan, successful kayo, peaceful kayo, but wag ko'y nakita, may galap, nga kanabang bantings ba? Kanabang confiti, may galap, nga sinyas bitaw gali pa na sa fiesta nga sa mga baryo. Diba, na magbitay-bitay diya? Mga bantings? Karon nga tuwi ko kakita, may galap, amot, say rason kas mayor na. Pero actually, sponsored ba na diya? Yeah, usually may gala. Kasi mag-sponsor, padanglitan ka ron. Agostero, Beauty Salon, and Junk Shop, ana. Siya may gala, siya may mag-sponsor, siya magpabitay diya. Ba't kaya ko nakita nga may galang mga bantings? Huwag yung isa kabok. Nga nung ka, ha? Moro siya na yung usa nga wala may gala. Anyway, di man kayo na, pat, kana, mga signs maguna, nga piyesta, okay, bibo kayo. May mga bantings, may mga confetti, may galang makita. But this year, wala. Ambot, unsay rason, mga ison. Anyway, mga ikala standby sa itong mga kanabang mga iskutan ng takarong kabuntaga, may kala. Dini sa atong syudad, di na mag-inipunggan, may kala. Kung unsa ka-traffic, labi na kay Birmans na ta. Birmans naman ta paingon. Paingon sa December at January, may kala. Magtuloy-tuloy na nga traffic. Mas mo grabe nga traffic, may kala. Nga naman. Nanulod naman may gala kining pasundan man ako no taog 500 ka mga kadabang mga sakyanan may gala nga kanang mga green taxi ba kana murag mga traktarak bitaw na kadagdagan karon dinhi mga gagmay kun mo na akong term na is murag mga traktarak siya gagmay pero mo na karon ang gipasulod mga igsoon sa tundak bayan kana mga green taxi so mo traffic ning ano man madugangan naman sa tag 500 ka mga sakyanan gawas may gala ni anang private ka manulod madugangan ta may gala 500 ang gobyerno may ngon nga di man kay kini mga daan di naman ni magdagan pagka taxi so unsa may tabuan nila i-convert ngadto sa private so magdagan naghapon sila isi private may gala kay ila man ang may galang i-drop out ang ilang mga igsoon nga i-drop man nila na ang ilang kanang ila may galang for hire nga status into private so magdagan ang gihapon sila private. But ang gidaganon is nadugangan sa 500 ka mga kining mga traktarak ka mga taxi karon nga green na may gala. So, mo traffic ni pagayo kay gipasudla naman sad may gala. Ambot magid mga igsoon nga paborito kay natong langyaw gyud gatong i-approve dollars manggon ni may gala ang kapalitan ni kung do na may mo na gitawag nga mga pangpadanlog. Kun do ay pagpadanlog dollars kay

0: mga foreigner man eh. Unlike ni mga local, may galat, tagaan naman tag-piso. Piso naman. So dito, tas dollars. That's why mas priority na to ang langyaw kay dollars. Kun do na may padanlog. Kun do na. Okay? Anyway, kabalo na tala. May padanlog magwala. So expected na to ang dugang traffic sa Dakbayan. Tungod kay gipasundan sa samta og laing mga taxi may gala. Kaning mga green taxi. Gikan is Vietnam may gala. Gikan is Vietnam mga igsoon ng mga sakyanan. Although, problema na yung mga sakyanan. Pag bulyamar ni pisa, amot asa tapalit pisa ni. Dito tas turko mo palit. O gaasa magkatapat ang pisa ni may gala. Kaya iwa ba ni mga pisa ng mga sakyanan ng mga brandy sa ito ah. So problema na superitor na. But ang atong concern is traffic. Gano man, dugangan matag 500 ka mga sakyanan. Why labot na may gala sa mga private ng mga sakyanan. Okay? So tuloy-tuloy na yung mas grabing traffic ni sa ito. Gikonsulta sa unta ang LGO prior may gala mupasulod unta ni sa ato. Saon? If the price is right, muna giingon, kamunay bala. Sige. Now, dito may gala sa Luzon area, sila makaluluoy karon. Tungod sa kinawata sa kwarta may gala nga unta intended para sa project sa gitawag na flood control projects or even mga dike or even river control, gipangkawat manggod sa ato mga halandon na ito ng mga opisyal. Gipangkawat, gipamalit sa aeroplano, gipamalit og helicopter, gipamalit og mga sakyanan, gipamalit og mga mansions, gipamalit sa bisan unsa. Ang tao mo'y nag-suffer karon. Grabe may gala ang tubig baha nga may guba may gala sa mga kabalayan. Imagine millions of millions ka mga Pilipino apektado. Nga naman, base sa record may gala sa Office of the Civil Defense, inani may gala. Muabot mga igsoon sa 646 ka mga lugar. Imagine ha? 646 ka mga lugar sa 7 ka mga regions ang hantod karon lubog sa baha. Lukapa sa baha may gala nga muabot nga to sa 2.3 millions ka mga pamilya apektado. Sa kinatibukan 8.1 millions ka mga tao apektado sa grabe may gala nga mga pagbaha bunga sa mga pag-uwan dala sa hanging habagat. Na, kana nga record may gala, iya na sa Office of the Civil Defense. 8.1 million ka mga taong apektado, 2.3 million ka pamilya ang nagsuffer karon sungod sa atong kinawata sa kwartas tao. Lubog sila sa baha, may gala. Atop nalay nanunga, balay guba, mga sakyanan, mga tulay, infrastructure, guba, yun may gala. Base mga igsoon sa records, mga igsoon, ang baha nga na sinati dito sa ila karon sa Luzon area, may gala. Una is ang Central Luzon. Tanang mga probinsya sa Central Luzon, baha yun, lubog yun sila sa baha, may gala. Kining Central Luzon, nag-comprise kini sa una is Region 3. Sa Region 3, may gala dito sa Luzon, muabot sa 402 ka mga lugar ang apektado sa baha, may gala. Lubog sa baha, yun, until now. O kana, may gala sa Region 3, nag-comprise kana mga igsoon sa probinsya sa Bataan, lubog sa baha ang probinsya sa Bataan, probinsya sa Bulacan, probinsya sa Nueva Ecija, probinsya sa Pampanga, probinsya sa Tarlac, probinsya sa Zambales. Kaninga mga probinsya under sa Region 3. Mga igsoon, sa muabot sa 402 ka mga lugar, lubog na sa baha, may gala, karong panahon na. Gawas niya na, apil sa lubog sa baha, karon mga igsoon, ang gitawag Mimarupa. Apil sa probinsya sa Mimarupa, naadya nag-comprise may gala ang Region 4-B. Okay? Unsa man nga mga probinsya, mao kini ang probinsya nga muabot sa 151 ka mga lugar, lubog sa tubig baha. Kini nga mga probinsya may gala naglangkob sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, probinsya sa Romblon, probinsya sa Oriental or National Capital Region, NCR, including may gala ang 53 ka mga lugar may gala under sa National Capital Region. unsa mga maning nga mga lugar ang naa under sa National Capital Region nga lubog sa tubig baha karong panahon na. Maoni may gala ang mga lugar sama sa Malabon, Quezon City, Valenzuela City, Caloocan City, Western Visayas. Apil may gala dayon ang Region 6 nga nag-comprise og 26 ka mga lugar nga lubog sa tubig baha hantod karon. Maoni may gala ang lugar sa Iloilo, Ilocos Region, dayon may suon sa Region 1, pito ka mga lugar sama sa Pangasinan, dito sa Dagupan City, La Union, Ilocos Sur. Dito sa Calabarzon, ng mga lugar, sa Region 4-E, unom ka lugar dito. Lubog sa tubig baha. Maoning mga lugar may gala ang Cavite, Probinsya sa Laguna, Probinsya may gala sa Batangas, even may gala ang Zamboanga Peninsula o ang Zamboanga del Sur. Apektado may gala. Dulaan 40 na katao ang patay. Daghan pa missing na ay mga samaran. Now, sa Metro Manila, lubog sa tubig baha. Kantod karon may gala. O dili pa ni mautungod kay mag-ulan pa ni karong sunod ng mga adlaw sa grabe gyapon ng pagbaha. Sa dihang gipangutana may soon, nganong nagbaha? Grabing baha, tungod kuno kay namay ulan, di nagbaha. But ang ilang giimbestigaran mga igsoon, maigsoon ang ilang giimbestigaran ng nagbaha, ang Davao City. Nangakalay na din atong ubang mga opisyal sa atong nasod, nangakalay. Nangakalay na sila, tungod may gala sa ilang kapambuhaton. Ang Metro Manila, grabing baha. Ang Las Piñas City, grabing baha. Parañaque City, grabing baha. Valenzuela City, grabing baha. Mandaluyong City, grabing baha. Manila City, grabing baha. Malabon, grabing baha. Quezon City, grabing baha. Pero ang investigasyon, to ang may galas Dabao. Investigaran ang Dabao, ano nagbaha, may gala, ang Metro Manila. That's why, sa mga kinalay nga istorya, ang istorya may gala is grabing baha sa Dabao. Ngano mang grabing baha ang Davao? Tungod kay nagbaha ang Metro Manila, Davao City. Nagbaha ang Las Piñas, Davao City. Nagbaha ang Parañaque, Davao City. Nagbaha ang Valenzuela, Davao City. Nagbaha ang Mandaluyon, Davao City. Nagbaha ang Manila, Davao City. Nagbaha usab may gala ang Quezon, Davao City. Nagbaha ang Zambales, Davao City. Nagbaha ang Olongapo, Davao City. Nagbaha may gala ang Cavite, Davao City. Nagbaha magigsoon ang Bulacan, Davao City. Nagbaha ang Pampanga, Davao City. Nagbaha ang Tarlac, Davao City. Nagbaha ang Bataan, Davao City. Nagbaha ang Rizal, Davao City. Nagbaha ang Batangas, Davao City. Davao City ang grabing baha. Nangakalay. Basig sobra na siguro ni sa ilang gisuyop may gala ni atong ubang mga opisyal. Sobrang suyop or nangakalay na yun sila sa ilang kakangal-hangal sa ilang pagpangawat sa kwartas tao may gala. Tanawa ra mga gisuon. Why gipasaylo nga lugar sa Metro Manila? Walay gipasaylo nga lugar to napita may gala sa may Luzon area. Pero ilang imbestigaran ang Davao City. Nangakalay mo? Nangakalay mo? So, inani may gala, ipikto ni sa kawat sa kwartas tao. Ipikto sa kawat. Ang kwarta nga gibudget hundreds of billions, billions, trillions nga kwarta. Gibudget kay para pagbuhat og flood control, pagbuhat og mga diki, nagbuhat og mga river control. Wala may makita, may gala ghost. Gikawat ang kwarta, way project nakita. Doon na may makita mga igsoon, pero substandard. Pag-agis tubig, nahuslo. Muna nang ipiktos kawat, mga igsoon. Muna nang ipiktos kawat. Sa ilang pagkawat-kawat sa kwartas tao, nangalipay sila, nangabahandianon sila, nangakwartahan sila, nangadato sila, ang tao lumos. Tuwa may kalabi salom sa tubig. Krabi ba kini mga galang Pilipinas? Tuara dito may gala ang ang baha may kalabang utana nganong nagbaha man kay may ulan man di nagbaha unya abari ang river control nga gi-budget mga igsoon na mao lagi na saon ta man ang kwarta may galang nga gi-budget wa man mga igsoon gikawat man gipamalit man may gala sa mga Range Rover gipang palit man mga igsoon sa mga kiniabang luxury ng mga sakyanan, gipamalit og mga mansion, gipampalit may gala og mga eroplano, gipampalit og mga helicopters. Wala may galay na silutan. Maski usa. Ang gisilutan, si Marcolita. Ang gisilutan, si kiniabang si anak ni kinibang si Panday. Si Buong Revilla. Dili man ang mga gipanganlan mga igsoon ni kiniabang chairman of operation may gala ka nato nga si Saldico. Wala na nga silutan. While ang mga tao may gala lubog sa baha, mas grabe pag yun ang batiko sa tao tungod kay ang presidente sa Pilipinas may gala kay birthday ba siya pong first love, siyang first lady. Birthday man sa iyang kapikas may gala, nagparty-party. Nagparty-party ang presidente. Maingkanta may gala sa kanta ni Basil Valdez. Ang uban may ngon, kagwapo ba distingog sa presidente? Dili unta kuno batod pa ang gikanta yo. Unsa man kuno? Dapat unta kuno ang gikanta na is Ocean Deep. Lahom kayo nga Ocean may gala gibaha man. Oo. So Ocean Deep kuno unta ang gikanta. Or unsa man daghan mga bugal-bugal sa kanta may gala. Mga igsoon. So, kiniabang nga, muni hinungdan nga grabing kasuko sa tao. Halos nagpungak-pungak ng mga tao, grabe ng rescuer, left and right, may gala, tungos grabing baha. Ang presidente may gala, nagparty-party man.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mura magmay gala, wala may pakialam. Wala may pakialam sa mundo, may gala. Pero, in fairness po, presidente, tagay sang chance kay birthday biya po siyang first lady. Pero mabingon nga, dili. Takan na kayo nga matay, oh. Grabe ng baha, oh. Kamudya, ang mga tao nagpungak-pungak na. Kamudya, nagparty-party lang yapon mo, katakanta lang yapon mo. Grabe, mga igsoon. Kanabang nahita mo, may gala gabatikos. Grabe yung gabatikos. And then take note, may gala, dili pa ni Mao. Dili pa ni Mao, may gala, tungod kay mga igsoon, doon na pa'y mga manglabay. Karon nga si Manaha, mas grabe pa nga ulan karon. Di, ganyan sila may gala magkalingkawas. Di, ganyan sila may gala. Kay, grabe bang yun may gala ang pagparemind ka nato sa Ginoo. Kay, ang ilang gusto may gala tabunan ang isyo sa kawat nila nga kwarta nga billions, trillions. Pinagis impeachment may gala. Aron ang tao masuko sa impeachment, malimta nila ang kawat na dabi kanya may Ginoo gatanaw. Gi, pabaha agin pag-ayo, may gala. Adi, di gisla katagos, kwarta nga ilagi kawat. To, adi to, may gala, nagparty-party, ang mga tao puliki, nagpungak-pungak, may gala. Linuwasan na sa kagalingon tungod sa kalaom sa tubig. Ang presidente nagkantakan, tara makahinoos kanta ni Basil Valdez. So, matod pa sa ni Ate Claire, abot kinis Claire, may gala. Abugada man unta ni. Giswilduan man unta ni, may gala, kwartas tao, may gala, pero di man takasabot mo na magdi naman siya abugada manulti. Di naging siya abugada may gala. Di naging siya professional paminaon. Ambot na onsan is anti-clear may gala. Matod pa niya, sa gitna ng matinding pag-ulan, sa gitna ng matinding pagbaha, patuloy ang pagbabantay at pag-uutos ng ahinsya o pagmatiyak ang kaligtasan sa agarang pagtulong sa ating kababayan. Claire Castro, mga igsoon. Bakit may baha? Ano ba? Sino ba ang may kasalanan? Imbestigahan natin ang Dabaw. Muna may ngunta may gala, nangabuang ka ni sila? Or nangahubog ka ni sila sa ilang droga ng ilang ipang suyok? Unsa ka ni sila? Ano ka ni sila ba? Now, di nila matago sa tao may gala ang ilang kinawata tungod kay kanabang ang baha naman. So, pag may ngong kagbaha, mangutara rin tao, asa ng kwarta sa flood control ngayon yung gikawat? Wa malagi na silutan. Namay na si Utan, si Marcolita. Kinsa pa? Aw na mas Bong Rebilla. Aw kinsa pa gyud? Ana mas Jinko Estrada. Ah, sunod, isunod na to ni si, kwan, isunod na to ni si Kiniabang Bunggo. Asa naman po mga kawatan nga nagbahin-bahin ni Pangaturan sa balita? Wala na. Wala man, pati may gala si Tambaloslos. Wag yun, safety guest Tambaloslos until now. Kadaghan nga eskwartan ni Panghatod nga malita dito sa balay o opisina ni Tambaloslos. May gala, hantod karon. Wag yun siya, may gala. Exempted yun siya sa kaso. Exempted. Alang alang, di may exempted nga pa. Agaw? Imurga dalahigon si Agaw. Huwag yun ang kasilutan nila. Happy all lang sila. That's why may gala panahos baha, panahos kamatay, panahon may galas pungak-pungak sa tao. Nangagparty-party noon sila may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Una giingon ta, pasalamat lang mo mga tawhana mo, ganyan mo sa Pilipinas. Ubang nasod pa ni, gipang sunog na mo, gipang dabdaba na mo, nag-alburuto ni mga tao. Pilipinas lang yun din, nakatunong mo, munang giabusuhan yun ninyo kay mga Pilipino. Siguro, ang Pilipino sa usahay, mga uto-uto sa gamay, magpa-uto-uto po, or unsa baka, wag yung may galay, nahitabo. So, tuwa dito may gala. Ang ato mga opisyal, ang mga tao dito, pungak-pungak na may gala, daghan ng mga matay, mga eksyon, grabe kalahong stubig may gala, kaya ang flood control lagi kawap. Ato, asap na dito, nag-disco-disco dito, party-party, mga senador, presidente, kanta, pakpak na yung paghuman, kaya gwapong tingog, gwapong nga kanta, ala, sige. Ang tao po ito sa ubos, may gala, langoy na tamas ginawa. So, muto mga eksyon nga pagkanta, dapat ko noon ta, dito mo ang ikanta sa itong presidente. Unsa may dapat ko no? Ang kanta unta dapat ko no? May gala, kantong kanta ni Regine Velasquez, may gala nga buhos na ulan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, buhos giyod. Sinawa, aron mga matay ng mga tao, mga eksyon, nga mo gibawi as kwarta nga unta, protection para nga ito kanila, sa flood control, pag ipangkawat man. Trillions of pesos, may gala. Why nasilutan nga kawatan? Ang gisilutan si Marcolita. Presos Marcolita. Plunder pa. Plunder pa. Unsa may plunder na ay nga kaso. Katong mga watch kwartas gobyerno nga 50 mil pataka o milyones pasaka plunder. Unya, unsa man ikang Marcolita? Adili. Panahon sa eleksyon. Kay doon na may nag-donate kaniya para sa iyang kandidatura. Plunder gyapon siya. Preso siya. Naunsa naman yung atong nasod may gala. So, muna gitawag mga eksyon, tuloy-tuloy lang. Kahit kini mga eksyon nga ulad karong si Manaha, mas grabe pa ni. Tungod kay naaman may gala si Pilandok, naapay laing bagyo may gala nga musulod karong si Manaha kay mapurma siya, nga mauskwini. Guyod na saan ni may gala ang mga habagat. Buhos na sab ulan. Buhos na sab. Di pagani makaginawan tao may galab. Wa pagani kalima sa kalahong tubig sa malayb. Tubig na siya at may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nangaunsa na ba ni sila mga egsoon ba? Pero sa ilang pangutana, asa ang baha? Tos Davao City. That's why may gala pangutana. Asa ba di ang baha di ay? Na Davao City. Ang mauba. Tuwa di ay oh. Nagbaha di ang Las Piñas, Davao City oh. Ang Quezon City, Davao City oh. Nagbaha sila. Aga Mandaluyon, Davao City oh. Baha kayo. Ang Metro Manila, Davao City, grabe kusog ibaha. Ang Bulacan, Davao City, grabe kakusog ibaha. Sa Pampanga, Davao City, grabe gapon kabaha. Davao City, may gala. Muningon nga, nangatakda naman siguro nila sa kabangag, may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Or nangabangag na baka kitang tanan. Yan ay mga eksyon ng kalakiya. Pagkangilad, bagid kayo, mga eksyon, kininga nasod. Di lang, kanyaman tas Pilipinas. Matod pa nila ka, nagbaha, bitaw. Ang Metro Manila Luzon kay gikawat ang kwarta pero asa mang epicenter ani ana mas Davao mura dag linog ni may gala ang magnitude nas Davao ug ang epicenter nas Metro Manila
1: magnum rapido rapido
0: nangabuang ni sila ug kita lang gusto buangon mga eksyon asa ka ang insakto na ni nangabuang ni sila or kita ang ilang gusto buangon naranando ah nangahay da kubay ni sila or kita ilang gusto ipahay nila. Na, naunsa ni Pilipinas. Pangawata pa nyo ng kwarta. Aron malumos pag yun yung mga tao. Sige, pangawat pag yun mo. Pangawat, yun. Dako na ba ilang budget karon 2027, no? Tilap-tilap na sa limay gala ni mga buayang dagko.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Dako ilang budget may gala sa 2027. Kita tigbayad buhis, sila tigkawat. Mudagha na sa nilang may aeroplano. Mudagha na sa nilang may helikopter. Mudagha na sa nilang may gala ang ilang mga igsoong ng mga mansyon o mga property.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pag-agi may gala, panapin mo na kayo na si Halandon, na si Honorable. Ay, kalami ba itahe may galas, hugaw, baboy. Nahurot po tatong oras. Nahurot. Kuto mo naman tinig ang mga oras sa may gala. Wa pa gani ta, introduction pa gani, pero nahurot lang itong oras. Huwagi tayo mahimo. Kuto mo rin tayong oras sa may gala. Salamat sa inyo mga sukintig paminaw. Salamat mga kaigsunan na nagbulito sa itong programa, Karumatak Naas Kabuntagon. I'm sure, naakan ninyo ang kapungot sa netabo sa nasod. Gikawat ang inyong kwarta nga gibayad ninyo sa buhis. Nangalumos ang mga tao. Imagine, 2.3 million ka mga pamilya apektado. 8.1 millions ka mga tao individual apektado. Ang kwarta, gibulsa. Ang tao, nagpungak-pungak na ngamatay. Wa na tigong oras sa tumaraguban kay dunay musulod nga paid program. Salamat mga sukintig paminaw. Salamat mga kaigsunan. Salamat sa tanan nagamonitor sa itong programa karumatak na sa Kamuntagon. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban katauhan ng labing gabhanan. Managlahi man ang atong tagsa ka mga baruganan. Apan ayong kalimot sa kanunay. Ang baruganan sa katauhan ang matuman. Ginlamang yung angkorman. Kini si Magno Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serbisyo. Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:07.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamagka sa mga butika.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
2: Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Nakuti ay si Juan na Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one brand yun na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
10: Pinakabaratong nga data
11: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
10: Bagong user.
12: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
14: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sensilyo.
17: Wala'y sensilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
18: Wala'y sukli.
16: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Taas bang ibo-blood sugar?
11: Ato na ka may diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500,
10: ato na kini anti-diabetic properties.
11: Sama sa
10: Charantine,
11: nagkapamubo sa glucose,
10: visine,
11: controls blood sugar,
10: at polypeptide.
11: Kaparehong epekto sa insulin.
10: DTX 500,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.
10: DTX 500!
12: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar, 30 dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao. DTX 500.
10: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Mga kaditribayo, mga kaditi excellent. Hello, madlang people! Mabuhay! O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tala na to nga mga suke o mga dili nga mga suke nga mga tigbalamatini nga itong programang kasayuran sa maayong panglawas sa gihapon na Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga kinaham o baborito nga sibyaan. Ay galimot, kini nga to ang programa hatod ganinyo ha sa D3 Bio, DTX 500, Mighty Z, ang alkaline-based nga vitamin C, and of course, hatod sa ganinyo sa lamia na gumot nga klase sa herbal nga coffee. Nakakapi ka na! Ga-detox ka pa! Pag-DTX! Coffee mix o pag-DTX sa premium coffee mix na kadadlaw. Ni patsada ka ay masis muntag bitaw. Kanto mga acidic, gapangaslom, gakutoy ang tiyan, gutom. Pwede lamia ipangapinok. O sir, pwede tang kainuman ng DTX coffee mix ninyo. O DTX premium coffee mix. Gakotoy man nga itong tiyan sa isbuntag. Di man takakapi, ani kay musamot man ka. Hapdos din nga itong kutukuto. Paggamit o DTX coffee mix. Kana nalang igamitan nga klase sa herbal. Herbal man nga coffee. So magagaranti tang wala gi acidity nga mahitabo. Kay alkaline man nga klase nga kape. DTX coffee mix o DTX premium premium coffee mix. At the same time, kini nga tuwa mga herbal nga coffee, nani siya ay ability nga mo block siya sugar. Katuang lawas, sugar blocker mali. Disel niyo good ni siya sa mga taong may mga diabetes. Well, kung diabetiko ka, may high blood ka, gulang na, takatulogan ni sir. Ano ya? Dok, dili takatulogan ni kay, kumbaga, makainom ta og kape, magkulba man ta, kay insomnia man ta. Well, paggamit og DTX premium coffee mix, kana nalay gamitan nga kape kay munay coffee nga pampatulog. O dili po ka magpalpitate ana, munay nakalindot sa paginom sa DTX coffee mix. Naana siya ay mumordi ka charantia, kanang charantin. Dako kay na siya og tabang kay makapastimulate sa mga bioactive compounds sa tong lawas. Makastimulate sa insulin. Binagyod ning polypeptides nga naa sa ampalaya. Naaman ni ampalaya ni nga to ang DTX coffee mix. Patsada kayo? Kung nangandoy tanga, mayintag makatabang ni sa tuang diabetes o high blood, no. Paggamit og DTX premium coffee mix. Paggamit og DTX coffee mix. Katong mga delikatulog, las gangol-ngol pag hindi nga itong mga tuhod, sakit kain nga itong mga joints na to, kaya naatay taas nga uric acid. Pag the DTX coffee mix.
7: DTX coffee mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX coffee mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX coffee mix. DTX coffee mix. DTX coffee mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Itistingan ko ang DTX coffee mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX coffee mix.
7: DTX coffee mix.
11: Mabaka-mabutika. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Pag DTX premium coffee mix, naani siya sa mga leading ng mga drugstore sa inyong mga lugar. Of course, ay sa galimod sa ma. Ayaw sa galimod sa tuang D3 Bio. Kanang D3 Bio, patsada kay na imnon, wala pa kay kaon, kay dili ka daling gutomon. Basta naka D3 Bio ka. Kadtong mga gustong mag-diet, magbawas og timbang, kadtong gustong mag-exercise, o niya dili-dali na yun mong gutomon. Ay problema, dok. Pag humanog exercise, pwede ng lamia ikaon pag inom og D3 Bio. Wala pa ka ka-exercise, naka D3 Bio naka. Naka DTX coffee mix naka. Para dili magkutoy na mapanuhutan na tong tiyan sa yus buntag. Kadlaon, mag-walking ka, magdala kag tubig. Kanang imong tubig, kanang tumbler ni mo, bot nga nag D3 Bio. Soft gel man ang atong D3 Bio, no? Dili man ang kapsula. Soft gel na siya. Kanang soft gel sa D3 Bio, imo nang ipuga. Ipuga ni mo na siya sa imuhang tumbler. Busulutan ni mo na gamay. Dayon ipuga ni mo ang D3 Bio sa imong tumbler. I-mix. Dahil muna i-im na while ga-exercise ka kay aron ma-maintain ang hydration. Kada inom ni mo anang imong tumbler nga na D3 Bio, ginapatsaka ni D3 Bio ang imuhang temperature core. Kanang ability sa imong lawas nga dali kang sington. Perte, mag-walking ka lang, awa na. Lami na kayong pamatyag ni mo kay dali kang sington. Ay, nas balay. Lagang buluhaton sa balay, dok. Well, nagabuhat ka sa imong buluhaton sa imong balay. Sa imong tugkaran, kung nakay mga garden dira, sa iyos buntag, gatrabaho ka. Kanang imong tubig, kanang usa ka baso ni mo or kanang tumbler ni mo, but nga nag D3 Bio para dali kang sington. At the same time, dili ka daling kapuyon. Nya, dili ka dayon gutomon. Na, mo na yung problema. Humanog exercise, gutomon dayon. Pag D3 Bio sa isbuntag, ha? Ato sa nidagaan ng pagdagad ning ato ang consumers, of course, nga gainom, gatumar. Sinaanin siya yung mga maayong experience sa pag-inom pagtumar sa DTX Revanded o D3 Bio. Ah, si Sir RG Denny. No, sige, tagaan na ito ng pagdagad.
16: Ako si RG Kim, no? O siya ka radio announcer sa radio. Isip mo siya kasakop sa media. Ilabi na pari hanako nga adunay gihuptan nga programa nga mao ang balita. Dili na lima ang kinabuhi sa usa ka media. Kapoy, stress, dugay ka makatulog kay maghimo man ka og mga balita nga imong nakalam tibuok adlaw dayon sayo pugka mumata para imong ibalita sa imong programa. Sa pinakatuig na nakong trabaho isip usa ka radio announcer, naabot ang panahon nga maminhod ang akong ulo tapos medyo mo kalit ko kalipong ako ang kamot aduna pay murag tusok-tusok maminhod usab. Nakadungog ko sa produkto sa DTX 500 o sa kining D3 Bio, maong misulay ko sa pagtumar niini o sa kakapsula sa DTX 500 sa buntag, usapod ka D3 Bio pagkagabi. Bila kasimana, straight na ko o ginagamit niini, akong namatikdan nga ang mga paminhod sa akong ulo, kamot o diil, nakip na ang kanang magkalipong-lipong nako. Ano na yung alibyo ang paggamit na ko sa DTX 500 o sa kining D3 Bio? Maong sa karon, ako kayo ang ako ang pasalamat sa maong mga produkto. Maong kamo nga paminaw karon sa kuang testimonya, gamit na mo. Tumar na mo sa DTX 500 o sa D3 Bio.
11: D3 Bio. DTX 500. Mapalis sa mga butika.
13: O kato may mga high blood, may mga diabetes, dira. May edad na. Kapoy king lawas, pamuhi po itaon ng lawas na to, dok. Pagkatiguang ta. Pag D3 Bio sa iyo sa buntag. Buntag o gabi. Kada katulog, o before kamuhida, inom nag D3 Bio. Pwedeng usapon, pwedeng imnon. Ang D3 Bio, naas.

0: Tibo kayo ang Ditribayo.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagdamay sa akong buyon.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Ditribayo, dali lang naayo akong sama.
3: Ditribayo, mabibili sa mga butika.
4: Sa mga taga Cagayan de Oro, ang DTX 500 MyTC, Ditribayo, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee is available na higala mapalit na sa mga suki ninyo ng mga butika sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora, Lapasan. Mapalit usab sa Save More Pharmacy All Branches, Oro Wonder Drug, Primed Pharmacy All Branches, Rica Drug Store All Branches, Lujon Pharmacy All Branches, Rios Pharmacy All Branches, Butika Gracia, Diamond Drug Store, City Drug, Curzon Pharmacy, Maricare's Pharmacy, and Clinica products also available in other leading drug store in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguina Island, Lano del Norte, Davao, Zamboanga del Norte, og Zamboanga del Sur. Mga ka-DTX, mga ka-Clinica, mga ka-Ditribayo. Ayaw lang ay, add to nayon sa pinagadool ng mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
5: At dodayon ha sa mga butikag pharmacy sa inyuhang mga lugar. The same time, kadto mga naay mga problema sa ilahang diabetes, kining sakit nga diabetes, pwede ka delikado ni. Unending spending, walay hunong nga paggasto. Gasto kas imong tambal. The same time, magkadugay, magkadaot pa ng imong kidney nako. Magkadialysis na po ka nako. So, punga na to ang paglala sa sakit sa diabetes na atay herbal nga patsyada kayong imnon. Makatabang DTX 500. Kay ang effect anang ampalayam, naman ay ampalayan ng atong DTX 500. Napunay siya di sugar cane extract, DSA. Kanay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pero yung taas ah. Dili na siguro mamagulang anang 1.3 million no, nga antioxidants. Pero yung taas ah, dili tadaling mutiguang. Mugulang man galing ta, pero batan-o na nga to ang mga organo. Gulang na ta niya. Nga to ang mga organo. Mas gulang pa na to. Mas masakiton pa man. So, para ka ng mga organo, mga atay na to, kidney na to, to ang brain, at to mga ugat, di na mga daot ba? Antioxidants ang gikinahanglan, ana. Naana siya sa pag-inom na to sa DTX 500, kauban ang MyTC. MyTC, maningala mo kay kanang DTX 500 o MyTC, kanang gulang ma. Kagulang lagi ta, dok. Magkakunot ato ang panit. Magkahanap atong mata. Kala mo man ah. Aging process man ah. Nga ang atong buhok, dok, magkalagas. Nga magkaubanta, magkaputi ang atong buhok. Pag-dry o inom o DTX 500, mapugan pa na to na. Tindot man yung DTX 500, kay magkatinaos mata. Di lapog ko lipong, di lapog ko buyod. Kato mga buyod, di ralipong sa yus buntag na. Usaw na to pag kahimong proactive na ron. Natay buluhaton, dilita kahimos buluhaton na to, kay galipong na ta. Natay DTX 500, nga naas mga butika. Patsada kay na. Naanas mga butika ang ato ang DTX 500 o kanang ato ang MyTC. Kanang MyTC na to, garanti gina nga pag muinom kag MyTC, di gina mga slumimuntian. Asedi ka? Di gina mga slumimuntian. Lami ang katulog, nindot ang pagmata, pagmatas buntag, baskog ka. Di kalipong, di kabuyod. Pag DTX 500 o pag MyTC.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Kanto mga, may sakit ba? Dok, wala mong kugibatyag. Pero interested ko sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Eh, gusto na ako ma-maintaining ako ang maayong nga itsura, maayong nga timbang, maintain ako ang maayong performance ba? Ha? Maayong performance kay pang anti-diabetes, maling ato ang DTX 500. Kau ba ng Mighty C? Lisod ning mawala ning atong performance. Okay. Yaw-yaw diri, yaw-yaw dito. Na'y banding ang mag-asawa. Wala na'y keep on touch ba? Ha? Si Mami, so, si Mami, kanunay magmugot. stress magay ko. Kanyang pagka-stress bitaw. Number one gina, ang stress. Naaman gina to na sa itong daily activities. Tagain yung panahon nga ka na mga stress, mga wala na, marilib na. Number one na ang bonding sa mag-asawa. Bonding rin gina sa mag-asawa. DTX 500 ng MyTC para mapugna na ito ng mga sakit, mga balatian.
6: DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan na lang subong imo?
10: Sugar.
8: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gina. DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan itong score gani?
11: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500!
5: At the same time, why not yung gamit ang extend? Ha? Extend! Herbal! Food supplement for men. Para ni mga gikawata na ba? Bugnaw na kaayudok ang amuang panag-uban ni Mrs. Malamig ang simoy ng hangin. Magtalikdanay na lang miya ni Lok. Atubang bungko niya. Huwag po'y mahitabuan niya. Magsige na lang danig. Diba? Pagamit og extend herbal food supplement for men. Sa mga mag-asawa nga wala pa'y anak, kunya katong gusto magkaanak, pagamit og extend herbal food supplement for men. Sa katong mga nag-edad 40, 45, nanay dryness sa pwertas babae, kay magka-menopause man ta, magka-dry man ginang pwertas babae, wala na may gana, Dok. Tungon na sa dryness nga kakahitabo. Kay gaus-us ang estrogen level sa babae basta magka-menopause. 40 na ka, 45. May mga early menopausal stages imuhang bation. Pwede sa mga babae pag tumang dinag extend herbal food supplement for men. Both partner ba? Mag-asawa, lalaki, babae, pwede. Kay makapa-increase man sa libido sa babae. Then makapa-increase sa sperm count sa lalaki. Extend ta. Saan naman ang pila ra? Usa ka minuto, duha ka minuto, tulo ka minuto. Pwede yung bitina na, Dok. Lima ka minuto, mabitin ba gani ko? Gusto kag extend, ka na ma-extend ang oras. Paggamit o extend herbal food supplement for men. Pag matas buntag, pwede yung lamia pa. Ang atong extend herbal food supplement, by the way, sa katong mga langita, nanis mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
19: ang extend
18: supplement for men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
5: Iba pagamit mo extend herbal food supplement for men. Magkahubag na ang prostate. Kana pagamit mo extend herbal food supplement for men. Nasa mga butika ha. Anyways, ato sa nitagaan ni pagdagan ning ato ang mga consumers o nga gainom sa ato ang mga para nagpaminahon tanyang mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500.
21: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: DTX 500!
22: May powerful compounds!
21: Kanagapanubos ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: DTX 500!
21: DTX 500!
23: Q7 lot!
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko?
24: Ano sa una ang imo
23: blood pressure? 180 over 100.
24: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
23: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
21: DTX 500! DTX 500!
25: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
26: Kag-stress adlaw-adlaw?
25: Hindi ang kapagdanan?
26: Sa matasig ka pagkimulat?
25: Kalaman ang kabihan?
21: Mag-DTX 500 ka!
25: Kaysa DTX 500!
26: Ang stress,
25: malikawan!
26: Pagkaburingon, maliptan!
21: DTX 500!
6: DTX 500!
14: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko balang mata, inang may nag-asapdol, kag di na ko kakita.

0: mga leading nga mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar. DTX Coffee Mix na as mga butika. At tuan ninyo na, na ay DTX 500 ra na ay Mighty C na ay DTX Coffee Mix. Dira, available na. Murag tanan na. DTX nga sabon na to. Then katong klinika di fresh na to nga. Natural nga di roll on para sa ilok. Available na po na. May color. Tagaan sa na to ni Bagdagan. Ma'am, sa yung ala na to, ma'am? Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike DTX 500?
1: Oo.

0: kay no bukag dito ex coffee banks.
1: Ah.
0: Regarding si mong fatty liver, kumusta?
1: Okay na gid siya. Wala na koy gibati karon, pero bisag wala na koy gibati pero nag-maintenance lang ko. So nagigo nga mo inom kami. Mao nga ganan ka iko inom kay ganan ko ko mo kaon dan ganan ko matulog.
0: Ma, wala la indra nga tumbar dira og di 3 bag dito ex bandit sa miyembro sa pamilya. Ikaw ra?
1: Ah,
0: ginom sa D3 Bio sa imong bana og detect sa bandit kumo sa unsay resulta.
1: Okay siya kay sir. Hello sa Ginoo. Nahulian siya. Oh, kuan pa lang murag nang gawas nang masigka sa ospital sa Mayo.
0: Then
1: dayon ka hantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo maayo na check. Murag ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko jud na sa lactic niya at sa bisan niya yung inyong produkto. Oh, ako siyang gimintinan sa anak sir. Hantod karon nagpainom niya pong kuniya og salamat jud kayo kay murag nakakuha jud kami og wayang epekto sa maong produkto. Nay akong gipahibalo sa akong mga kauban diri nga ngayon din silang mainom sa maong produkto kay mayo gyud mayo ang epekto pero ingon jud ko nga mayo pud taon panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sa yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom
0: pero yeah.
1: Nakaingon ko sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin
0: yeah.
1: Na matakuha jud ni maing epekto.
0: Ma'am, ang siya gani ngalan ni mo ma'am?
1: Milagro Toro.
2: Naa sa mga butika ni nga to ang D3 Bio ha o DTX 500. Salamat kay ma'am ha. Oo, natabangan sa iyang fatty liver. Kung na mo'y fatty liver, ayaw na mong kaunog tamis, mawala na inyong fatty liver. Hunungan na, wala na inyong fatty liver. Dahil paginom o DTX 500 o MyTC. Layuray o sa kasimana na, wala na inyong fatty liver. Itry ha. Basta tamis, hunungan na to ang tamis. Tanang tamis. Gawas lang tong tamis ba nga? Pahiyom ni misis ka na. Oo, ay problem. Ay kaliwat na ang ato ang DTX 500 na as mga butika. Ani sa tas mga pangontanas ko an? Do mga textures? Sa mga late tuner dahil 0955-231-5306 then sa 0981-654-8967 di ho kong send sa inyong mga concern. Sir, kanibang DTX 500 na ako'y bukol sa susog ang ngulngul man sir on sa may recommended ani nga dosage. Sige, ma'am, kung naakay bukol sa susog ang ngulngul mag-ampo lang tanga di ilang mo grabe na. Basta naatay pagbugong sa pagkaon. Kung nagani mga bukol sa lawas ayaw na mo sige kaon og tamis. Grabe na magkapa. Ngul-ngul sa sus. Stress. Tamis, stress, karne, mga matikaon ng pagkaon. Sabaw-sabaw lang sa ta. Gulay, isda, sabaw, ana. O, ayaw na po nagsige gisa. Kanang mga parat, ayaw na na. Kanang stress gudo, grabe ng stress. Kaya ako, na ako bitaw kaila. Silingan na mo before. Batanon pa ko. Ang iyahang mama, na-diagnose nga may breast cancer. Nanakos hingkod nga panghuna-huna. Ano man tong among silingan nga? Dali ramang kay, o sa kabulan, doha kabulan. Wa naman. O, pahulay gid siya. Dali kayo ang breast cancer. Kung sa'yo nakita po mga higala, nibuto lang ang tutoy. Kanang iyahang tutoy nga may bukol. Nibuto. Grabe. Matod pa, bating baho alaw. Nya, sige, gilak to kay ngulungul. Sige kayo. Nya, may kwarta. Diba, doktor? Abi ninyo, usas ako na notice, kanang bitong stress kayo, grabe na. Kay kato siya, ako lantawa na to, stress yung kayo, kay ang iyahang mga anak, puro laki, grabe, buliyagon kayo. Muli isbalay, hubog, magmaoy pag yun, o oh, plus naapay mga igsoon nga dili masugo, ah grabe ka stress. Magdagan ko to siya sa una, kay magbakirog kabaw, magbakirog pagbaka, napay atay manong gagmayng bata, kato siya, katong bayhana. Kay iyahang mga anak, wa, puro sagoy, laag diri, inom dito, gubot diri kaya. Stress kay ba? Plus naapag iba na nga, pero tiyod, hubog, magmaoy, bagit sulis balay. Magsugal, ang kwartang igoras pamanday, isugal. Pero di, tantaw na ko tungkol to sa stress, grabe. Nibutog yun ang iyahang susung gangulngul, ay bukul. Kanang stress ha, take note na, grabe na. Silent kay na siya, pero mupatay na to. Grabe na. Maghuot imong dughan nga di ka kasabot, magbangurog ka tungkol si mong huna nga. Dili ni mo makontrol, no? Ayaw tuguti na. Pakigbisog. Ampo, number one, gina. Ampo, tas gino, oh. Mangitatag mga outdoor activities. Mga ban, bana, kanang inyo ang ipalit og bino, ipalit na ninyong extender. Kanang isugalin nyo, palit ninyo nagbugas, palit ninyo nagpagkaon, provided sa inyong mga pamilya, mas happy ang family, mas layo pa ang family's gubot. Kanang stress, grabe ni makadalag sakit yun. Usbon ako, kunay bukol sa suso, kanang DTX 500 o Mighty C, matasana na, buntag o gabi, naka DTX 500 ka o naka Mighty C. Dayon, pwede usab, naakay D3 Bayo bisaguan sa dilang. Kada ugto, naakay D3 Bayo. Ang tawa ninyo ng inyong mga bukol. Sige, padayon ta sa mga concern o bangutana. Kanyang usabod sa kuna notice, kanyang pagbangatol skin disease, wala mo kabantay nga nung sige duawon o pagpangato lang atong panit. Number one na, ang kanang stress. Kanunay gani kang masuko, magulanon ka, very stressful kay ka, na kay anxiety, grabe na. Pagpangato lang si mong panit, grabe. Kay kanang stress, grabe ni makahatag og kahasol sa tong lawas. Dok, na ako'y katol-katol, number one, ginana, i-handle na to atong stress. Sa garan gina, akong manotis. Paggamit mo og DTX Beauty Soap. Sa katong mga nangita og DTX nga sabon, effective kaayo siya. In fairness, ako di ko maulaw nga magyaw-yaw diri sa radyo. Sa kahanginan, madunggan manggig ko ninyo bisang asang mga radyo diri sa Sambuanga del Norte. Ako di ko maulaw. Paggamit mo og DTX 500, paggamit mo og Mighty C, kay effective man. Paggamit mo og D3 Bio, paggamit mo og DTX nga sabon, DTX Beauty Soap, kay effective ka ayo. Kanang inyuhang panit nga gadry, paggamit mo og DTX nga sabon. Katol-katol sa panit, perti kadali kaayong maayo ng mga katol-katol sa panit. Sa pribadong organo, gakatol, kanang mga singit-singit na to drang gakatol, paggamit mo og DTX nga sabon. Muhayag, mag-rejuvenation, then mag-cause og glow sa inyuhang panit. Kami siya nga dili siya dry. Gaglo inyong panit, mura siya og gamay nga na ay oily. So dili tong oily kayo. Dayon gahamis, gaputi pagidya. Nindot kayo. Makaingon ang wanon sa may gigamit ni mo si mong naong na ganusnus baka no. Ang sikreto ana, DTX Beauty Soap ra. The same sa mga skin problem. Kung naa kay problema sa imuang panit, katol-katol, tiil ni mo dira, may fungal infection, kakatol-katol na dira. Paggamit mo DTX ng sabon, kanabitang manlaba mo, na ay mga tao nga manglaba, mga mamis, manglaba mo din. Kanang inyuhang kamot, magkatol tungod na sabon, take note ninyo na, gamitin ninyo na DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Gamitin ninyo na, kanang magkatol siya. Paggamit mo DTX nga sabon, dali, kanang mawala. Kagaw mo na, kagaw, nga naspanit, magpenetrate siya, so paggamit mo DTX nga sabon. Alap-up, kanang mga naikaspa, gamitin ninyo na DTX nga sabon. Kanang may kaspa, mga bata, ulitaw, dalaga, may kaspa, paggamit mo DTX nga sabon.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako nga pala si Rosie. Matagal na ako sa modeling industry. Kung naghahanap kayo ng effective skincare, gumamit ng DTX Beauty Soap. Mayaman sa antioxidant na nagtatanggal ng dark spots at blemishes sa skin. Para mas younger looking ang skin, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
2: Then Clinica Dew Fresh, ha? Para sa humot o dili basa nga ilok, this

0: mabibili sa mga butika.
1: Sa mga taga Cagayan de Oro, ang DTX 500, MyTC, D3 Mayo, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee is available na higala. Mapalit na sa mga suki ninyo ng mga butika sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora, Lapasan. Mapalit usab sa Save More Pharmacy All Branches, Oro Wonder Drug, Primed Pharmacy All Branches, Rica Drug Store All Branches, Rujon Pharmacy All Branches, Rios Pharmacy All Branches, Butika Ika Gracia, Diamond Drug Store, City Drug, Curzon Pharmacy, Maricare's Pharmacy, ang Clinica products also available in other leading drug store in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin Island, Llano del Norte, Davao, Zamboanga del Norte og Zamboanga del Sur. Mga ka DTX, mga ka Clinica, mga ka D3 Bio. Ayaw lang ay add tunayon sa pinagadool ng mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo. Mighty C. The mighty power of C. Mighty C.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulog.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: So, si Ranita, napad ko pong tuhog, sakita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension, so nagsulay kong palit.

0: nakakauro ba ko glitson kung giinom isa na ko ang tulo nakalawi sa Ginoo kanang wala na biya wala na sakit nakaroon nakalakaw na kong tarong buta sige datong kinabuhi kaya butangan mag yung extension
1: kung ikaw naka life extension vitamin D3 ang ibong health sigurado life extension vitamin D3 for longer life.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Oras, alas sa 10:46.
5: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Conexión.
1: Oras a las 10:48, oiga, ¿cómo estamos? En otro entrenando. Welcome, se preocupa, Andrisato, Tulumano, Nangueño, Tulumano.
0: Magnum in action.
1: Ato Megala, Magnum in action, con Atlawa, Megala. Adlaw karon nga Lunes, pulang ba kalendaryo mga igsoon. National Heroes Day karon Adlaw, wai trabaho tanan. Mabangko man, wai trabaho, buhatan sa gobyerno, wai eskwela tanan. So sa mga nagkaryang buhatan sa gobyerno may gala, pila mga bangko, no? Depende sa mga bangko may gala, gapon kay doon na may mga bangko may gala, nga bisan og Domingo abli. Diba? So doon na sa mga holidays may gala, abli sila diya sa mga mall, pero sa mga gawas gabayin, sirado may gala mga bangko, di ba?
0: Magnum in action!
1: Anyway, sa itong paragubas, tulungan nun, relax na nun. Taas-taas may gala nga, relax yun. Grabe may gala, no? Kaya, gikan na itong pizza, taas-taas nga panahon yun. Niya itong may gala nga, sugod niya itong, ikuwanan niya itong kalendaryo, itong pizza ono na ito karon, no? O, so, itong kalendaryo, kaya Agosto pa manila. Itong sugod may gala niya itong pizza 28, 29, 30, 31, oh, so, muna gina. So, ikuan, ang atong kalendaryo, i-usaban ang atong kalendaryo.
0: Magnum in action!
1: Oh, so, 31 na may gala, no? So, karon 31 may gala. Ugma, pizza 1 may gala sa bulan sa September. Muna may gala. So, karong panahon na, pulang kalendaryo, walay trabaho. So, relax na nan. Ugma, kayod na saan mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Sa ato, bro, kontinis sa tulong may gala. Kumusta? May ngunto kayo talan? And out of my galang anamo sa mga panglawas, may galang labinasa sa mga eksunan, may gala, nga medyo kwangyod. Ang uban may gala, muraga, gibilian, may gala, panahon sa fiesta. Pero, mawala gina, umang human sa fiesta, ang mga tao may gala, kung imo maobserbahan, ambot makurat ka sa mga mall may gala, puno-puno man. Diba? So, ang fiesta may gala, di kayo tanahin mo bibo yun, pero pag abot may gala sa Sabado, Jesus Maria, kung di akaskit kayo may gala, matingala ka, traffic kayo, gabi ka puno may gala ang mall sa mga kining atong dagko mga mall din sa ato sa highway.
0: Magnum in action.
1: Sinana may gala sitwasyon ang uban may gala ito sa nitira sa Sabado. Pagka Domingo total karon Lunes man wa magapoy trabaho may gala labi na sa mga buhatan sa gobyerno.
0: Magnum in action.
1: Anyway, sa napatang magpraso na unahan may gala itong mga nandaw na pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat Ginoo Jesucristo, salamat Diyos sa mahan anak, Espiritu Santo, si Mugyata ka namong alang adlaw, si mga pagkatul ka namong nining laing kautuhon, salamat Ginoo sa laing kinaboy, upang sa mga minahal sa kinaboy Ginoo, salamat Ginoo, yung Mugyata sa ang kamalinaon na bina sa among pagsaulog, sa among kapistahan ni Siyon San Agustin, din sa among nakbayas sa kagindiyuro. Kami Ginoo mag-aampong, haunta, kanunay mo kaming proteksyonan, iway kami Ginoo sa mga resiglasya sama sa baha, bagyo, o guban pa Ginoo, sunog, linog, o guban pa mga pagitabo sa mong palibot. Ang mga isalig ang tanang Ginoo, di ang kanimo ikaw tagyan din sa ikaw ang nasayad sa maabot, Ginoo, busa kami mag-ampo kanunay di sa imong gahom. Ginoo, salamat sa mga grasya imong giyata ganamo sa matagal lang ang tanang kami mag-ampo kanunay. Ngayon tas talang panahon kami mong mubuhan sa imong grasya, labi na sa mga kabos ang nag-anto sa kanaplinan. Amo sa mga ina kanimo Ginoo, ang tanang ihata ganamo kanunay, ang kabasog sa lawas. Iyon sabi ato mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagkariyang tambalanam sa kami Ginoo sa mga salangan ni Muna kanimo yung kami andam mo pasailong ato sa mga kasalakan mo kanyang tanan amag ipangayapin kang Kristo mong bugtong anak mo yung nagari hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato lang mga namina may gala may ngotong atan na pinas sa 80 ka mga barangay sa nakbayan. May ngotong atan sa 80 ka mga barangay sa nakbayan sa Kagandioro.
0: Magnum in action.
1: Sa ato may gala, 424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Mayong otto ka ninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Siya may gala sa Kabigin. Mayong otto sa mga namina may gala labi na sa atong kamerkaduan. Mayong mainit ka kautong ka ninyong tanan.
0: Magnum in action. Magnum in action.
1: Doon sa mga good news and bad news may gala. Karoon na, good news. Ito may gala sa Good News, may gala mga lawa, sugo nugma, rollback may gala, 4 pesos, rollback may gala sa produktong petrolyo labi na sa diesel.
0: Magnum in action.
1: Kerosene may gala o gasolina.
0: Magnum so, in good action. News.
1: Alay nga Good News, may gala, sugo nugma, mga lawa sa 5 kala may gala, libreng rides may gala diya sa Limkitkay. O mga lawa na.
0: Magnum in action.
1: So karon may gala, pwede pa bayad pa karon ugma, 5 kala, pizza 1, nga to sa pizza 5, libre may gala nga rides na. Doon ay mga senior citizen, doon ay may gala PWD. O guban pa. So, ang dami nyo na. No? Kaya muna ang ipahabot sa uban. Nabi na, ni atong wagin baka tunga, may, wala baka delikat sa atong may galang karnabal. Sumo nang gingon, ulahin lang ta, bilitin lang ta, pero ang importante may gala, nga makalingaw ang nasangpit nga karnabal.
0: Magnum in action!
1: Unay good news may gala, samtang usabay mga, usabay may gala, mga bad news may gala karon. Dito may gala karon sa Nepal may gala, dula na sa usa ka libo may gala ka mga taong patay. Way labo sa libo-libo may galang missing pa karon panahon na.
0: Magnum in action!
1: Human lagi may gala ang Nepal, tamusak may gala sa usap may gala kada kontrae di labi na nitong flash plus may gala nga mikala sa daghang ay kinabuhi karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Loy sa ninyo na sur may gala human gilinog sila pag mas linog dito sa may gala ang kining baha mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Sanda sa may lain bad news may gala gingon may gala nga ang bad news gingon in Luzon in CR ibansagan may galag capital flood of the Philippines na karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Gabi looy kay mga tao dito may galag. Sa kasa ka mulingi, sos ginawa ang baha, pastilan, ginawa maluoy ka.
0: Magnum in action.
1: Ibanong tanan dito, pero gingon may galag dulan sa dulag ka, kapig 9 milyones ka mga tao. Apektado may galag sa kanunang baha may galag dito sa Kaluhan.
0: Magnum in action.
1: Dito may galag sa Pampanga, Bulacan, La Union, o gumang pang bayan ito, Starlock Sauce. Wagin may gala. Luhoy kay mga tao. Ang mga tao may gala karon ni samot kasuko sa itong gobyerno. Kaya nga itong gobyerno may gala, murag wulagin sila ay nahimo. Siguro, may ningkabot sila, pero mahimo nila. Kaya doon tayo, kung wapa, binuang itong mga flood control, itrabaho ito may gala ang pulido, at least kung nunay baha, minima ang lugar, medyo dili kay sama ni karon nga ang tubig, ang ila may galang kabalayan, muna'y nahimong suba may galang karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga, bisagunsaon pa nila o limo, bisagunsaon pa nila ga, lugar, pangitang iso para malimtas mga tao, dili yun. Dili yun may galang, kayong ginoo, dili yun musugot. Pirmi yun, ipainom si ginoo, nga mauna yung kamaturan ay tabos Pilipinas, ang inyong mga leader, mauna yung ipangimo nila, unya, magsige sila pangitang iso para lang malimta ninyo ang tinood nga isong gihimo nila kaninyo.
0: Magnum in action.
1: Sige lang, kay kining talan doon ay katapusan. Pagabot sa panahon nga wala na sila, mas grabe pa ang karma nga ilang dawato ni ana.
0: Magnum in action.
1: Saan pa may gala ni mo og istorya dia, wala na mo to ana kay ang basihan sa tao ang aktual nga hitabo. Niya may gala ang tinood nga mga problema, ilang nga ilikay may gala ang atos katawhan. Nungita silang isyo, para lang may gala, malimtan ko sa mga tao, sa pagtuon sa mga tao, mga ugok may gala mga tao, ng mga Pilipino. Dili oy, damor nga magbalik-balik ng isyo, like po sa baha, samot may gala nga kasukan o kapungtan o dumtan mo sa mga tao, kaya sila mismo damit sila sus grabe. Ang kahugaw karon na, dito may gala karon sa Luzon, samot may gala ang leptospirosis, doon na nga nga matay. Ang leptospirosis may gala, imbes ka ang uban, okay na, nagbaha na sab sila. Karon, pagbahan nila, di, another may gala. So, wala'y kahumanan ng problema. In fact, kana mga lugar na nagbaha may gala, naman na sila mga CR, di ba? Ama na paingon ng CR na, di ko na ilang itunob-tunoban ng tubig, di, sago lang CR, di,
0: Magnum in action!
1: Inana may gala, kahugaw kayo ang Luzon may gala, karon, labi na sa NCR. Si Pampanga, dito may gala, sa Tarlac, sa Bulacan, o guban pang lugar. Inana may gala, kahugaw kayo ang ilang lugar kay kanang tubig nga na nagpundo na stagnant naman na. So sagol na may gala. Gikan sa imong kasilyas, gikan may gala sa imong kusina. Tanan may gala nga klases tubig. Nagsagol may gala niya. Diha ka kanunay magpasak-pasak ka na daw. Alangala di ka magleptospirosis diha.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala nga mga tao. Bisa bagong saon to, limungon pa na to. Di na lang matuntun yung mga tao. Di ba sila mismo nga naka-experience may gala. Dining grabe kalisun kayo. Kalisod may gala niya, siyempre ka mga tindahan sa pala, nga damage god. Banalan na TV sa saka simpleng balay, TV nila, mga electric fan o ban pa, nga damage kay imbes na kapahuway sila, okay naman ang usay baha, masabtan mo ba nga baha sa akang tubig. Pag uman sa ulan, mawalan tubig. Nausap ba ni may gala nga, uman naman tayo ulan, init na. Ang tubig may gala, nagpabilin niya sa ilang palibot.
0: Magnum in action!
1: Dili makasabot sila, asa ba na muagi nito, asa ba ni paingon nito, asa ba ni gikan nga tubig, asa ba ni muagi? Nara sa ilang palibot, may gala muna karon kita din eh, while kita may gala, nag-antos sa kainit din eh, sa ilang ito baha, maunang nabali ang sitwasyon may gala sa Luzon. Baha may gala din sa ato init mga Ekson.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala ang bad news kayo, ha, di ba? Ang Luzon may gala, labi ng NCR, gitawag na karon Capital Flood of the Philippines na. O, so, sa mabay atong inasuna na, ang ato niya, solusyon, mangitag pagi, di kita magpakita sa mga tao nga, while may gala niya sa kalison, niya may gala ang problema, ang uban may gala, nagwala, gini sila, magawa sila magbali-bali. Diba? So, nag-focus sila sa usakabuta nga wala kinangalan na sa mga tao. Nag-focus sila sa usakabuta nga dili gusto sa mga tao. Dapat unta ang priority nila unsaon eh. Bahalag din nila masulbad basta kay nakita sa mga tao nga na sila gihimo. Kaya bang bahalag, di ko magkual, basta na lang. Pero sao ba nga, nagdebate naman ang impeachment may gala.
0: Magnum in action.
1: Dini na makafocus sa mga ngato mga lideres. Dili naka-focus may gala, wala sila na imo, gawa sige atubang niya ng wagin kali, lugar kikalipay sa mga tao.
0: Magnum in action.
1: Ang problema nga tinuod na dito sila sa dili problema. Problema nila kay mga priso man sila pagkabos panahon o dili nila mapalagpot may gala kining ilang gusto i-impeach. Mauna nga bahala mo mga tawhana mo o mga lumos mo kami maliguro po may kay labaw pas lumos na nga mong may tabuhan eh. Pagkabot sa panahon nga makalingkod kining among gusto i-impeach.
0: Magnum in action.
1: Diba, ang ubang gani, murag nag-ready na may gala, ang kita nagbalay daan sa gawa sa nasod, kay pag-abot may gala nga nanay makalingkod, labi na kato ilang gusto nga ipalagpot, ang ilang may gala nga ginanlan, before makalingkod, wala na sila sa Pilipinas. Kay sigurado magin may gala, puno kayong prisuan may gala sa mga tulisan sa atong gobyerno.
0: Magnum in action!
1: Muna yung bad news may gala, karoon sa atong nasod may gala.
0: Magnum in action!
1: Iyong langan may gala, naguna mong luwas mga balita sa atong may gala nga baga sa atong lokal. Gayon may gala kag Konsel Salcido mag-file may gala og petisyon resolution may gala nga maghangyo may igsoon sa atong mayor. Ilabi na may gala untay pa-stop sa kining kining operation may gala sa green taxi dinhi sa Lakbayan.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala mga taxi driver matulpad ako kay kuno og ipicto gi sa ila. Sample pa ganito, sample pa. Actually may gala katong nakita na to atong nakita may gala nyo atong fiesta. Ito nga, sa 29, 30, kaya na naman sila gadagadagan. Dry run pa ni. Papalugar, sample pa ni nila. So sa ilang may galang, 500 may galang ka mga sakyanan, sample pa. Saan yung pagkasample, ratol naman gani may galang, kining ato mga taxi driver. Sample pa to, ha, meaning, di pa kito sa lugar full blast, kundi lang itistingan sa nila. Ang pag-operate may galang, sulod sa atong dakbayan.
0: Magnum, in action.
1: Kaya naman yung nga, bawal sa kagaya, ay nagtuwa na. Basta palupok lang na may gala nga bawal. Ang ilang may galang franchise, mga Eksoon, Tibok Region 10. So meaning, kay Tibok Region 10, wala'y bawal diya. Basta magsuro-suro sila within a Region 10. Nakato mga gala, dry run pa to siya. Dry run. But pasabot, murag itistingan sa nila, unsa epekto, makita ba sa anak? So makita niyo may gala skita yung mga Eksoon, taghang kayong uban to, nag-ali na. Ang uban na suga na ini naog na ini sakay dito sa uptown na gapon bisag asa.
0: Magnum in action.
1: Kuratan may gala mga taxi driver sa atong dakbayan. So muna to kasi pungutan na sumayon yung nakita sumani nakita mo o wala o nabagyapon na muna ang usang atong gusto may bawaan may gala so bagay klaruhon ang tagini sa atong gobyerno kaya di lang ta sige pangwarta lang ba pangwarta di ba? Kaya nga itong gobyerno may gala sa atong LTFRB, kunuha istrikto sila sa pagpasulod may gala sa daga mga taxi kay naghuot na ang atong palibot. Mauna kang uban, di naganawa ito ng uban po niya, masilagi sa report, nga dagko kayo ang bayad may gala sa franchise, bisan og sa kalibura yung mabayad ni mo na about 100,000, ang uban magkulurob na lang. Ang uban sa pangeksoon, di na magkuha ka daghan na lagi kayo. Imbis daghan na kayo, gidugangan og samot og daghang kayo niya ang problema lang kay ang pag-approve may gala 2 oras Manila wala din sa atos lokal.
0: Magnum in action.
1: So ang igon lang nakatiyam-tiyam nakapaldo may gala 2 oras dito sa Manila. Andini igon lang kamudawat so andini may gala moy ang away na din sa ato. Namo na may gala karon ang issue may gala karon dini. Abi ta og nisulod na sila regular na nga nag-operate kay dini magilang toyo. Ay mog to may gala sa El Salvador Ginoo ko. Di man na pagpakamino sa El Salvador. Unsa man tanong El Salvador Town. Mas bibo pa man balingasag may gala diya.
0: Magnum in action.
1: Di ba? Di na pag-unsa may gala pero pinimigot na mo tanong El Salvador. Ang isa pa daw na syudad na Maygala abot na usang itabuana. Pero dili na siya kanang operasyon magkundila nga diha ibutang mga igsoon, dili na siya diha. Ang ilang target yun, Cagayan de Oro. Nahalang sila diyan, nagyarda, may gala, sila pa doon. Pero dili sila diyan, kumamasayro. Kisa may sakay taon diyan, may gala. Usawa pagkabuhin ng daghang kayong taxi, diyan ka maglibod-libod, may gala, sa El Salvador, o Miss Or.
0: Magnum in action.
1: So ang ilang target, Entero Region 10, number 1, sa Cagayan de Oro. Kahit dako kayong Cagayan de Oro, na syudad, may gala, malambuon kayo. Dako kayong syudad, may gala. O, oh, diba? So, muna nga, natin ang daghang tao, millions ko ng tao din eh. Million sa taos kay Ken Dioro.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala karon nga nung lugar kay niya, din ang kita nila nga gwapo sa ilang negosyo, gisod lang ginila. So kanaon ta mga igsoon, huwag yun ta na problema kanang ilang pagsulod kay everybody is welcome sa Cagayan. Pero kanabang pagsulod may gala nga unta, doon ay munag, o sa kwan pa man, tabi, apo, na manabi, apo po ba?
0: Magnum in action.
1: Unya, tanawon sa nila, tunuan nila, kung isulot na ng one time aning usa ka negosyante tagiya, unsa epekto may gala sa mga negos sa mga intawong gagmay nato dinhi? Wala man. Basta kay mo na gusto sa atong national sa atong national. Ipasulod tanan. Nawa man sila kabalos problema. Ang ila order lang ay ipasulod na. So ipasulod, di tanawa ni kita nagkagubot sila, may lang isingisi paldo-paldo sa dito. Kita may gala mo gibala dinhi sa Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala, ingo pala gisuban mao na ang epekto sa corruption. Dili ka na mangonsulta unsay epekto kung atong pasudlan dia. Siguro gipasaligan unya pagabot dinhi bahala sa din sa dia. Basta kay ngato dia makasulod sila. Diba? So, esos kay na mo na ingon sa negosyo mga igsoon. Basta kay mo na paldo gani, mangita kay nagpaagi. Bahala magkagubot mo dia basta nga mo ang bulsa pirmi na.
0: Magnum in
1: action. Mao gina. Samda may gala gingo matod pa. Dugang balita sa Megala, gingon, El Nino Megala, daghanang mga tanom. Dini sa atong kabukiran sa Cagayan, mga daot na.
0: Magnum in action.
1: Sampulan tala mo sa Lumbia Megala, di ala Spiron. Sa Spiron. Kaya Spiron Megala, purmiro, kita na ito, kaya uwan-uwan man ito, gwapo kay tubos mais o akining humay o mais. Pastilan Megala, abinako kong magagarbe sa sumay Megala, di ala sa tuduol sa itong luna Megala sa Spiron. Agoy na unsa ba may gala nga ang humay may gala ni tubo parang 2 kadangaw raman. Na 80 may gala pating mais imbis nga imbis mo taas kay maigsoon murag tulo karuli raman may gala taong mais but pasabot nga ang panawagan may gala sa DE nga ayaw mong pahinayak waman tumana. So kung tanaw ni mo diya karon na yun na nung humay diya may gala luoy gyo di isa may gala ng magkaharbis ug tungasako na.
0: Magnum in action.
1: Sayang kayo, kaya napad na ba ilang itamnan? Ikadwa, nagtanom sila kung mais, ay wala may gala. Ang mais may gala, muraga sos, gagmay kay may gala, muraga ang ambot, uga, usaw na la.
0: Magnum in action.
1: Muna nang gingon sa diing, ayaw mong pahinayak. Sige, patagbalik-balik, ayaw mong pahinayak o tanom. Nini nga sitwasyon, ayaw mong tuho ka ng pag-ulan, pwede na mong mananom kay ulanan mo kaysa kadwa, initon mong tagdwa kasi mana. Patay may galang tono mana.
0: Magnum in action.
1: Diba? So mo na may gala karon ang epekto dagana. Ang apektado may gala, nini may gala nga dautang panahon labi na ang El Nino.
0: Magnum in action.
1: Samda rog ang balita may gala king usab. Bureau of Protection may gala kanunay gyud nagpaimangno batok sa sunog. Sa Agosto lang may gala pitindagana sa sunog. Last karon talaon ta. Agosto lang na ha. Unya kining atong kainit may gala tuloy-tuloy pa man eh. Bosa, amping tang tanan, amping ta.
0: Magnum in action.
1: Amping lang kita tanan, mga igsoon. Amping lang kita.
0: Magnum in action.
1: Sa atong mga dagkong bayta may gala, gikan sa kaluan, gingon, ba sa Luzon, dolonag 9 milyon sa mga tao, apiktado may gala, kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Sa amda may gala, katawan sa Luzon, walay pahulay may gala sa baha, daghan may gala, mga dispirado na.
0: Magnum in action.
1: Walay pahulay may gala, gitinod. Huwag pahulay. Desperado may gala mga tao dito.
0: Magnum in action.
1: Ingo pa nila, mupagani may gala kapurma may kay Gikas Baha. Wapagani may magkaapatid sa kasimana, ba nasab. Guba na po nila mga, ilamin natong mga tindahan. Baliga guban pa, guba mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Samdarog ang balita may gala, gingon, Sakit may galang aliptos peroso sa Luzon, basta kagrabi karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Sino may galagawat, upan may galagawat, pagtagas, panagupan, dinisanto, tulungan, tong oras, alas 11:09 na.
2: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing na panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Euroroad, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Kumadugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo. Oras, alas 11:14.
8: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum
11: in Action. Nagkinapit na sa ato para gumandiri sa atong tulumanon. Ato may galang Magnum in Action. Sinsa na mo may galang tutiyo ko sa hain. Siya ako kamay.
13: Magnum in Action.
11: Ipito na may galang tumagkawabandiri. No? Sige lang, importante niya nga kaya pa mga gala at tutingog. Sorry ba? Pagkwala ni, kini bang pusap-usap lang ni Megala?
13: Magnum in Action!
11: Pusap na sa ato panagkuban, din sa ato, tulungan na sa atong isyo, Megala, tagas pagdagad. Mga eksoon, tagantas pagdagad, kini bang may tungod sa, kini Megala may tungod sa, kini bang atong mga taxi, di ato lang tagas gamay, ato lang sakyan ni gamay, Megala ang isyo.
13: Magnum in Action!
11: Kaya mamin atong yatangan, mga eksoon, nga lugar, unta, pagitag, pagis tong gobyerno. Although para nato, lugar, welcome man ang tanan ng mga paigayon o negosyo din sa ato sa nakbayan. Pero kanang tagi-plastar ang tanila, di ba? Wala may ato din eh. Tanan, tanan, welcome labi ng Kagendi Oro. So ang ilang mag-usay, ato pang limungon ng tao, ato pag yung ilaro ng tao ba nga, mingon nga, ah, ayaw na kayo, i-welcome na itong tanan. Pero, mula gina, ang ilang may gala, muraga, ang ilang, muraga tago sila sa saya, may gala sa kinibang atong LTFRB. Di haman may galang approval, pero wala gudin eh sa ato sa region, tuwa sa nasyonal. Namaon ang problema kung nasyonal kay, unya, magdiguso sila, dinis Kagendi Oro, i-approve nila dito may gala sa nasyonal ang iyang prangkisa. Asa ko ka mangita, be? Ang ato-ato of respect lang unta ba, mag-respeto ta, manabi apo ta sa mga niya din sa lokal mga igsoon.
13: Magnum in action!
11: Ang ilang mga gidiretso nila, gika nung kasiguro, di ba ba mukabantay ng atong presidente dito siya sa Indonesia? Yan, sige siya, ginambog, may gala nga, nakakuha ko na siya mga, oh, at isa, gi-welcome na ito na kay, kisa ko dili gusto may gala, og negosyo may gala, at is mo asinso ta. Pero kanang klase sa negosyo may gala, kaya sa atong katawhan. Nang ato di adina to palabihan og daghan kayo kay muna tong gingon nga sayo basin og katulgon kasi pangitag pasayro mga bangga na lana sa sige salap-salap may gala magkaon na lang sa pasayro. Mao man ay tendency dia. Tanawagan na nga ng igu-igu lang yun. Nga pagkana og siya nanasilain. At least may gala di ka magdali. Pero kung kana may gala nga kanabang na di ba kanang usa ka lugar sudlan nimo. Ang dapat niya, imuntang istadiyan ba nga kininga lugar, di ba mga dako, so kinanlan din eh, sa sampo lang, kininga lugar, so kinanlan din eh mga usagagatos, pinagadaghan na at least sakto-sakto na mabuhi. Kag imo na nga, butangan sa nimoga, kung mubupas sa gatos, abuhi kayo, pero mula gina, mag-antos po may gala, ang mga pasayro ay kulangon man sa kinan. Although kini, advantage sa mga pasayro. Di lang nga to ni one-sided may gala, kundi advantage po sa mga pasayro kay the more may gala, nadaghan may gala ang maghakot ang ato nila, mas sa lugar dili kay magproblema ang pasayro kay na may daghan mo hakot nila.
13: Magnum in action!
11: Probantayan na ito may gala ang problema sa ato din eh. Ang problema na ito may gala ang traffic kay ang Kagendi Oro, mo na nga sige tag-ingon, kutob na lang sa istigwiste ang mga sakinan nga gabiay rito, sakay ng ubandya para ka dili kayo mudaghan ang ato mga sakinan din eh. Kaya pangita tagpagi nga, kung mahimo, limitahan ang pagsulod kay haron nga dili kita malabihan sa ka-traffic labi na karong akabing ng December. Agoy, ginoon ko, Diyos ko, grabe na. Now, kena, muna ha. Karon, akuan isa, kanang duha ka side mga igala. Pabor may gala na mga pasayro, kay daghan naman kayo. Ay, pag naog nila, na, by one tick ko na galing siguro ang taxi niya, kay tukos ka daghan. Pero patay sa may gala, ang mga taxi may gala din sa ato, ilabi na, ang gagamit o gasolina nga naman. Ang ilang kompetensya may gala, electric vehicle. So meaning, nakapabor gamay ang usa ka sektor, ang tao, orang-arang, pero namatay sa may gala, hinahinay po kamatay may gala, ang mga taxi asato din eh, nga nagamit ng tao gasolina, labi na karoon ang gasolina, musaka, mumubo, sila, wala, barato ang ila, makauna na sila, maka-charge lang sa may gala, pwede na, balag way gasolina.
13: Magno, oh, may gasolina yun.
11: Kala mga eksoon, dapat itunan pag-ayo. Before sila misulod din sa ato, dapat nanuktok sila o nanabi-apo sila. Di sa ato, namantay atong komite sa atong transport niya. O niya, na ang LTFRB, so konsultan sa mani, na may musulod. Respeto ba? Respeto. Daghan man kayo ni. Sa mani, di mani makayagaw sa ato din niyo, sa epekto sa taxi sector, kulaan na siya. Sa panianan mo na, wala man. Pag-abot dito, o ang pila ka sa Cagayan, tangin ang 1,500 niya, dito sa kuwan, ang butangi. Tuwa na tanan, ang approve may gala sa kaluhan. O sa ako manin mo na, ikaloga din ni LTFRB, bata-bata ka lang sa taga Manila, reklamo lugar ka. Di ba? So wala, hindi, nalala na niya nga, bawal sa Cagayan, dili sila niya, pwede. Asa hindi pwede. Yang target nila Kagendi Oro. Ila, susunod ang may galang. Anong inala pa maging misyo? Dapat direkta na. Nga anong ato pa liko-liko, mag-soon. Nga ang target nila, sa ilang may galang negosyo ang Kagendi Oro, Miss Amis Oriental. Kaniya man din ang daghang tao. Ayon na lang yun sa El Salvador. Kaya El Salvador, may galang gamay ka na niya kadwa. So, taksiho ni mo diyan. Kulang sa habal-habal diyan, mga igsoon.
13: Magnum in action!
11: Niya din ang target may galang nila sa Kagendi Oro. So karon epekto na. So dry run pagani ang ilang game mo atong panahon sa fiesta pa to. Dry run ha, dry run. Pero unsa epekto? Kalampag may gala mga taxi sa ato din eh.
13: Magnum.
11: Mao lang epekto may gala nga dili na to, dili ta manabi apo din ato konsultahon. Di ta mananghin may gala mo diretso lang ta sa pagpadala din eh tungkol kay nagbuot ko no Manila. Kaya eh, bigas Manila. Pag may problema, sila mo sulba sa problema din eh. Ulay, ang ila to, paldo lang sa lito. Paldo na. Bahala na mo sa ako niya niya. O, Magno, muna na karoon niya. Nag-antanis, pagtagan, may gas, managuban din sa atong tulungan nun.
13: Magnum, in action.
11: Nga itong ipapusirbahan, may gala, itong ipacheck nila ni Magnum Magic, na bami, katagandagan, kay 1 week naman eh, until Friday, ang ilang dry run, meaning testingan nila, ang taxi, ang tinanong na, in fairness po na aling blue, aling green taxi, patsada na pagin siya. Sinaw kay may gala, patsada niya, ang yan driver, ang color, green job, taxi. O niya, so, no, green man, green lagi, green. Mura mo sa may gala, ka na noon, huwagin lang mabantay, may gala nga, sa Kadagas, green, may gala. Ang kontras, gobyernos, Pilipinas, green nga, color na ba?
13: Magno, in action!
11: O niya, ang ilang taxi, may gala, ang driver, sada sab, smart kayo, kay green ang iyang, iyang uniforme. O niya, naka-face mask. Muna, kung ito nakita, kita ko, laga, uy, muna gini, ho. So, inana, di ba? So, ato kipa-check, may gala, kipa-lilila na ito ni Magno Magi, pa-observahan, kung nabay kadagandagan. Kaya, di ba, sir, mahimo atong sinadaan ng atong kwanda, ano nila? Lugar, sulod sila, atun pa sayro. Ayay, basta kayo may gala, kanagikas, isa ba lugar, ang mga tao, magsakay nilang taxi? Niya pagkabot, ihatod, balik sila? Di siguro, kundi li, din ni sa ang sentro, ang isa, ang ilang operasyon na ang sentro may gala sa Cagayan de Oro.
13: Magnum, in action!
11: Yato sa nabiyong kamay si Bernie Hamaka, kay kasumay ang ilong ani. Kung kay, unsuman, ipikto ba? Lugar, pag-ingko nga, unsuman, President, nana ba epekto nga pila naman itong kalugas itong ipadaga naka-epekto ba sa inyong inalawad ng lugar na inyong income? Dako kayo Magnum Jewel. Oh, mo ba? Dako kayo?
13: Magnum, in action.
11: Ag-ask ka dako nga pila naman itong kalugas itong sampul na pagpadagan. Nakalangin mong tinubagan nga dako kayo epekto gisampulan pagani mo sa gamay na kayong nagdagan o sa nagkaog ang talan mo ipadagan din eh pasin o mamahuway na mong talan po niya. O diba kayo ang yang yung dako ko no kay dako kay gipikto Magnum Jewel, dako kayo. Nya unsa ba to full blast operation na to sa dili. Dry run pa to siya. Tanan, dili. Pila ra kalugas ang ipadagan. Kana nga istorya ang suon nga sample pagani pila kalugas. Mingon na mo nga dako kay gipikto ninyo. So atong tanaw sa dili mahitabo ana kung ang intero puwersa nila ipadagan nila. So, wala gini, lugar magbilanggain na lang mo na sa kinsay makaunas pasayro. Mga manag-tendensi. Kaya mag-gukod niya kinsay makaunas pasayro, hantol may gala mga disgrasya. Kaya wala naman, nagkahan naman kayo. Mga na ipikto may gala kalabot ini.
13: Magnum, in action!
11: Mabuta na katoy na biyo may gala si Mr. Bernie Hamaka may gala kalabot ini. Ang ato din eh, dili ingon may gala nga atong bawalan sila. Pero ato unta nga unta, giplaster pag-ay, di ba? Nga kanabang tanan may gala makabenepisyo. Of course, sa pasayro, mo yung una makabenepisyo. Pero lisod masal nga ang pasayro, may pasayro mo sakay, mo bayad mo na. Ang mga tao may gala, ilabi na katong nang inabuhin ng taon pag-driver sa taxi, ikanoa, mauna ilang means mo nag-negosyo sila, ng mga matay sila, tungod mga egsoon, di nakabayad sa utang, tungod kay kani may gala niya, usara ka tao tag-iya, bilyonaryo may gala dito sa Indonesia. So ang kwarta nila, ipanglabay-labay lang sa laing nasod. O mga purdo sa din eh, di sila may gala kay problema kasapian man sila. O niya dabig mo asinso sila, lugar may nakita, o niya mga matay ng ato mga kauban din eh sa Pilipinas, may zone.
13: In action!
11: Mabuta na ito, tagas, pagtagan, may gas, panagubas, tulong samta, sa laing isyo, may gala, mabuta sa ba?
13: Magnum, in action!
11: Mga egsoon, sa bulan, sa Agosto, ang sunog, grabe. Dinagkogin, may gala. Gikan sa, basta sa kining pagsulod na ito sa pista, natagayin basta Agosto, di ka naman zero. Pero bisan pa o gagusog dili may gala ang tungod sa kainit sa panahon, delikado gikaroon may gala sa sunog. Delikado. Tanawa itong Bitsa 27. Di ba sa kandapatid sunog sa akuan? Sunog, sunog, sunog. Sunog, sunog may gala ang sunog. Na sa bulan sa Agosto lang, kagandi ulo na sa ta. Pila na'y kasunog ang itabo. O niya, kini, upining salbo ni may gala, nining kainit nga itong natagamtam karon. Dili ni siya, kwan ha? seryoso ni nga sitwasyon may gala. Seryoso ni ang atong katubangon karon. Muna nga, atong ning bantayan. Nga naman, taas pa kayong panahon may gala ang atong matagamtam ang kainit sa Cagayan. Ano sa Pilipinas? O sa ubang nasun sa kalibutan? Ang dito may gala karon sa, dito may gala Italy, dito may gala sa France, Switzerland, o ubang bayan may gala sa Europe, hunot may gala, halos silang kalasangan. O sinipuli karon. Sus, ginoo ko. Ulan sa ice may gala, muraganag ko, gakanang bula may gala anang inyong pickleball.
13: Magnum in action.
11: Muraganag ko bula may gala, ping pong. Muraganag ko bula sa tennis may gala. Di ba? Ang dito, nangabuak may gala ang mga auto dito, ilang mga sa amin. Sus, grabe. Di ang makita ni may gala, unsa na ini. Iyan sila, ang mga sentence, adili ini. Mauni ang epekto sa atong kinayahan ng atong gibusuhan. O dito po kasimbahan may ngayon, mga tana. Usa na ini. Mauna ni ang naas Biblia. Pag scientist, historia, muna ning epekto. Sa buso na ito din nga, di ta mamina, umuni mo ka na, mo ka na. Pero ang mga pastor, may galag, pare, pasturao ni mo, niya na ni na sulat sa itong balaang kasulatan. Ang end times, may galag, murag hapit na. Murag ina na ba? Hapit ako no, balik ang Ginoo sa pana. Muna yung mga pagpahinumdum na nga, kinanglan kitang talan, mubalik tas Ginoo.
13: Magnum in action.
11: Para nga maluoy siya na ito, pinala lugar. Sumunog, manawa mo muna yung magkakabati. Na kanay may gala karon, ang say, dito sa Europe may gala, napag-Japon. Pero karon may gala sa ilan, na ilang murag, mga kanang lilo ka na bang sana? O, oh, muna siya, tandesom sa panang mga tawag ka na. Unya, napa may gala ang ilang, dito kung tanaw ni mo may gala, dito sa ilan, nag-uwan o guys may gala, sus, naka, grabe ka damage sa mga sakana, naka, bung, naka, buak may gala ang ilang mga samin kay taas magikan. So muna matingala kagikan may gala dito kay panglinugan sila. Gay init sila. Karon may gala bagyo na sabo niya, ice snow. Ice may gala nga kanabang giulan may gala sa nasabing lugar.
13: Now.
11: Dini sa ato magzoon sa Pilipinas, baha magzoon o kinibang kainit. Pero kining kainit may gala akining baha, mawala ni siya. Huwag namin mo tunga ni, panalagsa, pero one time sab, langoy-langoy sab ka. Di ba? Sumunin may taboy. Karuha, bantay kita may gala kay, siyempre, naanang kainit, sa atong palibot, labi na muna inyong mga balay, dapat pirmi hungaw. Di ba? Ang mga balay may gala, ang uban, aircon, pero kana mga balay, lahan budiga, delikado, kaya na matingala ka nga, ano, nasunog mo na may tao diya, wala man tanan. Tungod sa kainit may gala, di malikay nga doon ay mo spark niya. Muna ay makakreate sa sunog.
13: Magnum in action!
11: Muna ang inyong mga balay para di na may mong pugon, ayaw ninyo pirmay sarili. I-open yun inyong mga bintana, ang inyong mga pultahan para at least pag bisag init siya, mga egsoon, manggawas ang kainit niya. Di rin ay may gala kay nanata sa Setyembre ugma, unya Oktubre. Muna ay pag-forecast may gala sa mga eksperto. Kanang panahon na init ka na kayo. So, tungkol ka init may gala, natural, ang epekto may gala, daghan. Sa mga tanong na ito, sure na, daghan ang epekto may gala. Ito nang palopog mga kay, I don't know, nanabay sa ato like po sample sa atong apo. So, nanabay mga nag-report sa ilang among tanong dito, wala na, tag-dua kadangaw na lang. Tag-tulo, upat kadangaw na lang among mais. Di ba? Nanabay nag-report. E wala, mag-report na nga nana. Dapat mag-check sila o tanaw nila kanang mga butanga. E dugay pa pinang kainit. Hoy nana. So mo na may gala ito nakita niya pabuta kay ato sa ipareport ni Magnum Angie may gala kaya sa bulan sa Agosto pila na kikasunog anay tabo kaya mag-end naman takaroon. Agosto lang ato iskutan isa tamo atong sa ayaw Agosto lang napatay September, October, November, December mga eksoon.
13: Magnum in action.
11: Dagasan ang utana Magnum Joel. Namutahan lang po sila Magnum Joel. Madayon bang eleksyon sa November 2? So, di patakatubag ana kay pistolaan niya mong itong mga opisyal sa atong kongreso, mga eksoon, sila may gala, nag-ingon nga sigurado na nga mga 80%, 70 to 80%, di ikid madayon ang eleksyon karong nga November 2.
13: Magnum in action!
11: In fact, nabati na itong may gala ni Congressman Bambi, mga eksoon nga mga 70% sa mga congressman nagkauyo na may gala nga i-postpone kining kato sa November 2028. Pero sa pagkakaroon, ang schedule November 2. Pero wapat na kabalo kay, ayan naman ta maka-confirm ko na nag-ilang balaon nga, ay ilang usabon. Pagkakaroon, November to pagyadya. Pero ang takabalo next month, basin may galag, mag-desisyon na sila kay the more nga mag-desisyon sila dito sa Tumoy na, may nayak, may galag tawag itong mga gusto magkandidato. Ikanwa, ang kumilik may galag, mugasto sa bila na ang mga kandidato. Mugasto mo na, painom ka tuba, painom ka kusadya sa plane kay ano lagi nga, pagkabot kagawad, kapitan, walay usaka pakandiha.
13: Magnum, in action!
11: Nana mo na, sa oy, oy, problema. At tagdayo kay pasikat lagi para mabutan ang mga butante pagkabot sa eleksyon. Sumaw na, mas may pang isayo na lang nila kung sa ilang mga plano, di nila ibitin-bitin para may bawaan na dito sa mga tao. Ikadua, para nato ha, abin nyo ha, ano niyo, timings at may gala, kining ilang mga plano, ano man, untanawan mo ang Luzon, ganaan pa ka nagpamutan ang Luzon? Ulay! Ang Luzon, may gala, capital flood of the Philippines, ano siya?
13: Magnum, in action!
11: Capital flood of the Philippines. So meaning, ang epekto may galito sa ato, kainit mo na ito din eh. So meaning, although, balaod mo na, pero, sige na lang, murag, murag yung balang ka, sige na lang, ato na lang, dawato na, kay, gana nga, mga pangindahay nila, kay nakita mo sa nato, nga nagin may galay, dakong katalagman, nga kanun na itong katubangon mga eksoon.
13: Magnum, in action!
11: O, lagi na, sa Luzon, may gala, nadiya ang mga malitagang, lagi na, mapita ng, balik-balik ka sa baha, kaya, nadiya sa malitagang, mga bakakon kayo, grabing bahin-bahin nila hantong karun, digin mo angkon. Mawanang pinumnos Ginoo, mga bakakon mo, bahaan tamo.
13: Bahana, Magnum, in action!
11: Para digin malimtas mga tao nga kamo mga malitagang, kamo inungdan nga no nga ng lusot ng tubig kay imbes nga ibutang dako kayo nga blood control, tuwas bulsa na kapaingon, may gala ang kwarta. Ina may gala gumatangas, pagnangas, paragubas sa atong tulong, may gala, oras, alas 11:30.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: May gala na may balita sa may pangluwas, tagan ang nagaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Bugas-bugas sa now, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value. Pangkundra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pangkundra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, dinis sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng apti. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Ogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Rhea Udi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diha ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko. O niya kong pati liver po. Ipiktibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
14: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Oras alas 11:40. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
2: Nag-inapit na sa Tumarang Commander sa atong atlong migrato nga Magnum in Action. Asahin sa tao, may kailangan karoon na ito pagulagos palibot sa nakbayan. May kaya init ginong kaya, diba? So, grabe gin may kailangan kainit sa itong panahon karon. Although, muna itong gingon nga, basta ka lang itong lunay pag-ulan gamay, ay lagi mong kumpiyansa. Kaya ang tanong, di mo na ingon nga, ugma na kutob. Na may tanong, may galat, nag-upat ka buwan, tulo. O inana, so, dapat may gala, kanabang bahalang muuhan siya, kausaw niya, init ka tulo. Arang-arang na na, murag nga, tubo-tubo na na siya kaysa tag-as kang init, may gala, muna yung tao na kanabang medyo na ahat, may gala, ang mga tanong mo niya, di gintan mapuslan, may gala, ang iyang uno din eh.
3: Magnum in Action!
2: Dato, Bragomas, tulumanon, may gala, ato sang, biyato sang, dinita sa isyo, may soon karon, may kaya, xemotex, lakas mo na hindi ah. Dinita na may gala karon sa kinibang green taxi, na atong ipacheck, may gala karon sa itong makauban. Kasi mga atags panahon niya, eh. Atong i-check sa may gala itong panahon. Pinagin may gala ng Magnum Kia, Belen Asay. Sige, Magnum Kia, kumusta ang lakas panahon? Guay.
4: Yes, sa Magnum Joel, no, nilingat itong ura. Grabe, naglagiting gihapon ng kainit din sa may agawas nga bahin Magnum Joel. Kung itong karoon itong kawanangan, medyo minus din itong magigit po niya mga puting gabon nga pwede po niya makasampong ni nga grabe nga kainit sa panahon po Magnum Joel. Gani man, kung ang magawas ka diri karong mga orasa, kinangang ikaw magdala uga payong or kani magpalandong ikaw Magnum Joel, kung madugay ka uga kabunod sa init, posible nga ma-dehydrate ka, ingon man malibog ka sa grabe.

0: ta sa isyu may gala. Kini bang isyu karon nga green taxi kay human may gala ni Lugan, ni sulod sila dinhi sa ato may gala sa Dakbayan. Grabe gyud ang kalampag may gala sa mga kini bang taxi driver. Pero niya dinhi ako lang basta ni usab dinhi nga mato palagi may gala, leksyon na lang mag-umjuel sa mga taxi nga mag-overcharge. Uy, baho, upos o walay hinlo ang taxi. Kung akong ako sa GSM sa sakay pareha sa pamasahe hinlo og humot ha og tugnaw mama komportable so GSM green na basig mo nga GSM green taxi mga igsoon basic driver sa taxi ni Maygala og taga opisina nila ni
1: Magnum in action.
0: Oh humot kay bago pagyon pero in fairness po sa mga taxi po nato dinhi murag hinangal na basan namo yung bahog upo sana na siguro yung bandya nga gapabadlong pero in fairness sa ato mga taxi din, humot pag ato mga taxi din sa ato. Di ba? So, kasi lang, kasi Magno Maggi, namaspeak kasi sa Magno Maggi, sa ato sang ipatanaw palibot, kung nabay nakita niya kadagandagan ka green taxi karon din sa ato nakbayan, sari pa si President Bernie Hamaka, ang atong presidente sa Kapitada. Magno Maggi, nabay nakita ni mo kay, kung alam mo, dry run na ba ni ilang murag sample ba? Kining ilang pagbiyahe, di pa ganyan siya full blast. Sample pa ganyan, medyo kamang-kamang na ang mga taxi driver sa ato sa Dakbayan. Magluman dyan sa ano?
2: Mas magdumjawal no, ang kanina hisitan ng Green Jet sa mga taxi. Naman magdumjawal gihapon din sa ato sa Dakbayan sa pagandi oro. Pero di as in na susama, sa ato kung gi-expect mo no, ang ilahapon din po mga kadaghan. Oo. Kana nga itong mga footage po magdumjawal, kana nung kaya, di po na ito, maingon po nga, daghan na gin po kayo sila. Din ni Karon nga nag-dungan lang yun. Dungan sila no sa pag-aagi kay kung atong i-kumpara ang ilahapon din pong ihapon magdumajawal mas dagan po may ihapon po no ang ihapon sa mga kaning taxi yun na to nga kaning gasolina ragit po no ang isaliga o kaning krudo po doon ang isaligan kung itan din ini nga kaya din po magdumajawal kani man na kung may ingon po ta sa kumpiyansa publiko di po ta makaan lagi di po ta sigurado pa karun po magdumajawal no kung usagit po ang mga komento
0: pero in fairness magdumajawal aning green na GSM taxi ha gwapo kay kaysa kitsura.
2: Na mo gina magdumjawal di pa punta sigurado magdumjawal no kung unsa gid ang kinatibukan nga experience sa publiko nga naka-try na pud og sakay kay lagi magupuan pud pila ka man sa adlaw sila pag-agi pero naa yung mga nakita nagsusisi sa kay di mo gud ato sila pares makita anang lugar nga tong mga taxi nag sa Kapitada kabalita ro nga nasa dai kanang pundok pud and jog abot dinha sa may Agura dinhi pud dinha kanang mga alihanan gyud dali sila matultolan kada tong mga taxi maski pag ganang mayon ta nga kani sila magdumajawal nung kaning gabiyahe pero naman sa sila mga
0: ligilang
2: nga alihanan kani sila wak mga takabalugod aha sila gaali
0: magdumajawal ang ato diya nga at least klaro nga naalagay ga suroy-suroy
2: ano kani sila kadlaw man po magdumajawal katong miagi itong pagka kaning Sabado naasi kaning Sabado at pagka kayo Sabado
0: ato fiesta diba
2: naasi sila magdumajawal din na
0: Sabado
2: sa atong pagmonitor atong pag-monitor, nag-agi na sila, wala po nakabantay mo ngayon ako na, kapika baka sila pa sa'yo. Pero doon natin yung mga nakita ko dyan footages ko sa social media, kauswagan ng itong area nga, nag-ingon lagi nga, ingon nga mag-wandra, tap-upra niya, nga nung na may pick-up niya, naaman mo din sa CDO sa Japan area. That's uh-huh. Na, ito pong yagitan, di po nung doon, lapot na nakita niya po, nga gikan sa Upol City Hall, paingon po din sa City Hall, ana sa tag 200 to 300 plus lang daw kung ilang plate. Mas barato daw
0: kaysa
2: sa ato pa rin pong existing yung mga taxi
0: ikaw, operators. Ikaw, sige magkagulay sa El Salvador. Pila mo na yung pritihon yun sa taxi? Huwag taxi
2: nga pati. Huwag kayo try sa taxi, mag-enjoy na kayo. Katong kung nakasuweta nga nag-taxi ta, katong kami ni Magmama Rudy, among gitry negotiate, 1,000 man to mo ang plate gikan na
0: sa Madonna.
2: Madonna, paingon dito sa kaning paingon dito po da sa Amua.
0: 1,000?
2: 1,000 to among na-negotiate. Amo lang ito ginungagan.
0: Mario, 1,000.
2: Sa mag 600 ang iyahang na ingon sa Amua. Then, amo lang po yung ginungagan. Kaya lagi, distansya ko tayo. Nagabihin na. Kaya katumutong panahon po nung pinahanglan yun yung mobiyahe magdungyo. So, amo sa gito nga ganong kaya. So, muto na hindi 1,000. Gikan na sa amo ang distansya po sa sentro sa
0: El Salvador. Mas barato magiging green taxi. Anyway, so, sige, magnuman, Gino, kaya naman speaker siya karon si President Bernie Hamaka. Ato siyang kwan, hold on, hinabi ka gina, pero ato po kong talo sa pila ka butang gapon siya.

0: Kalabot din eh. Although sa datong murag dry run pa man eh, ang ilaging gihimo. Kaya kung full blast operation na niya siya, adaga na kayo magkita ni mo niya, katuyok-tuyok. Pero ilan silang itistingan siguro. Ikanwa, katong nga pabayag ni Kagawad Eric Salcido, nga iyang ipicturan yun nga nag-pick up og pasayro. So, lugar, medyo ni Bansiwag to sa pabayag sa LT Farming, nga igo lang sila mo drop. Unya, I don't know, asa sila pa yung pag-drop, balik baka sila silang base nila. Orasa, pero lisod man, kay di pasayro bina sila. So, pag na mo para, ilagin yung hulungan kay momento yung pangwarta. Kayo't lang kayo magnuman dyan. Kanya, speak kasi niya ka si President Bernie Hamaca. President, may ngod mo?
1: May ngod po, Kuya Maglum Dujak. May ngod sa matangang di pamilang niya magnuman dyan.
0: Okay, so, sa imong gingon nga kinisya, ang one week, kung ano siya, murag dry run, meaning, testing nila, on si ipikto sa lugar kining ilang pamasada. Now, kini ba nga dry run nila? Doon na ba ipikto sa inyo lugar din? Kaya kung nag-dry run, brag, pila naman kalugas siguro ganagandagan sa compare mo sa ilag yung puwersa niya, kung tinudoon nila o ihurot nila ang pagpanagan. So dry run lang siguro. Now, naka-ipikto na ba? Na ba ipikto sa inyo? Wala, kinailang game mong dry run?
1: Dako, kahit ipikto, Kuya Maglum Jujak.
0: Ha? Dako?
1: Ang mga driver, karoon ng mga operator, lang ahugyaw. Gani, naamanggod tayo naka-schedule nga kanang pakiginabi sa atong mayor. Karong umabot ng Huwebes, pero karon pa lang ang mga driver ng operator.
0: Mm-hmm.
1: Wala na, din ako, napuno na akong inbox sa mga text o mga chat sa mga operator ng driver kay reklamo sila nga nailogan ko na sila pasayin ko. Mm-hmm. Gayon, even gani sa mga alihanan, gaali man ang mga green nga GSM.
0: Ano na gaali ka po? Sa mga sila, kanang ilang dry run niya sa inyo, imun ninyo ni Bawan, o sa mga ang ilang dry run, ang tanan yun ng mga taxi ilang ipadagan?
1: 300 units, gani, 500 units man itanan, 300 ang ilang i-dry run.
0: O, 300?
1: 300, oo.
0: Sus, kanang hamre kayo. O.
1: Nakuan yun, na lupigan yun ang traditional taxi ay tanaw na to kung sila manggod sa Green Cheese hindi man mo tubil di balag kita magtuyok-tuyok libod kita mas ginaway undang ay kaning mga di gasolina pat yun kining umakina kay sa tamals gasolina karon na sa man mo karon pagkumpit sa ilang ang imong matubil biya na almost 2,000 sa 24 hours
0: ang inyo matubil
1: ang ilang ang matubil na mo niya ang matubil sa ang ma-charge sa tanang Green GSM, naraman na siya sa mga 400 pesos.
0: Amo ba?
1: Oo, mura na yung mga kuha nila.
0: Aday, ang adlaw nila?
1: Oo.
0: Ah, iba, okay.
1: Iba nila, magdakan sila 400 kilometers sana.
0: 400 kilometers ang kaning ilang, kanang ilang full charge siya, 400 kilometers ang iyang kuha na, ang iyang, sini, ang iyang daganon.
1: Ang range nga daganon.
0: Ang range niya. Kus, kalayo, bray kayo ba?
1: Mabot ka na, magkaroon, trip na kasi Malinsya na.
0: Balinsya, tama, no? Maka-round trip ka na. So, muna ang ipikto. So, sa ato pa, kay nagsugo na sa itong Sabda, murag atong Pitsa 29, Sabado, after Fiesta.
1: After Fiesta.
0: Lugar sa pagsugo niya, karon Lunes pa, 29, 30, 31 pa man, 3 days, gikan sa ilang dry run. Nawa, ang ipikto, dito na yun, naka-kwag yun? Lugar, dito na yun, nabati ang ipikto, Mr.
1: Bati,
0: President?
1: Bati, halang kayo. Walangan din units ng mga driver. Medyo bagulbol kayo ng mga driver. Kaya gani, nalanganin tayo medyo mga kanaganing medyo sakit nga mga kuminto babali. Nakauna-una ngayong uban rin. Di lang ginato agaton kay nanay na nga suko ng mga taxi driver o operator. Mula nga dilin lang na ito ka sugnuran kay nanaging kasulti nga sampulan ba kuno nila. Ayaw lang sab kay.
0: Ayaw sab, oo. So, bali, kining 300, mo pa na yung ipadagan. So, kung tatanaw nila nga, okay, makita, manggini ayo. So, ilang idugang tong 200, subot pa sabot, 500 na. So, kanang tang 500 nga kwan, ang kinang kitao nila, sa inyong ta napaingon, pero dito nakapaingon sa ila.
1: Tinawad niya na, Magnum Judak. So, dako kayong kawando na lang sa mga taxi driver nga. Itong nanginabuhi patas din sa itong dakbayan. Yan eh, wala pa mga ganin na ito masolba ng itong problema sa kolorum. Sudlan na rin takaroon sa 500 units or yun na nga ginaganon sa Green GSM. Pero ang ilang application na 1,500 ang ilang ipangayo. 1,500, murag puhon ganila ang mga taxi operators dakbayan. Nagintay na dani kung mudagan ng 1,500 units.
0: Oho.
1: So nga itong kabalak.
0: Ang ilang allocation din sa Region 10, 1,500. Sa inyo na bawaan?
1: Muna yan muna ibawaan. Dito sa national ha. Kikan Miss National.
0: Ah, national na siya. Siguro so, initial na niya ang 500. So tanaw sa inyo lang kung patsada gin ang dagan. Ano niya, makita gin niya, mabuhi gin sila. Muna siguro ang dugangan nila. Mo sa inyo na, although sa pagkakaroon, murag unhan lang siguro sa nila. Niningi na ganon. Kaya, luka, ilan pa ma'am, murag dry run pa magkanin nila, Mr. President?
1: Tinawagin na, magnamjujak, no? Ang atong kaklaroon ni na nga, kita po karoon na, magtamo undang sa atong paglihok, batok lugar sa kanang pagpadaga niya ng langyaw nga korporasyon. Ganin, nakapadaga naman sila, nakita na itong epekto sa kinigiting. So, karon wala man tamo undang sa paglihok niya, nakikoordinar man ta sa buhatan sa mayor, even sa atong buhatan sa LTFRB. Ngayon, ato pong gi-fast track ang atong mga suppliers nga kung mahimo sa labing dali nga panahon, mapadangat din siya itong dakbayan, katong atong rentohon program nga. Mahimo na itong pang-counter lugar sa kanang ibuhat karon sa Green GCM sa ato.
0: Oh.
1: Ang ato nini, nga mapast track, mapadali na ito ang pagpadagan nini atong order nga mga unit ikan sa atong
0: pero unsay metabo na nang inyong mga units karon nga gasolina kung magpalit mo og mga electric vehicle subot mo sa mga ipamaligya lang po na ninyo kay dito ta mo aron na reko na ha
1: ato kinang dawaton nga inanang metabo kay kung mainom lang ka atong panahon nga napatay piyo mini ka
0: oh
1: ingon ani gyapon nagilingin no? Wala sa diyang isulod na tong mga bag-o nga mga
0: taxi
1: nga katong ipadagan sa MCM sa una.
0: Oh, tama no.
1: Oh, hinay-hinay gyud sila nga kuan kay mo adapt man gyud sa kanang changes.
0: Oh.
1: Kundi nakita po na to nga dili na to lisod kay nato ni kompetensyaan kay ang ila barato ang ilang charging ang ato. Ang tubig nato mudangat kadto sa 2,000 ka piso sa katong mabayaran sa full tank na ito sa kanang tibo, 24 oras na pamasayro.
0: Mm-hmm.
1: So kung iyon na, niya 450 ang ila, pato 2,000, murang lisod kita makakumpit. So oh. Kinanglan mo adapt kita sa transition, kinanglan ta mag-transition dito sa electric vehicles para makasukol ta sa ilang sistema.
0: Mm-hmm. So kanang-kanang adagan, Mr. President, ginawat na ninyo nga nanan ni sila or di, wala pa? Ginawat na ninyo kay...
1: Gidawat na naman ang aging electric vehicles.
0: Talagay na na electric na vehicles, pero gidawat pa rin yun sila nga kompetensya ninyo karon.
1: Ang dili mo dawat na mo, kining atong kompetensya nga Green GSM, kay dili kini siya dipino.
0: Aha.
1: So, nasupak ni katong priority, priority decision nga giyatag sa EBITDA law.
0: Aha. So,
1: ang EBITDA law na ito, nag-prioritize sa local nga transport operators, pero wala pa man tayo nakita ang electric vehicle nga gi-operate sa mga local transport operators.
0: Mm-hmm. Pero sa iyo pa sa gobyerno, kaya dapat unta ang gobyerno sa Pilipinas mo inaguna sa pag-introduce ani dili kay mangimbitar sa ta para ato ipakompetensya sa mga tao. Sa ato din sa Pilipinas dapat mo man kani ang target nila. So ang atong gobyerno sa Pilipinas moy una nga nag-introduce ani sa inyo para i-change sa to gikan sa gasolina panulong ani nga electric vehicle kaysa mukalit lang panunga diha. Unya, kompetensya na tayo sa atong mga lokal, Mr. President.
1: Tinawal ka na, Magnum Jujak. No? Dapat unta nga kita, unta. May tagaan
0: ng priority. Gobyerno sa mga makakanta lang niya. Pahit, bahala naman yung kukuligon. Basta importante yung malita. Taghan kayo. Sinana naman siguro, murag wala gil sa ilang priority kini mga susama din. But anyway, so, kumusta to itong inyong petisyon? Kato inyong hangyo sa LTFM Manila. Dawato na ito ninyo, ngawan na ito'y pulos. Kay nagsugod na magani sila. Kayo to ato ang toyo ng unta, dili maka-operate. Nag-operate na maginom sila, Mr. President.
1: Actually, Magnum Jujak, wala pang yapunta na wadag paglaon. Kaya may feedback gikan sa atong mga counterparts dito sa Manila.
0: Oh.
1: Na ilang mang i-follow up ang atong sulat reklamo dito sa LTFRB Central Office. Gani, katong mismong nagdawat sa atong sulat reklamo nga si Attorney Greg Poa, board member man na siya sa LTFRB Central Office.
0: Oh. No?
1: Pero karon siya mo ikasamtangang OIC nga chairman kay suspendido man ang atong kasamtangang chairman nga si Mendoza, no? Si Victor Mendoza. So, gitun-an kini karon dito sa board kay amo lang ipod nga tungod sa ilang nakita nga dili man lang gud kita ang naireklamo. Pero kita ang nag-initiate sa paghimo o buhat reklamo nga gisuportahan dayon sa uban nga mga rehiyon sa mas Davao, sa Cebu ug sa Bacolod. Suna na tay mga reklamo nga lugar gikopya gikan sa reklamo sa kapitanan dito sa central office.
0: Subot mo sabot nimo nga dili lang ang Cagayandoro kundi nationwide siya ang reklamo.
1: Yes, nationwide ang dili lang makareklamo nini Magnum Jujak ang Metro Manila tungod kay naman sila gitawag og MOSEP katong pagpuomba sa kanang gitawag og ginatanon sa mga sakyanan nga ang i-operate sa isa ka lugar o sa isa pa ka metropolitan area. So kanang nahitabo nga MOSEP dito ra na gitun-an sa Metro Manila muna nga dili dapat malakip unta sa kanang operasyon sa mga langyaw nga korporasyon ang atong dakbayan o ang atong reyo. Pati na ang uban nga mga dili sa MOSEP area.
0: Aha. Okay. So meaning karon na Mr. President Beniamaka, ang inyong kuha karon tinguha og inyong mga pag-ampo karon, ngayon ta i-stop ang operasyon aning na green taxi. Kay murag kalampag si Kagawa Salcido mo gyapon. So ang inyong lugar diyan ang iyo nang atong gikan sa national payos local nga i-stop siya or I don't know sa nga kuha kay siyempre ang inyo da di magin mo gusto. So ipaundang ninyo kaning operasyon nga nagsugo na.
1: Actually mo kina siya ang tumong sa kapitada no. Ang atong tumong mangod nga dili ta wala ta mo suporta sa kanang ganing langyaw nga korporasyon nga mo mag-operate nganong dili man ang local nga
0: mag- lagi. Oo, mo ginunta.
1: Mga mo do local transport operators.
0: Oho. O kita na lang unta no, nya tagaagi igong panahon ba? Inana, pero basta siguro ga sige di magin mo mugahi man kay nanay sa kanan di magin mo malit. So butangan ta og kanang diretso para gid nga mosunod. Ang murag piyo minika gyapon nga pumiro dili nya pagbutang sa taxi wala piyo minika di ba kay nana ang pamagi sa atong national government. Mr. President.
1: Ato ni mo kinang nang murag ang ilang gusto ana Magnum Jujak no. Ang gusto sa kanang ato na ning nasinati magud sa una sa kita nga transport operator gikan pas piyo minika. So nasinati nato nga kini ang mga sistema nga gibuhat nila karon. Kana bang ilang kompetensya ang bugas kaya kompetensya para buong na lang siya murag natural death ang metabo.
0: Murag inana pero ikaw pang utanon Mr. President ha, kaning honest lugar nga tubag nimo may patsada electric vehicle gasolina
1: alang nako maayod ang electric vehicles pero gusto na mo kami mag-operate dili lang yaw
0: kana so ate muna sakto nga guwapo gid ang electric vehicle pero dapat kamo mismo nga taga dinhi tagaag chance nga kamo ang mag-operate. Dawato na lato nga mo na ang realidad karon. Moderno na gyud ta karon nya lahat taas na kay ta ug di na lugar ta lugar sama sa uban. Lugar nga to i-compare na to nang ato mga atong ang atong kalihukan sa ubang mga dapit nga mo na sa ilang gigamit electric vehicle na. Di ba? Nga sa ato dinhi wala na kay kining electric vehicle kanang nanalod. Dito ka sa China wa kay driver, electric gawas kay electric, why driver? Tingala ka, ang gandagan niya, makatultol na bagasa niya, mo-parking po siya. So, lahi dito, mas advanced kayo, nga ito din eh, permita o lahi sa Pilipinas. So, muna ang daga. Anyway, so, tanan na ito sa mga tabuhan eh. So, ang inyo diya, murag maghangin yung mas mayor sa City Council, mo ba nito ang inyong mga tinguha karon, Mr. President?
1: Maugin nga itong tinguha, Magnum Jujak, no? Nga, kung mahimo itong mahimuon nga ka ng mediator, ang itong ang chief executive na to, ang atong mayor, kung niya mapatawag usap ang atong mga kanaganing medyo, matawag na to ang management sa Green GSM, ang atong LTFRB Regional Office, ang atong director, pero na tayo mga pagpakihinabi, kaya sabutan na to ka ng mga butangon nga dili supakan, kaya dili na to gusto, mudangat kita, dito sa ganing init kay nga ulo sa mga traditional taxi drivers o kutirito, na masinog, porsyenta sa dili maayo mo nang patong pa ng kamutan nga mapugna nato ang kasuko nato sa kauban ng mga taxi driver ng operator.
0: Mao gina mo man atong tuyo nga kun mahimo dili lugar lugar relax ang ta bugna natong ulo kay di ta ka balo ta sus daghan kay tabo ana nga tuos kasuko di nag unay na noon mga taxi di ba green versus puti. So muna nga tong likayan nga kun mahimo ipa-plaster ni siya nga dili gid mahitabo unta kanang nga gikablakan nato nga ikabalakan sa nimo, Mr. President.
1: Mao ganin na Magnum Jujak ang atong katuyuan anang aron mapatunhay lang na to ang kalinaw sa sistema sa transportasyon dinis dakbayan, labi na sa amo sa taxi, nga nanamagin may klaro na magayon nga kanang mura kitawang niya clear and present danger ni sa amo kinabuyan. So ang ato niya nga kung mahin mo nga malikayan na to ang kanang-kanang pag-ulbo sa kanang dili pag sinabdanay yung mahimong kasamok ba. So di lang ako gusto may tabo na unya, ang atong gusto respetuhay unta kung mahimo nga dili lang unta mo musantop gani sa dautan ng mga panghitabo kay hindi man gyud og mailugan ilos panginabuhi ning mga tao labi na ning atong mga taxi drivers basin og mahimong init ang ilang ulo mo ng atong gapaning kamutan na kita ay makapatunga sa mga panghitabo na dili mahimong gubot kay kung mahimo ni siyang gubot padamay ang apektuhan ang atong dakbayat may apektuhan ang Cebu Region 10.
0: Magid, oh. Pero pangunta na tani mo, kay ingon nimo ni epekto sa inyo nga sa dry run nga game nila, dito na yung nga ni epekto sa inyo nga kinitaan. Pila ka percent ang naapektuhan sa inyo? Sa inyong regular on tanga kita, ha?
1: Katong pirmiro sa kwan mo, sulti pa man ang driver nga muginan siya kuno silang mga 500 to 600 pesos.
0: Oh.
1: Pero tungod sa epekto sa kanang pagdagan sa Green GSM, ang mga driver mo uli na lang kuno 200 na rin dala.
0: Mura lang. Mura ka po itong mahal kay gasolina na ikapong istorya, ha? Ito sa una?
1: Eksakto. Mawagin siya. Magnum Jujak.
0: Agoy. Sige. So, in a way, ato lang ang tanganan, no? Kaya na naman mga tingwa na karo. Na ito, no? Unsaon ni pagsulbad ng problema. Kaya problema gini siya, Mr. President, sa ito nakita, no? Kaya, anaan naman na, unya, local versus national. Kaya national man na, unya, kung legality kisgutan, legal man sila. Di man mo matawag illegal kay kitagaan magi sila o lugar, panugot, franchise, nga mag-operate sa Region 10. Although, ang ila, ito no, sa papay kulang sa ila diya, dapat unta, manuktok lagi, manabi apo ba, kay nisulod sila sa atong syudad, mag-respeto po rin sila sa ato sa Aldon, sa abdantang, murag din na sila sa atong syudad, pero, I don't know, kusin ito po, kalabot ini.
1: Actually, Magnum Jujak, no, atong yung klarohon nga, wala kay pagpakihinabi nga gibuhat.
0: Wala yun?
1: Si Green GSM o si LTFRB sa mga kadakuan sa mga taxi operators and drivers.
0: Diretso gyud ba?
1: Sa kapitan mismo.
0: Oo.
1: So wala kay nahitabo nga communication or kanang consultation ba kanoon or di ba ka kana ganing unsa ba nga bisag in response na lang lugar sa atong mga pan lugar mga panawagan lugar wala kay sila nagpakita og kanang pagrespeto ina nakabastos ning Green GSM ba. Wala yung pagrespeto sa mga
0: mo na diha karon. Oo.
1: So kita lugar, ang atong gusto nga maayo lang atong komunikasyon unta, pero dili mo sangkot sa dautan ng mga pangisabo nga. Di biya kina makontrol sa kapitada ang mga batasan sa individual nga taxi driver.
0: Ah, dili gyud. Oh, dili gyud.
1: Di kina makontrol. So nga atong maghangyot ha, nga kumay mo, naatay open communication between GSM o sa LTFRB o sa kaugpungan sa mga taxi operators and drivers, pero dili ta mo sangkot sa mga dautan ng mga pangisabo.
0: Aha. Mr. President, Bernie Amaka sa Kapitana. Sir, salamat din mo. Maingot to, Mr. President.
1: Salamat sa kaigayunan, Magnum Jujak. Salamat kayo sa Magnum Radio sa kanunay nga pagtagad sa mga yangungo sa taxi operators and drivers na bina sa Kapitana.
0: Okay, thank you very much. Ginabasa, may gala sa Mr. Bernie Amaka. May gala, ito nang kitagas pagtagad. Kay problema biyan ni mga Exxon. Dabi karon magbinunala na sila diya. Nayoban diya, lugar. Dita ka malo sa sitwasyon. Sa, di ba, katungingon niya nga kanito sa operasyon sila kay epekta nagrabing epekto. Ako tinuod to ha, wag tumingon nga tinuod kay pwede man siyang pasobran o pwede po kulangan. Nga sa wa pa ni sulod ang kini nga taxi lugar na mahal ang gasolina may gala at least makabadala pa og 5 to 600 pesos may gala kita ang mga taxi. Wala na nit na siya sa nit na nakatubila sila. Pag sulod may gala sa green taxi mga Exxon na imo na lang 200 o 300. So meaning katunga ang nawala sa ila may gala diha diha dayon sa diha nga nisulod kining green taxi di pagani sila tanan. So unsa na ka may gala kung tanan na so meaning gidaghan pagayo dapat dunay control lagi kay para nga mukita sa ang mga uba ang uban. Oh so nya alkansi magin sila kay una bahala wala kita na sila total wa man sila gasolina. Dili man para sa mga gasolina mga Exxon nga kamas gyud kutob sa ginawa para mukita sila kay kundi sila mukamas ug di sila og mga tulog sila wala sila may gala kitaon di pa sila katubil luoy ang operator og driver may gala kalabot ini while kini wala sila problema kay kanang gingon 400 kilometers ang full charge may gala sa kining nga baterya niya pagtuyok-tuyo ka niya, mahalag matulog ka ka diyon, mga eksoon, lugar na wala, niliway alkansi kay gamay na magig kayo. Pero kaniya, ay opener kini sa Magyalas Tanan, kay meaning, niya na ta sa moderno may galang nga panahon. So dawato na ito na, ang kuno na ito nga, niya na ta sa moderno nga panahon nga dapat, og unsay na makita na ito karon mga igala, mauna ang atong sundon. Di ba? Sama na na may gala sa
2: Magnum in Action.
0: Ganyan ito, tanawa. Sa istasyonan lang, istasyonan. Ang istasyonan ganyan ito, di ba, EM station? Tanawa sa inyo mga cellphone, di ba, EM station, di ba, wala na. Meaning, giwala na na, obsolete na na. Kana mga makina diya sa EM may gala, ilan na lang na ginaginot, magsuon, kay sayang mabong ilabay ni muna, millions man ang kanasya nga, transmitter. Pero ang kamaturan may gala, ang mga kanilang tumagod, EMFM. Na sa una, kumingkaga, komentary, drama, EM nga na siya. Pagsunata, FM mga egzoon. Karon mga egzoon, nawala na lang EM. Obsolete meaning, wala na na siya. Di, wala, wala kay kahimong transmitter na siguro. Kaya wala na gina sa karaan. So, ang gimo, tanan may gala, FM station na gina siya.
2: Magnum in Action.
0: Ang nagsugo din may gala sa kagayan di uro sa mga susama ng programa, Magnum Radio. Mo na gisunod din ang tanan karon dinhi sa ato may gala nga FM na ganya mo sad na ang trend may gala karong panahon na
2: Magnum in Action.
0: Same ka po na mga igsoon mapuslan ka po ng EM pero wala na kay paminaw kay sa mga radyo lisod kay FM lang ang tanan sa mga cellphone FM wa may EM da nila di ba mao kay po ning taxi may gala ang ato diya nga naa naman ni nagsulgan ning mga electronics vehicle electric vehicle dapat ato ning muna itong sundo na, pero mula gina, sakto to kang president, na dapat ang local mo'y i-priority, dili kining tagagawas ng mga sapian na kayo.
2: Magnum!
0: Sa ito mga gusto naman gina itong oras, alas 12:07.
3: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangko.ph. Playtime Entertainment.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salaik sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500!
4: Masalrikan!
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. akong mainitoy nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Concejal Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
7: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tinga ali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala
13: ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa

0: Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:20, gala, kumusta maingot doon ay karoon ang uluhan sa ato Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, PNPTN Director General Babagay, may klarong dili konsintihon ang bisan kinsang pulis nga malambigit sa kahiwian, labi na sa pagpangbastos sa mga kababayanan sa ato Magnum National. Presidente Marcos, miagat sa mga Pinoy, kapapatunaan ang angayang sa kagawas ng o kagawasang gihatag sa atong nasudnong mga bayani sa atong Magnum International paningkamot nga makuha ang gatusan ka mga tao nga nalukong sa tunnel human sa flash floods sa Nepal mas gipalabdan pa sa atong Magnum business paghuyang sa peso batok sa dolyar kay balak ang magpadayon sa musulod nga pang mga bulan sa atong Magnum Entertainment. Carla Estrada, midipinsa sa iyang anak si Daniel Parilla batok sa mga basher sa atong Magnum Sports. US Open naputo sa patikos tungkol sa gingong paghatag pabor kang Pinay tennis star Alex Ayala.
3: Magnum Noontime News.
4: Malayik soon, kumusta may ngunto? Karong download ka nung alunis, Agosto 31, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: Ug Magnum Aileen Akuri.

0: Όχι, καλό σα τον Ιτάλη, σα τον Μάγκο Μπλουκάλ και κλάρο καλό σα πάγκο, λιτρά τόσα πιέν πιτέν. Πειράγγινε πολλέ πλέκε τα general, Νεστόρ Μπαμπάγκα Τζούνιορ. Θα δει λίγα κοσιντιώνα, πισαν ούντσαν μάταν. Θα δει λίγα μάιο που πατάσαν σα οσάκα πουλή. Κρέ λαμπινά, αμαν αξιόν. Μια μακα κομπρομίσο, σα δικνιδάρ, καλούα κούγα καλούασαν. Ο καλούαν σα μακα βαϊνάν. Η παγκαβά σα πιέν πιτέν, αμπάια. Ο μα εντζινίντιγα δει να δούνα η δουάκα πρισουνάι. Σα πουλήσει στον 7 πουλουά. Gagingong nga nakabuhat og pagpangbastos batok sa duha ka mga babaeng criminology interns Madol Pani Police Brigadier General Babagay nga human masayre ang isirinti kay Madol niya dayon diretso sa ubusa nga ipabu sa restrictive o custody ang nalabigit ng mga police sa regional personal personal holding and accounting unit kung RP Howe Girugang pari babagay nga personal sa niyang gimanduha karon sa City Police Director Colonel Dexter Pai nga i-assist ang duha ka mga biktima sa pagpasaka og tukman kaso kring kriminal batok sa mga nalambigit sa duha ka pulis. Dugdon ni, ibang luha ni babagay ang tanang mga pulis din sa PNP 10 kasundo ng pinakataas sa standard sa professionalism, integridad o respeto sa dignidad, kaluwasan o kayuhan sa matag tao.
1: Dugang magnum lokal, gibutyag ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nga wala miagi sa lokal nga kagamhanan ang pagsulod sa green taxi din sa Dakbayan. Matod ni Salcedo nga natingala siya nga dito sa central office ang paghatag panugot ug wa man lagi konsulta sa syudad, ang syudad. Samtang yun usab ni Salcedo nga kinahanglang ma-regulate ang GSM taxi, tud kay siguradong makadugang kini sa kahot sa dagan sa trafiko sa Cagayan de Oro.
2: Sa bidalo la dito pero mo kay nan lang gyapon nato i-regulate sa siyudad kay itaman ang nasayod sa traffic situation nato diri sa Cagayan de Oro. Musamot og kahuot ang atong dalan diri sa Cagayan de Oro mo na nga kinan lang gyapon nato i-regulate kita og ginunta ang i-regulate gyapon sa taxi diri pero mo lagi na matingala ta kay dito man kuno sa national ang approval sa central office. Unta ang kining ila pong konsultahon pod ang atong siyudad, ang atong lokal gagamanan.
1: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho.
0: Alas sa 12:23 ang tagi pasabot ni LT Farber John Director Aljo Bindio nga lakip sa mga prioridad sa umabot nga GSM Taxi. Ang mga local transport operator, matuman ni Bindio nga sunod simana, dunay 200 ka mga green taxi. Alang sa duha ka kooperatiba, nga ipatagan ubos sa mga local transport operator, hulip sa ilang karaang mga unit sa taxi nga nagdagan karon sa Dakbayan.
3: Unahon nato ning mga local na mga operator nato nga mag-refleet na. In fact, next week, wabot ang 200 kabuok na green taxi monay ipadagan sa atong mga local na mga transport operator. Kambiwan na nila ilahang mga luma o kaning mga luma nga mga unit, mag-refleet na sila bag-o. Green yapo na sila pero naay logo nga ilang kooperatiba. Duha ka kooperatiba na ni siya, ang mukuha 100 sila. So, hopefully, budaga na lang sila by next week. Next week or this week. Basta ba, na naman sila i-depo. Ito naman po sila. So, charging stations po. Green gap po siya, pero ang logo, local na nga kooperatiba.
0: Ang payaga ni LT Farber, Director Aljo Bindiho. So, muna rin magtabo. Maglumaili, no? Kaneto, nakabantay ba ka ito itong Pio Minica kaneto? Nakabot ka. Hindi makatakadinis ka ganyan sa kaneto, di ba? Pio Minica kaneto? Kanang gagmay ka ba? Kanang muna karoon, patanawin mo na na mga iyon ba na? Kanang sa taxi ka ng
1: Wigo.
0: Gagmay. Wigo ka na. Pero nako na kanang Wigo. Kay 2 doors naman to. 2 doors pero na ay backseat niya. Gamay kay yun nga taxi, murag dulaan.
1: So, murag pareha ng wala siya ay passenger nga.
0: Di, ang pasayro niya nas likod o napos sa tubangan. Meaning, mo igo siya o upat ka pasayro tol alima. Pero huod kay ka. Pero ang iyang pultahan, duha ra ka buok. Ang sa driver lang, huwag sa kilid sa driver. Niya kung akuang ka, iwahing lang itong iyang bangko, aron makasulod ka sa likod. So yun na, mumata ka na ito rin eh. Hangton nga nawala to siya, gipulian, balag to sila kay, sayang mo itong taxi, ilang mga taxi. Hangton nga napulian siya sa kuan, kini mga taxi. Niya, mga piyumini ka, tulapos iligan. Ang ina na ba? Nawala gito siya. So muna yung ito nakita karon kini siya karon may tabo kaya at least minus man sa asayaw may krudo electric vehicles man siya so kinanlang yun mag lidiriri sila ni kaya tanat na murag mo na lang trend karon nga nasugda ni siya tuloy-tuloy na gini sa ato nakita Magnum Aileen alas 12:27 na o gromigala sa ato lakaw sa panahon Balik-balik na may gato ng kas manaw magala sa pagbalik na itong Magnum National oras alas 12:26.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
8: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pre, naako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
15: Wise jud ka, Marie.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
16: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: DTX 500 mao itubag sa diabetes kon diin na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Alternativo logo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalapigan. Inom na og Mighty C.
18: Mari, ngano na ginuktok man ka?
19: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
18: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
19: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
18: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen ug Puerto, Cagayan de Ocre. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
20: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:31 para sa mga balita may galag karon sa Magnum National. Gagat karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy nga mapatudaan nga ngayon na sa kagawasang gihatag kanato sa ato mga nasunong bayani. Kaya bisay sa Presidente atul sa pagsaulog sa National Heroes Day karong adlawa. Padto man ni Marcos nga unta buhaton sa katawan ang responsibilidad aron magparayan ang ligon panagiusa og gawas noong Pilipinas.
25: We have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod-buklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon, sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come.
0: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Samtang gipasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga veterano sa kontribusyon na aron makabot ang kagawasan sa nasod. Bato ni Duterte nga iyang gila ang mga veterano nga buhing bayani alang sa mayong ugma sa mga bagong henerasyon karon.
26: I'd like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come. Our grandchildren, our great-grandchildren, ug katong mga musunod pa sa atoa, kung wala na ta dinhi sa kalibutan. I also wish that you will be closer to God every day in your relationship with Him and in your faith in the Lord Almighty. So once again, I am truly happy to spend this time with all of you and National Heroes Day. Dagan salamat. Shukran.
1: Ang pamayag ni Vice President Sara Duterte.
0: Alas 12:34 sa pinag ipaniguro sa ABS-CBN sa DSWD nga igo ang mga naka-preposition nga 3.2 milyon ka mga food packs para sa o kinihalas mga apektado sa habagat o bilabayang bagyo. Mga naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, halos upat kasimana na silang nag-apod-apod sa 2.3 milyon ka food packs sa mga lugar nga apektado sa parayong kusog, ulan o pagbaha.
27: Mula nagsimula tong dilubyo, no? Tuloy-tuloy na kasi sa mga habagat, sunod-sunod na bagyo, habagat ngayon may bagyo ulit. Parang we're treating it as one continuous weather disturbance na halos apat na linggo na tayong nag-ooperate. Sa apat na linggo na yan, hanggang kahapon, nakapaglabas na tayo ng around 2.3 million family food pack doon sa mga affected area. So, yung mga pamilya na nabanggit mo, theoretically, on an average, nakapag-release na tayo ng isa sa kada isa. Kasi bago tumama yung bagyo, nakapreposition tayo ng 5.2 million na family food pack. Right? Kung ang tanong, may supply pa? Yes, kaya pa natin. Pangalawa, tuloy-tuloy pa rin kami nag-o-augment. Piliin natin sa local government unit para sila mag-distribute.
0: Aga paya, gani diya sa producer Secretary Rick Gatchalian.
1: Nagto si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director sa Project NOAA, nga panahon na aron baguhon ang sistema og ibase na sa siyensa. Ang siyensya ang pagtubag sa problema sa baha sa nasod. Mato ni Lagman nga di ang iyang nakatutok lamang sa pagbuhat sa mga dike ang pagtubag sa mga pagbaha tungkol kay daghan pang solusyon ini.
3: puro nakapokus tayo kasi doon sa dike. Kasi ganito ang problema natin. Marami kasing interventions na posible. Hindi lang sa dike. Nilalagay natin doon sa mga low-lying areas na kung saan nakapag-imbak na ng tubig na mataas. Eh meron naman kasing pinagdadaluyan yung tubig. No? Galing po ito sa bundok, no? Bababa ito, mahaba ang tahak niya, hanggang bumaba doon sa mga patag na lugar kung nasaan yung mga komunidad. No? Mas marami yung tao doon sa komunidad. Yung mga interventions po, katulad ng mga reforestation, yung pag-preserve ng mga marshland, pag-preserve ng mga wetland, no? Mga riparian buffers, yung rainwater harvesting, retention basins, detention basins. Marami pa pong ibang mga solution or interventions na sapuhin muna yung tubig bago sila magkasabay-sabay doon sa baba.
4: Ang pamahayag ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director sa Project NOAA.
0: Alas sa 12:36 na sa pagkagat karon sa Facebook sa katawhan. Gapangandaman ang tanang na posibleng linog o dili lamang ang ikabalak ang The Big One. Matubari di USD Facebook sa Director Tresito Bacolcol ka din lamang ang The Big One sa Luzon. Tuwag kayo na pa yung mga dagong fault line sa ubang pang lugar ang atong nasud.
5: We should be prepared for all earthquakes, regardless if it's the big one. Kasi in other parts of the country, as I mentioned, there are bigger ones. For example, the Philippine Fault in Gabaldon is capable of generating magnitude 7.9. Na-highlight lang yung 7.2 because, again, as I mentioned, it transects the political seat of the country, it transects the economic hub of the country. Mm. And it would affect, if there's a magnitude 7.2 earthquake in Metro Manila along the West Valley Fault, maapektuhan talaga.
0: Ang payag ni DOST Facebook Director Tresito Bacolcol. Alas 12:38 na o karos na Magnum International sa Nepal. Gipalapdan pagkaroon sa Nepal ang ilang paningkamot. Kinaroon na makagawas ang gatusan ka mga taong lalukong sa tunnel sa hydropower project alakit na sa Trisuli 3A site. Human sa Flash Flash Supervisor Report. Nga mga rescuer, lakip na mga eksperto gikan sa China o India. Visualize sa pagkontak sa mga nalukong apan wapay na dawat nga tubag. Giyong nga doon ay 2x3 feet ang baga nga ang bangag nga gibuhat paingon sa tunnel aron makasulod ang rescuers gamit ang PC. Isaran nga walay hunong ang pagulan nakalangal usab sa pagpaningkamo tungod kay ang kung gikalutan masulod usab kini og tubig.
4: Sa Arizona, USA, kapig 20 ka mga taong gikabalak ang missing human sa kalit nga pagbaha sa Grand Canyon, Arizona, USA. Subay sa report sa Asian Tidus ka mga taong ang gi-airlift, pagawa sa mong lugar o walay mga samaran. Matod sa National Park Service nga ang pagbaha nagresulta sa grabing kadaot sa pipila ka lugar ug pagkasarado sa mga kadalanan. Gipay magnon usab ang katawan sa mong dapit sa dugang pang mga pag-ulan sa musulod ng mga adlaw nga posibleng magresulta sa pagbaha. Isa rin nga ang Grand Canyon usa sa pinakailadong national park sa Amerika nga doon ay di muminos 5 ka milyon ka mga taong mabisita matag tuig.
0: Og karon sa itong magnum beses siya gibutya karon ni George Barcelona, chairman sa Emeritus sa Philippine Chamber of Commerce and Industry nga posibleng magparayan pa ang paghuyang sa balor sa peso batok sa dolyar. Kinilabi na nga mas dagan ang import sa Pilipinas o minus ang export nga makapaubos sa reserba. Mado ni Barcelona nga kung magparayan kini, usa sa posibleng epekto ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton.
6: Sad to say, we can expect that the peso will continue to be weak, no, in the foreseeable future. Itong within a year, unless the BSP defend. Nag-defend nga eh. Nag-defend kaya bumaba yung dollar reserve natin eh. Nag-defend yung central bank para matigil yung pabagsak ng peso natin. Pero sa ngayon, it looks like there will be, I want to be optimistic. I hope that
0: ang payag ni George sa Barcelona, chairman sa Chairman Emeritus sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa atong forces rate, ang usaka US dollar balon karon sa 61 pesos o 76 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 52 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar 44 pesos o 43 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 98 centavos.
4: O karon sa atong Magnum Entertainment. Giripinsahan ni actress Scarlett Estrada ang iyang anak si Daniel Padilla batok sa mga basher. Kinawan sa waya si Daniel sa Osaka News Outlet.
1: kung asa gitawag kining dilulo kon delusional tungod sa pag-share og reels og post nga hinimo sa AI may tungod sa mga issues sa katilingban og korupsyon sa Pilipinas. Mato ni Carla nga walay bug-at og gaan nga pag-atake sa iyang anak kundi alang kaniya pareho ra kini nga gibug-aton.
7: Ang mga nanay na katulad ko ay talagang nandito kami para ipagtanggol yung mga anak namin. Ako kasi walang level ng mabigat or magaan lang na pag-atake sa anak ko. Lahat yon sa akin, iisa lang, atake. And normal sa isang ina na talaga.

0: fans sa World Number 2, Elena Rybakina. Kaniyang manda ipahigayon sa outside court gikan sa Adula o duha ka Mina courts ang Adula sa Kazakhstani tennis star sa magbuka sa iyang kampanya bato kang Tia Florin. Subay sa report dili makadula sa Arthur's Ash Stadium o ka sa Louis Armstrong si Rybakina sa unang round sa Adula sukway kang tennis sa Pinay tennis star o World Number 17 Alex Iala. Ngamoy gireklamo sa mga fans sukod din eh. Yakusahan sa mga fans si Rybakina ang US Open nga dunay pabor-pabor. Kang iya lang awaso ka baka kuha o Grand Slam title. Dugdo ni giingon sa ubang mga fans nga ilang gikarismaya ang lakang sa US Open. Adunay mingong bisan kanusa dili makabot ni iyala ang naangkong kalampusan ni Rybakina. Una ni mismong si kani US Davis Cup Captain Patrick McEnroe nagtung ang ayang ibutang sa mas dakong tennis court ang dula ni iyala aron makamuda aka akomodar ang daghang kay mga fans kadi na makasulod.
1: Oh.
0: Mo neto nakita ng ano nga kining sikat nga si Rybakina.
1: Oo.
0: Oh, oh. Sa ilang sikat siya pero kung magdula karon wa may mananaw saya.
1: Dili naay mananaw pero dili pareha kadaghan sa dula ni Alex.
0: Katunga na lagi.
1: Oo. Oh, oh.
0: Katunga sa court nakangayala kay ayala kang iyala.
1: Oo.
0: Mapuno man o niya, muawas man. Sumona nga ilang i-priority kay ang tinis mga egzoon o US Open. Negosyo mo
1: negosyo. Muna siya Magnum Joel.
0: Negosyo ni.
1: So ang iyang dula o Magnum Joel karong Miyerkules, dito siya sa 14,000 ka nga venue. Nga itaw nga pwede mukasulod o 14,000.
0: Muna ituyo sa
1: Armstrong nga stadium.
0: Gym at stadium, di ba? Ituyo na sa kining kuhan, kining sa
1: US Open. Kay
0: US Open, kining sa organizer.
1: Dagang ticket, halin.
0: Kaya nakita nila iniwer si Iyala puno gyud kay balag pildi siya.
1: Oh.
0: Pero mapuno gyud ang gym niya kato mga sikat kay nga pinakasikat. Dili inadto ang lugar ang makita nila sa kinibang kuhan mga tao nga mananaw.
1: Oh.
0: Pero kang Iyala batan-on pa magud siya Pilipina, wa yon nagtuo ba nga kita dinhi kami nusan lang ang Pilipinas pero tuan niya bot siya dito.
1: Oo.
0: Oh, oh. Oh, so mo na nga lugar dito gid sa gibutang para nga at least makita po sila.
1: Oh, ma-accommodate ang mga daghang iyang mga fan Magnum Joel kay og sa gamay ra siya nga na nahitabo na magura siya sa dula niya sa Australia Magnum Joel.
0: Oh, kato.
1: Nga gibutang siya sa medyo gamay dili gid sa katong ilang main nga court.
0: Oh.
1: Wang uban wala nakasulod. Tora sa gawas kay napuno naman.
0: Mao na karon nakita po nila inana lugar siya ka mo nang ganahan sila basa balag number 17 siya.
1: Oh.
0: Pero kay pag magdula siya kay mapili bisag mapili ang mga tao ganahan magyapon. Mao na nga negosyo gud ni. Ato pangwarta gud ni ato niya.
1: Ay, importante makita ta ani.
0: Kay mga tao na mo tanaw dito pakitaon kay dito ta sa Berto. Oh, di ba? Nya way ka pananaw. Na magani era mga parente. So, ate sa siguro.
1: Dili pero dili sa gyapon.
0: Katunga na sa siguro.
1: Katong mahilig sa tennis po. Oh. Ang mga fan na agyapon. Pero ang nagyod sa adula ni Iyala Magnum Joel nga mapuno gyud.
0: Puno, oo. Oh. Mabita na, di ba? Ang naik o kining nai sana katong sa Ilugan siya.
1: Usa na po karon Magnum Joel kanang issue karon sa Nike nga gipabuhatan siya og iyang kagaling ng sapatos na nakabutang dito WTA 500 champion na ay murag nai logo nga sun sa kanang flag bitaw sa Philippines sa likod. Muna po na karon na hisgutanan nga
0: grabe kasi ilos.
1: Siya nga nabuhatan siya iyang kagaling na po niya sapatos sa Magnum Joel. Pareha itong sasanina niya.
0: Naa.
1: Naagihapon.
0: Niya ang Apple. Katong na is Apple nga kwan. Gusto. Dako kay offer pod. Grabe nga kwarta. So, di ba? So, di mag lang makatuo ba nga Pilipina o niya ikaminusan. Bata pa kayo. Nga, pero
1: mura siya nahimu karong naong sa tennis Magnum Joel.
0: Sa kasa ka nito nga mga dako kay TV screen, mga screen nito na yan nagway. So, inana ang kasikat karon si Alex Iyala. Simple. Low profile naman ko siya. Anang kwagay ba? Kanang humble kayo. Bisang pag daga ng kwarta, may mudula. Pero kung magkauban sa mga diya, wag yun. Mura lang. O natural siya nga klase ka tao. Dias da plin. Mga ikisun nyo na bati itong kompleto detalye sa ato Magnum Non-Time and News. Salang kanukulaw na karong Lunes, Agosto 31, 2025. So karong sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, PNBTM Director General Babagay, may klarong dili konsintihon ang bisan kinsang pulis nga malambigit sa kawian labi na ang pagpamasto sa mga babae sa ato Magnum National. Presidente Marcos miagat sa mga Pinoy kay pamatudan ang angayan sa kagawasang gihatag sa atong nasundong mga bayani sa ato Magnum International. Paningkamot nga makuha ang katusan ka mga taong nalukong sa tunnel human sa flashbang sa Nepal maski palapdan pa sa atong Magnum Business

0: Paguyang sa Piso Batok sa Lulian, kikabalak ang magpalayon sa musulod pang mga kabulan sa ato Magnum Entertainment, Carla Estrada. Minipinsa sa iyang anak, kasi Daniel Padilla Batok sa mga nagdaot nganini sa ato Magnum Sports, US Open na puto sa patikos tungkol sa gingong pagatag pabor kang Pinaya tennis star Alex Ayala. Mga eksunti man lang sa gawasong katilingban, katawan ang labing gamhanan, managlay mga atong baruganong kum sa katawan ang matuman, hangdurug ma kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum Aileen Acuril.
0: Aba sa mga newswriters, singin tinina, la Delgado Chris Neri, dinilamang sa Balitaog Serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, dinilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 12:47.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Sa gihapon, Governor Doc Hans Lima Lolo. DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoypoy.
6: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni siya ingon diha-diha mo effect. Mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoy lawas, di ay naana na ito mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc. Ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find og instant cure. Una, inom din dagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Mabita mo inom ta, mawala dayon, then pag mawala ang effectivity stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag dagan sunod adlaw, malipong na po ka, mahiblad na po ka. Magka-diabetic na po ka, mosaka imong sugar. Ulipay na kaya ka, niubos imong sugar. Pag dagan bilang ka daw, nisaka na po. Munang magsigi. Ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sana, asa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated ang atong lawas. Munang in a long run, magkosog complication. Uy, nadaot naman ni imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulog. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako ha, kanang DTX 500 og kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pagmata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pagkatulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon, contain ha? Mas daganta pagkaon nga ga-contain o preservatives o insecticides o pesticides. Halos tanan pagkaon na to nag-contain o preservatives. Talagsara. Pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives, halos tanan. Basta naan sa mga convenience store, possible gina, tanana na yung preservatives. Makadaot man islawas. That's why at the age of 30, at the age of 40, naan na yung mga sakit, naan na yung balatian. Sa unang panahon, itong mga katigulangan, ah, sugotra managkaon og lagot mon. Diba? Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90, tanawan ninyo ang ilang ginabuhi. Uy, ang sisikreto, utan sige, gulay. Nga kita nang andoy tang maayo dahin ta sa itong mga sakit o balatian, huwag ganin na ito nag-i-considered. Gusto na ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab akong pananto. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C,
8: subok na ng mga eksperto.
6: Epektibo kaay ni siya nga herbal nga taas og antioxidants, mutabang sa tong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha nato sa atong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon nagikan sa pagkaon. Pagkaon naa sa atong ginakaon o ginainom. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Murang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron gawas nga kargadog preservatives. Ang atong pagkaon ron nagdeplete sa nutrients. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Ang uban gyud walay nutrients including na ha junk foods. Kana wala gyud unsa may naa lami ra parat ra tamis ra muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment, so gamal na ris ta ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kung nanay high blood, wala samot ka daot. Abaga nato ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. I-combine lang nato na may mga arthritis bukog nato dira galuya na ang cartilage. Kadtong mga may diabetes kay panguntra gyud nato ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood panguntra nato na Mighty C og DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa maing panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
13: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
4: Oras, alas 12:58.
8: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Magkala beta sa pagkumandir sa atong tulong na magkala atong Magnum in Action ng atong hindi magkala atong programa magkala Magnum in Action to grato ni Kuya Ronald Rufin diya sa barangay makasanding ni atong nakbayan.
14: Magnum in Action.
4: Nagpunta butang magkala atong iskutan labi na magkala kinibang kining may tungod may gala sa atong kainit sa panahon. Kaya kining bulan sa gusto may gala sunod-sunod ang sunog. Unya, karong panahon na may gala kung tala nyo sa bukid karong dagan na ipikto na yun may gala ang kainit sa panahon. O muna itong gusto sa Heraldo ay opisina karong brugma. Follow up na itong may gala sa atong DA. Labi na sa atong kining atong may gala ng city kinibang atong APO. Kining atong agriculture office mga eksyon. Isulat ni Pungutana kung nanabay mga report sa ila sa kinibang mga magumang apektado na ilang mga pananom. Nagkagabing epekto may galaw niya. Kini mga irrigation na ito. So man eh, nabay tubig kung mugami at mugrabi na eh, ang tubig na ito. Dili ba lugar mo iti may galaw diyan sa ato mga irrigation sa area?
14: Magnum in Action!
4: Kanya naman tas bula o sa ugma, September na good na, beer na, di ba? Pag imog beer may galab, murag mag-iha pa sa ta, kung ano sa, nana sa, kabatid na butang mga awit sa Pasko.
14: Magnum in action.
4: Wato ka man wata maka kwa maygala nga kining bulana pag ber na maygala dinhi makita na to maygala ang gingon lagi nga mas grabe nga kainit nga atong masinati. So hugot bakos bantay ta kaya delikado maygala sa mga sunog ug guban pa. Ato na isguta maygala sunog sa pagguban diri sa atong tulumanon.
14: Magnum in
4: action. Ato maygala nga Magnum in action sa ato brago maygala bijo apike pag sa oras. Kadto na maygala binairang oras maygala ang Barog Mindanao. Pitirang oras, may galang sunod sa Abzadili, madugay.
14: Magnum, inaksyon!
4: Iwalagas kayo na, Magnum, Jula Kubo, sa Balitao, Servisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitao, Servisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alauna-uno.
11: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikang
3: epic
2: tipo.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants na gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malay pong bakang vertigo. Muto na kadungog mong to. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
3: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
7: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
8: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, mayong hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Lalawigan, sa Misamis Oriental. Ayon sab sa kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Nabinagyo din sa pulo sa Mindanao sa atong mga televiewers sa social network, sa FB o sa YouTube. Live streaming ta sa Magnum Radio 99.9 FM. Og mayong hapon, mayong hapon diya ni Paring Ramil Bartbart Villes. Kanunay gamonitor sa itong programa o gingon manusab sa mga kapitanis niya sa Melungsod sa Magsaysay. Mayong hapon ninyo. Diya. O mayong hapon usab, labi na gito usab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak. Ang sayod ta nga successful sab kayo. Ang napahigayon usab, higala ay Tuig 2026. Atong makauban karon si Binceros Herona Eliorent via online zooming mga igsuon. Partner Binsay, mayong hapon ni mo diha.
9: Hapon, partner Milo, may hapon. Oh. May hapon usab sa tanan nga tigpaminaw sa suki nga istasyon ang Magnum Radio 99.9. O sa tanan nga nag-monitor sa programang Barug Mindanao sa Facebook Live.
8: So, mayong hapon usab, labi na gito usab diya sa may lung siyudad sa Hingoog City. Daghan nagsunod sa itong programa, partner Binsay sa Hingoog City. Apil sab sa Bukidnon through sa ilang social networks mga igsoon sa FB in particular. So mayong hapon, may hapon sa katawan. Partner Binsay, sabay latest karon after niining higala ay festival din sa Dakbayan, diin nagmalampuson ug malinawon man sab kayo ang pagpahigayon ini.
9: Una, congratulations sa atong lokal nga pangagamanan, gipamunuan ni Mayor Clarix Uy. Ang atong city tourism office, atong higala niya nga Department Manager si Marky Haladapan. O diya sa office o din na sa CIO, sila ni Jade Adiser, sila ni Ma'am Tata Lumbatan, mayong hapon ka na itong tanan. Congratulations kay successful kayo ang Igalay Festival o ang pista ni Patron Senior San Agustin. May hapon usab sa mga lideres ito kasimbahanan, si Archbishop Jose Cabantan o ang mga kaparian o mga laigo din sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
8: Okay. So mayong hapon usab ni Mayor Jay Bago ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter. Kanunay sab gisunod sa itong programa. Mayong hapon ni Mudya, Mayor Jay Bago. Og partner Binsay, muraman og today is holiday, araw ng kagitingan. So I think walay session sa Senado og wala sa impeachment trial. Og hinoon ato nung madungog nga dunay posibilidad nga ang atong gi-expect nga duha ang mo balin sa bakuran ngadto sa majority, from minority to majority. Atong nadunggan karon mga siwit-siwit sa atong kahigalaan sa dito sa kauluan nga may abot na og lima. Lima na ang nagka-interest karon nga mutabok sa majority. So unsa imong panglantaw ni ini karon sa political equation ini partner Binsay, labi na related ni ining impeachment proceedings?
9: Una, dili araw ng kagitingan karon, National Heroes Day.
8: National Heroes Day.
9: Katong araw ng kagitingan. Pero kuan gyapon, Day of Heroes magyapon kanang araw ng kagitingan.
8: Oh, no, Heroes Day. National Heroes Day. Oh.
9: May tungod sa imong pangutana, siguro nag-insakto ang atong panglantaw na angay saligan kining atong mga senador. Isip magkuhan sila mag-act as judges, impeachment judges. Og siguro sa nakita sa ligong nga ebidensya nga gipresentar sa prosecution, og dili klaro nga depensa, kay klaro magid nga usahon nga pagdepensa katong mga ngalan nga gibutang sa acknowledgement receipt kay nakadawat og atag 100,000, 150,000. Ani mo og justify ni adto, wala may klaro nga explanation. Kung gani nakita dito sa testimonya ni Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President Nimuel Ortonio, nga murag duharak awo ang kahibalo giunsa paggasto ang confidential fund. Kini si President Sara Duterte ug ang iyang security officer nga si Nimuel Ortonio. Ganit kita po dito sa mga testimonya ni Ortonio o ni Gina Acosta, ang special disbursing officer, nga pag-liquidate, adunay acknowledgement receipt sa pagdawat nga gibakwi. So, ang kuwang ganingan to, nakita ko sa live, nga mismo si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cici Escudero, nangutana og standard operating procedure ba sa OVP o katong sa City, Davao City pa, kay si Gina Acosta, siya mang gihapon ang SDO ni Mayor Sara Duterte. Nga pagdawat sa confidential fund, kunya ihatag dito sa security officer nga dili ganing banded, kunya pagkahuman nila o gasto, bakuyon ang acknowledgement receipt. Kaya mura akong nasabtan, pag-release gikan sa SDO, sa Special Disbursing Officer, nga to sa Security Officer, acknowledgement receipt lang gihapon. Bali, huwag na ko, suguin taga partner nilo ba nga, pagpalit ako dito, binig, katagan taka o kwarta, bali, 100, magpirma ka o magpapirma ko sa imo acknowledgement receipt nga nadawat nimo ang 100. Niya pagbit-bit ang bidignit, imo kuhaon tong acknowledgement receipt. So bali walay proof mapakita ang disbursing officer nga dito niya gihatag kay giuli man, pero nana kuno ang liquidation. Og ang ikaduhang issue na karon is ang dito na pud sa liquidation. Nakita dito kato mga ngalan nga si Andilim, si Mary Grace Piatos, si Sumis Obilat, si Ngit-Ngit, si Timon Pusa, si Antonio Pagong, Kipla pang kibulungan nga ngalan.
8: Ako, lugar partner bin sa amingon ko og fictitious name kay wala may record sa PSA nga na-register kini mga ngalana. So, kay tanan tao lugar sa atong nasod, di man pwede nga walay record sa PSA kung na Philippine Statistics Authority nga siya registrado nga mumulupyo din sa atong nasod. Nga, ikadua, sa akong na sigpaw sa imong mga analysis of any opinion, kining pamahayag ni presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Ches Escudero nga he give last warning sa vice president. Kaya kumbaga na irita siyang kanunay gapagawas diya sa iyang social account, page niya sa Facebook, puting malicious remarks ngadto sa impeachment court, impeachment trial, which is an insult not only to the presiding officer but to the whole members of the impeachment court, which is ang mga senator judges. Sa imo panglantaw niini, mga implikasyon niini, nga ingon ana naman karon ang atong vice president nga dili man gatubang naara sa Facebook, unya gatagan niya og kana bang dautan nga impresyon ang atong impeachment court nga maayo man ang pagpadagan. Wala may nakita nga biases nganong mo question man siya sa maong proceedings.
9: Nai gitawag nga prinsipyo kanang sub judice nga tang nag hearing ang usa ka korte, dili pwede ang parties mag-issue og mga statements especially referring to the substantial aspects of the case.
8: Yes.
9: Pwede ka talaga magtuwang mga pronouncements kung saan naitabo. Pero ang katong mga komentaryo, ginilirian ka na sa korte. Kung kalapit na ang vice presidente, kay especially because siya man ang excused, siya man ang gisumbong. And he has all the opportunities to answer all questions and issues, her defenses and the legal basis of her defenses, the legal and the factual basis. Di nga sa gitawag nga proper forum. And the proper forum is the impeachment court. It's the Senate sitting as an impeachment court. So foul ang maghimo ka og statement o mga komentaryo may tungod sa proseso, may tungod sa impeachment, while nagpadayon ang impeachment. Anyway, represented man si Vice President Sara Duterte sa iyang mga abogado.
8: 16 lawyers, ha? 16 lawyers.
9: And nothing, walay nagpugong kaniya na magto dito sa Senado kung siya mismo mo patimaw o magpasabot o mag-deliver sa iyang mga defenses. Na umuman kini ang akong ato na obserbahan kay while gaingon sila ang mga ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga kining impeachment trial pamulitika nga gipanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos tungod kay aduna sila political differences. Apan kung tanaw nato sa actual nga nahitabo, ang iya mga kampo ang sige o pamulitika. Number one, siya na pag-issue og statement publicly on the merits and the substance of the case and even to the point of attacking or questioning the credibility of the impeachment court and its processes. Kana siya sa tanaw na ako is pamulitika. Pamulitika ka. Wala sila respeto sa constitutional process, wala sila respeto sa institusyon ang Senado nga mao'y dunay exclusive authority sa pag-try sa impeachment cases. Kaya ilang gusto nga dito na sila mo istorya diretso sa publiko. Gusto nila try publicity. Even nakita nato sa behavior sa mga abogado nila diha sa impeachment trial, klaro man nga ang ilang messaging, ang ilang pag-istorya is not sometimes or oftentimes from serve na to, wala nag-i-address dito sa impeachment judges, sa senator judges, but they are talking to the public. Now, muka na siya nga sa rules of court nga ni-apply sa Senate impeachment, ang sub judice could be considered a contempt of court. Kaya kinakaroon nga respetuan kini nga proseso, dili na ito na-question maganing dito sa trial, dito sa hearing, dili sa gawas, sa hawanan sa impeachment court. Kaya sa pagrespeto sa proseso nga gilatin sa itong konstitusyon.
8: Kini mga good partner, Vince, ako nang ipangutan na kay nakurat kita ang nakita karon sa katawhan, gapaminaw nila ang ilan ay noong mga rason nga wala nakasubay sa proseso diya sa impeachment court. Kay ang impeachment court has its own rules diha nga ma-apply sa both sides, sa prosecution panel o sa defense panel ng mga lawyers. Unya, dapat ang kiniuntang mga defense lawyers i-prevent nila ang giakusar, kibali ilang kliyente ang si Vice President Sara Duterte nga dili mag-istorya diya sa gawas. Kung doon na si mga hinaing kabahin sa mga proseso, diya ni isulti sa mga iyang defense lawyers aron madala diya sa impeachment court. Kaya kung baga diya sa gawas, putting the impeachment court in a malicious, in a bad light to the public, mamana ang atong nakita karon unya unsa man dai di na lang data mo subay sa constitutional process. Atong una-unaon katawhan nga no one is above the law, walay labaw sa balaod, we are governed by law, not governed by men. So kung ingon ana man galing nga dunay mga naa sa gahom nga dili mo respeto sa constitutional process, naunsa naman ay mahitabo sa atong nasod kung maumang galing kini, di ba, Partner Vince?
9: Ganing adunay balita ni gawas karon, Partner Nilo, gikan sa Armed Forces of the Philippines, kay na sila ay napalgan nga intelligence information nga dako gayud ang paningkamot by certain forces nga sa disinformation aron ma-influence ang panguna-una sa publiko o basin appeal ang mga impeachment judges, ang mga senator judges, pinagi sa pag-twist o pag-distribute o mga false information. Ganing imbis nga tabangan nila ang mga biktima sa grabe nga pagbaha sa Luzon, ila pagyapong isunuran nga gilihis ang istorya nga giblame ang administrasyon sa kining mga pagbaha. Now, I would like to clarify this. Ako nang i-clarify.
8: Okay, go ahead.
9: Na we're not saying blameless ang gobyerno ni ining mga pagbaha. Pero una, established facts man nga, number one, kining mga grabe nga pag-ulan karon dito sa Luzon, kining mga abnormal weather phenomena is caused by climate change. Ganing dili nato masablan ang panahon. Isa ra makita ka Arpikilago, isa ra unta atong weather system sa Philippines. Apan dito sa Luzon karon grabe ang ulan, ang habagat. Pero dinhi po sa ato naglagiting ang kainit. So dili nato masablan, so naay natural na phenomenon or causes kining mga pagbaha. Ikaduha, dili man accurate nga i-blame nato ang kining pagbaha sa administrasyon. While I would admit nga it could have done better, pero ang example, kanus-a man nagsugod, ang ebidensya, ang facts, maklaro man, kanus-a man nagsugod ang mga ghost project, mga substandard flood control project. Iba mismo na public statement o statement dito sa Senate at sa House hearing sa Osaka, pinaka one of the most notorious ng mga contractors nga nasangkot sa flood control scam katong mga Diskaya. Giangkon Manila, unya ang nangutana na pagid mismo si Senator Bato de la Rosa.
8: Yes.
9: Kanus daghan kayo ilang project nga flood control. Nga katong gipang question nga 2017. Ug niya po nata nga dito sa pagsulod sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte, dito ang grabe nga pag-increase sa flood control projects. In fact, there were 13,000, almost 13,000 flood control projects during the previous administration.
8: No single now, conducted investigation, Partner Vince.
9: Doon na may mga reports ng gawas na kadagha na yung mga infrastruktura, mga tulay o mga dikes na gihimo panahon sa previous administration in the name of flood control na nangabanlas sa baha. Now, ini ang pangutana nato karon, dili pa kita maghatag og konklusyon kay padayon pa man ang sakuna. Kini ba nagpasabot nga mo kini ang example sa mga substandard nga flood control projects? Now, mo kini siya ang atong ipasabot sa katawhan nga kung mag-exact kita og accountability, dili ta mamili. Dili man pwede nga ipa mag-exact ang accountability sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, and we turn a blind eye on the accountability of the previous administration. Kita sa Barong Mindanao nagtuo na dapat matas. Kung mag-sakit ang accountability, tanan. Pero nakabase sa ebidensya. Now, well and good if there are evidence nga ma-put forward against sa Presidente, sa former House Speaker, i-file dito sa Ombudsman, i-file sa Siligang Bayan, dito sa Korte. Dili sa pinagi sa press release
8: sa social media.
9: Mag-present sila og mga testigo who later on recant. And ang gagawas nga istorya karon because lunay money considerations dito sa ilang pagtestigo, dili out of the goodness of their heart. Mukha na kita sa Barug Mindanao atong mensahe po sa tukig suunan sa Mindanao. Well and good ug asa ang atong loyalties, asa kita gabilib ng mga politiko. Pero dili pwede nga magpakabungol na lang kita sa mga paghitabo.
8: Correct.
9: Na ug ang atong pagtuo aduna gi basihanan na ato ka na i-presentar dito sa proper forum. So dili na lang pod nga magpalingog-lingog ng dayon kita kung adunay mga inconvenient truth, adunay mga inconvenient nga mga facts nga yatubang ka nato.
8: Kay ang ako pod iniwing nakita, Partner Vince, nga ang flood control dapat malipay ganit ta kay it is the president itself who exposed this one. Siya ang nag-expose. Dapat malipay ta ang presidente na may nag-expose ngay kini mga pangitabo nga ghost flood control projects sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. So dili nato na angay ilihis kay sa imong ginaingon no less than the Diskaya couple na number one contractor so benefited cornered billions of pesos sa ghost flood control project sa gobyerno. Din ang administrasyong Duterte, the previous administration, didn't conduct any single investigations. Iya lang gisulti nga grabe ang corruption pero wala siya magpakandak with his vast power as president. Wala ka nagpakandak og investigation niya na if you are go to against sa mga corrupt officials. Muman asad dia Partner Vince nga ilang gabalihon ang sitwasyon. Gawalaon nila ang tao nga ang direksyon sa government to go after the corrupt officials. Ilang gabalihon nga is the president itself pastilan nasayod biyata nga si sige go ahead.
9: Wala gi patan nilo. Importante kayo kana imong point, very good point. Kay si President Bongbong Marcos man ang nag-expose. Now, nasayop ang gobyerno and once it rectified.
8: Oh.
9: Mga kanang giingot in our previous broadcasts Nga kining kampanya Bato Corruption requires commitment to the truth and justice. Ngano? Eh, kung yun ka nga, atong mag-undang na ito kini, there has to be results na ay mapanubag.
8: Correct.
9: Kung ang impeachment is a process also sa atong konstitusyon na kung adunay corruption o mga sala, batok sa balaod, mapapanubag ang mga tag-as nga official.
8: Correct.
9: Now, in a very, very recent history, dili man siguro bungawon ang mga katawan ilabi na itong mga kaigsuunan kauban nato din sa Mindanao. Na grabe man ang pronouncements ni former President Rodrigo Duterte against corruption. And we clap our hands. We appreciated it. But doon na ba sa'yo na-file nga kaso? Doon na ba iso?
8: Wala. Wala.
9: Read us out. Na it was during his administration na ang mga senador nga nag-atubang o graft and corruption nga cases, gipangbian. Sama ni Jinggo Estrada, ni Bong Revilla, nga wagin mga kam, nangawkaw pa yun, allegedly, o nakabalik sa prisuhan. So, kaya these things are real. Dili ni imaginary. Mulagi ka na nga, ato ka na siyang i-reflect nga panghitabo. Although, di mo pa kita satisfied sa performance sa BBM administration sa paglakag sa mga korap. Although na natin nakita nga mga napriso. Hindi na po kalisod mga kaigsuunan mag-gather og evidence. Hindi na kalisod mag-presentar rin sa korte og ebidensya sa probable cause o kanang gitawag og certainty of conviction.
8: Oh.
9: Sumukat ang tuwa ko badayon ka mo og istoryahan about sa malita.
8: Oh.
9: Kung nag-present ka kana sila sa korte, karon kay dala na sila sa korte, ilan nag-ipang withdraw ang ilang affidavit because they were certain na dili makapasar sa cross-examination kanang ilang ipang istorya ng mga allegations. Kaya ako man kayo mental nga sayo sama ni adtong si Marcoleta na si Senador Marcoleta na ang gadikta kang gutesa nga basahon dito sa affidavit.
8: Oh.
9: Nga ito ay nga kulang na yung page ang affidavit ni gutesa.
8: Oh.
9: Na murag masakit ko pa si Senator Marcoleta
8: kasi kang gutesa.
9: Which is ironic kay personal knowledge ba na ang affidavit. O katong sa katong 18 bodyguards ko no. Pagkita pa ang iPhone 16 bakit o iPhone 17. And it turned out nga katong date nga ilang giingon nga nagkatog sila og malita. Wala pa man gilaunch sa Apple ang katong nga model sa cellphone. So monumental things nga kay ngon ta nga nagit siguro yung baka. Kung hindi nila ba sa kining magtestimonya ka sa korte, bisan pa o sa 100 mo ka gi-istorya nga tinuod na isa ka bakak.
8: Ma-erish tanan, ma-erish.
9: Falsos in omnibus.
8: Oh.
9: A mistake in one, a mistake in all.
8: Oh. So, ako nakita bito ini partner Vince nga dagan. Usay, usay mong giingon nga makapalismaya kay medyo hinay like sa pagung ang dagan sa pagukod ni ining mga corrupt nga o mga officials. Pero, sometimes ma-realize sab nato ako gaka-realize nako gakasabtan sab nako ang administrasyong Marcos kay sa ginaingunan nimo pinakalisod gyud kayo i-gather og ebidensya pinakalisod kayo nga kanabang ma-authenticate kay naanay ebidensya pero subject for authentications kay di man pwedeng walay certainty of conviction nga ang imong i-present nga ebidensya unya mangita pupugkag mga testimonies other personalities nga mo-corroborate sa testimony sa witness. So lisod gyud mo nang makaingon ta nga ingon ana ang proseso ang due process nga gihatag lugway ngadto sa mga akusado mo na So partner Bench, wa na tay igong oras, ikaw na lang una mo imong istorya alang sa ato mga suking tigpaminaw o mga televiewers na to.
9: Kung balikon ang akong giistorya o akong palawman gamay, nga kining atong kampanya for good governance, ang atong kampanya against corruption, requires commitment to the truth. And kini siya nag-require gyapon ang kakugi din na sa truth-telling. Buganin ka na kita sa Barug Mindanao, partner nilo, talipala sa kabisi na ito, ako, retired naman ko sa media. Lae naman ang ito panginabuhian, taliwala sa itong kabisi. Nagpakatakos kita nga taong kining programang Barug Mindanao para mga saysay na ito ang verified nga facts and verified operative dun na sa impeachment to counter the obvious disinformation campaign. Tinan ako nganlan kinsa ang nagpaluan ng disinformation campaign, pero the public must be warned nga dili tanan madunggan ninyo tinuod. Ingna kami sa programang Barug Mindanao kung aduna kami nasayop nga facts, pag-present sa facts, or even if you disagree to our opinion, pero let's keep everything in a reasonable conversation. Di na kitaan ang mga binastos, pagulga-hulga. We've been there. Mga mature naman kita nga mga lumulupyo sa atong lungsod. Kung dili ka na maka-epekto sa atong aspiration nga mutunhay gayod ang maayong panggoberno sa atong nasod. Kung inana atong style magbinastos, mag-spread of fake news, kung ang pagtuo din ha sa fake news.
8: So, mga igsoon, wala na kadugang partner Vance?
9: Napunta, pero anay dugang na panahon, nabilin. Naubos na.
8: So, mga igsoon, dagang kayong salamat sa inyong pagsunod o kining among programang Barug Mindanao. Wala lang kaming katuyuan kung dili ang pagpaabot ng Diyod sa inyo sa tinud-anay ng impormasyon, pangitabo, labi na gyud ni ining gipahigayon ng impeachment trial against sa Vice President. Kay aron nga dili kamo malingla o mamislead sa mga nagkalinglaing mga fake news nga mikuyanap sa bisan-asa karon ng mga social networks, mga igsoon. So, more gyud ang among katuyuan din eh. Paghatod ka ninyo sa tinuod nga pangitabo diya sa impeachment trial against sa Vice President. Aron kamo mga katawham, maumang yun ang ultimate judge sa niini nga gihimong impeachment proceedings. While dunay mga senator judges, but the senator judges is still subject for judgment ngadto sa katawang Pilipinon. Dagan salamat. Kini si Nelo Abruguña, kauban nato si Binsay Rosirona Elyorin, din sa Magnum Radio 99.9 FM, at ang iyapun ugma mga igsoon ang among musunod nga programa din sa Barug Mindanao. Dagan salamat, ugma yung hapon kaninyong tanan.
7: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan, ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
6: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

talaga ng Pasko, mga higala. Pero karon holiday. It's National Heroes Day. So walay klase, walay trabaho ang ato mga government offices ug ang ubang private companies. So kung naka sa balay, enjoy the holiday, relax to the max. Ayaw sa nahuna-huna ang mga Magna Friends ng trabaho. Ayaw po nahuna-huna ang mga deadlines. Karon shout out sa

shout out na mga Magnum friends, shout out imong ex, higala, crush, family, katrabaho, o katong gusto ni mo makabalong na, naa pa siya sa imo huna-huna. I-shout out na only here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Again, happy National Heroes Day mga Magnum friends. Goodbye to August na, kay last day na karon, og hello September para ugma puhon. Meantime mga Magnum friends, karon nga halos tananana sa social media, scroll diri, scroll dito, videos, trends, opinions, likes, and comments. Sometimes, makalimot na ta unsa yun ang importanteng influence nga atong gihatag sa uban. Pero being a hero today doesn't always mean daw nga doing something extraordinary. Sometimes, ang heroism daw is simply choosing to do what is right, no? Labi na gyud kung walay naglantaw nimo. So moving on sa tong hagi today kay adlawng Lunes, katapusan pa rin nga adlaw sa August 2026. Sa panahon karon nga social media

Karon nga halos tanan na sa social media, unsaon nato pagpakita nga hero gyapon ta sa atong generation. Hero ka kung kabalo ka mo respeto bisan disagree mo sa isa't isa. Hero ka kung mutabang ka without expecting anything in return. Or siguro ang ubang hero ka kung dili ka magpadala sa negative influence, or hero ka kung imong social media mahimong source sa pagdasig o dili sa paguba o paglaglag. Sige, shout out na natin mga Magnum friends. I know you have a lot of time right now to think, to relax, to enjoy, to sit back wherever you are right now sa inyong komportable nga mga lingkuranan, daanan, o sa inyong opisina trabaho. We love cool music karon labi na sa mainito natong hapon. Mga makalingaw nga shout out kung makapahupay nga bonding nato karong adlaw Lunes, August 31, 2026. Again, sit back, relax, and chill mga Magnum friends. Kay, balik na ta with more. We'll be right back.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Tas pang ibublad sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
3: Mabalik sa yung lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema baling mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500.
11: Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya.
11: Yung nagkahatak o proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
10: Mag-DTX 500.
11: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

Mga Magnum Friends, mayong hapon sa inyong tanan. Dili lang gihapon sa inyong paboritong tambayan, pahungawan ug pasinungan. Kini ang Magnum shout out only here sa Magnum Radio 99.9. Kau ba nagkasabay si Magnum Apple Pie sa pag-inhale, exhale. Aron nga ma-refresh, relax ang atong adlang Lunes. Now again, last day karon sa August at syempre natay mga shout outs diri sa atong mga Magnum Friends nga mga SockMed users kaayo. Ato yung shout out kung unsa para nila sa panahon karon no. Nga social media na ang daghan kaayong distractions. Kung saon ka nila pagpakita na hero gihapon sila sa atong henerasyon. Sige, unsa ka ha inyong shoutout karon? Matid pa, ako Magnum Apple, dili ko magbuli online. Wow, how nice to hear from you that way, Magnum Friend. You are 110% correct. Sakto na. Kaya nga naman, behind every account, no, is a real person with real feelings. So, kinahanglan, before you click, comment, or do something, mag-isip-isip naman dyan. Think sa yun, Magnum Friend. Aron balik kayan ang mga nagkalain-lain nga issue nga ma-encounter ni mo online. Pero importante yun, matutas sa itong Magnum Friend, dili daw siya mag-bully online. And that makes her a hero sa atong generation karon, di ba? Okay, kay para safe. Oh, makalikay ta sa unsang ang mga issue na ma-encounter nimo online, okay? More shout out ako Magnum Apple, dili ko mag-post og away namo sa akong uyab. Naka, ang daming makarelate nito. Very good. Munay gingon private problem, private solution. So dili tanan away kinahanglan gyud nga mahimong Netflix series mga Magnum Friends. Di na kailangan ibalandra karon, no? Dapat kamo lang duha ang nakita kay Balo, dili naman damay pod sa uban. So, ana lang yun na, Magnum Friend, that makes you a hero. Keep it private kung kamo mag-uyab, nag-away, di manakmalik ka yan, and reserve for both of you lang. Sige, napang-shoutout rin ako, Magnum Apple. Magpabilin ko nga buutan, bisan walay nakakita. Oh, talagsaon, nagigkaay ni siya, mahitabo, Magnum Friend, and that makes you a hero. Tinuod yun na, Magnum Friend. Character is who you are, labi na yun kung walay nakakita ni mo. There's no audience, di ba? So, kinahanglan nga magpabilin nga buutan bisan walay nakakita. Dili lang kung naga ni imong boss na imuhang mga gusto ipa-impress nga mga tao nga palibot nimo, ah, magbinuutan din ka, magkugi din kang trabaho, or whatever it is nga ma-please nimo ng mga tao nga nagpalibot sa inyo. So, for you to be a hero, matod pa sa atong Magnum Friend, magpabilin siyang buutan all the way bisan walay nakakita niya. Okay, napa, shout out to Magnum Apple kung nai nag-post og hey, dili na ako tubagon og hate pod. Uy, mauman, matud pa. Don't fight fire with fire. So, tinuod yun ang mga Magnum Friends, no? Kay Basin, masunog Magnum ang inyong shout mga out comment section din ha, mga Magnum Friends. So, mga katawata, no? But on a serious note, tinuod na, dilitanan comment, angay patulan. Og dilitanan away, kinahanglan tubagon. Kay usahay mong good mga Magnum Friends, ang pinakaisog nga tubag kay dili ang pagtubag. Kay kung tubagon ni mo ang hate og hate pod, sumay kalahiyan ninyo. So, what we can do to be a hero for our generation now is allow kindness to speak louder than your anger. Okay, so salamat kayo, anak Magnum Friend. Nga dili ni mo patulan kung naay mag-post og hate, imo da yung tubagon og hate. Very good. You are a hero. Bitaw mga Magnum Friends, atong hinumduman na being a hero today doesn't mean kinahanglan sikat ka, viral ka, or daghan kag followers, no? Well, muna siya mga paglantaw sa uban. Pero sometimes, ang pagka-hero, simple na magidunta. You choose kindness, kamatuoran, respeto, disiplina, and doing what is right, even when nobody is watching. Kaya remember, mga Magnum Friends, atong kinabuhi, naagyoy, naglantaw ka na to. Anyway, daghan salamat kaayo mga Magnum Friends for your shout-out today on a Monday. Taliwala sa inyong pag-relax, bonding, suroy-suroy, o syempre sa inyong kabisi, ginagmay, labi na katong mga nanarbaho po karon, nawalay holiday, naka-double pay siguro, no? Ang uban, naka-time pagyud gihapon mo o bonding sa amo diri sa Magnum shout-out. Again, we appreciate your time, your company, and effort. Ug din na gyud ta maglangan karon mga Magnum Friends, kay we'll move on sa atong word of the day. Empathy. Empathy. Ang buta pasabot ani mga Magnum Friends is do na kay ability, no? To understand and care about another person's feelings. So, karon mga Magnum Friends, before daw kuno
tango judge someone online kay mga judger bagid kay ta kasagaran mga Magnum Friends kung unsay mga nakita nato comment dayon online. Pero before we judge someone online, ato nang ipakita empathy, no? Empathy and remembering nga napod ni sila yung mga feelings. So that's it for today mga Magnum Friends. Sinout nga nag-enjoy mo for a quick one. Wherever you are today, always remember to keep safe always. Dini lamang takuto mga Magnum Friends kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. By the way, unyang gabi mga Magnum Friends, balik na dili ha alang sa atong Magnum Songs of the Heart alas 9 en punto. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum Friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay, kay ang Dios mayo kanunay.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9
2: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Pabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
6: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Ukuan pa, pinakaunang tindahan sa Rilo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: DTX 500 na.
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500,
7: mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-arrest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
10: Ka-arrest. Alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
14: Ay, wala ko'y sisilyo.
13: Ay, wala ko'y sukli.
15: Wala yung sukli.
16: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
17: Secure with GCash Login Safe.
16: Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras may gala, alas 2.53 na.
1: Oras atod ka ninyo sa DTX 500. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alright, welcome sa atong programa may galang Magnum Music Jam on a Monday. Happy holiday ka natong tanan may gala. Walay klase, walay trabaho karon. Ano man Magnum friend be, basa ko kabalon na. Kayong ingon na ka, wala may klase ron oy. Pero wala kabalon sa rason bita. Saan na lang good may gala na. Today is holiday, today is Monday. Muna siya ang gitawag may galang National Heroes Day. Adlaw sa ato mga bayani may gala. Oh, muna lang wala tayong klase karong adlaw. Wala yung trabaho mga Magnum friends. Is kabalo na ka ha? Basin, labi na sa mga Gen Z karon may gala. Murag di na kaayo, ano bito? Di na kaayo kabalo. Ngayon sa holiday karon. So, wala yung klase, wala yung trabaho karon. Katapusang adlaw may gala sa bulan sa Agosto 2026. And pila na lang ka oras may gala, mag-September na mga Magnum friends. And muna sa na yung gala ang panahon nga magtigom ta kay daga na sa magpadugdungog mga Magnum friends para sa Pasko bitaw. Na yung mga tao nga mga pinaskuhan. Kaya bitaw sila mga pinaskuhan. Oo. Pa-advance bitaw, Magnum Gilbert. Pinaskuhan ako, ah. Okay. Sao na lang yun na may galan. Sige lang. Basta na lang ano, na lang blessing. Di, i-share po na itong blessing. Anaram na siya mga Magnum friends, di ba? O kung na kay blessing, i-share ni mo yung blessing. Pero ayun lang po, dukot. Da kay, huwag mo yung mabili ni mo. Ano lang gina siya may gala. Kanang, kaya ni mo mga tag, okay, rasab, di ba? Kung na kayo na-doubt nga blessing, i-share ni mo para ma-happy po sila apil. So, na siya. So, ugma ha, September 1 na may gala. So, mag-goodbye na dahil ito sa bulan sa August, mga Magnum friends. Di ba? Paspas kayong adlaw may gala. Di na ito mabantayan nga ang oras. So, atong adlaw may gala, dali rin kayo mauman. Muanang, ano kita, mag-binutan ta kanunay Magnum friend. Kaya atong dagans pa naon, paspas kayo may gala. Wata kabaloon sa mga musunod nga may tabo mga Magnum friends. O nang dapat good boy lang takanunay. Walang si Magnum Rudy katapang. Alas 2.56 may gala. At tangi atong mga nagunang mga segments. At tangi asama atong nagunang mga musika karunga po na. Dini lamang siyempre sa atong nga programa ang Magnum Music Jam. Babanti ta 24 oras may gala sa inyong mga radio set. Magnum Radio 99.9. Sa Facebook mga Magnum friends, pwede nyo makita dito may gala yung mga paborito mga anchorman, ay yung mga paborito mga DJs sa Magnum Live. I-like, i-follow, i-share niyo may gala para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon o daghan pang uban. And syempre sa website www.magnum999.com. Okay. Alas 2.57 ng mga Magnum friends. And syempre, dalita may gala sa atong talagsaong pangutana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.

0: Alright, dari kita may gala sa atong talagsaong pangutana mga Magdun friends. Sa mga gusto mo tubag, namoy kay gayunan nga makatubag may gala sa atong talagsaong pangutana karong adlaw. Basta mo tawag lang ka Magdun friend, anaram na siya may gala, di ba? Ano na siya mga Magdun friends? Alright, atong talagsaong pangutana karong panahon na may gala. Para ni mo Magdun friend, kinahanglan bang mamatay sa daan para mahimong bayani? Atoy balik may gala. Para kanimo Magdun friend, kinahanglan bang aya pa mahimong bayani dapat mamatay sa? Wala atong talagsaong pangutana may gala karong po na mga Magdun friends ha. Kung ikaw akong pagtanon Magdun friend, kinahanglan bang mamatay sa ang usa ka tao? Aya sa matawag nga usaka bayani? Kay mulagi na kasagaran pag namatay na may mong bayani na dayon. Kung ikaw akong pangutanon Magdun friend, kinahanglan bang mawala sa siya sa kalibutan? Aya pa siya matawag nga bayani mga Magdun friends? Wala itong nga talagsang pangutan ha? Tawag lang mong may gala sa 0995-322-6237. Again, 0995-322-6237. Kinahanglan bang matsugi sa mamatay sa may gala? Sa di pa siya matawag nga bayani? Tama ni Andres Bonifacio, si Dr. Sarizal, ug uban pa mga Magdun friends. Sige ha? Kinahanglan na ito ay inyong mga tubag may gala. Pinagi sa tawag or pinagi sa text mga Magdun friends. Kinahanglan bang aya pa kalapitang may mo siyang bayani dapat mamatay sa daan? Bitaw ma-recall bitaw yung ipangbuhat nga maayo? Ana bitaw? So, muna siya may gala itong talagsang pautana karong adlaw. Monday, August 31, 2026. Mubalik tayo mga hawad yung may gala tuloy-tuloy ta. Dini lamang sa Magdum Radio. Oras alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May gilang balita karong orasa. Gipaog ta ni bagong Regional Director sa PR10 kasi Regional Director Police Brigadier General Lester Babagay Jr. ang pagpatuman sa warrant of arrest batok sa wanted person. Mato di PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro nga kini pinaagi niini mahatagan sa ustisya mabiktima og masulbad ang nitubong krimen dinhi sa rehiyon.
5: Iya ganing gi-emphasize pod no sa iyahang guidance nga ang kining pagpahingusog no sa ato ang pag-implement sa mga warrant of arrest no against those individual nga adunay mga pending cases. kini ato ang pamaagi aron mahatagan nato og hustisya ang mga biktima og masulbad nato ang krimen sa ato ang palibot ang magnumching. So kining tanan nakita nato no with all the directive nga gihatag ang ato ang regional director, wala kitay something nga makaingon nga sukwahi no sa direksyon sa Philippine National Police kung it is all about no sa mandato sa PNP, which is to serve and protect og ang kaning prevention and solution of crime.
4: Ang pabahagayaga ni PR 10 spokesperson Police Major Juan Navarro samtang gipamugos ni Manila 6th District Congressman Bini Abante nga dunay katungod sa confidential funds si President Ferdinand Marcos Jr. isip Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines. Kini ang pahayag ni Abante no na sa gitakdang budget hearing sa Office of the Office of President og mga adlaw sa Tiyembre 1 ning tuiga. Mato ni Abante nga kinahanglan lamang nga masayran kung giunsa paggamit ang isgutang o pundo.
6: The thing is, we've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang commander-in-chief ng armed forces. The thing is, we've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang commander-in-chief ng armed forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng vice president, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
4: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. O karon sa tong Magnum News Hunter, sa iyo nga pagplano, kalabos sa drought resistance sa mga pananom solusyon sa NEA 10, batok sa epekto sa El Nino. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
7: Kita rin muskan karon sa National Irrigation Administration kung NEA Region 10 ang sa iyo nga pagplano sa mga mag-uuma aron matagaan ang epekto sa El Nino o taas na panahon sa kainit o gulaw. Sumala sa NEA ang yawi sa proteksyon mao ang pagpili sa mga klaseng pananom nga makalahutay sa hulaw nga mga bilhi. Pinaagi nini mapanalipdan ang ani, masiguro ang food security ug dili mapiktuhan ang panginabuhi sa atong mag-uuma. Gipasiug daw sa ahensya nga ang maong pagplano dili lang maluwas sa tanom apan nakatag-usab ug malahutayon abot. Kasiguraduhan sa pagkaon ug sa matag pamilya ug mas ligong kita para sa atong mag-uuma. Gipahinom duman ngang panahon sa hulaw ang pagpag-andam karon maoy ani ugma. Balita na ipos gikan sa National Irrigation Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras may gala, alas tres, 16 na.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Balik na may gala sa atong programa gyapon ang Magdong Music Jam. Kauban ay yung Magdong Friends sa kanginan si Mr. Talagsaon, Magdong Gilbert. May sense na may humor pa on a Monday. And syempre, Monday karon, walay klase, walay school, walay klase lagi, walay school pa yun, di ba? Kompleto ng mga Magdong Friends, wala pa yung, ano, wala pa ano karon, walay trabaho. Ugma, September 1 naman, ugma, eskwala na sa buong mga Magdong Friends, mga estudyante. Ug balik trabaho na sabta sa mga empleyado, di ba? Mora na siya may gala. No. Anyways, nanagitan sa itong final hour may gala sa itong programa mga Magdong Friends sa hangtod sa alas 4 sa kapunon. O nang padayan ng mga gala sa pagpaminaw. Kung gusto ka malingaw, medyo kadapitang ma-feel ni mong kadang di ka okay today. But paminaw lang sa itong mga naguna mga musika mga Magdong Friends. Aron medyo mo gani mong paminaw, di ba? Ilabi na kung nag-away mo sa yung uyab karon. Oh, nag-away mo sa yung uyab may gala kay matod niya. Matod sa mag-uyab kinsa daw ang ano, kinsa daw ang national hero gyud sa Pilipinas. Ingon sa usa ka uyab, ingon siya nga si ano lagi si Dr. Jose Rizal, ano? Ang usasab, niingon may gala nga. Dili, oy, si Andres Bonifacio. Ay, nag-away mag-uyab. Tungod sa bayani, bitaw. Antod karong mapasan nag-okay tungod itong ano. Tungod na nga ano, may gala. Kung kisag yun ang tinood nga bayani sa Pilipinas. Sao na lagi na may gala. Ano, sa tanang mga naminaw ron, maing hapon sa yung tanan. Tulang enjoy atong Monday may gala. Wayan long weekend pag-iapunta mga Magdong Friends. Atong i-enjoy atong Monday. Kaoban atong atibok pamilya, yung mga higala, amigo-amiga, mga Magdong Friends. Pinapa mo yung mga lakaw karama po na. Siyempre, don't forget, magdalagyapon mong payong kay initgyapon. Oh, dito sa kauluan, medyo ano, bugnaw-bugnaw, but okay ragyapon, may higala. No? Atong kalapit atong palibot nere, medyo init ragyad, pero sa kauluan, medyo ulan-ulan, na yung mga bagyo, na yung mga habagat. Tulang silang iampo, may galang ma-okay sila dito. Ato mga Magdong Friends sa kauluhan. Anyways, alas 3:19 na itong oras. Sa mga medyo gubayang lang orasan niya. I-check yung mga orasan, may gala. Kay base na ano na na, guba ng baterya ng mga Magdong Friends. So niya, nakilakaw, malate ka, saon na lang, di ba? Labi na kung nagsabot mo sa imong hinigugmang magkita mo karong alas 3:30. Yeah, pag-check mo sa iyong orasan, alas 2 pa na. Pastilan. Late na kay ka na, Magdong Friend. Alas 3, ano na karon? Alas 3:20 na. So, dapat i-check mo yung mga orasan. Pero karon lahi naman may gala ang mga Magdong Friends nato. Ang uban, di naman magdala grilo. Ang ilang tanahon sa ilang orasan sa ano naman. Kung mo-check sa ilang oras may gala sa ano naman, sa cellphone, di ba? Wala na sa ano, wala na kayo sa relo, di ba? Og sa pagbatas buntag para makamata nay alarm di magpa-alarm pero cellphone ang gamit. Oh, cellphone ang gamit di pare kaniya tumigala na kay relo bitaw nga karaan kanang iset nimo ang oras kung unsay oras imo gusto nga mo alarm. Karaan ka ito. Relo gid ang gamit mga Magdong Friends. Pero karon lahi na cellphone na cellphone algid no. Cellphone sa shell na. Oh, usay kay di pa yun madunggan may gala kay hinay kayo ang alarm. Pastilan, na-late kasi yung lakaw. Saan na lang mga Magdong Friends. Alright, alas 3:21 na. Ito nga talaga sa akong pangutana mga Magdong Friends. Karong hapon na, para kanimong Magdong Friend, kinanglan pa bang ayaw bitaw siya may mong bayani. Kailangan mamatay sa siya. kinanglan mga Magdong Friends, ayaw pa siya may mong bayani kung mupanaw na sa lang kalibutan. Muna ito nga talaga sa akong pangutana. Karong hapon na may gala. Kung ikaw kong pangutanon, Magdong Friend, kailangan bang kadabitong mamatay siya daan before siya may mong bayani? Oh, muna may gala ito nga talaga sa ang pautana karong adlaw, mga Magdo friends on a Monday. And syempre, tuloy-tuloy ta. Natay i-check na caller on the line. May gala. Hello, Magdo friend.
4: Hello, Magnum Velvet Wapo.
0: Oy, ganahan, Joanna.
4: Nag-ulan na ako po. Karong pasusok, may ulan karong dili sa bangulang.
0: Ah, nag-ulan na di ay. Kusog kayo? Wow, patsyada. At least makafeel tag bugnaw, kabugnaw sa palibot.
4: Kusog kayo ulan, mag-ulan.
0: Kusog na. Ah, ah. Di ka maligog, oh. Di ka maligog ulan?
4: Ah, dili.
0: Ano man?
4: Sa una ako, damay pa ko, ganang kumalugog ulan karong dili.
0: Ah, okay, okay. Sige, sige. Inday, atog talaga sa mga pangutana. Inay, gamay mong ano be? Ay mong radyo.
4: Wala mo, nari ko niligawas yan eh.
0: Nakagawas?
4: Nag-ulan, manggot.
0: Ah, nag-ulan di ay. Lagi, ito nag-ulan lagi, na. Oh. O lagi, nag-loudspeaker ka, wala.
4: Ano atong sumag na ito ba?
0: Ah, mautanas ako, nag-loudspeaker ba ka? Nag-loudspeaker ba ka kanang loudspeaker no, lagi?
4: Oo, no? Nag-loudspeaker.
0: Ah, ayaw lang pag-loudspeaker kay medyo na igasapaw sa iyong tingog. Bistyada kag tingog. Yan kay maklaro.
4: Muba?
0: Oo, muba. Oh, muba.
4: Kana.
0: Oh, kana. Oh, tsada kay paminaw, no? Murag si ano.
4: Kana ko nag-loudspeaker.
0: O, kana. Muna kung ganahan. Huwag na ka ng loudspeaker. Okay, kayo na. Lagi, kusok kayong ulan, no? Madunggan man ka ako din mo, bisan di ka mag-loudspeaker.
4: Madunggan.
0: Tsadag tingog, dili.
4: Da, tsadag yung tingog.
0: Ah, tsadag. Bitana. Sige, ang say tubag din mo ato, ano, Inday, sa itong talagsang pangutana.
4: Ato, ako tubag ato. Dili kinanglan nga mamatay ka sa ayat sa maging mabayani.
0: Mm.
4: And naman, na may uban nga, nakaluwas ka sa grabe na pagkuan in case of emergency, nakaluwas ka para matawag na makabayani na imo natabangan niya o nakuanan ni mo mabinagay ka ng pan, grabe nagigay niya pagka disgrasya imo natabangan kana o matawag ka na bayani di na kinanglang na mamatay ka.
0: So pwede pa buhi, bayani na.
4: Oo, sa buhi, bayani na, okay kayo. Dili nang buha ng basay, kaya wala nang ibaw.
0: Wala na siya.
4: Ang buhi kay, pasalamat pa sa.
0: Wala na siya kabalong na naimod ay siyang bayani, kaya namatay naman.
4: Oo, may panang buhi.
0: Ah, lagi no.
4: Magkaroon nga, sabok karoon nga, bayani ka ginako, inana.
0: Ah, kisa ma... Ah, kinsa may mong ano, kinsa may mong nailhan nga bayani sa Pilipinas?
4: Nalimot naman ko.
0: Nalimot na ka?
4: Nalimot naman ni 23 years old.
0: Ah, wala ka ilan ni Dr. Jose Rizal?
4: Ah, nag-ato, nag-ato mag-isgubi siya. Kalamba, Laguna, sa balay ni Dr. Jose Rizal.
0: Oh, dito ka, ah, mo ba? Nag-istorya mo niyo, Dr.
4: Oh, dito sa Juan. Talisay, Kalamba, Batangas, City, Kalamba, Laguna.
0: Daw ba, nag-storya mo ni Jose Rizal? Nag-storya mo ni Jose Rizal dito?
4: Wala, mga patay na. Ah, patay. Abin ako
0: nag-storya pa mo.
4: Ang mga karaan niya, dahil niya higana, dahil siya ginitanan, dahil siya egzun, ang ilalukuanan, ang ilasiyar, na pagi. Dito po, nagwan dito, bisita po dito, Kalamba, Laguna.
0: Uy, mo ba? Oh, grabe no, natuwang gilani mo dito.
4: Oh, karaan nga ako ang balay, na iyang kanang bahay kubo dito, na ako niya bahay kubo.
0: Na iyang bahay kubo? Uy, okay, kayo no, nagka-picture ka dito.
4: Oh, nagka-picture, dagang kaya po post.
0: Uy,
4: bayo.
0: Dagang kay post, dagang kay ano na, post, tap, sana, posing dito.
4: Gipost na
0: ito
4: sa Facebook.
0: Ah, gipost din mo sa Facebook? Ay, okay kayo di ay. Daw be.
4: Nakusagay mo lang, no?
0: Kusog na, no. Alagi, no. Sige lang, amping dia, inday, ha.
4: Okay, ra.
0: O, amping dia sa, ano, sa inyong, ano, dia, sa palibot.
4: Oo,
0: oh.
4: sige, kusog na kayong ulan.
0: Ah, sige, salamat, inday.
4: Okay, bye-bye.
0: Ay, kusog ng ulan, may gala sa, taga-Balulang muna siya, may gala. So, kusog-kusog ng ulan. Oh, sige, amping mo mga Magdun friends, ha, sa ato may gala. Nakasinati karog ulan o sa inyong dapit may gala, amping mo kanunay di ang mga Magdun friends, ha. Og, ang ulan mga dari may gala, pag ulan, kusog, dali ra mauman. Oh, pag hinay, dugay sa mauman, anaram na siya. Inday-inday nga ulan bitong may gala. Muna siyang dugay kay mo human ang ulan. Pero kung usa ka bundak, kusog kayo, dali ra na siya muundang. Oh, dali rin siya muundang may gala. Nga ulan ang nana mga Magdun friends. At least maka sulay tag ulan-ulan gyapon mga Magdun friends, ha. Karong panahon na. Basta di lang pag di lang sa grabe nga ulan nga kanang grabe nga din na muundang kay delikado na pud ang mga Magdun friends. All right, nay tubag diri sa atong Magdun friend para kanako Magdun Gilbert di man kinahanglan nga mamatay siya daan aya siya may mong bayani sa Pilipinas. Kung unsa yang mabuhat, kung unsa may nabuhat sa atong nasod, ato na siyang himuong buhing bayani. Oh, okay. Salamat, Magdun friend. Sa pagpaminaw, natay line caller. Hello? Hello?
5: Hello, good morning. Good afternoon. Hello.
0: Say good morning. Good hapon naman taron.
5: Oh, okay, pagmata na ako, naka nakamata ko sa tawag ni At Inday nga nagkusog na yung ulan diha sa Ilasa, Balulang.
0: Sa inyo day, why ulan?
5: Ula, init kayo diri Magnum Gilbert.
0: Sa may Upper Puerto ba?
5: Init jud kayo.
0: Init kayo, gipaningot na ka.
5: Wala man kay magsilingpan, magkikuulwis kay dili ay ko kaginawa o walay hangin.
0: Di ka ginawa di ay kung hay hangin.
5: Oo, kanang dili allergic ko kanang init kayo Magnum Gilbert, munang dili ko gagawas. Nakamata ko pagtawag ni At Inday mga nagulan na yay diha sa ano sa Balulan, Cagayan. Diri wala man init man kayo. Mobay pag naog na ko sa balay.
0: Lagi no. So di pare-pareho no sa Balulan ulan, di sa inyo wala.
5: Bitaw ba gadalan-dalan tinuod din ang inuninyo na. Gadalan-dalan niya. Pag
0: muulan,
5: kusog
0: kaayo. Bitaw. Okay, sige. Ang sama ito buha ito? Matulog ka balik?
5: Ay, ana-ana. Mabay pag naog na ko din sa kuan, sa silong. Mabay pag naog na ko, nagtanaw ko panahon ba? Init man kaayo.
0: Sige. Kabalo mang kaka sa itong talagsang pangutana?
5: Basin? About ba ito sa bayani?
0: Really? About sa Sudan ba? Ang sa ilami Sudanon?
5: Bayani, man.
0: Bayani din.
5: Okay.
0: Kabalo mo dahil ka na.
5: Okay, kuan man karon na holiday.
0: Unsa may nakakaroon, Bing? Anong holiday man?
5: Mga kuan na sa mga heroes man siguro. Heroes day man siguro ron.
0: Unsa na mga heroes? Wala sila. Darna, ana. Darna, ana. Captain Barbell, ana. Wala sila ng mga heroes?
5: Ay, dili man. Mga bayani, good ma. So, si Rizal,
0: Kisa mong ganaan nga, ano? Kisa mong nailhan nga bayani sa Pilipinas?
5: Bayani? O, kwan naman ito eh. President, raman ito akong na, kwan na naman eh. Di ganahan.
0: Kinsa man?
5: Ay, ito akong parinti nga si Magsaysay. Alam mo, Magsaysay?
0: Magsaysay, dahil mga pliyado na eh.
5: Gigi magsalay lang. Ginaganan ka yung magsaysay. Gigi magsalay na rin sa kong papa.
0: Mo ba? Ako, akong ganaan nga bayani, bitaw ka itong nagkanta sa 8-8.
5: Ay, oo, si actor, si Kuan, Agbayani, bayani.
0: Bayani, Agbayani.
5: Oo, okay, okay, Japon.
0: Okay, kayo na. Ikaw, unsa man, kinahanglan bang mamatay sa daan, ay may mo siyang bayani?
5: Oh, dili, oy. Dili sa mamatay. Dili sa magpakamatayan may hatang bayani. Namay, bu, dili sa magpakamatay aron mahimo tang bayani na namay ganang kuan magbuhatag maayo bayani na tana.
0: Oh lagi damay uban nga aya i-deklarar nga bayani pag namatay na. Nana ba dapat ay, or dili?
5: Dili oi sakit ka ayo na oi mamatay ta magpakamatay ta kay aya ta mayong bayani sakit kay na.
0: So, Sakit kayo? Ano man? Anong sakit man?
5: Basta kay emotional, ayos ko basta sakit kayo ng mga matay tao eh.
0: Pero ikaw, kung pangutanong ta ka, samtang buhi pa, ato na imong bayani, ana?
5: Oo, samtang buhi pa, tatabang gita. Gutom sa itong makaya, tabang gita, pero may mo tang bayani.
0: Ikaw, unsa may mong ikatabang sa itong nasod, be, kung gusto ka may mong bayani?
5: Kuan lang, kanang simple lang kaayo.
0: Makauya, bugdagang teknisyan, ana.
5: Extinted lang teknisyan, ay, murag.
0: Hindi naman ako dahil.
5: Extinted lang teknisyan, diya. Hindi
0: naman ako bitaw na. Ikaw, murag, ano man ka? Gatabang man ka, di ba? Maria Isabel?
5: Ay, Oo. Kanang, kuan lang, simple lang, kanang basic lang, mga basic needs ra, sa
0: matagag mga, ano ba? Matagag mga grocery items, ana ba?
5: Oo, ana, pagkaon, grocery items, pajikas binagmay, ana.
0: Grabe, full bag na yan.
5: Pajikas binagmay, na, radio pod, ana, sa, siguro na sa angay, yun nga, tabangan, labi na yun si Lady M. Magnum Gilbert.
0: Okay. Si Heidi Rons, kumusta naman? Okay rin siya?
5: Okay rin man to. May man to si Mama Heidi Rons. Kaya makakita na siya. Nanayang negosyo. And then si Lady M. Ang ngayon tabangan. Kaya grabe. Kaya na siya ka solid listener sa Magnum. Kaya nag-visit ko. Anak niya diha sa NMMC Hospital. Pato siya ga dialysis. Sa cellphone na siya. Maminaw nag-Magnum. Bisa gidaya ga. Nakakangak pa si Lady M, pero nakapaminaw gin sa Magnum kay
0: Samtang Roman Dia. Samtang gidialisis siya kapaminaw og Magnum.
5: Oo, kaya mang cellphone man yang gamiton ana o witness gi ko ana Magnum Gilbert. Adto kay nga time nakabisit ko, ikaw ang nagprogram adto o diha sa Magnum, ikaw nagprogram.
0: Ako dai nagprogram ato di ay.
5: Mga 3 o'clock na to nakabisit ko diha sa NMMC Hospital, nga gidala man to ako siya ganang radio niya, mga food stay niya, nagamay din na cash, ana.
0: Grabe, nagamay yung cash.
5: Ginagmay lang ba sa mga heart and giving? Kaya, kinanglan po na itong present ba na naapod ni Lady M.
0: Wow, okay.
5: So, pila na magod na siya, nag-cires, good, nag-dialysis, and then, ang iabitong ka ng kalipay, mara ang pagtawag sa radio, labi na gidiha sa inyo sa Magnum. Mara yun ang kalipay ni Lady M. Gilbert.
0: Ikaw de, di mo ikalipay nga Minog Magnum?
5: Kalipay ko, ayun ko. Lipay
0: ko na. Lipay na siya.
5: Grabe, ginagawa. Kalipay, nakadungo ko ni Ate Inday. Nanaog dayon ko ba?
0: Oo, lagi na siya, nakaayo ba? At least ikaw, bisan pa man nga ginagmay lang, makatabang-tabang gyapon ka.
5: Oo, sa uban po, nga ngayon tabangan dali sa among chapel, kaya kung may interest sa food community, malang basic lang. At least,
0: food committee.
5: Mapagkaon.
0: Abi na ako, gatag kag mga Gcash sa mga technician ra.
5: Ay, wala. No, never ko sukad na gatag nila kay naman na sila'y trabaho, God.
0: Naman na yung trabaho. Bitaw na. May na, at least no, samtang may kinabuhi pa. Tabang, good, anak, good.
5: Bisa ginagmay lang ang imo ba erong pag-comfort sa ilahan na aka tabang gita Magnum Gilbert.
0: So gusto di ka may mong bayani di ay
5: ginagmay lang kuming-kuming lang ana.
0: Buhatan ka gribulto ba ana? Buhatan ka gribulto ni Lady M.
5: Ay dili ko ang buhatan kung may image nga inana inak na sa ako ang makatabang sa sayo Magnum Gilbert.
0: Okay, sige. Uy, salamat kayo, Maria Isabel, ha?
5: Salamat kung kaayaw ni mo Magnum Gilbert sa iyong programa nga. Jogi kay kunin mo, kasi makamahay-mahay ko kay. Hindi kunin mo matubag, pero karoon na ning kamot yun ko na. Iyon, naging ginawa ng aking tawag Magnum Gilbert. And then,
0: di man ka dapat magmahay kay maulahi mang kagdayal.
5: Oo, mula lagi. Dagan na warp.
0: Lagi. Shout out na lang. Kisa i-shout out din mo.
5: Shout out. Ito sa tanan din nga na minaw. Nga ka ng manok. Matraba na sila sa kuog. Dili na ako i-mention ang ilang alam. Labi na gini. Angkol Dagimol. Kaya kasi nyo ra daw nga. Akong igagaw ang sige na kuwa mention. Angkol Dagimol. Shout out na nagid ka, Kol. God bless na kong tanan. O ganin niya tanan diya. Sa servisyo.
0: Tarunga. Sa servisyo. Tarunga kay... May baon kung asa ka kapaminaw ng stasyonan. Saan na lang? Sa servisyo una. Oh, baliktad ba na yung mga taon? Unsa ba tarunga? Si Bal, take to, take to.
5: Sige. Sa balita, servisyo.
0: Kana, ay kagad balibalihon ng serbisyo. Serbisyo na muna ng una.
5: Okay, service about na sa bayani nga nag-serve na. Tagtabang sa isig na tao mo ito na serbisyo na ino na una Magdum Gilbert. Sige, salamat kay Magdum Gilbert.
0: Sige, maya po. Sige, bye-bye. Alright, si Maria Isabel, salamat sa imong pagtawag. Line caller on the line. Hello.
6: Hello, may
0: hapon, Magnum Gilbert. Dan Ray. Nag-ulan diya sa Ipunan, may inyong area, di ba?
6: Yes, Magnum Gilbert.
0: Nag-ulan diya?
6: Wa pa.
0: Ba't ang atong kalangitan medyo ano, nagbungkot na?
6: Medyo kamay.
0: Kamay ra. Alright, sige. Ikaw, Dan Ray, kinahanglan bang mamatay sa daan ng tao? Aya may mong, aya siyang himong bayani?
6: Dili kay sa new generation karon na nay dahan bayani nga buhi
0: nana
6: nana
0: kinsa may imong nailhan nga buhi pa nga bayani
6: mga kuad kuno mga ESP then mga OFW then atong PNP
0: sa pamay.
6: Maliban lang sa mga kuan kurukonghong nga mga government
0: pero
6: si Mami Isabel.
0: Si Maria Isabel gusto
6: si Mami Isabel butan well si Mami Isabel.
0: Okay, gatag og ano tawag na kanang grocery items ana.
6: Makuan sa gid siya gapon na include gapon siya nga bayani siya ni Ma'am ABM.
0: Lagi na bayani gid. So,
6: kuan lang sa dili kay sa tibuok gid nga tawo niya nga kwatro nagpakita sa kabayanihan sa kapwa tao.
0: Ikaw ba, Dan Ray, naba kay gabuaton gyapon sa atong ano, sa atong palibot?
6: Kuan, siguro tong sa una nga maglaglag yung ko din. Pero pag makakita kog mga beggar diya sa dalan, matagit ko, labi na ka ng visually impaired o binigit kalakaw.
0: Oo.
6: Mahatag ko na sa ila.
0: Mahatag ka. Ang bahala, ginagmay lang, basta na ah.
6: No, dili mo sa nga kanang bariya-bariya lang. Dili sa ko ano na bariya lang po ihatag.
0: Dili, bariya yung ginatag. Kung saan yung ginatag? Mga 100 pesos, ana? 200, ana?
6: O, ana, papil-papil.
0: Wow, sosyal. Asa mang...
6: Dili, kita lang sarang ang good God.
0: Pwede mang limos na lang po kunin mo?
6: Ubanta.
0: Bitaw na. Pero kapili yun lang ni mong gatagaan. Dili itong mga makita bitaw na yung murag... Murag maayo pang lawas. Ano ito? Mga batano na na. Di ka gataga na.
6: Mga badyaw nga. Kanag yung mga badyaw nga kanang magdalag mga bata. Di ko gataga na.
0: Ano kadala mo sa bata para maluoy ang mga tao?
6: Siguro din, ilang gakon ba nga natray batang na napakan kung baka may ilang ipakita ba?
0: Lagi na.
6: Parang kaloyhan yung talaga ayo.
0: Maudyod ba? So di ka gatag, ana?
6: Dili.
0: Dito ka sa mga kalakaw, mga buta, kanang naayang mga PWD, ana, lugar?
6: Oo. Lagi sa nakatong sa Juan Mardunis ba? Natong tiguang galing na babae.
0: Yeah, oo.
6: Nga, so, dahil sa, kanagi sa permigin naman nagatagaan sa una o kan.
0: Gana dahil mo ginatag dahil? More on, ano dahil ka? Kanang dili ka mga coins ang ginatag, dili coins yung ginatag, mga papel good?
6: Oo, kaya talaga sa raman, dili man sa kuhaan good. Kanang dili magpermi sa sarili ka una.
0: Alagi na. Ay, gapon. Bisan karon mo, gapon yung gabuaton.
6: Oo.
0: Alright, sige. So, at least na karon para kanimo, dili kailangan nga patay na aya may mong bayani.
6: Muna
0: yung tubag. Alright, sige. Salamat kay Dan Ray.
6: Salamat, Magnum Gilbert.
0: Ah, sige, sige. Bye-bye.
6: Salamat.
0: Alright, po itong Magnum friend, si Dan Ray Megal. Ano? Di ito kailangan nga, ano, aya pa ma imong bayani pagpatay na. Lagi na. Alright, laing mga suki na to, mga Magnum friends. Hello? Jot lang ha. I can't hear you. Wait lang ha. Hello?
7: Hi!
0: Oy!
7: Hi, Magnum Gilbert. Good afternoon.
0: Okay na ka?
7: Ay, okay. Maura to Magnum Gilbert kayo. Nakuhaan lang ko na hago.
0: Basin, boros na ka?
7: Ay, yung bako. Ayaw, ano, Magnum Gilbert to yun.
0: Ano, di na ka gusto?
7: Higong sabaya ko, Magnum Gilbert.
0: Naunsa ka na?
7: Ako, habit ako magsaysinta next month. Ay,
0: naunsa di ka na... Na-collapse ka? Na-collapse ka? Ano sa man?
7: Hindi, nagasa mo tubog at good nga. Huwag mong kukilain matawag ba ako rin isang mabilin sa balay na gakaligo ko dito.
0: Gakaligo ka nga.
7: O, gakaligo ko. Wala ko natiwas kay na kuan man ko, natingalan man ko kay na nagkuan naman ko sa katakonggi. Itong ingon ni Libiim gahapon ba?
0: Oh, lagi. Oh. May na lang gidala ka sa ospital ka dyan, di ba?
7: Oo, oh, nai ambulance,
0: nai-1-1. Pag-check dito, 2 months na ka, no, bro, sana lugar.
7: Laing, kasi Magnum Gilbert.
0: wala, bitaw, joke. Ha? At least karon okay na ka na, makatawa naman
7: ay,
0: ka,
7: okay
0: di ba?
7: Ay, okay naman ko.
0: Okay na ka. Ay, basin, ano lang ka, wala ka nakakaon o tarong. Unya, busy ka sa trabaho, ano, bitaw, wala ka naka...
7: Magkakaon, man ko.
0: Ha?
7: Gakaon man jud ko ganoon.
0: Lagi lisod pa lim kaon ng karton. Lagi no, lagi no. Mayo at least no. Ano lang dama kay tambal na.
7: Ay naagi ata store.
0: Kanang pang ano, pang

0: Norbert, mag okay naman siya itong paninaw nga nakatapang taga may sa pwede kataw.
1: Tagaanin mo mga 500 na lugar.
0: Nilipot!
1: Adeli, saan? Saan man?
0: Igo oran
1: mo. Igo oran.
0: Basta naalay mada, basta naalam tayo mahatan. Mm. Kaya ang ito ngayon, laba pa man pong pobre.
1: Alagin na. So para kanimo, dapat kong buwi pa ba yan? Inagyapon, anak na.
0: Ay, oo. Tanaad yun.
1: Ah, oh, okay. Sige. Shout out na ka.
0: Ay, kabalag si Magdanggawin. Uy, nalipay kay ko ba?
1: Nga naman.
0: Patulog yung ko, naging usahay dili.
1: Alagi, no? Kay paspasa lang ipag, ano, dial.
0: Na, magpaspas, magpag-dial good, pero maunan, mag-Japon ko.
1: Ah, sige lang. Okay rin na siya. At least nakasulod ka karon.
0: Alagi. Ah. Sige kay, mag-shout out na ko kay Basero niya, botan ko sa oras.
1: Lagi, at least kabalok ka nga hapit ng oras.
0: Oh,
1: sige, go.
0: Kay, oh. Nabi ko mga followers, mag-wrong outboard.
1: Ah, sige. Kinsa may mong i-shout out?
0: Ako i-shout out si Ma'am Derama nga, always did maminaw, solid kay siya nga magnom. Magkang mm. Mag-silya lang gaket, good morning, good afternoon. Kang Sir An... Sir Dan Marie, good afternoon, sir. Salamat sa greetings. Dayan kang Indality N, kay Isabel, kay Roden, kang Indality Moore, kang Ma'am Christette, kang Romy Hanobas, then kang kay Victor, o kang Boyet Badumar, kuan, sa tanan-tanan nala, ay kabiki, at doon ka baktolan, then especially na lang, sa akong situation ng tabasan o sa iyang mga buwan kapuyentian diyan sa Villanueva Misano sa Rental Tabasan Family o ka na mga senior diyan ay atilisin sa inyo na minos sila karubang ng girlbird
1: ay mga senior
0: sa mga senior sa buwan ng Villanueva kasunod sila oo ha,
1: okay.
0: Mga senior good afternoon ka na mga baget diyan natapok na sila mag ng girlbird na minaw pagsin sa amin si Chalana and Dawson Family, Dan Roddy and Kuan, Lina, Kuayan.
1: Mm.
0: At listen sa inyo ha, diya, sa Villanueva ng ka. Sa imong maglonggal board, salamat sa imong pagdawat sa kong call.
1: Okay, no problems.
0: Yun na lang si Heidi Ron. Sa servisyo sa balita.
1: Boy,
0: sa balita
1: ang servisyo. Tanawa, natakda na ka. Pastilan, saan na natakda na.
0: Sa sayot na yun.
1: Natakda na ka ni Maria Isabel, ha? Saan na lang.
0: Naglipo kayo noong ko.
1: Ah, sige, bitaw. One, take two, take two, take two. Ibalik, sa, take two.
0: Sa servisyo. Magnum review. Ganoon na ako, galipo kayo noong ko.
1: Bitaw, salamat, Hydra. Sige, sige, bye-bye. Okay, matotong Magdum friend na text dari maing hapon Magdum Gilbert ako dapat good samtang buhi pa declare na silang bayani para at least kabalo sila samtang na pa sila sa kalibutan. Alright, salamat kayo. Napatari maing hapon si Franco ni sa may igpit Magdum Gilbert na minaw ko bayani sa Pilipinas bayani sa Pilipinas nga dapat buhi pa di na nang patay na kay wala naman sila kabalong nga bayani sila. Alright, salamat kayo mga Magdum friends sa iyong pagpaminaw. And may gala, ha? Tamanta sa alas 4 sa kapunon may gala. Mga Magdum friends, sa risata may gala, syempre, sa ano ang latest?
2: Uy, mga marites! Unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pangitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom, marites,
1: Dari na tamay gana sa anong latest kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Ang antong nga chikahan may gala karong hapon na aba. Usani siya ka blind item may gala. Nga naay usa ka ano may gala sikat nga female celebrity. Nga nidako na daw ang ulo. Agoy. Ganong nidako mang ulo ani, nagsakit ba ni siya? Bitaw mga Magdum friends, usang ka sikat nga female celebrity may gala, medyo lahi na, medyo nag, ano na bitaw, nagpabalik.

Adlong na daw. Okay, tungod mga Mike Dun Franz kay, syempre sikat naman siya karon. Oh, sikat naman siya karong panahon na may gala. Bao nang medyo di ano na ni gahi naging ulo. Oh, muna siya mga Mike Dun Franz kay matud sa mga kaoban niya ng mga co-stars may gala sa usa ka teleserye. Kunas like call time nga mag-start sa alas 4 sa kadlawon, nga na bitaw, mga sayo nga oras may gala, muabot daw ang actress alas 7 na sa buntag. Unya, siya pa day magreklamo nga nung nasuko sila nga naghulat ka nako. Ana daw, ana yung gingon. Ana yung gingon may gala. Siya pa'y nasuko may gala nga siya may na-late sa ilang taping. Medyo ang mga kaoban niyang actress, actor may galan sa usa ka teleserye, nagreklamo na sab. Nga abi ba nila mga kanang sikat na karon. Dili na dili gyapon mo bag-o yang batasan. Pero karon na bag-o ang batasan may gala kay sikat naman siya. Mo na ang problema karon basta mag-taping sila. Medyo madugay sila kauman. Kay dugay man muabot ang maong actress. Batan-on ni siya nga actress may galang medyo ano napasaway. Sikat naman siya karon mao nang medyo ano na siya. Gadiman na siyang oras. Unya gadiman na pud siyang talent fee. Dapat daw may gala pag mag-taping dagan daw pagkaon. Okay, medyo dali daw siya gutumon pag huwag pagkaon. Pero naman ganyan pagkaon, may gala ba sa taping? Mga taping may gala, naman ganyan pagkaon. Oh, matag ano daw, matag na daw taping, dapat ay pagkaon. Kanya dapat init daw ang pagkaon, ay dili na daw ng bugnaw. Nako, saan magandang saka celebrity may gala ha? Nagpabadlong naman. Batanon nga actress, sikat na karong panahon na. Pero lahi na siya. Nagpabadlong na gaya nag-ulo. Nidako ng ulo mga Magdon fans. Kinsakanin siya may gala. Basta ano na siya ha? Medyo may pakasinger ni siya mga Magdon fans. Nga batanon nga actress. Og sige na ito siya makita sa mga TV programs may gala. Batanon pa rin siya. Medyo ni gaya ng ulo. Saan na lagi mga Magdon fans. Alright, muna may gala atong latest may gala sa Osaka actress may galang medyo ni dako ng ulo kay sikat naman siya. Ugma na sa mga Magdon fans pag-uban-uban ng sabda para sa anong sa atong lying segment may gala. Siyempre ugma alawa para sa atong segment mga Magdon fans. Sa kinin si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert para sa ano ang latest.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Nandito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig ba iron deficiency ka na? Inumog Mighty C! Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
12: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
13: Para sa malimpyong adugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatunan na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
14: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
14: Pabaka sa mga butika.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s,
18: Dutch, box,
7: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
19: Music Jam.
7: Mr. Talagsaon.
20: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
21: Alas 3:59 na may gala. Panahon na para mag-goodbye. Alright, anak yun ang kinabuhi may gala. Sige lang, ugma, mag-uban-uban na sabta. Alas 2:30 sa kapunan para sa programa gyapon ng Magnum Music Jam, okay? Munang, ayun na mo kagool, ha? Okay na dapat, ha? Sige, may gala. Musunod na sa Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports, mga Magnum Friends. Hangtod sa alas 6 sa gabi, may gala, ha? Kay Jonex, may hapon. Salamat sa pagpaminaw. And then yeah, put sa may ano ha, sa may Kogon Market. Si La Arnie daw naminaw karon maayong hapon nimo di Magdon friend. Salamat sa imong pagpaminaw kanunay. Happy Monday ka natong tanan and syempre padayon lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio. para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon og dagan pang uban. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Grabe na ang kainit sa panahon karon, tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
13: Kaning ka init karon dili ko mo siya kaayo bulak atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sumur kung pagsinot na ko manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud kaayong pagpa-expose mo no? Kana mga ginagin sa inyo. Okay naman, may inyong pag-water, pero hindi ipadayon, masimula din tubig. mas maayo yun na tagulan gamay o mga asin muna na ang kanalitan ng orisol o hydrating ka ng solution, mas maayo. O kuan ka ng magkuhan sa init, first yun magdanan ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inulang ko, paggawas, mas singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon ng yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mong ka o fluids, kanang mong dumawala. Business, no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok, video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na tayo, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na tayo, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sige na sa hospital kay emergency, hindi na siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Oras alas 4, Jess.
6: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit, 27 pesos SRP lang.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Oras sa alas 4:12 sa hapon. Mga higala, kumusta may hapon ka natong tanan? Welcome, welcome sa itong programa nga maong tulong manong Magnum Reports. Sining adlawa, adlaw karon mga higala nga Lunes sa danata sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto, tuiga 2025.
0: Magnum Reports.
7: Pizza 31 karon mga higala sa bulan sa Agosto. Maying hapon kaninyo. Andam na ba mo nga laksion ninyong mga kalendaryo or inyong paklion aron puno nga sugaton ang bulan sa Setyembre? Narang kita sa Bermans mga higala, magsugod na taong mga adlaw. Dayon na mo, himo na din ta sa pag-awit na dayon sa mga kanta po no, ni Jose Marichan. Uy, kinsa excited din ha, no? Hapit na ragid ba yata nga mo kanta ba ya sa iha po ng mga, kung ano, sikat din kayo ng mga Christmas songs. Excited. Bito, excited kayo, no? So, sa ito ba kaisunan din na, pati kayo, no? Punto kay, wala pa manta, nag-ber. Ugma pa, ano na sa? Adi lang sa di ay.

0: wherever. Or tani baka hapon mga igala. Ah, di lang natutiwason kay ugma pa man daw. Betao, Agosto 31 karon mga igala, katapusan no nga adlaw sa bulan sa Agosto. So ugma, sugod na gyud ta mga igala, or before pa gyud no, nakakita na man gyud pud daw mga Christmas decor nga gipang baligya na di na gani pud sa mga tindahan. Kay gawas sa ato apong Higala Eye Festival 2026, daghan na pud gyud ang mga nagahimo no sa pagpamaligya og mga dayan-dayan. Kay happy ta man gyud kay no after magud sa fiesta, na pud ta sa atong Bermans. So kung Bermans mga igala, di na gyud pud na ikalimod nga dinhi sa atoa sa Pilipinas, taas kay itong celebration kay kaning dinhi yuta sugod sa September na din pud noy pag usab gyud pud sa atoa pong sitwasyon pud no sa atong palibot, kay daghan ang mga pambutang din ang mga Christmas decors, madungog na din ato mga kanta nga related sa Pasko. Pasko, Pasko, Pasko na lang muli ang pag-ibig nakahari. Pero sa itong mga kaigsunan din ano nga, wapagyod na ka-get over sa ito pong Higalaay Festival, napagyapun po yung mga nangahabilin, yung mga kalihukan po sa ito pong kapistahan. So sa itong mga kaigsunan po din ha, nga nag-monitor sa ito pong tulumunong Magnum Reports, basi ba yun mga humanaman ang fiesta, wala na siguro po yung mga nahabiling mga activities sa ito pong Higalaay Festival na nga pwede po gihapon na itong ma-enjoy.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
0: Base nakalimot mo sa niaging mga simana no, si Mayor Orlando Clarix uyog iyang pamilya tungod lagi sa kapistahan, nagtanyag og libre nga carnival pud inhapod sa Mylem Kitkay area ug malain na sad no, lain na sad nga hugna ni round 2 daw ni extended gyapon ni murag ma-relate gyapon ni sa kapistahan dinhi sa to sa Dakbon sa Cagayan de Oro. So ugma mga igala, lain na sad nga higayon nga makahimo pud mo sa inyo pud din pong pagsakay no sa mga rides din ha, adventure rides sa Mary Rose Carnival. So ugma no, mga kauban, ready na bagid mo din ha no, mga kauban sa pagsyagit no, mga Magnum friends so, kung palitan dito mo amping-amping lang gigihapon no, tungod kay nakita daw ko no nga daghan pa ang mga gusto ng mga kagayanon nga makasakay po nini, naapay laing pa free rides. So kani extended ang ato ang makaisulan din nino sa Dakbon sa Cagayan de Oro, kinihatod gyapon sa kaning kang Mayor Orlando Clarix uyog sa iyang pamilya kay Higalaay Festival 2026 extended man po ang ihapong paghatag no og galingaw sa o paghatag og kahigayunan sa tumang kaisulan nga magalingaw sa free rides din ha, sa Mary Rose Carnival. So para smooth ang tanan, naada ko nang gigahin nga mga adlaw ang pwede ninyong tamdan. So ang September 1 to 3 open to all, September 4 exclusive para sa mga PWDs ug September 5 exclusive for senior citizens. So atang iyang mga pahimangno pud ani mga igala kung pananglitan aduna na ipagawas pud no nga mga kaning abiso sa unsa pamaagi pud mo makakuha niini pong mga tickets. Kaya may mga tickets pud ani no pares atong miagi na gyapon po ticket. So di pud mo diretso-diretso na lang gyud pud nga mudumog didto kay mugna pud na mga tickets kay para di pud no nga mahitabo nga kamo din ha nga nagplano nga mo adto didto nga maka stampede baka manubra pud no ang crowd. So para makuan gyapon ma siguro nga na handle pud no og plaster ang atoa pud din po mga kaisunan nga gusto mo pahimulos dinhi po nga libre nga ride. So ugma ni mga igala at ang atay mga update gihapon pud niini.
1: Viva viva senyor San Agustin. Viva viva.
0: So, layan na ito mga higala no, later, basta makakuha ito mga impormasyon kung sa unsa bang pamaagi, maka-avail na po ng tickets. Kaya itong niagi, ang itong mga kaisunan no, na kadawat ng mga tickets, din haman gipangkuha sila mga barangay, mga focal person na ipanghatdan po nini, mo ay nag-apod-apod. So, sa itong mga kaisunan, kung gusto mo makisayod kung sa unsang pamaagi mo nga maka-avail sa tickets, tangatangi kaya itong hinabion po no, si Sir Jade Adisar. Ang ito ang tigpamaaba or ito po din po nga City Information Officer. Oras alas 4:17 sa hapon, sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report sa Dinisata sa ito apong paghatag ka ninyo sa mga uluhan sa ito ang mga balita lokal, national, international sa ito nga programa Ahiya po din tamay gala no muhatag kaninyo po sitwasyon sa palibot o lakas panahon po din po nato no dagan trapiko din mga balita nila ni Magnum Hunter 19 Rancho Kabagtulan, Magnum Hunter 22 Faith Velez, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa o mga dugang update po doon niya mga higala tangatangi basin si Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez po para sa inyo po din pong katagbawan po no sa mga balita nga ngayon yung masaylan. Oras alas 4:18 din sa atas itong mga dagkong uluhan sa mga balita sa Balitang Lokal.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:18 na din ang mga higala sa ito ang mga dagkong uluhan sa ito ang Balitang Lokal. Unahon sa nato mga higala ang report ng usa ka tawo nga na kulatahan o gikulata ni atong niagi nga gabi din sa may barangay Kaosuaga ni atong syudad ang nakabsan na sa kinabuhi.
1: Magnum Reports.
0: Dugang uluhan sa itong Balitang Lokal. This nita kay PNP Region 10 Director Brigadier General Babagay. May klarong di konsintihon ang bisan kinsang pulis nga nalambigit sa kahiwian labi na ang pagpangbastos sa kababayenan. Lain pa natong uluhan sa itong balitang lokal kay Leadership in Action ang gipakita karon ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. pinagi sa pag-maintain siyang physical fitness nga nasubay pud no sa BMI standards. Gawas sa sab niini, gihimo po niya ang pag-inspect o pag-check sa Cagayan de Oro City Police Beat Patrollers din sa Rio de Oro Boulevard. So, double purpose ang gihimo no, ni RD Babagay kay nag-ehersisyo siya din ha, para makakomplegya po sa BMI. Dayon, check po dayon kung kumusta ba itong mga kapulisan nga naa din ha, po no, na-assign. Di na mga higala sa tuwa pa din pong Rio de Oro Boulevard. Oras alas 4:20 sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Reports. Dinis sa dahil mga higala sa dugang pang uluhan sa tuang balitang lokal. Ani ta mga higala kay Kagawad Erex Cabanlas, kinsa chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho nga miingon, wala miagi sa lokal nga kagamhanan ang pagsulod sa green taxi dinhi sa tuang dakbayan. Samtang dugang panguluhan sa itong balita, LTFRB Regional Director Aljo Bendejo gipasabot nga lakip sa mga prioridad sa umaabot ng GSM taxi ang mga local transport operators. Ang sunod simana, doon ay 200 ka mga green taxi. Nga alang sa Roca Kooperativa nga ipadagan ubos mga local nga transport operator hulip silang karaang unit. Naghan yun sila din sa tuwa po nga syudad. Samtang, din sa mga higala kay giawag ni Sir JC Salon ng YCC City Museum, ang publiko nga ilakip sa paghinumdum ang mga lokal nga bayani sa pagsaulog sa National Heroes Day. Oras alas 4:21, din sa mga higala sa mga dagkong uluhan sa itong balitang national, kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Giagat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy nga pamatud-an nga angayan sa kagawasang gihatag kanato sa itong mga nasudnong bayani. Kay nagbuhis buhay ba ito ang lahat pong panghimo no? Para lamang yun sa ito ang karon nga manununod ng bagong henerasyon. Oras alas 4:22 sa hapon, Vice President Sara Duterte mapasalamaton sa mga bitirano sa ilang kontribusyon aron makabot ang kagawasan sa nasud. Santa, dinita mga higala ka DSWD gipaniguro nga igo pa ang mga naka-pre-possession nga 3.2 milyones pesos nga balor sa family food packs alang sa mga apektado sa habagat o milabayng bagyo. Samtang Executive Director sa Project NOAA nga si Dr. Mahar Lagmay nagtuo nga panahon na aron baguhon ang sistema o gibase na sa siyensya ang pagtubag sa problema sa baha sa Pilipinas. Samtang Fibox iawag ron ang publiko nga mangandam sa tanang posibleng linog o dili lamang sa gikabalakan natong The Big One. Tungod kay duda pa yung mga dagkong fault line na ba ang atuwa pong nasod, no? Sa nagkadayang bahin din ni sa ato as Pilipinas. Laing balita na itong national. ta mga gala kay giingon po da karon nga nagkari ang biyahe sa mga sakyan ng pandagat ni ining adlaw mga gala gikan sila tungod sa habagat. Muna, nay dito sa Port of Puerto Galera, dito sa Mindoro, napo sa Port Abradilog, Port San Jose, Port San kaning sa Maria Cristina. O daghan ni sila mga igala sa Masbate po, napod no, Montenegro Shipping Lines, wala po, tanang fast crop nila sa Batangas po. Maugyapon kayo tungod lagi ni ining nagpadayon nga habagat. Samtang din ito mga igala.
1: Magnum Reports!
0: Iyon sa LTO, nag-issue na ang Shokus Order, batok ka sa rider nga mi sulod sa car-free zone sa Makati City. Kaso sa influenza-like illnesses sa Manila, giingong misaka sa 1,200 sugod sa bulan sa Enero. DOH nagpahimangnos publiko nga di gyud maligo o magdula-dula sa baha tungod lagi niining nga bahad po da o posible nga sakit nga maangko nila nga mo kining makamatay nga leptospirosis. Okay, di na karon sa Facebook makita nato umurag nalibog ta kay inani siguro gyud ta no mga Pinoy resilient kay ta sa part nga gikan naguol mukatawa na lang ta nga gikan nabahaan mo salom na lang bun. O moto no kay daghan kay yung mga post na sa social media nga nagigihimo namang resort nila ilang pamati sa baha. Nay mga nagpost sa social media mga gala nga baha ang ilahang lugar na nagsalom-salom naman hinoon. No, dili na ba mga bata, apil mga hingkod. Kanang murag nagsalom nga di pa yun salom nga tungod kinapugos, nagsalom nga na murag nag-enjoy na gani. Nagihimo lang katawanan, no? Eh, siguro kabahin po na no, sa pag kaning murag coping lugar sa ato pa din po mga kaisunan nga nabahaan karon. Pero gipahimang naman lagi sila nga as much as possible kung walay panginahanglan no, or kung naay mga kaning possibility nga dili ta mahumod sa hugaw nga tubig baha, mas maayo no, nga mas maayo nga mag konta stay safe and dry kung adunay mga kaning kuan gyud possibility nga kamo makaadto mo sa mga lugar or adto mo sa evacuation center nga di pud mo magpabilin din ha kung asa ang baha. So kung kamo pud no din sa ato sa Dakbas sa Cagayan de Oro na puy mga susama ini mga panghitabo simba ko palayo puhon. Oh, palayo mo anang mga kaning baha kay basin kamo pud no magkasakit leptospirosis. Samtang di sa mga higala, Negros Oriental PNP Chief o unumpa ka mga hepe ang gipang langkat karon sa ilahang mga katungdanan. No? Langkat sila sa ilang pwesto. Sila si Colonel Timar Alam, tungod lagi ng inipong pag-aresto no? Na naay kaning ilahang nga nahimo magong kalapasan. So one strike policy magud ang ipatuman karon ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr. Gidako pagunom ko mga hepe. Katong pa din po, giapil na po, gitangtang sa pwesto din po ang katong ilahang provincial chief sa Negros Oriental.
1: Magnum Reports.
0: Tungod sa anti-illegal gambling operation na sa Regional Special Operation Group or RSOG na itong Agosto 28. So, dungan no, sa ato apong kapistahan kay lagi, nagsolicit lagi or nangulikta sa lagda kanig yung taya gani sa sugal. So, nakuhaan pa sila sa ilahang mga kuan, mga resibo, mga stabs, uguban pa. Na naginot man po sila. So, mo nakaroon sila itang-tang, nadakpan o posibleng mga wagtang gitpod sa servisyos PNP. Oras alas 4:27 din sa tamang igala kay giingon po do koron. Sa lain pa natong uluhan sa balitaan natong national nga ihap sa mga nangamatay sa Bagyong Luis, Maymay o Ganeneng lakip na sa habagat. Ana-ana karon sa 33 ka mga individual sigon sa OCD. MGB nagahimo pod karon sa pagpahimangnos sa posibleng landslide o mga pagbaha pa sa 3,700 ka mga barangay sa Luzon. No, init kita dinhi pero dito sila ulan kaayo pod sa ilaha. Samtang giingon pod mga igala nga 6.16 billion pesos nga damyo sa infrastruktura o 2.32 billion pesos po sa agrikultura ang nahimong epekto gyud po no sa pagkusukuso po sa habagat sigon sa OCD. Dayon din ito mga higala.
1: Magno Reports.
0: Sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang Nash International kay gibutyaga po da koron nga team karon sa Nepal nga naghimo po no sa pag paningkamot nga matangtang ang mga nakablock sa hydropower tunnels. Ang grabing sakripisyo ang gipanghimo. Aron lang gyud nga masulbad po ning ilang problema nga giatubang. Sa minumduman na ito, no, daghan kay mga patay sa Nepal tungod dito nga flash flood sa niagi po nga mga adlaw. So, gibutyag mga igala nga nanagay mga nagtaabang karon nga mga Chinese ug Indian expert aron nga muhimo no, sa overtime, overnight nga pagpaningkamot nga mabuksan kini nga mga hydropower project tunnels kay naay mga nalukong daw kuno dito nga gatusan pud ka mga tao. So sa niaging semana katong Himalayan flood dako gyud kay damyos no nga gibilin. Nakapatay og dulan na og 1,000 ka mga tao og 5,000 ang pabilin pang missing ning panahuna. No, na ay sagol, na ay ice, na ay kaning mga bato, na ay mga lapok, o guban pa mga debris no nga gikan pa sa Nepal o Tibet nga border. Ay, nag-ingon lang ito ang gibasol na kaning glacier nga nag-collapse. Oras alas 4:29, samtang din sa Takay, giingon ko ron na sa mga US users karon mga gala sa Google Map, giusab na. Lake America na, dili na Lake Ontario. Si President Donald Trump, iya man ang gipailisa. Samtang US forces, mihimo karon na sa pag pahigayon og opensiba sa duha ka mga Iranian launchers nga nakita po da nila sa Larak Island. Samtang 8 ang patay, 18 ang missing sa nahitabong pagkalunod sa usa ka barko sa North Cyprus. Samtang didipod mga igala, giingon nga 38 ka mga residente sa Kyiv ang namatay tungod sa gihimo nga airstrike sa Russia. Samtang mga katawhang naluwa sa Kyiv, iklaro nga taliwala nga dunay nang kalas nga kinabuhi, nagpabilin nga buhi gihapon ang diwa sa ilang pagpakigbisog aron protektahan ang ilahang nasod. Oras alas 4:31, dinisa din mga igala sa lain pang uluhan sa tuang balitang international kay gibutyag karon nga 20 pod ang missing human nga maanod sa baha sa Grand Canyon, Arizona. O gagiingon sad sa dugang natong uluhan sa itong balitang international kay Manhunt Operation ang gipahigayon human na napatay ang usa ka babay o ubay-ubay ang samdan sa rave shooting sa Switzerland. Muna tumadag kong uluhan sa mga balita-balitang lokal, national, international. Dinita sa itong kadalanan o sa itong kalangitan. Kumusta bang sitwasyon karon? Kay kaganihan, no, mga quarter to four, nag-ulan, nagtaligsik. Pero init niya baho, no? Kay init niya, nikalitong ulan, hang siningaw. At sa pamainawan na itong kauban sa pagpa pag-monitor sa itong palibot. Lakas po na ang dagang sa trapiko si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Yes, magtuman din, oh, alang sa itong ito nga pag-ulagway sa dagang sa trapiko. Lakas sa panahon. Sa dagan sa trapiko, alang sa atong paglibot sa raining atong syudad. Super laos-laos raman sad ang dagan sa trapiko. Ilabi na dito sa may Puerto, Kugman, o pahingon din rin sa atong lokasyon karon sa may Kugon area. Super laos-laos raman sad karong atong masinatian karong mga orasa. Samtang sa lakad sa panahon, wala sad ta nakasinati o pag-ulan o pagpanaliti. Super dili sad init karong mga orasa, apanabatian na to ang kaalingiing sa panahon. Mau ka na itong inatong pahulagway. Pahulagway sa lakad sa panahon o sa trapiko. Kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Dinisident mga igala sa dugang pang mga pagpahulagway po nato. Karon to no at ang atangi atong buhatan po sa pag-asa. Pero sa di pa mga igala, sayron sa nato mga balita nga nga hipos sa mga kauban karon to at pinaagi ni Magnum Hunter 19 mentioned ka magtulan. Magnum Hunter 22 Faith Villas, mga balita po nga nga hipos pa ni Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Pero sa di pa, mamati sa tag mga pahinumdom. Oras alas 4:33 sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis ug ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin ug Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability ug safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin ug Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop ug Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories ug premium tires.
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy cottony napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
16: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
17: Bagong user.
9: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
19: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
20: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
21: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli. Wala
22: yung sukli.
23: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
24: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
25: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
0: Oras alas 4:41.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
26: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Oras alas 4:41 na sa hapon sa tunga pagbarayan sa tung tuloman ng Magnum Reports sinisata sa tuong nga pagsusi no sitwasyon sa tuwa pong nga panahon kauban si Miss Aryan Suso ang atong weather forecaster sa pag-asa. Miss Aryan, may hapon.
27: Yes, ma'am. Mahing hapon pa diha ka nimo. Ay, labi na po sa mga sukintig pa minaw. Update sa itong panahon. Adunay upat ka weather system sa nga itong ginabantayan karon ng isa niini na sulod sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression na Pilandok, ang nga kinisa may kadagatan na 15,000 kilometro east sa extreme northern Luzon. Uga na gawas sa Philippine Area of Responsibility, aduha ka Tropical Depression na nasa northwest sa Luzon, uga na ito ka low pressure area east sa southeastern Luzon. Hinoon kini ng mga weather system, sikip si Bagyong Pilandok, wala may direktang epekto sa karon sa tuangan nasod. Uga ang southwest monsoon habagat ang padayon nga naka-apekto dito sa may dakong bahin sa Luzon. Samtang din sa Mindanao, karong adlaw, susunod ng mga adlaw, padayon niya kung kita mga sinati sa init o malinsangan nga panahon nga doon ay panalagsang pagdagong at sa mga panganurun nga kalangitan. O posible kaya pa ng mga patok-patok at pag-ulan, kilat o pagpanalugdog ng mga lokalized sa thunderstorm, sinig kahapon o gabi. O posible pa ng mga pagmahapag-dehilisita kung ano na severe thunderstorm. Karoon ng mga orasa, base sa itong monitoring, doon ay mga pipila ka mga lugar diha sa may bukid nun ang nakasinati o mga pag-ulan. Matuhangin nila nga ito sa kasarangan, higyan sa halagatan nga ito sa batang kasipan, hanggang kadagatan at sa nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na ito din sa Mesa Mesoriental karong Adlawa, ang kainito na niabot layon sa 36 degrees Celsius, hanggang maximum heat index ng record sa may Lagindigan Station na niabot sa 42 degrees Celsius, kundi ina-under kinis sa may danger category. Ugmaw ka ng latest update sa itong panahon. Ang itong adlaw masol pala 5:51 sa hapon ng mga sabang napod ug mga alas 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4:43 na sa hapon. Gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Aryan Suson. Salamat.
0: Salamat, Ms. Aryan Suson. Itong weather forecaster sa Pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:43, dinidadain ta mga higala sa itong paghatag kaninyo sa mga panghitabo din sa itong palibot, pinagi sa mga report nila ni Magnum Hunter 19, mensyo kabagtulan ng Magnum Hunter 22, Faith Velez. Dinisa ta, kay Gibutyag, aduna matod pa ya usa ka kaninyo kawatan sa convenience store ang nadakpan. Detalya itong paminaw si Magnum Hunter 19, ani, dahil ito, isunod po dahil po nato si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa gikan po dahil sa lokasyon kay Gibutyag nga duho kuan na City Veterinary Office ni dangop pug tabang sa mga pet owners no kay naa daw kunoy mga nabik

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-release obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin, o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability, o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin, o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop, o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories, o premium tires.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton na pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Let's go!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy
14: breathable panty liner for every wear confidence.
15: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and a

0: Plus, Uno Plus. The kalidad na pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5 yung punto na sa hapon. Sa itong pagpunan sa itong tulumunong ng Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
2: Ganito mga higala no, sa pagdawat sa balita po sa itong mga kauban. Magnum Hunter 19 sa ta. Balik-balikan sa nato siya sa iyapong mga report nga nangahipot. Dita kay giingon nga dunay na kulatahan na nga tungod lamang sa cellphone. Detalye itong siren nga naka-standby karon si Magnum Hunter 19. Nini pong nahisgutan nga report. Dayon na tangatangin sa balita ni Magnum Hunter 22. Pero nasa tanik na nakulatahan tungkol sa cellphone, Magnum Hunter 19, mentro ka, baktulan.
3: Usap ka babae karon ang gikula na ka ang kunog sa lawas sa Dagway. Kini tungod sa magkikulata kini sa Usaka. Ning lalaki sa anda daw sa nasang pita nga insidente nga tungod lamang sa cellphone. Usa ka insidente nga nahitabo diya sa zone 4 upper Pulwa ning atong siyudad. Usa ka babae ug ang kauban niya nga lalaki nga nagkauban diya sa nasang pita lugar. Apan tungod sa usa ka insidente nga dunay usa ka lalaki nga 38 anyos sa panapana 40 taon nga pangidaron sa nasang pito sa mga lalaki ang bituon nga ito kaniya. Ito na dito na dayon kini nga naitabo ang pag-inkwentro sa duha ka kini nga biktima o ang suspitsado. So tungod sa parang medyo dili maayo ang ilahang ilahang conversation na may resulta na inoon sa pagpangulata kini usa ka lalaki nga ito sa babae. At usab gami abag ang nasangpit ng lalaki apan nahimo pa kini nga nagsumbag o gato na nakuyapan. O di kabutyag nga sa mga insidente nga nag-irespondihan gapon sa kapulisan ang nasangpit ng area. Dito na dahil nga napulag kini o napungan ang mga insidente posible pang muhimo sa pagpanakita. Usaka suspitsado daw sa unang nga na report ga usa lamang kini ka kining bystander pat nasuta sa investigasyon sa kapulisan na aduna di ay karelasyon kining usa ka lalaki nga nangulata ngadto sa babae ga kanhi kay kabutyag nga dunay relasyon ang dura dal sa pag gikabutyag lugar nga kining pagpang hitabo o paghitabo sa pagpanakit kining usa ka lalaki. So, una dahil nga gikabutyag nga rason is tungod sa cellphone. Nga ang cellphone, nga niining usa ka biktima ang gikuha sa mga suspect nga gilabay. So, na sa pagkaguba nini, puninunda nilang sa ilahang panag-away, punito nga nahitabo nga ang away nila nga nisangpot sa maong pagpangulata. Apan ang karon sa karon na mong kaso, ana naman sa Barangay Lupon sa Bulwa, digatong siyudad. Lakit pa sa dini ang gigabutyag na posibleng kaso ng pasaka dining usaka babae nga to sa usaka lalaki nga suspitsado nga kanhidya hinigugma sa buong nga pinsinite nga gusto kining mapasaka kaso physical injury nga to sa buong suspitsado o lakit pa dini ang settlement na ipagayon sa barangay hall o sa barangay Pulwa ng itong sidad o sa nasangpit nila nga ilahang mga inato o ilahang lalis o away nga niabot ni noon sa mga pagpangulata. Natunay po nga balitagikan sa PlayStation 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Palitaog Servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras alas 5.04 na din sa Danny Magnum Hunter 23 kay Muslim Cemetery sa El Salvador City. Gitinguhang mapadayo na ang pagtukod. Ani ang detalye atong pabinaw na itong kauban sa iyang report, Magnum Kia Abel Yanosa.
4: Gipasalig sa Misamis Oriental Provincial Office ang pagparayon ng pagkompleto sa dugay ng nahunong proyekto alang sa pagtukod sa Muslim Cemetery sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang proyekto naglangkob sa 5,000 square meter nga property nga gidonar sa provincial government niadtong tuig 2021 alang sa pagtukod sa usa ka cemeteryo para sa Muslim community. Apan nahunong ang pagpalambo sa mong proyekto tungod sa pipila ka mga isyu nga nakaapekto sa pagparayon sa construction ug development niini. Gipay balo nga prioridad ang pagkompleto sa proyekto isip kabahin sa mga lakang aron tagaan utok mga lugar alang sa paglubong sa mga miyembro sa Muslim community. At to sa koneksyon tali sa NCMF Region 10 ng Provincial Government, giisgutan ng mga lakang aron masulbad ang mga problema nga nakapahunong sa proyekto ug magparayon ang pagpalambo niini. Ang pagkompleto sa Muslim Cemetery gilauman nga makatubag sa panginahanglan sa Muslim community ug makahatag og permanente og tukmang lugar alang sa paglubong sa mga namatay nga Muslim sa maong lugar. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental. Kini sa Magnum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabilinosa. Oras alas 5:05 din sa daintas mga balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velasquez, yung duha ka kaso sa physical injury ang natala sa may police station 3 Agora. Detalye niya atong kauban na standby na Magnum Hunter 22 Faith Velasquez.
5: Duha ka kaso sa physical injury in relation to Republic Act No. 9262, Violence Against Women and Children, ang natala sa Police Station 3, Agora. Sa unang insidente, may reklamo ang usa ka may tinaybian yus na babae nga naila sa alias Detet, residente sa Barangay Lapasan, ng siyudad. Iyang gireklamo ang iyang live-in partner nga si alias Jeffrey, 27 anyos, o residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report, kalit natod pa nga gilaparo ang naong sa biktima, hinungdan niya na akan. Hinungdan niya naghubag ang iyang dalungan o gisipa sa tiyan niya bahin. Gibutyag nga nagsugod ang maong panaglari, human sa gihapak sa biktima o ikubag ang suspitsado. Kay gibati siya kaulaw, matag mag-away sila. Tungod sa maong panghitabo, nakaangkon ang biktima o samad o bunog sa nalaing party sa kalawasan. Rason niya naadlok o nabalaka ang maong biktima sa iyang kalawasan. Samtang sa laing bahin, may reklamo usab ang usa ka 23 anyos nga babae nga naila sa alias Yanyen. Iyang gireklamo ang iyang live-in partner nga si alias Jan, 27 anyos. Gibutyag na samtang gikugos niya ang iyang anak, kalit siyang gisumbag sa iyang naong o gituok ang iyang liog sa walay klaro nga rason. Tungod sa maong panghitabo, nahadlok og na trauma ang biktima para sa iyang kaluwasan o kinabuhi. Ang maong duha ka kaso karon gireper na sa WCPD section alang sa tukmang aksyon o saktong disposisyon. Balita sa hipos, gikan sa Police Station 3 Carme, Agora, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez sa oras alas 5:07. Dinita mga igala sa itong pagpadaan sa itong programa. Unahon sa nato ang Magnum
1: Reports.
2: Public Office of Public Trust. Makisayod sa tamang igala, no, gikan po da sa Butan, sa City Museum, kay lagi, karuno, kaninga National Heroes Day. Kamu din ha, basin na kalimutan po mo nung karon, pizza ha, mga igala, ang National Heroes Day. So, ato po din po mga personay, gikan sa City Museum, din sa to sa Dakwan, sa Kagandi Oro. Nagapadayag po nun sa kamay nung danon po, dan ining nahisgutan nga adlaw, labi na. Sa pagdumdum sa ito po mga kaisunan po nga nahimong nga kabahin sa ito pa rin po nga natagamtaman karon nga kagawasan. O alayo na sabi ni mga igala, inyuhang madungog karon po nung taon-taon ato ang mga kauban po ang ato ang dinapit po mga igala no? Ato pa din pong personal gikan sa City Museum sa ato sa Dakpon sa Cagayan de Oro ang section head sa Sites and Properties Management nga si Sir JC Salon. Kay lagi, no, base nakalimutan mo din ha unsa ba ang kaninga significance ni ini pong pizza ha Agosto 31 ning tuiga. Matagtuig yun din no? Matagtuig yun din. Ay, base sa tuwa pa rin po nga balaod, ang kaniyang National Heroes Day
1: Magnum Report.
2: Annually, ginahimo gini sa last Monday sa Agosto. So, mainungdan nga ang last Monday man po sa Agosto, pizza 31, so muna karon nga naghahimo tanong sa pagdumdum, nagpay tribute ta sa tuang mga Filipino heroes. So kani mga igala pud no sa National Heroes Day na pud din pud mga perks pud ana kay kuan man no naman din pud nay madawatan nato nga extra extra pud dinha sa tuang holiday pay lagi sa mga private sector. So employees receive 100% silang daily wage provided nga nagtrabaho sila or bisa no kaning on, kung padita na sila sa leave lugar nga with pay. So, kato pong employees are paid kaning kato sa unwork sa mga wa nagtrabaho. Dayon, if nagtrabaho, no, paid 200% of their regular daily wage for the first 8 hours. Ang work nga nag-exceed sa 8 hours, makadawat og additional 30% sa ilang hourly rate. Ang legal basis, ani mga igala, no, ato po nang gitamban at tamdan ang Republic Act number 9492. Kaya declare man siya mga igala nung National Regular Holiday. Ang National Heroes Day. So atong gidumdum din ang bravery, ang kaisog, ang sakripisyo sa tanang mga ilado o bisa nung katong wala na to na ilhan ka mga Filipino heroes. Kinaagi mga heroes na to mga igala nung wala agad sila po na recognize. O kaning watag yun sila na sulat nila sa libro. So, ato lang po to sila apilo, no? Kay nag-iuban. Nga, dako yun kayo po o gaya lahat po din mong nahimo. Like, for example, di na lugar ta sa katong mga katipunero na to. Ang mga leader man ang na-recognize, dili man ang per individual dito, gisulat lugar to ilang pangalan, ato nang gipahinundan, wala man tanan. Alin ini mga igala, ato sang makauban karon sa atong public office sa public trust ang ato pa din pong site inspect kuna site and properties management section head sa City Museum Cagayan de Oro nga si Sir JC Salon.
6: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
7: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa Magnum Radio, Angie Osat. Sir JC, kaning ato ang pagdumdum karon no, sa National Heroes Day. Unsa siya ka-significant po no, karon nga panahon?
8: Kuang karon no, so ang ato ang National Heroes Day, gi-dedicate na siya sa mga tanan na to, national heroes, and arguably pati po local hero. No? Pero as per Lodz, National Heroes, paragit siya sa itong National Heroes Day, i-dedicate na to ang kining pitsaha para ana, no? Kay, for example, sa akin lang, para lang sa context, na atay Rizal Death Anniversary, atay Bonifacio Day, no? Pero wala man tay Aguinaldo Day, wala tay General Trias Day, wala tay kuan, daghan pa tag mga national heroes dapat, no, nga. So, mura siya og sa wala ko na sa mura siya na pattern sa kung sa mga santos natay All Saints Day.
2: Para tigom na lang.
8: Gitigom siya unless na ay kanang legislation nga na i-separate nga adlaw para ana. So karon murag na ana po'y kikuha na po'y nga i-celebrate na po'y ang birth anniversary ni Rizal. No, kay kasagara death anniversary man, no. So na ano po siya. So muni karon na tong kuan nga murag nakita na to nga pahanumdum nga sa uban na to nga mga heroes, no? Otherwise murag dagandaghan gid atong holiday, no, dito katrabaho. So i-dedicate na to siya. Unsa lang gitoy medyo importante kaayo na to nga heroes. So particularly pagkamatay ni Jose Rizal, kay mo may nagsugod sa revolution, no, mo may naka-spark sa revolution dayon Bonifacio Day, kay mo may nagsugod sa sinugdanan nga katipunan revolution. Mamaya ito ang moralogad unang revolutionary leader. And then the rest, paano din asal ato na lang siyang gitapok sa usa ka adlaw oo aron ano murag paanom kwan gyapon siya no kanang bugat gyapon siya nga panahon nga at least karon tagana to karon nga higayon nga makapanumdum ta sa contribution sa atong mga heroes nga bisan og dunay mga for example bisag dunay mga maratag mingon nga medyo na negatibo na to nga pang panglantaw kang Aguinaldo pero hero gyapon siya kay tungod sa iyaha na tukod man ang ato ang konstitusyon na tukod atong ato ang kuno republika na moy atong ginagamit hangtod karon nalay kausaban through the years pero at least nasugdan under sa iyahang leadership ano og sa uban pa.
2: Jace, kanina no, ato apo nga pag dumdum nini, dinis ato sa city, wala tayo celebration or kanina wala tayo ato apo din pong activity, yun po ng programa. Pero naay wrestling, unsay kaning kuha na ni sir, pamaagi no, nga pagbutang po din po din pong mga bulak, nga ato po din pong sulbi, painungod po sa ato apo din pong mga bayani, dinis sa Plaza Divisoria, aha ang pagbutangan sir.
8: Oo, so karon usually ang atong tradition sa city medyo dili lang kaayo sa kadugay dili kay ta particular sa karon lang gid nga panahon na siguro for the city might have its paano reasons pero sa kadugay man gud dili kay nato wala pa kay nato na paano gid na parehas nato sa like Independence Day nga naagi program nga dako no so at the very the least we could do is atong mga monuments that celebrates our local heroes, local and national heroes, atong gabutangan og wreath, atong gitahasan ang mga atong mga offices nato sa city, mga civic organizations and others nga kung to honor today to make today this holiday solemn, magbutang ta og wreath. At the same time, makita mo ni siya sa public, so at least naay kung naay mga naglumalabay sa park, makapanumdum sila nga nung galing naay mga bulak atong mga monuments na actually ga-celebrate sa atong mga heroes.
2: So, kanan din sila, sir, dito, Rizal, paingon dito sa kaning...
8: So, ikang kang magsaysay, kaning heroes na ito, nga monument, kining patining kang J.R. Borja, although magunahuna ang uban nga hero, bagay na siya, no? Local hero man siya, pero sa ngalan nga, well, as a kagayanon, no? Nga, dagan magit siya contribution sa itong na nalambo atong syudad. So, at least, ato nalampot siyang apilon. Apilon po nato siya. I-honor nato niya ang contribution. No? We consider him a hero nonetheless. And Jose Rizal, syempre. No? So, kana sila atong mga kuan. And then, mga kuampod, sa mga other institutions, labi na katong na ay kuan o social media, na mag, atong mag-post, no? Something to remind us, no? Mag-share sa mga public announcements or mga postings sa atong mga national offices sa NCCA, sa NHCP nga isip ka na pahanundom sa ato ang kini karon nga adlaw nga ato ang murag tagaan na to isa ka adlaw nga atong maybe subayon anumdumon ang mga contribution sa atong mga heroes, atong mga action heroes.
2: Pero kani siya Sir JC, kaning ato ang mga ipang butang din no, ipang plaster pa lang sa kanang si PSD pod ng mga bulak. Unsa man siya gikan lagi sa City Hall or naantay mga national okay. Offices pod gyapon nagdala.
8: Bag-o lang gikan diri ang kuan, murag ning gikan ang sa wala ko na sayo murag naa diri ang Knights of Columbus dito sa Ourself no, nagbutang pod sila then I think, I don't know kung nagbutang na ba ang atong mga Freemasons or other civic organizations, no?
2: So, pwede na bisan kinsa makabutang? Or kinanglan yun di hapon mananghid, no? Sa ilang magplak?
8: Sa kuan, kung naay gusto magbutang o wreath, naamantay ka ng standard, no? Ka ng mubo siya kaya ron dili niya masalipdan ng uban wreath o dipod niya di siya maka-obstruct sa atong monument kay mamay atong kuan, no? So, mubo siya na puti. So, mag-coordinate lang sa ato ang admin o tourism para at least may awareness.
2: Sir, kanin sa laing bahin po, sir, no? Kanin daghan man tag mga gi-recognize nga hero sa national. Dinis sa tuwa sa CDO, gawas na kanin kang anhing Mayor Jar Borja. Dinis sa tuwa, nabatay mo rag wapa kinahanglan na to, no? Nga mapaila sa public, nga mga heroes po na to, no? Nga panahon sa kaning katigulangan pa or katong sa ni adto pa nga naay mga mananakop nga nisulod pud dinhi naka-contribute gyud pud og dako.
8: Oo, no actually ongoing na siya nato nga ko ano dili lang karon ongoing na nato nga mission sa ato ang museum nga at least mapahanumdom sa ato ang publiko ang contribution sa atong local heroes kay karon halos sa nahibal-an sa mga tao mutaman ra sa ngalan sa street no wala sila kabalo unsa di ay kahulugan ana nganong munay gingalan ana nga street no
2: lagsa kaning sa krustal kay murag gaka wala ang significance ni kaning sa lieutenant
8: si Juan si Teniente Cruz Taal no nga Juan at least kung labing minut karon na lang yet at least na lang ang mga kabatanunan karon wala nang kanang familiar lang sila sa place no nga moraog makita sila street ra na siya no kumpara sa mga ilahang mga kuya og mga kuan nga lahi ang understanding sa Cruz Taal no moraog mas na patibabaw ang iyang pagka pagka nightlife okay. Red light district ana no. So at least ang karon natong ginapa nga anam-anam nato og correct no nga si Cruz Taal di ay Cruz Taal mo na ang associate sa pero ang tao mismo nga si Cruz Taal dako siya og tabang sa kining pagkibisog sa mga panahon sa Amerikano dito sa Makahambos. So siya moy iyahang kibali murag iyang commanding officer niya kato si Coronel Apolinar Velez. So diri sila gatabo no so natay Velez Street ni Cruz Taal dayon. So sila na duha. So na nakuan lang siya na specialan lang siya kay katong panahon sa pagigbisog mismo si Velez na uwahi kay tuwa man siya nagmeeting pa sa nilang ka-Irland o nilang pakana dito sa paungon nga side. So pag tingala sila gabuto-buto na kay ning surprise attack murag-murag ni kalit og sulong ang Amerikano. So si ang nabilin dito mo to si Cruz Taal pero pag-abot ni Velez humana nakatakas na ang mga Amerikano. So that's one of the first victories against the Americans during the Philippine-American War. So usap pa lang na siya no ang ato ang si General Nicolas Capistrano mo gay nag-lead sa atong Mindanao Battalion si Arcadia Valenzuela no nga mo ginganlan nga Valenzuela Street diya sa Agora nga nag-lead siya og puro babae no all women troop no to murag fight alongside
2: Gabriela Silang
8: o murag ato ang version ni Gabriela Silang no ana siya niya so munay kuan na to so daghan ta ubay-ubay pud atong mga heroes nga mga contribution nila ini nganong Tirso Neri ni siya nganong RN Abejuela ni siya ana so daghan ni sila at daghan tag ubay daghan pud atong heroes nga nakatabang nga sila kani sila tanan naa ni sila ay contribution nga para gid makaabot ta ani nga moraog kuan na to sa atong syudad no sa atong development sinugda nakasugod sila nga wa damha nga kung tanaw na to gamay ra magid ni atong Divisoria di magini pareha sa Luneta kay ang atong pagtuo nga mo ta magdahom nga mudako dayli nga syudad no so gamay ra atong City Hall gamay ato ang kuan no pero karon one of the kuan ta grabe ang boom no sumukod na siya nga ang pag-boom one of the people pod kini si Borja pod ang pag plaster niya sa urban planning niya nga ni-expand gid atong syudad no na moy iyahang ginagamit nga template ginagamit pa sa atong mayor karon ang karon nga padug nga i-decongest ang ato ang mga services nga dili lang usa ka area si City Hospital dapat tuod sa kuan ana so, sa atong merkado dili lang si Kugon ni abot sa Carmen nag-spread no sa mga kuan gina-follow nga plan sa mga even mga mayors of today ana.
2: Atong paminandugang niya mga pamahayag po ni Sir JC. Hero sa ato pong ano, kutob sa itong pwedeng mahimo sa itong kapasidad.
8: Oo. So, ang kining mga heroes na ito, kumbuto na naan, wapa nila na dama nga mahimo din silang hero. No? Sa ilaha lang, sa panahon nila, sa ilahang panahon, sa unsay higayon nila, kanang para sila naningkamot lang gid sila na doon na sila nakita nga problema gusto nila sulbaron sa unsa kadako nga problema ilahang gasulbaron so dili na moral lugar og kanang maingon tag mabrand nang nanganlan ka na og hero ahit naman ka nang nagila nga hero nga wala na ka no ka mga tao naman nga nakakita nakabenepisyo sa imong pagpaningkamot moy makaingon nga murag lahi murag.
9: Murag sa inana si murag ga fail ta sa pag-recognize no sa kaning tao. Diyang buhi pa siya, murag kun lang gid dito na lang gid ta pang eulogy na lang gid no atong pag-recognize pod sa ila.
8: Oo, no, actually and then kun pod na siya, actually kung in fact sa guidelines nato sa NHCP kung namatay ang usa ka tawo nga atong giilalog nga halang doon pulatan pa nato 10 years ipapansa na ipahanaw sa nato ang kanang emosyon nga pagbati sa usa ka tawo kay aron after 10 years ahead na to subayon unsa gyud iyang katiyahang natabang nga makaingon ta nga hero siya. So muna isa'y ang kwan ana. So para lagid nga sure nga dito ta sa contribution nga makaingon kay daghan mo mingon uy hero to si kwan be unsa iyang contribution ani nga makaingon nga hero siya. So muna kwan pero after 10 years ana nga wala nay emotional attachment no. Pero muna siya. So kita isip mga ordinaryo nga mga tao diha ra gid na sa ato ang kaugalingong pagpaningkamot, ato ang kaugalingong pagpakabana sa ato ang murag problema nato sa tong palibot pagpaningkamot nga unsaon nato nga ma-improve ang ato ang society no katong how do anang daghan pa kaayo tag mga gasulbaron nga problema in terms sa ato ang ekonomiya, sa ato ang poverty situation no, sa atong garbage problem, daghan kay challenge no. And ang mga heroes wala man sila mag-expect nga ang kagamhanan mo'y musulbad. Sila mismo nangitag pamaagi no, hangtod nga sa sige og paningkamot nga makakuan, natuman ng ilahang damgo ilang pagpaningkamot no, bisan pagwa nila masaksihi no, ala pa ay hapa na porma nga ni napanaw na sila, pero nakita na to nga kung wala niya ni buhata, wala na siya maghimo. So naragid yapon na sa ato. So kita, if we do not dream to become heroes ourselves, but we dream udamgo ta nga sa atong ginagmay nga pamaagi maningkamot ta kung saon nato og improve sa ato ang kinabuhi sa atong kadilingban. So mukha na siya.
2: So, moto mahigala no si Sir JC Salon gikan sa City Museum sa tungga Public Office, Public Trust.
10: Inyong nabati ang Public Office, Public Trust. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:27.
11: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala kay sukli.
13: Wala yung sukli.
14: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
15: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
17: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
4: Para sa 5 imedia na mga higala sa itong pagbaraan sa itong programang Magnum Reports, dinisadenta sa dugang balita, tinitaan ni Magnum Hunter 19, mentyo ko magtulan kay driver, nagpakita bang humana nakawatan o gikawat ang iyahang sakyanan. Atong siren kini karon to tood, blaster po nato si Magnum Hunter 22 Faith Vela sa iyapong dugang mga reports nga nangahipos din nga itong pagpanag-uban sa atuang programa.
3: Magnum Reports!
4: Dinita ni Magnum Hunter 19! Magnum Mencho, kabaktulan.
5: Pinagot sa kapulisan na sa police station na Port Carmen ang kining usaka, o police station 7 Bulwa. Ining usaka lalaki nga driver sa usaka sakyanan nga kining usaka private nga pagpribado nga sakyanan din kining usaka bios nga iyahang gibutang or giparking dito sa usaka shop sa dihang anag ng mga higayon na wa gyud intaw ri kasayuran ang nasampit nga biktima nga iyahang gipalabay kining pila ka adlaw aron po sa pagpaayon ining iyahang sakinan. Panatingala kining usa ka driver ka ang iyahang pipila ka mga gamit labi na ang kining mga bolts o galigid na iyahang nakita dil o rawala na. So, sa gikabutiag nga dihang iyahang gipangutana ang mga naasa siya pa. Panwala po ng taon kini kasayuran na. So, soon, nga nagbinangop sa kapulisan aron sa pagpa-investiga kining usa ka insidente may kalabutan sa usa ka sakinan na gituuhan hinun kining kipang kawatan. So, napahigayon ang mas lalong nga investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente o gabutiag nga pipilasab ka mga nabantayan nga adunay karas o gaduna po'y mga kumi pa or damage baka dining sakinan aning usa ka biktima. So, siyang gikalagutan instead nga iya kining gipasap ni samot nilon kinig kagawa ug nangawalaan pa ug mga parts ang sakinan. Wa posible pa nga magpasaka og kaso ang nasangpit nga driver kadto sa tag-iya mismo sa siya pulakit na kung ang nasangpit nga suspitsado nga mihimo sa maong pagpangawat nga mahimasuta kung kung sa pangalan kita sa gitaygayon nga mas lalong nga investigasyon sa kapulisan na sa pag-identify kung si kinsagyod ang suspitsado ug sa maong insidente, pabilin pang walay kasayuran ang kapulisan. Ingan man, nga nagapaygayon sa mas dugang nga mga investigasyon kalabot diini pag-identify sa kawatan. Apan sa maong insidente nga posible ka ang makaangkon o kaso mo ang tag-iya sa shop mismo. Ingan man, ang kining naa sa maong shop na kung asal sila ang may kasayuran ug sila sab ang responsable sa nasangpit nga sakinan nga gipaayon samtang nga napaygayon pa ang investigasyon sa kapulisan ana karon sa Barangay Lupon ang nasangpit nga kaso kini aron sa pagkikabutyag nga settlement tali sa maong customer nga driver ngadto sa mga operator sa shop ug nakiptan ini ang mas kining tukmang disposisyon sa barangay o alang sa ilahang pagig settle. Pero ito na ipos nga balita gikan sa Police Station 7 Bulwa. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan.
3: Magnum Reports.
4: Oras alas 5.34, makisayod sa tamang higala ni inipong lain na pong hugna sa free rides din sa Carnival nga gitanyag po ni City Mayor Orlando Clarix. Uy, atong paminahon mga higala ang detalye ni ini kaya tumakauwan po karon sa PKC niya ang atong City Information Officer nga si Sir Jade Alsor. Sir, may hapon. Live das Magnum Radio. Kauban mo Magnum Angie Alsado.
6: Yes, Magnum. May hapon. Sa mga namina o karoon sa radio, may hapon sa tanan. At ito mga kauban niya sa mga radio, may hapon.
4: Okay. Sir Jade, unsay kaning update ani no, labi na sa tuwa pa din pong pag cater na pod sa mga Cagayanon ini pong free rides din sa may Mary Rose Carnival.
6: Yes, mang adlaw pagsugod na sa free rides ni Clarex, duwa nga hugna na ni from September 1 to September 3 para sa tuang general public. And ang ato ang sistema ipadagan ani Matumanji is dadto na to siya maklaim sa ato ang tatagsak mga barangay halls.
4: Mm.
6: No, naatay mga kauban na to gikan sa city hall nga maog yung mo-distribute. So katong atong natin unang si Kapitan Awad or si Head L ang mo-distribute, wala na to siya. Katong gitawag katong ng atong mga barangay coordinators. And katong mga barangay coordinators, naana sa ato ang city hall ng trabaho, mga empleyado na sila. And sila ang mo distribute sa maong tickets para maka-avail sa ato ang free rides dito sa Mary Rose Carnival. And magsugot og distribute ani Magnumanji from 9 a.m. to 2 p.m. sa hapon ug mga adlaw.
4: Pabalik sir, 9 a.m.
6: Yes, alas 2 sa buntag kinaapan tay flag raising ceremony paigayon kay wala man tay trabaho karon, wala man tay office hours karon Monday, so na move sa Tuesday ang flag raising. And estimated time nga mahuma na siya is na sa mga 9 to 9.30. So, atong giawag ang tanan sa last 9 pa lang, muli niya, ato na sila sa mga barangay halls yang ato ang mga kauban ng mga barangay coordinators na narito nagatang sa mga barangay halls. Arong sila ang mo distribute sa mga ticket para maka-avail sa free ride sa Mary Rose Carnival.
4: Okay. Unsa ang distribution ani sir? Tanan yun ang 80 ka barangay? Or naalang ta din sa mga sentro lang atong i-priority?
6: Yes, so natay 6,000 ka-tickets atong ipang-distribute daily. No, so sa for 3 days, naatay 6,000 per day nga iapod-apod sa mga kabaranggayan, sa 80 ka-barangay. So if given dako ka o barangay, mas dako, mas daghan og number of tickets nga imuhang makuha. No, like for example barangay Carmen and barangay Lapasan, mas daghan og tickets nga ma-allocate ana sa barangay compared sa number barangay, like barangay 1 to barangay 40. So naka-ratio kibali na siya Magnum Angie, depende sa kada kuon sa barangay. But from barangay 1 up to barangay Bisigan, natay gi-allocate yun nga tickets ana kay para maapod kay mo po instruction ni Mayor Clarex. So kung balikon from 9 a.m. to 2 p.m. mao na ang ato ang allocate nga distribution time para sa ato ang tickets para sa atong Mary Rose Carnival diha sa Mylem Kitka.
4: Okay. So sir, kaning per adlaw pila man gid sir kaya ma-accommodate dinha diha sa Mary Rose Carnival? Kaya to tong number nimo 6,000. So 6,000 per day sir ba distribute?
6: Yes, ato na so, na siyang ba estimate Magnum Angie, kay ang ingon sa tagiya sa Mary Rose Carnival, maka-accommodate sila og 6,000 pod daw ka tao no diya sa Mary Rose Carnival. But atong gibuhat ana Magnum Angie is ato siyang cluster pod, gibay type na to. For example, si Barangay Lapasan, magsugod siya og 5 p.m. to 7 p.m. Dayon ang sunod na po rin nga barangay, like Barangay Carmen, Barangay Patag, Barangay Bulwa, 7 p.m. to 9 p.m. Then Barangay 1 to 40, 9 p.m. to 11 p.m. Ingana ang atong sistema nga ginapadagan. Si Barangay Coordinator na ang maghatag sa time kung unsa sila nga oras pwede na muadto dito. Basta kay rest assured nga tanan nato nga mga katawhan nga makakuha sa ticket, makasulod o maka-avail ng tanan rights nga naa sa Mary Rose Carnival. But naalang yun sila allocated time muanha di Mary Rose arong malikayan nga magdatok tanan tao. Kay nakita man nato ang naitabo atong pinakauna nato na nay pinakauna nga i-announce ta nga magpa-free ride si Clarex, medyo dasok gyud na mga nang injury. So kana ato na nang gilikayan nga mga utro na balik karon.
4: Okay, so by schedule gyud ay tanan pod no. So sir, kaning nahiskutan pod nga pag mugda na to no sa tong IMT kay naa naman to tong mga miagi, same ra gihapon kung unsa ila hapong plaster niini pong himuon na sugod no ugmang adlaw.
6: Yes, same plaster gihapon to magnuanji kay nakita man nato nga maayo man nila ang pagkadala labi na kay naaman si Sir Nick dato on board gyud. Said sa ato ang incident management team. Napo tayo mga kapulisan, napo tayo mga nurses dito, na tayo medical team. Andam mo responde kung manggali na ay mga maglain ang kinawa. But sa ato ang mga nangarespondihan na magnumanji, naman minor naman siya ng mga injuries and dili. Wala na kali nagpa-transport sa hospital ang uban. First aid lang ang ato ang gihatag. But ang ato lang yung kontraan is mouth numbered ang ato ang incident management team sa dako kayo nga volume sa ato ang carnival goers. That's why ang kadang 6,000 ato yun siyang gi-cluster, no? Tag 2,000 every 2 hours, like 5 to 7, 2,000, 7 to 9, 2,000, and 9 to 11, 2,000 ka mga tao ang makasulod. So mauna ang atong adjustments nga kinabuhat for September 1 to 3. Kaya even gina nga dagan-dagan pag yung tao ang amuan na unya libre pa gyud siya, so gi-anticipate na daan magnumanji.
4: No, pero bisan pa man ana sir nung kaning nanata na plaster tong IMT, nagipon po yung regular nga matag adlaw or okay na ni nga inspection katong sa niaging nga panahon sa ato pong mga personal gikan sa OBO, sa ato nga pulis, sa ato nga BFP, sa kaning kuan po no sistema po din gyud sa pag kanang before pa po ng operation sa kaning free nga rides sa kani pong carnival?
6: Well, daily man na ito gina-inspect magamanji. No? Aside sa kanang own management yun sa Meteros Carnival, gina-insure yun na nila nga safety ang ilang mga rides kay tamang yun ang tulubagon kung magkinaunsa man gani. But ang itong mga personahe po sa City Hall, kanang gikan sa Office of the Building Official, gikan sa City Engineering, nangamot po sila anak. Kaya na po instruction si Mayor Clarex anak nga mohatag taog assistance labi na anang Mereros Carnival kay ubay-ubay lagi ka ubay-ubay pod nga mga tao ang gabisita diha and ang uban na magnumanji nagtabok-tabok lang kay kung makita na to napoy activity diha sa Limkit kay mag na sila ipod up diha na sila ipod park diha gipaygayon and makita na to nga medyo traffic gali diha nga area dagan ga parking mga sakyanan. That's why giugmenta na og mga kapulisan diha also atong mga medical teams na diha. And samot na ang mga rides na gipatutukan na ni Mayor Clarex kay walay gusto mahitabo ng mga dagko ng mga untoward incident na mahitabo. Labi na kay ang rides, gyud extreme rides na ba ng naadya kasagara. So, sumayo gyud ng safety first before ta magpa-load o mga pasahiro ng mga diingon nga rides. So, daily na gina-inspect ng magnumanji and ato lang pong giampo nga walay mga mahitabo nga dili maayo sa ato ang mga carnival goers.
4: Okay. Sir, guys, speaking of safety, no, na-mention naman gid nimo, ato ang schedule para sa September 4 o September 5 kay para man, di ba, sa PWDs o senior citizens. Unsay guidelines ninyo, sir? O unsay mga pamaagi po ano, no, sa pagpili? Kung kinsa gid po'y pwede nga makadawat ani pong ilahang mga tickets kay lagi na no sa ilang conditions. Dayon, unsa ba nay nag-ingon din eh, magdala ba daw kuno og or med cert kay para gid klaro nga pwede ba kasi ani no ani pong mga rides nga gitagana pod.
6: Well, kanang atong mga PWDs and solo senior citizens magnumanji na na may list master list ang ato ang CSWD at so prior pa lugar nga nag conceptualize si mayor na nga magpa free rides sa PWDs and senior citizens. Ato na nang gitap ang ato ang CSWD no hybrid ba mga ani Tongson sa CSWD na mo claim sa ilang mga free tickets and napo na mga contact numbers ang ato ang CSWD personnel ana magnumanji so dili na ta maglisod pag contact nila na ang challenge man lang nato is kanis September 1 to 3 general public panggood so wala tay listing wala tay validation wala tay filtering system. But kaning ato ang PWDs and senior citizens, solo parents, natay list nila na magnumanji. But given nga naagin na sila yung mga kauban, ato pong ipagapinan ng ato ang ticket para sa free rides. Dili man na sila mahitabo nga sila lang mag-inotara. Naagin na sila aid nga mauban sa ila. That's why i-anticipate na po na nato. And ato ang registered PWDs naman sa mga 16,000 siguro. But dili man po tanan ang mga depende lang sa mga ayo na asa si SWD yun na ito na gihatag ang kuanan ano authority to distribute kanang mga tickets para sa tuang Mary Rose Carnival.
4: Pero ito yung specific ihap na sir, maingon ba po ni mo kung pila yun no, ang allocated para sa ilaha plus din silang mga kauban?
6: Well, naatay gibuhat nga tickets karon magnumanji but para pagyud sa September 1,
4: ah, okay.
6: 2 and 3 kay diyan ta nag-focus sa September 4 and 5 ito na ta sa September 2 na pud mag-focus. Mm-hmm. Actually, sige may contact communicate karon nilang sir ni Kawagat ang ato pag mas reproduce karon nga tickets kani pag yung sa ato ang general public kay 6,000 daily is not easy no i-reproduce dagandagan gid po na siya. Unya, listod po nga mag-hatag taog ticket dan magnumanji kay ang uban

0: yung makita. So, kung pwede man gani, mangayo mo balik sa inyong barangay halls, pwede naman as early as 9 a.m. pwede na mo muad to sa inyong barangay halls. And rest assured nga, dili na si Kapitan or si Kagawad ang mo-distribute ang kanan ng mga kauban na to sa City Hall at ang itawag na barangay coordinators para neutral siya. Wala siya political color. Si Gonsay, gidapigan ng mga taga-barangay, wala siya, wala labot yung City Hall. Neutral mo siya nga party. No? Labi na karon kay naingon nga barangay elections. So, kana isa na itong gilikayan. That's why taga-City Hall na itong ipamaliugan nga mag-distribute.
1: Okay. Pero kung yun ta, sir, sa mga officials, kung pulitan mo, apil po sa laglinya, no? Pwede sila.
0: Pwede kayo. Pwede kayo. Well, ang atong giingon man lang is, katong gusto mo kuha og tickets para sa free carnival rides, basta kay kung asa ka nga barangay nagpuyo, datura po ka nga barangay hall mo claim. Walay gilimit kung kinsa man gani, mapadato, mapapubri, mapa-official, or mapadili. Pwede ka mangayo og ticket. Halipay mo na ni Mayor Clarex para sa tanan.
1: Okay. So, klarula na ito na palipay ni Mayor Clarex. So, ila gini sa ilang pamilya. Ang tuwa pong pundo nung gigahin po aning nahisgutan ng activity din na sa Mereros Carnival.
0: Yes, personal na matumanji. Actually, ginabuhat na ni Mayor Perme, labi na sa Barangay Carme. Gireplicate na niya diri sa Cagayan de Oro. And kana mga hatagog food packs, mga hatagog pack lunch, ginabuhat na niya daan sa Barangay Carmen pa. Ginareplicate lang gina diri sa Cagayan. And gani, sa una, sanay mga carnival sa Barangay Carmen, ginalibre man po niya ang mga taga-Barangay Carmen. Gibalik lang po niya diri sa Cagayan de Oro. So, kana lang yun. Ang challenge na to, ana, sa kadako sa Cagayan, dili tumapod tanan. But at least ang intent nga magpalipay sa pipila ka mga katauhan nga makakuha sa tickets, naagyapon. Personal funding, ikan sa kang Mayor Clarex o sa tibok niyang pamilya, silang Kapitan Kikang Uy, silang Kagawad, Lorna Uy, kana, mauna silang makatauhan na ang sponsor na ang mga tickets magnumanji.
1: Okay. Sir, katong ingin mo ba, di ba, gikan lugar sa Hinterland Barangays, kaya apil magyapon po da sila. Wala na po yung mga free rides, gikan dito sa ila, paingon din sa kaning ato apong, kaning sa venue yun, din sa Limkit Kay area. Or baka ano ang barangay na gidaan na po dapat no maghimo o pamaagi, ang ila po mga katawan, mahatod kuha nila, ilabi na sa pagdalikit din sa sentro.
0: Well, nangutana ko na magnumanji na mga barangay coordinators. Ang katulong nasa Hinterland, kasagara daw ni Adto is mga taga-barangay o katuda yung mga estudyante nga dadto gapuyo pero diri nag-eskwela. Like for example, taga-barangay Tignapuloan, ang bata nagpuyo but diri nag-eskwela sa COC, diri nag-eskwela sa Liceo, diri nag-eskwela sa Xavier kay City Scholar o diri man lang nag-eskwela sa Sentro Ciudad, motoy ilahang gihatagan. So, na-serve gyapon ang purpose nga taga-barangay Tignapuloan. But diri man nagtrabaho, diri man nagtuwila, so kato kasagara ang nakakuha yun sa ticket. Mayingon ka og tuyuan, medyo dako yun ang challenge nga maoray tuyuan o biyahe alas ito para ba magsugod. Medyo ngit-ngit na po kung muli sila sa ilang barangay. But nayuban nga muli niya, kay muadtog yun daw, naman po yuban. But sa atong giingon lagi, depende sa ratio sa kadakuon sa number of inhabitants or number of population sa kana nga barangay. Kana pud na tickets ang ato ang gihatag kay sa atong gingon 6000 ra ka tickets ang atong ma-serve daily, so dili na maapod sa tanan. But ang atong gikuan ana is maapod-apod lang, no, dili matagan tanan barangay, dili tanan makakuha.
1: Okay, so sir, basin duda kay gusto pa pud no nga ibilin mensahe sa atong mga katawhan para pud niining gusto nga mosakay no niina pud sa mga adventure rides sa Mereros Carnival sugod sa Setyembre 1 hangtod sa Setyembre 3 alang no katong sa general public nga gusto nga mo avail niini pud.
0: Well, both na may paibalo nga ang distribution sa tickets para sa free rides ni Mayor Clarex magsugod mga adlaw from September 1 to September 3 mao na ang para sa general public, September 4 para sa itong PWDs and September 5 para sa ito ang senior citizens. And first come first serve basis lang ni siya magnumanji, diyan makuha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga barangay halls ang ga-distribute ana ha, dili si kapitan, dili si kagawad, but si barangay coordinator, kana si barangay coordinator taga City Hall na siya and wala na siya gidapigan nga political color. So kung una ka makalinya, una po ka makakuha og ticket, but until supplies last lang, no, kay limited rang ticket niya na atay laha. And ang distribution, magsugod alas 9 sa buntag, padulong alas 2 sa hapon, mag-abri ang Mary Rose Carnival alas 5 sa hapon, padulong alas 11 sa gabi. So, avail ninyo while libre, but kanisya na ticket is until supplies

0: Tas lang man and palipay ni Mayor Clarex uban sa iyang tibok banay sa iyang pamilya in celebration sa tuang Higalaay Festival. O kana lang tumanji o dagang salamat may hapon.
1: Salamat Sir Jay, dadi sir atong City Information Officer sa higayon pud ang imong yatag. O sa tumong kaigsoonan no at least makabalo na gyud pud mo unsa inyong mga pagabuhaton kung gusto ninyo nga mo-avail pud nining libre nga pagsakay sa mga rides pud dinha sa Rio de Oro naman ino. Dina no sa kaning carnival sa Mary Rose Carnival sa Maylimkit kay. Oras alas 5:51 maayong hapon sa tumong kaigsoonan dinha. O mubalik ta karon tod sa ato pa din pong pagpanaguban alang sa duga mga balita o kumain lamang sa pipila ka pa hinumdum. Oras alas 5:51 na sa hapon.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo!
11: Ay, wala ko'y sukli!
13: Wala'y sukli!
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
15: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express.
16: Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pag-alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pag-alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 5:59 na sa hapon sa tunga pagpanayon sa itong tuluman ng Magnum Reports. Dilita balikan sa nato si Magnum Hunter 19 mentyo kabaktulan kay Gibutyag OCD. Nagapahigayon o regional cascading and orientation na nga dupod na sa mga community disaster volunteers o lakip na sa mga operation supportive family. Dayon isunod nato si Magnum Hunter 22 Faith Velespod kay Amuma gipahigayon dinas may barangay Indahag alang sa itong mga mag-uuma dinas sa nga apektado no nga posibleng maapektuhan sa El Nino. Unahan sa nato Magnum Hunter 19 kay OCD sa ta no kay murag timely kay no daghan ra ba kay mga nahitabo karon nga mga trahedya mga kanipong epekto po no sa nagkadaiyang katalagman. Ani si Magnum Hunter 19 mentyo ka baktulan.
4: Ipay kayon sa regional cascading and orientation of accredited community disaster volunteers kama operations nga support family conference ang botan sa Office of the Civil Defense Region 10. Ibat sa gigado di ini tibuok ka personnel gan sa naglalain ng mga lokal na kagamhanan sa tibuok ka Region 10 ang mga disaster risk reduction management ng mga unit gan na tula sa nasangpit nga kalihukan ipagpanguna ni Regional Director Antonio Sugarola karon nga mapahingusgan ang local disaster risk reduction and management ng mga program sa labina sa mga pagpadugang o tingal man nga pag-train nga to sa mga officers sa labina sa operations and warning officers sa pagpahingusog sa emergency coordination sa tibuok nga area sa tuang rehiyon na tinlakip ang routine planning o ang conference ganagas hisgot sa hands-on realities community response o pag-participar sa ACDV accreditation na o accreditation na ug ang mga pagpahingusog labi na sa pagpangandam o pre-disaster risk assessment ug training sessions iniban sa mga expert kalabot sa disaster and response ug operations ini sab ang pagpalikon upan ang National Service Reserve Corps guidelines ug ang kining tuang kasundaluhan ug kapulisan ini sa tuang rehiyon karon nga ma-reinforce ang tuang rehiyon labi na sa pagpatuman sa ilahang commitment sa mas ligpon ug mas luwas nga kining rehiyon gikan sa mga kalabidad uban pang mga panghitabo naman na mapalipon ang collaborative effort ngadto sa mga lokal na kagamhanan sa itong rehiyon na kalabot sa pagpahingusog. Mga ato ang disaster response and operation o mas mapalikon pa ang ipagka-epektibo ni ini alang sa maong kining pagpalikon sa kining disaster response resilience nga kining komunidad o nakit na ang pag-build sa mga dugang kalambuan o mga strategiya aron sa paspaspas nga operation panahon sa mga kalabidad nga umalabot. Pagpagikan sa buatan sa OCD Region 10, kini sa Magdumanto 19, at Mencho Kabaktulan sa Panitawag Servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 119, Mencho Kabaktulan. Dili sa dahil tapagala. Kay amo magipahigayon, dinas barangay Indahag, ang detalye atong siren tong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velas.
5: Malang po sa gipahigayon sa barangay Indahag, ang amuma o sa kakalihukan niya nagtumong sa paghatag o kahibalo, serbisyo o suporta sa mga maguma o livestock raiser in si pagpangandam batok sa epekto sa El Nino. Sa kalihukan, gipahigayon ang mga orientation, demonstration o landline serbisyo aron mapalig-on ang kahimtang o panginabuhi sa sektor sa agrikultura sa barangay. Gipasalamatan sa opisina ang tanang miapil o nakipagtimbayayong alang sa kalampusan sa kalihukan. Gipasalamatan usab sa barangay Indahag ug ang tibuok barangay council tungod sa ilang suporta ug mainitong pagdawat. Espesyal usab ng pasalamatan sa mga partner stakeholder nga mao ang APO, RCBCE, PCIC ug City Finance Department. Matud sa mga organizer, magpadayon ang pagtinabangay aron masiguro ang mas andam ug ligon nga maluntanong pagpaguma para sa komunidad. Balita gikan sa City Veterinary Office kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Balik-balikan sa nato si Magnum Hunter 19 kay Gibutyag Tesda. Malampuson silang coffee making competition. O dinis ata kay nagpahinumdum no ang tuwa pa din pong buhatan sa Dole sa National Heroes Day. Yun na dapat na kunong handumon yun, no? O hatagag pagdungog ang tuwa pa din pong mga bayani. Unang sa ito, Magnum Hunter, kaning 19, no? Sa iyang dugang balita kay National Heroes Day ra ba karon. Atong paminahon sa iyahang report si Magnum Mencho Kabaktulan. Yes, Magnum Mencho!
4: May pahinom daw maang batan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 na alag ito sa publiko. Ang kalabot sa pag-suporta o paghandom alang sa paghatag o pasigarbo sa ato ang mga national heroes. Dini sa ato ang nasood o igirman sa mga lokal, mga area sa ato ang nasood. Alang sa National Heroes Day, nga mga na kinalasampit ng kalihukan ipinabagan sa mga lokal na kagamanan din sa itong rehiyon na Jess uga sa banpang mga agency o mga government agency nga lakip kanini ang TTI uga TESDA pag lakip ang uban pa nga mga na, ahinsya din sa itong rehiyon din kini naghisgot usab sa paghatag uga pagpasidungog alang sa itong mga workers diin kinigiisip usab sa batan sa Dole nga mga heroes sa karon nga mga panahona in observance sa National Heroes Day nga mahimo sab kining kanang regular holiday alang sa tuwa nga mga kaigsoonan nga mga mamuo ug labi lakip na ang katong nga mga employees sa so gikabutyag nga sa karon nga mga panahona ang tuang mga giila nga mga hero o ang katong mga workers sa uga nakip ini ang mga OFW kun overseas Filipino workers nga mitunol o rumihalad sa ilang kaugalingon sa pagpakinabuhi panginabuhi dito sa laing nasud alang sa silang pamilya ug alang sa tuang nasud kini ang pagpasidungog sa tuang mga workers dinhi sa tong lokal ug sa overseas dinaron po sab nga matagaan ug pagpasidungog ug dedication ang mga kaigsoonan na matag-usa sa mga beneficiaryo sa Dole nga mapasidunggan inubanan sa pagpasidungog sa mga Filipino heroes dinhi sa tuang nasud karon na tuiga. Ratong marahi po sa report gikan sa Dole Region 10 kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 119 Metro Kabaktulan. Mahigala na pupus na nga tong oras alang sa itong pagpadayon sa programang Magnum Reports o ugma mag-uban-uban yapunta. Alas 4 hangtod yapunta sa alas 6 sa kagabion ang atuang tulubanon. Nga mabati ninyo dinigyapon sa Magnum Radio 99.9 ang dial. Di na sa inyong mga transistor mga higala. O di na po sa inyo hapon din pong Facebook. I-search lang na Magnum Live o sa website po mga higala www.magnum999.com o gaunya inyuhang madungog na dayon po ng duga mga balita, lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible sa balitang Magnum. Kauban, si Magnum Joel Acubog, Magnum Ching Interina Enriquez. Dayon, dugang po mga higala ng mga kahibalo ang i-share sa Magnum Mentor Kabagtulan tungod kay Knowledge is Power. Ug ang musika ngayon ipabati ka rin yung mga makaligaw, maka in love at ang atangi karong gabi. Ug ang mga Magnum News Alert at ang atangi gihapon Magnum Hunter 22 Faith Valles, Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, ug ang Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez nga maghatag ka rin yung mga update sa mga panghitabo dinis palibot, mga balitang lokal ug balitang national. Ug sa pagpadayon po si Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Ug mga igala kay na lapas na gyud ang atong oras timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawasnan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Pinhirama sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 6:08.
0: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Mahigko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamig ka bala gina energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masalikan DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Paimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwinas Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
10: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial. Nimutang sa 12-set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
13: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
14: Ang
12: Alas 6:15. Higala, kumusta mga kabayan? Karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal City Sports Commission Office. Gabati ko si Kani Mayor Oscar Moreno sa atong Magnum National. President Marcos Jr. Pagigtagbo sa iyang kabinete o mga opisyal sa gobyerno resgutan ang pagbaha sa atong Magnum Entertainment kung International. Interim President Delcy Rodriguez mamugos ka magpanagpabilin sa Venezuela ang pagpanagiya sa lana sa bisan pa og dako ang kontrol sa Amerika. Sa atong Magnum Business Presyo sa LPG, posible nga dunay pagsaka karong bulan sa Setyembre sa atong Magnum Entertainment Francine Diaz. Gibambit nga kanunay siyang mapil sa mga blind items sa social media diin gitawag pa siya nga maldita. Og sa atong Magnum Sports Team Conmi Butiaga sa kalainan sa Gilas Pilipinas team ngayang gi-coach sa baguhay pa lamang window og sa team paingon sa Asian Games.
14: Balitang Magnum.
12: Mga Exxon, kumusta may gabi karong loud loud karong Lunes, Agosto 31, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Chindrina Enriquez.
12: O karong sa litanas ng Magnum Lokal. Ibutang karong ni Kani City Mayor Oscar Moreno. Nga naluoy siya sa team sa Kagenduro nga halos wala manimaho sa palarong pambansa. Matuman ni Moreno nga sukway kanito sa iyang paglumala sa dakbayan nga nakahakot pa sa dagang medalya ang dakbayan o gani kini ang naguna sa tanang division. Irugang pa sa kanim mayor nga kung magparayon na timaylan kini nga nagluya na ang team sa dakbayan.
15: Kalay sa Diyos, kita niya doon sa atong panahon, ang Cagayan de Oro team dominated. Mas daghan ang atong gold medal haul kumpara sa gold medal sa tanang divisions combined. Pero pag abot ang Idayon, pag huma sa regional level, ang Northern Mindanao, usa na ka-team. Kung ang pait kayo karon ang Cagayan de Oro sa last round na palarong pambansa sa regional level, ng performance siguro na, layo kayo, medyo nawalas passing. Nabiyaan yun, nabiyaan lo. If Cagayan de Oro continues to falter, to perform weak niya na kanang palaro, it's a clear indication. Indikasyon ka na nga medyo galuya ang Cagayan de Oro.
12: Ang payag ni Kani City Mayor Oscar Moreno noon tini, ipanikimuntan sa Magnum Radio nga makwaan o sa iyang panig sa City Sports Commission Office sa pagpangulo ni Mr. Albi Waga panpakyas nga makadawat sa tubag sa balik-balik at tawag bisan sa text message. So, video ko siguro nang namista siguro mga player. Mo nang wala mga main player kabot ito. Magnum Ching.
10: Dugang Magnum Lokal, gibotiyag ni Cavitada President Bernie Hamaka. Adunay 300 ka green GSM taxi nga gideploy alang sa dry run operation. Nini mato di Hamaka nga dako kayog epekto sa mga driver ug mga operator diin gireklamo niini nga gilugan sila sa mga pasayro. Gidugang pa ni Hamaka nga lakip nga muali usab ug muapil ang GSM taxi sa mga alihanan sa taxi.
16: Dako kay epekto mga driver karon ug mga operator lang nga hugyaw. Gani namangod dai naka-schedule nga kanang pakiginabi sa atong mayor karong umabot nga Huwebes. Reklamo sila nga nailugan kuno sila pasayro. Even gani sa mga alihanan gaali man ang mga green nga GSM.
12: Ano di gaali?
16: 300 units gani 500 units man itanan. 300 ang ilang gi-dry run. Na lupigan gyud ang traditional taxi.
10: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaka.
12: Alas 6:19 na, samtang yawag karon ni GC Salon OIC sa City Museum ang publikong ilakip sa pagdumdum ang mga lokal nga bayani atul sa pagsaulog sa National Heroes Day karong adlaw. Matupad ni Salon, importante ang pagatag o pagila sa mga bayani ingon man sa mga tao nga dunay dakong kontribusyon sa atong komunidad.
17: Murag paanong panggapon siya, no? Kanang bugat gapon siya nga karon tagana to karon nga higayon nga makapanumdum ta sa contribution sa atong mga heroes bisan og dunay mga for example bisag dunay mga maratag mingon nga medyo nay negatibo nato nga panglantaw kang Aguinaldo pero hero gyapon siya kay tungod sa iyaha na tukod man ang ato ang constitution tukod atong ato ang panorepublika moy atong ginagamit hangtod karon. Nalang ito usaban to the years, pero at least masugkan under sa iyahang leadership at sa uban pa.
12: Ang pamahayag ni GC Salon sa City Museum, Cagayan de Oro. Alas 6:20 na karon sa atong lakausa kung sa atong Magnum Road Hunter.
14: Magnum Road Hunter!
12: Pinata ka si Magnum Faith the Villains na sa dalan niya kapin ng atong nagpayang Magnum Faith. Kumusta ba ang atong dagas topiko karon dia?
18: Yes, Magnum Joel, no? Medyo traffic na dito ng dagan sa traffic ko. Karong mga oras sa dere sa atong lokasyon karon sa Mayor Cabin Street, Corner Captain Vicente Roa, Barangay Testing Ciudad. Sa atong nakita dere nga doon ay mga vendors sa atong mga kadalanan o nag-parking ang mga sakyanan nga nakahatag o kadugang traffic dere sa atong lokasyon. Anausag ang atong mga kapulisan nga nagpahigayon o checkpoint karong mga oras sa. Samtang sa lakad sa panahon, wala man sa tanang kasinati o pagulan o pagpanaliti, apan kung atong tanahon sa kawanangang bahin, adunay nipis na pagpanagom atong mabantayan. Mauka na ang atong inatong pahulagway sa dagan sa trapiko o lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
14: Magnum Road Hunter!
12: Alas 6:22 na para sa mga balita o karoon sa itong Magnum National. Itagda pagkagtago sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang kabinete o mga opisyal sa gobyerno para iskutan ang Central Luzon ng Metro Manila responding response sa meeting matod pa ni Palace Press Office Attorney Claire Castro kung unsa ang update sa grabing pagbaha na sitian sa nasud samtang nag-abiso sa publikong mag-alerto o mutuman sa panawagan sa otoridad ding panahon sa kalamidad.
19: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan. Ang tulong po ay nandiyan at hindi po kayo hahayaang magutom, pati ang mga non-food kits like hygiene kits, sleeping, clothing at kitchen kits ay kompleto pong maibibigay sa inyo.
12: Ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Nagpadayon ang response operation o pagtunol sa hinabang sa gobyerno alang sa mga napiktuhan sa daotang panahon, matod ni INDRMC Executive Director of OCD Administrator Undersecretary Hallard Cabreros nga kapig 1.7 bilyon pesos ang nahatag na tabang sa mga apektadong pamilya samtang maabot sa 32 ka mga individual ang namatay, 19 ang samdan ug 3 ang pabiling missing.
21: Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families. Ganun din sa ating mga LGUs. Naapektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
20: Ang pamayag ni NDRMC Executive Director o OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
12: Alas 6:24 sa Blanqui, tawagan rin sa Brunei ang Sekretary Rex Cancelian ang fake news. Ang mga sayop ng informasyon nga mikatag sa social media kalabot sa kantidad sa DSWD Family Food Packs. Matupan ni Cancelian nga pasado sa Food and Nutrition Council ang kalidad sa gipangapod-apod ng mga pagkaon ito sa mga biktima sa baha.
22: Wrong appreciation. Ang ginawa niya, yung ABC o yung sa madaling salita, yung maximum na amount during a bid, yun ang ginamit niya. Ang maximum feeling ng bid, hindi yun ang winning bidder. Madaling sabi niya, ang akusasyon niya kaagad, 1,500 daw yung halaga ng kada kahon namin. Mm-hmm. Wrong news. 797.80 centavos lamang po ang added cost. Yun ang awarded cost. Kasama na doon lahat ng laman, transportation, manpower cost. So yung ginamit niya kasing halaga, yun naka-publish na maximum. Di ba? Pag nag-bid ka, pwede ka kailangan sabihin mo, bawal kayo lumagpas na ganito. ABC ang tawag doon. Pero, siyempre, kung gusto mo manalo, dapat below ka doon. Kaya in this case, 797.80 centavos lamang ang halaga ng kada kahon. Hindi yan umabot ng 1.5. Yung pangalawa niyang aligasyon na hindi daw maayos yung mga laman, ako personally, kinakain ko yung laman doon. Hindi ko ilalagay yun pag hindi issue na tigman, dumadaan rin yan sa masusing pag-aaral ng FNRI. Yan yung ahensya, Food and Nutrition Research Institute ng POS.
12: Ang payagan ni Vice Premier Secretary Rex Gatchalian.
20: Why natalang adamyo sa National Irrigation Administration CONNEA sa mga dam bisan pa man sa naparay yung pag-ulan tungod sa habagat? Matod ni NEGA Administrator Engineer Edie Gillian, ang irrigation facilities lamang ang naguba tungod sa daotang panahon. Hinunway na pektuhan ng Study Crop Alliance sa gipasalig nga ayuhon na sa daling panahon na iskutang pasilidad. Samtang niya pausab ang tubig sa pipila ka mga diversion dam gawa sa high-level dam.
0: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Pagtabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababanga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
20: Ang pamahayag ni NEA Administrator Engineer Edie Gillian.
12: Alas 6:26 ang tagibutag karon ni US Epidemiology Bureau Assistant Secretary Jerna Coherna Manatad nga kapig 7,000 ang kaso sa leptospirosis sa Tibuok Nasud. Mato pa ni Manatad nga pareho-pareho lang ang datos sa mga namatay ning tuiga kung itandi sa mayaging tuig.
1: Minomonitor natin po yung mga situation ng ating mga hospitals. Ayon din sa ating data ngayon, sa ating pinakahuling datos sa DOH, meron na po tayong naitalang 7,187 cases. Comparing po natin last year, ito po ay 19% na mababa. Babasihan natin yung last year. Kasi last year, 7,187. Tapos po ngayon, sa ating huling datos, meron tayong 5,835. And this is for the whole country po. Now, kung babasihan naman natin yung mga nasawi, ikumpara din natin noon, hindi rin ganun kataas ang ating mga total deaths this year.
12: Ang pahayag ni Assistant Secretary Jerna Manatad samtang isip pa pinakadaghang kaso sa leptospirosis gingon matod pa karon ang nasud.
1: Bagamat kung titingnan natin yung mga regions naman na affected post-habagat, ang NCR po ang may pinakamaraming kaso. Meron na po tayong 1,733 cases. Ang sumunod naman na rehiyon dito is ang Region 3 na meron tayong naitalang 632. And Region 2 rin ay may merong 561. Ito po yung may mga pinakamaraming kaso na naitala.
12: Ang arugang payag ni DOH sa Epidemiology Bureau Assistant Assistant Secretary Herna Manatad. Alas 6:28 na sa itong Magnum Health Alert. Ibutag karon ni Chief Dr. Gaiza Lorena Rosario sa National TB Control Program nga adunay libreng tuberculosis test sa Department of Health and DOH. Matupan ni Rosario nga libre ang screening program, lakip na nini ang diagnosis o treatment plan. Ilugang pa ni Rosario nga pwedeng buduol sa matag barangay health center. Yan adunay accredited DOH kung DOT sa facilities diin andam kining mutabang sa mga pasyente.
2: Dito sa Pilipinas ay matagal na marami talagang merong TB. Ito, ina-actionan ng Department of Health, marami tayong ginagawa para talaga makita natin yung mga pasyenteng may TB. Hindi lang po sila may simptoma. Sometimes meron ding mga pasyente na mayroong TB pero wala po din silang simptomas na pinipresenta as of now. So kailangan talaga yung pinaka-important step ng ating pag-diagnose is yung screening ng ating mga population. Po, libre ang ating screening programs, even yung ating diagnosis and treatment program sa TB ay libre din po yan. Pwede silang pumunta po sa ating mga health facilities, sa ating mga communities.
12: Ang bayag ni Chief Dr. Kaisa Luina Rosario sa National TB Control Program. Alas 6:30 na sa tumagdo ng Multinational sa Venezuela. Iklara karon ni Interim President Delcy Rodriguez ang magpabilin sa Venezuela ang pagpanagiya sa lana bisipan sa nakong kontrol sa Estados Unidos. Kriyaman na sa nakong oil deal tali sa Venezuela at Estados Unidos. Subay sa kasabutan ang bilateral nga proyekto mulungtad o 25 katuig o naglakip sa pagpalambo sa 17 ka estratehikong estratehiyang mga natad sa lana. Tumong din eh, ang pag-produce o kapig 1.5 bilyon kabaril sa lana matagadlaw. Matuman ni Rodriguez nga ang Venezuela ang magatag sa lana sa industriya, mga trabante samtang ang kapital o teknolohiya magikan sa Estados Unidos. Dugdon din dagang beneficyo ang Venezuela, pinagi sa dagang trabaho, infrastruktura, mga pamuhunan o mas dakong kita sa gobyerno.
20: Sa South Korea, misaka ang ihap sa COVID-19 cases sa South Korea. Kinihuman makita ang hilabihan kapaspas nga pag-asa ka sa panginanglanon sama sa face mask. Sa mga bata, ingon man nga anaa sa 341% matod sa Korea Disease Control and Prevention Agency nga misaka ang kaso sa COVID-19 sa 9.1% tali sa Agosto 9 o 15 ning tuiga. Kasamtang ang gipaningkamutan sa gobyerno nga magpabiling makalmahon ang publiko kalabot na sa nisgutang balatingan. Gidugang dugtong ni ini gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling magbinantayon o kanunay magsolo face mask kung ilabi na kini kinahanglanon.
12: Alas 6:33 sa itong Magnum Business, musibig na tunay pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG karumbulan sa Setyembre. Matuman ni Rigasco o LPG Marketers Association President Arnel T. nga posibleng musaka sa 2.3 pesos ang matag kilo sa LPG. Ipasabot ni T nga kinisulta sa pagsaka sa balor sa dolyar batok sa peso o pagsaka sa presyo sa crude oil sa world market.
22: Ang basis lang ho natin sa ngayon ay tatlong bagay na po ngayon. Dati-rati, contract price lang po ang pinagbabasehan natin. Ngayon po naman ay tatlong bagay. So number one, sa contract price po muna tayo, amin pong estimate and forecast, it will be rollover or a slight increase. So yan po yung nakikita namin because for as of last Friday, ang contract price po ay rollover na po eh. Ibig sabihin, wala pong paggalaw. Ang next issue po natin ngayon ay yung dollar conversion. Last month, comparative to this month, mas mataas po ng 1 peso ang conversion rate ng dollar. Ibig sabihin, mas mataas ang halaga ng dolyar kesa sa peso. So, ang impact po niyan, that is around 30 centavos per kilo. Ngayon, ang third
12: ang payag ni Rigasco o ng LPG Marketers Association President Arnel T. Tapos ng functions rate ng Osaka US dollar, balon karon sa 61 pesos, o 76 centavos, Canadian dollar 44 pesos, o 58 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, o 87 centavos, Australian dollar 44 pesos, 43 centavos, Taiwan dollar 1 peso, 95 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos, o 98 centavos.
20: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Francine Diaz nga kanunay siyang malakip sa mga vlog items sa social media ding gitawag siyang maldita. Mato ni Francine nga dunay mga panahon nga dili siya makabantay sa iyang aksyon tungod sa kabisi o pressure. Gidugang pa sa actress nga dili niya intensyon ang mga aksyon ug wala usab niya kini gi-justify ang iyang pamatasan.
3: Then kaka-open ko lang nung app and then sabi ko, do it, what's happening? Lahat
4: ba't ako yung bunot?
3: As in, lahat nung nasa comment, ako daw sabi ko, wait, anong ginawa ko? I don't know, cause it's just a blind item, but tinry ko yung best ko na maalala, okay, if that's really me. Nung mga time na yun, like last year, ang daming nangyayari. There's too much pressure, yung pagod, and the situation I was in. If I looked or seemed maldita, I just wanna say na that's not my intention. And hindi ko parang gina-justify
4: yes,
3: pa
4: yes,
3: na.
4: Yes.
3: Ah, ganun kasi naramdaman niya. So dapat maintindihan natin. Mm. Siguro it's more of basic grace and patience then to the people around you, kahit sinong makasama mo, kasi everyone is fighting their own battles na you don't know about, so it's just a little grace.
20: Ang pamayag sa actress na si Francine Diaz.
12: Alas 6:35 na sa itong Magnum Sports. Mutag ni coach sa team ko nga kalahian ang kalahian sa Gilas Pilipinas team. Ngayang gi-coach sa Bagway pa lamang window oga sa team nga paingon sa Asian Games. Mato pa ni Kon, alay ang sistema sa duwa. Tuod kay sa Asian Games, mas nakatutok sila sa apa tempo style oga migamit sa paspas. Ingon man, ang kaptik, inugang pa ni Kon nga ang Asian Games ang nga wala si Kai Soto, AJ Ido oga Junmar Fardo. Mas gamay ang team busa kinanglang magamit ang kakusog sa mga player.
4: It's a different system. They're not playing my system. They're playing a different system and more of an up-tempo push the ball because they're a little bit smaller. Obviously, they're smaller because they don't have Kai and AJ and Jumar playing. So they're smaller, so they're going to use their speed and quickness to get up and down the floor. So it'll be really interesting to watch and see how they play against the Jordan or an Iran and kind of compare them to the window team.
12: Ang payag ni Gilas sa head coach sa Team Con. Mga eksonyo na bata itong kompleto ni Tali sa itong balitang magnumala karong laud na karong alunis, Agosto 31, 2025, o karong itong headline review. Sa itong magnum lokal sa Sports Commission Office, kapatikaw si Kalis Mayor Oscar Burino sa itong magnum nasyonal, Presidente Marcos Jr. makiktagbo sa iyang kabinete o mga opisyal ang sigutan ang huay undang nga baha sa itong magnum nasyonal o international. Interim President Delcy Rodriguez Mabugos na magpupilin sa Venezuela ang pagpanag-iya sa lana bisan sa nakokontrol sa Estados Unidos sa atong magnum business presyo sa LPG. Posibleng dunay pagsaka karong Setyembre sa atong magnum entertainment. Francine Diaz ipaambit nga dunay o kanunay siyang mapil sa mga brand item sa social media diin itawag pa siya nga maldita. Og sa sports, team kong gibutyag ang kalainan o kalainan sa Gilas Pilipinas team ngayang ikon sa Bagway lamang na window o sa team nga paingon sa Asian Games. Mga eksonte man lang sa agwaso ang tilingban katawan ng labing kamhanan. Managlayan mga atong baruganong kom sa katawan ng matuman. Hangtulog mga kini inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Acobo.
20: O Magnum Chingintrina Enriquez.
12: Agwaso sa mga newswriters, Amir Delgado, Chris Nerick, News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o servisyo.
20: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum.

ni Malay. Mayong papaminaw. So mga kaigsunan na to diyan nga naka-tune in karon sa to ang programa Hala Good Evening. Kay ang to ang panaguban karon. Medyo na ata sa kanang pagbalik tanaw. Standby lang dayon unya ha. Okay. Mayong papaminaw sa tanan mga Magnum Friends, mga kaigsunan nga nakaroon sila mga establishmento. Mayong papaminaw sa mga kaigsunan nga nadya sila mga panimalay. O mayong papaminaw sa mga nag-view sa itong FB page Magnum Live. O sa itong Magnum www.magnum999.com. O sa mga Magnum Friends nga nakaroon sa mga lagyo nga dapit nga nag-view, natanaw sa itong FB page. Sa itong social media. Good evening kaninyo diha. So, basin siguro buntag pa sa inyo. Katong tuwa sa lagyo nga nasod. Basig buntag pa sa inyo diha. Good morning. Basig nguban, medyo hapon-hapon pa. Good afternoon. Katong sabay sa evening sa diha. Sa mga Magnum Friends na ito nga nakaroon sa mga lagyo nga nasod. Siyempre sa ito, mga kaigsunan, nga nalingaw gidin taon sa ito ang kapistahan. Maying gabi eh. Maying gabi eh sa mga nalingaw. Napay piryahan. Napay agrofair. Napay yoy, sa takan eh, kining kahimunan. Napay higalaay market. Mo pa na mga nangabilin na pagyod sa mga uban nga mga event. Uban, wa pa nato na kuan gani. Wa pa nato na cover ang uban, no? Ala, sige, basta kaya ito i-cover mga tanan ng halo sa tanan sa mga event o kalihukan baka sa itong siyudad si Kagindiro Alayon sa Kapistahan. Senyor San Agustin, mga kaigsunan sa itong siyudad sa Kagindiro. Ana. Sa mga higalan na ito diyan nga medyo kuan gyan. Mga nabisi, mayong papaminaw kaninyong tanan. Siyempre sa tanan ng mga coordinator, mga mag-implementor, tanan nga mga kuandiha, kamang tanan nga mga ano diha, mga department heads, congratulations sa malampuson nga ito ang kalihukan mga kiksunan. Di palang give some town ni Taman, kinapay Pasko. Napay Pasko. Diha na po dito mga visit ang tanan. Sige, sa katanan mga Magnum Friends, mayong gabi. Okay. Kinilagya po ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng homosapin Magnum Mencho kabaktulan. Limin ho ng Cagayan di oro sa itong panakuban may gala itong kita sa mga alas 9 sa gabi. Standby sa tuwa nga mga kaigsunan na binakato mga mahiligon sa mga tagna-tagna diha. At mga tagna-tagna na to diha, kung gusto mo diha mo tubag, natay tagna unya tataon mga kaigsunan. Sa pagtubag, may gala sa pangtana kung ikaw makatagna. Ala, sige, maayo kayo. Makadawat ka 100 pesos nga load. Siyempre, minaw sa abdenta sa mga bonpang ang mga informasyon na to may balaan may gala. Kalabot sa mga kining bayani. National heroes. Mga local heroes dini sa tong nasud. Di man nato siguro maila sila tanan kay perting daghan po nila eh. Daghan po kay sila. Ganit na uban nga mga unrecognized na mga gitawag nga unsung o mga forgotten. Nga mga forgotten, unsung, mga unrecognized. Mga wala na honor. Nga mga bayani na to, daghan mo na kayo ni sila. Na, luwi gani kayong uban, no? Luwi gani kayong uban. Sa taon kay Dako, na ay mga contribution, pero wala sila na-recognize. Daghan pa kayo mga kaigsunan ng mga personahe nga ito na yung mahibalaan. Siyempre, kailan naman po tanang si Rizal, Andres Bonifacio, Juan pa. Pero naadi ay mga bayani nga nagpakabayani sila pero wala dahil sila nabantayan ngayon wala sila na honor mga kiksunan sa maong ano sa history.
So unsa daw kani sila ba? May balala to unya, 30 mo ni daghana pero makaya lang sa atong oras. Tanaw na to mga kaiksunan, kinsa ni sila. Sa itong Magnum Knowledge is Power, may gala niya. Tapos standby sa ito ang mga informasyon kalabot nini. Siyempre sa itong pag-uban-uban sa itong kalingawan, Magnum Hit Sikat. Sikat na music hit song sa ito yung play, may gala. Karong gabi una. Kauban si Magnum Mencho kabaktulan para sa tuwang Magnum Hit Sikat, mga kaiksunan. Standby! Itong oras, alas 6:56.

0: hit si Count sa ito nga panag-uban. Uban si Magno Mencho kabaktulan ng ito ang liminho ng kagindurong banggitan. Og dinita may gala para sa tuwang tagna-tagna question unsa magid ka kining mga kaigsoonan ng tagna question mga higala.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.

ating bayani. Unang babae nga mi-join sa kanang Secret Blood Compact, kanang paglaslas gani sa kamot. Ang gitawag nga Mother of Biak na bato. Kinsa ni siya nga bayani. Siya ang unang Pilipina nga mi-join sa sanduguan. Tawag na sanduguan. Kanang laslason yung kamot dito. Mahimong ipirma niyo ang dugo, anak. Oh, sanduguan. Nga ni-join sa revolusyonaryo para mo join sa Sacred Blood Compact kung sanduguan. Okay, nganlan sab siya nga Mother of Biak na bato. So, unsa man daw kono ni Bi.

0: sama na itubag nini. Standby sa to ang mga information kalabot nini. Sige. Kinsa ni nga unang Pilipina nga mi-join sa revolusyonaryo sa ilahang gibuhat nga Sacred Blood Compact or sanduguan nga ginganlan sab siyang Mother of Biak na bato.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Bonsai Tubag. Sige, standby mga higala. Standby, standby, sarun. Standby, standby, sarun. Takabalo si lyrics, ano? Standby, standby, sarun. Sige, B, on sa man daw ta tubag ni ini mga kikuna. Tawag lamang, kinsay gusto mo tubag. Kung matagnaan, congratulations. Pag dili, congratulations, gapon. Balik ta sa itong history, may gano'n. Oh, kabalo ba mo nga naay mga bayani nga wala sila girecognize? Oh, nga mga unrecognized nga mga bayani. And kung imong tan-aon ra ba, kung basahon ni mo ang nahitabo lo kasi ang kinabuhi, gihalad niya ang kagalingon ng iyang kinabuhi na wala matay siya, pero dako isang contribution nga nahimo. Bisan sa nasa contribution sa nahimo niya sa Dres Pilipinas o sa kuan lugar, Katilingban, na namatay siya sa pagkikaway. Hello, may gabi.
1: May gabi.
0: Yes, so siyang ngalan ni mo, ma'am.
1: Si Beke.
0: Si?
1: Beke ni Juan Magnumiso.
0: Oy, si Beke mo rin eh, Beke.
1: Oo.
0: Kani kinaydaghan hasinda di sa Juan.
1: Ikulbaan pa yung taon ko, kabago pa may pinin taon.
0: Ah, kulbaan na yun. At least may muna nakadugayan na yung hasinda diha.
1: Hasinda. Hasinda di sa Panhan.
0: Hasinda Luisita. Ay, nako.
1: Hapit na wala masunog din eh.
0: Hapit na mo?
1: Ah, sa ubo. Taon.
0: Ah, dito sa Makanhan lagi?
1: Oh, sumain ba yung sumain.
0: Oh. Ah, ubos lang inyo ha?
1: Dili. Nga mo si Baba nga may sakuahan ka lang. Siya may sa Blake. At magsimbahan.
0: Ay, hapit na di ay.
1: Ang nakapuko namin yung taon, kaya ang bumbiro yung taon.
0: May nalang natabang ra.
1: Lagi kay kuno pa dini mo na tangan sa amo dapat bisawam ka saka
0: na paitag gi guys
1: ka mga bombero boy
0: sus paitag gi kay ning mat
1: mat ah basta lagi na lagu gi tapi sa kasi kasi maybe say
0: sus kung wa pay hapit wa na
1: gyud ako pa man sa mong butang kay dura ba ya nya kuan lang di ba ta pa ka kuan man gusto
0: adi nakakakita.
1: Hindi
0: na ba ikaw kakit kabaya? Ah, mura mag 20 anyos pa man ang paminaw sa imong kuwan.
1: Ah. Ang saan akong darling na yung tao mo sa kuwan, magayon na mong mga uban nga akong ipanglain. Mura sa akong ipanguan ng mga silver, magipanguan, amo na ko. Dahil na rin
0: pagpuro.
1: Magayon na akong may mga sakop. Tanaw ni Sobo.
0: Sus na ko.
1: Magani, abo ka sa mga bombero, kung wala pa, ginawa
0: na, ini tabang na lang po na yung kagbukan, bis-bis. Bis-bis. Bubo na eh.
1: Masunugan to eh.
0: Paitalig kayo ng masunugan to ba?
1: Ay. Sinang ka, nanghilak yung taon yung mga silingan, dero yung taon yung mga sunugan.
0: Na. Sala na maginiran. Sige na, sige lang, at least pasalamat na ka sa Ginoo.
1: Lagi may
0: pag-amtor, may iway ta. Sala naman yung taani, may nalanggani kay Makwanta. Ang tanawa lagi, wala, nag-piano na. Oo, so. Sige, kining Biki. Unsa man imuhang tubag, Biki.
1: Oo.
0: Unsa man imuhang tubag sa itong pangutana. Ha?
1: Trinidad.
0: Trinidad.
1: Si? Trinidad. Trinidad.
0: Trinidad Building? Ha? Putol-putol lagi mong kajakot lang. Medyo ano daw, hinay daw gamay na imong, ano, imong, sitaw ka na, kanay mong loudspeaker. Ayaw na i-loudspeaker or hinay mong ano. Anak-anak. Wak man. Inay, ayo do ikon do imong ano bi, imong loudspeaker.
1: Atong toan, loudspeaker.
0: Kanak-kanak, okay na na.
1: Trinidad, Teres, protection.
0: Trinidad.
1: Trinidad jurisdiction.
0: Jurisdiction.
1: Jurisdiction.
0: Jurisdiction. Jurisdiction.
1: Oh.
0: Yakapin Street, Trinidad Building. Oh, lahim dito dahi. Trinidad jurisdiction. Final answer?
1: Final.
0: Imong file, kapila na gini mo nga tubag o hindi nga sa Japan? Ikapila na gini. Isa na katuig.
1: Isa na katuig. Isa na katuig. Hindi na ko pa cancer, pero...
0: Sayap.
1: Hindi na ko pa kaan. Hindi ko kung sa'yo madawatan diya.
0: Okay. Sige, final answer.
1: Final na lang.
0: Final na lang. Imong tubag nga si Trinidad jurisdiction. Nakasalagma. Nakasalagma gyud intawo na. At least sa isa ka tuig.
1: Thank
0: you. Sige. Congratulations.
1: Thank you.
0: Ikaw may itong winner ka ron. So, musayaw ka sa itong atubangan.
1: Musayaw ko.
0: Bita. Ay, sige. Andi, shout out. I-shout out na. Pambilahin na yung mga kwan niya, mga friends.
1: Shout out ko sa mga kwan niya, kaibigan.

0: مرة
1: مرة
0: او سايمو لا مغنم منسو تيجو بقى اتاغ فامينو دي سايمو دي لينغا ابين اتر كذا فتاو بشوا فامينو زونو وامزاي
1: ولا ولا كو
0: خان ايمو ما تاو بقى مغنم بباي
1: نقوان كو نقياكا كو ساكم كوان غابو to ako dito nagligid-ligid. Nagligid-ligid din taon ko kay Kapo, eh, ganyan taon. Ala, Mara.
0: Thank you.
1: Sige, congratulations. Nice ang ikwan ha, i-drop ha. Okay, na instruction sa ikwan, technician. Sige, salamat kayo, Vicky Kabaktulan.
0: Thank you.
1: Congratulations. Bye-bye.
0: Thank you.
1: Okay.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
1: Congratulations. Nakasalagmasan si Vicky. Oh. Grabe sad yung top look siguro sa Google. Ala, sige. Tanaw na to mga kiksunan, unya tataod. Isgot na lang taan niyo ka ng... Diba? Congratulations, subli kang Vicky Kabaktulan. Nasa makanhan! Ay, naghandra ba kayo nga nagtawag? Pasensya kayo, first come, first serve man. Kung napakoy kwarta lagi, nagipantagaan, tanaw mo tanan. Pamantay ko an, hindi mo tasapian. Pantagaan, tamo tanan, kaya gusto nung madaog, makadaog mo tanan. Awa po, ilabot tong ways katong sayo pong tubag. Pero kining tanan nga nagtubag din, sakto. Sus, kung na po ko'y kwarta lagi, wa na. Tingon ko nga, halay mo rin, dool mo, linya. Diba? Ang ato nga, makapalipay man taong tao. Na makakat-on pa. Ba, makakat-on pa sa mga pangutana nato. Oh, makat-on dahil nila nga, ay, no, nadi ay unang Pilipina nga ni-join sa kuan, sanduguan, sa revolusyonaryo. Sa lugar na yan. So, wala, sige. Congratulations once again. Ang Bambiki. Sa mga Magnum friends na today ang naminaw karon. Standby sa ito ang topic. May gala para sa ito ang mga national heroes din sa ito ang nasud. Larga bola na dahin tayo mga kiksunan o niya tataod. Sige sa itong pagbalik ka sa Magnum Mencho. Kabaktulan na nga ito ang oras sa 7:25.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Galabad ba ang imo ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999
8: 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mentor.
2: Balik tayo sa ito ang programa, mga Magnum Friends. Sending ang mga takna para sa tuwang pagkumanuban. Karon gabi una sa tuwang knowledge is power.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Sa National Heroes Day, siyempre, it talks about mga atuang bayani. Naging bayani sa Pilipinas nga nasulod sa history. Karon, siyempre, inila naman kayo. I-review lang nato mga kaigsoonan gamay. Si Dr. Jose Rizal na himong usas mga gikabutyag nga murabaog pinaka sikat nga national hero sa nasud. Yan na labi na nga usas sa mga pinaka inila tungod sa iyahang mga sinulat. No Limit Tanghiri ug El Filibusterismo nga nahimong nakapaspark sa movement sa Philippine Reform o Independence. Oo. Murag tungod lang lugar sa iya ha. Nangisog ang mga Pinoy. Although isog lang po ding Pinoy. Kina naman si Andres Bonifacio. Isog mo ginadaan. Pero lang nangusog na lang yun sila. Nga makig-away na yun. Tungod ani. Siyempre, it's Andres Bonifacio, sa pinakaisog nga revolutionary leader, ama ng Katipunan, Katipunero, then founder sa Katipunan, sa secret society lugar panahon sa Spanish period. Dayon na munang nagtigom lang yun nagkusog si Andres Bonifacio, although drabi na yun ang iyahang pagpangningkamot nga ma ma

ng prinsipyo. O, si Jose Rizal, lay sab ang iyahang prinsipyo. Pero unsa ba ang butang tagkalahian lugar nila? Nga pareho raman silang mga adunay mga katakos o kapabilidad. O si Dr. Jose Rizal, medyo ang iyahang pag-abilidad na alugar sa brainy, mga pangutok. Pero si Andres Bonifacio naasa panglawas nga abilidad. Physicalan nga mga abilidad. Maayo mamusil, maayo manigbas, maayo mag-martial arts. Utukan sad sa mga strategy nga dapat nga mga pagbuhaton pag mayong tag-giyera. Nya gatigom lang gini siya kusog. Naghulat lang ni panahon nga magigpatay na. So, mo lugar ka na, mga kisunan. Isa pa sa kalahiyan nila, si Andres Bonifacio, ang iyahag yung tumong is wala gyoy dapat nga mga foreign nga mga entity or wala gyoy dapat nga mga mananakop sa gikan sa lain nga mga nasod. Mo gyoy dapat nga mga gusto lugar ni Andres Bonifacio. Bisan sa mga pag-abot sa kining Amerika, dili gyud pud ganahan si Andres Bonifacio sa Amerika. Sa tanan nga mga foreign, pag foreign gani ka, dili ka dapat manakop diri sa Pilipinas. Gawas kung turista ka. Pero sa kupo ni mong Pilipinas, iba na ang istorya. Namo na prinsipyo ni Andres Bonifacio. Pero kan Dr. Jose Rizal, ang iyahang pakigbatok dito lang sa Spanish government. Ang Spanish government manggod po sabi noon mo'y nangugat diri sa Pilipinas na itong nga panahon na. Nagpag-abot sa Amerika, medyo miyo yun lugar si Dr. Jose Rizal. Alang kay Dr. Rizal, nga wala man tayo mahimo lugar sa pakigbatok sa Spanish soldiers or government. Magpatabang ta sa Amerika. Mulugar ang iyahang prinsipyo. Pero ara para kay Bonifacio, magpatabang man ta mura maghihapon. Para mawala ang Espanyol, magpatabang na inunta sa Amerika, mura maghihapon. Unsa pa'y worth sa ito ang pakiglaban na ni? Unsa ba'y rason na itong nakig-away ta? Dili ba kaha sa atong kaugalingon pagprotektar sa atong kaugalingon? Or musalig lang gyapon ta og lain nga mga nasod para makig-away pod aning nasod nga ni colonized lugar. So mo lugar na ang sa prinsipyo ni Bonifacio. So muna bisan tuod nga pareho sila bright, pareho sab sila isog. Pareho sab sila, mas isog nun si Andres Bonifacio. Pero pareho sila mga maayo nga leader, nagkalailahi ang ilang prinsipyo. Tungod kay si Dr. Jose Rizal, mas pabor siya nga naa ang Amerika. Munang inundan nga tungod kay recognize sa Amerika, ang si Dr. Jose Rizal. Ani nga mga panahuna, ang Amerika mo'y nagtudlo nga si Jose Rizal ang dapat mahimong national hero. Tungod kay mismo kita Pilipino, wa pud ginunta ganahi lagi sa kipagpanakop sa Amerika niya ng mga panahuna. Pero tungod lagi kay kinahanglanon, nagpatabang na lang gininunta. Inundan nga ang Amerika nagtudlo nga si Jose Rizal ang dapat mahimong national hero. Pero alang sa mga Pilipino, labi na sa mga naa miyembro sa katipunero o katipunan. Para kanila, dili gid lagi dapat maayo nga magpatabang ta sa Amerika. Mas pabor sila sa prinsipyo ni Bonifacio nga dapat kita gyud ay makig-away para kita Pilipino ang makiglaban batok sa mga dayuhan. So mo lugar ka na mga kiksunan. Okay? Ang duha ka leader na naglahi nga prinsipyo, depende na kung asa ninyo.

asa nila ang inyong paboran. Ang naitabo karon, mura gihapon. Salig gihapon ta sa Amerika. Anyway, si Emilio Aguinaldo usasab sa mga revolutionary leader na imong presidente sa Pilipinas, the Philippine government, the Philippine o unang Philippine Republic o unang constitutional republic din sa Asia. Siyempre, usa sa mga gikabutyag ng mga bayani. Ug si Apolinario Mabini, isa sa mga gikabutyag nga utok sa revolusyon. Nagsilbi siya nga prime minister ug nagdraft sa mga constitution, labi na sa mga prinsipyo ni ini. Siya ang butang-tag, kung ako pasultion mga kaigsunan, mas bright pa ni siya kaysa kang kining kang Jose Rizal. Kaysa tanan nga mga prinsipyo, strategy, kung sa angay nilang mga buhaton, si Apolinario Mabini ang nasa likod ni ini. Kung di manggaling, inabagan sa mga kauban niya. So, inabagan ni, siyempre, bansa mga kaubanan. Okay. Si Marcelo H. Del Pilar, propagandist, editor, o reformist sa newspaper sa La Solidaridad, na nahimong usasab sa mga tigbatikos sa panguna o pangulo sa kining Spanish government. Diba? Siya tigbatikos na sa iyahan lugar pag naay gusto ipaabot ang mga Pinoy. Mingon sila lang nga dunay mga panghitabo pag duna kunoy Pinoy nga gidogdaog sa mga Spanish government. Sa iyahan din mo doon sumbong, doon siya din mo bulgar nini. Grabe yun. Sultan Kudarato, din sa Mindanao. Siya sa pinaka-usa sa pinaka-kuanyot inila. Ruler sa Mindanao. Malampuso niyang at least bisan pa to nung gisakop kita sa Espanyol o sa Spanish, but makita nato nga kaya makipagpatay ni Sultan Kudarat sa mga Spanish government. No? Natong siya ang usa sa mga ni-resist, no? Kauban mi lapo-lapo. Si Sultan Kudarat ni-resist ni siya. Siya gid nakipatay batok sa Spanish government. Inubanan ni Juan Luna, usa sa painter o patriot lugar nga kalabot sa mga artistic ng mga klase sa mga butang nga giilasab sa tuang Philippine government. Usa sa mga gikabutyag nga inilang bayani. Melchora Aquino, nagiilang tandang sora nga nag-provide daog kanang pagkaon sa mga katipunero, labi nagutumon sila. Ug siya sad ang muhatag mo umutabang labi na katong Samaran. Pag naaga ni Samaran, muadto din sa iya kay siya man usa sa mga silbing murag Mars o gagatambal anang mga Samaran nga mga katipunir. So diha padulong dayon sa iya. Pagkaon siya tigluto. Tanahon ta. Mga banggitan lagi kay mga bayani pero way kaon. Saan ito manaroon? Di kinahanglano na to si Melchora Aquino. Tandang sora. Nakiplan ini si Gabriela Silang, ang usa sa mga babae nga revolutionary leader nga gikabutyag nga nakig-away sa mga Espanyol. Kay man nga ayo-ayo ang iyahang bana, ang iyahang mga pamilya, siya na ni Malos. Uga sa nasangpit nga istorya, na istoryaan niya eh. Taas-taas na bang istoryaan eh. Tumik lang ha, story short. Nanimalo siya sa Spanish government. Dito sa Ilocos, inila siya. Na siya ang muraog kanang Avenger. Nga tungod kay naigidaog-daog, siya ang manimalos. Digipang patay niya ang mga Espanyol at mga panahon na.
pagpanimalos sa human nga iyang pamilya sad nga gipangpatay sa mga Espanyol. Grabe. Isgutan man nato si Lapu-Lapu, Chief Tain sa Mactan. Na siyempre, nakapildi ka nga Ferdinand Magellan. No, so, explorer Portuguese sa, nga, or Portuguese ni siya, pero dito siya nagpailalom sa Spanish. Explorer mga kaiksunan. So, motong pag-abot din sa Pilipinas, waman ganahi si Lapu-Lapu, nakipatay siya. O, diba? Si Emilio Jacinto, napod si Antonio Luna, so si Juan Luna, o si Gregorio del Pilar. O siyempre di nato malimtan ang tulokapari nga si Gomborza, Mariano Gomez, Jose Burgos, o Jacinto Zamora. Nga gipang patay, gipang execute niya itong 1872. Tungod lang sa pakigbatok sa mga Espanyol. Okay? So, mukha na may gala ang gugawa pa na ito malimti. Ban pa siguro niya tataw dugang pa nga mga bayani nga atong mga kaibalaan. Unsa ni, kinsa ni nga mga bayani nga bayani pero wala sila nahibali. Atong pagbalik sa itong Magnum Knowledge is Power. At oras alas 7:58.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:02 sa kagabiyon. May galang balita karong orasa. Gibutyag ni Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, nga iyang iluso ang resolusyon ngadto sa LTFRB ang resolusyon sunod si mana silang sesyon na alang supako ng pagsulod pag-operate sa GSM taxi dinhi sa Siyudad, mato ni Salcedo. Gawas niya na iausab hangyoon nga hatagan sa otoridad ang mga lokal alang sa pag-operate sa electronic vehicle.
4: Akong buhaton karong kuan, akong posisyon, pasakat ang resolution mo. So, dili na ito madala karong ugma man ang posisyon. Dili madala ugma na dito po sa sunod Lunes o semana. Kung dili na ito madala karong ugma lugar. Kaya ugma naman. Ato i-address, ang atong resolution, address na ito sa central office. Nga ato ipakita ang baruganan sa kuan, konsep baruganan sa lokal kagamanan din sa Cagayan de Oro. Isayt po nato nga tagaag kay gayunan ang atong lokal nga mag-convert into EV.
3: Ang pamahayag ni Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad. Samtang kapigusa kalibo kamapuli sa National Capital Region kon NCRPO, ang Morisbonde maghatag silang augmentation alang sa mga kasigbit ng rehiyon nga apektado sa pagbaha tungod sa habagat. Mato ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano nga padayong nagmonitor. Ilang gimonitor ang ilang mga kaubang nga pulis, ilabi na ang 129 ka mga pulis nga apektado sa pagbaha o natunulan na sa hinabang. Giyawag usab niini ang publiko nga po koordinado sa mga LGUs o muhikling kung adunay abiso aron mabuta malikay nga mabutang sa peligro.
5: Nananawagan tayo doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Dasal lang namin sana makipag-cooperate sila, lalong-lalo na pag tumawag na yung kanilang local government unit at napakiusapan na sila na mag-evacuate. Alam niyo, napakihirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw. Sana makisama yung ating mga kababayan. Mapagnanawagan na nga yung local government ng evacuation, tumugon sila.
3: Ang pamahayag ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano. O karon sa tong Magnum News Hunter, health literacy training sa mga pribadong magtutudlo gipahigayon sa PhilHealth Region 10 sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagmalampuson ang nagipahigayon sa PhilHealth Regional Office 10 ang training, soft training, may tungod sa PhilHealth Learner's Manual para sa mga private school diri sa atong dakbayan. Mitambong sa maong kalihukan ang gibanabana ang 35 ka mga magtutudlo o mga representante gikan sa nagkadaiyang pribadong eskwelahan sa tibuok karehiyon. Gipanguluhan ang maong diskusyon ni Merlin S. Evines, Head sa Public Affairs Unit, o ni Mara Rodela sa S. Manzano, Chief sa Field Operations Division. Gituki nila ang mga importante mga isgutan sa mga sama sa prinsipyo sa social health insurance, katungod sa mga miyembro o sa mga konsepto sa health literacy nga itudlo-usab sa mga estudyante. Sumala sa PhilHealth 10, pinaagi niining training, ilang gipalawak ang mga maedukar bahin ng panglawas sa sektor sa edukasyon. Tumong nini ang mga magtutudlo mahimong tigpasiugda o tigtudlo sa mga social health protection aron sa iyo pa lang ang mga kabataang Pilipino aduna na ikahibalo sa mga universal healthcare o sa finance protection. Balita na hipos, gikan sa PhilHealth Regional Office 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert!
7: Sika! Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit sikat! Magnum, hit sikat! Hit sikat!

0: Hi, mayong gabi kayo tanan mga Magnum friends. Makik suna na to diyan nga naminaw. Migala karon gabi una para sa tuwang Magnum hit si Kata. O sa tuwang mga kwandiha, listeners and viewers sa tanan na to mga Magnum friends nga naminaw. Hala, sige. Dalita largo may gala para sa tuwang Magnum knowledge is power. Sa tuwang dugang mga informasyon kalabot sa tong bayani.
1: Magnum knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum knowledge is power.
0: Siyempre ato namang gipailaila atong mga bayani kaganina, atong mga bayani national heroes. Kay National Heroes Day man karon. Si Jose Rizal, Andres Bonifacio, Sultan Cudarat, Marcelo H. Del Pilar, Apolinario Mabini, Juan Luna, Gregorio Del Pilar, Gabriela Silang, Tandang Sora, Mel Sora Aquino. So, tanan-tanan ng mga Magnum friends nga kuan nato dia, nga mga bayani, okay? O kung kuan kining usa kini kamatang sa pagpasidungog ngadto kanila o paghandom sa ilang mga contribution, labi na sa mga dunay dagko kayong nga contribute pero gipang namatay lang para lang ana sa tuwang makiksunan. Anyway, kabalo ba mo nga dunay mga bayani nga wala sila na recognize na ay mga bayani nga na hindi napansin ng siguro hindi napansin sa historical commission or siguro basig wala kayo na ano pa. May mga bayani na hindi na recognize. Ayan. So ato ilahon mga kaisunan na ito i-recognize karong gabi ho na para sa nasangpit nga ano. And note ha, ang ilahang nahimo is underrated. Hindi basta-basta yung ilang mga nahimo. No. Sige, tanaw na ito mga kaisunan. O sana niini mga higala ang gitawag nga si Teresa. Si Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa, giilang Bisaya ni siya, Bisayan Joan of Arc. Si Teresa Magbanwa, kanhi school teacher na ni duyog or ni uban siya sa revolutionary sa Katipunir sa revolutionary group. Bago sa revolution nagtuon siya is as a teacher. Siyempre, teacher man siya. So, molokar ka na mga kiksunan. Ang nahitabo sa dihang pagsakop sa mga Espanyol, ibang kuan ganto. Pagsakop sa Espanyol, napatay ang iyahang mga pamilya. Siya na lang dayon nakigbisog para mo balos. Motong ni apil siya sa kining revolutionary. So mulugar ka na mga kiksunan. Sa yunan kanya na, napildi niya ang mga grupo sa mga Espanyol sa iyaha lang sa iyang sandata. Uyaw kayo nga bahay ni. So kaya din niya manigbas og kanang libo-libong ano Espanyol. So mulugar na sana sa mga ano no. Sige. So mo na isa ka Bisaya. Pero nakipatay siya sa Spaniards, dili lang sa Spanish, pundili apil sa Americans og sa Japanese. Grabe ang nabuhat tugar nga napurma dayon ang Filipino guerrillas tungod sa iyang ano Filipino guerrillas yagi ni Ma'am Teresa Magbanwa. Si Jose Palianes sa Escoda syempre uban sa ni Jose Abad Santos, Vicente Lim, si Jose Palianes sa Escoda, nasa 1,000 pesos. So, siya man ang nag-establish aning Girl Scout of the Philippines. Na? Diya nagsugod na dayon ang kining tuang mga kababainhan. Kabalo na dayon mag-kandak, mag-imog survival tips. Kabalo na dayon makig-away gamit lugar sa mga sandata, no? Sa mga weapon. Kabalo mag-survive sa mga panahon nga grabe ang napanghitabo. Sa Dibes siya, kwan. Usa siya sa mga ano, no? I think siguro na ano na siya. No? Mas underrated lang ni siya. Si Jose Paz Escoda. Dayon, ang 10th Battalion Combat Team kini. 10th Battalion Combat Team. Katong panahon may World War II. Pilipinas mga kigsuna. Kulba ni sila ng mga trupa. Kulba ni sila ng mga trupa. Fist fight nga ang ilahang gamit kamot or inahamas sila yung mga sandata po. Pero maayos sila sa kinamot, pangamot. Napatumba nila ang mga kusgan kayo ng mga 1,000 kabok ng mga Japanese, sa mga Americans. So, kaniad to. So, money ang mga grupo sa gikabutiag na kuan, kaning nga grupo. Actually, kini sila. Pasalamat nga tanti ni ani nila kay di man ni sila ingan mga kuan yun, kay Korean ano man eh. Sa ilang pagpartisipar sa Korean War. So, nag-discuss ni ang post-WW2 Philippines ang country participation sa Korean War. Ang Pilipinas usa sa founding members sa United Nations. Ug ang United Security Council nag-issue og UNCCR 83 niadtong June 27, 1950. Ang Pilipinas usa sa unang Asian member nga nagpadalata og troops dito sa Korea. Nga mga banggiitan nga unit gikan sa Pilipinas nga gipang-send ngadto sa Korea. Tingalan og 10th Battalion Combat Team. 900 ka mga strong unit nga gi-attack nga sa mga Chinese force. So, labi nga mga kuan dito sa Korean gubat ani. So during the battle sa panahon lugar ana nga kayo na si Captain Conrado Yap ug ang uban mga kaubanan na dai counter attack. Aron na nga ma-rescue ang mga nangalukong dito ng mga Pinoy. So, muni sila ang usa sa mga naghimo sa maong operation. Grabe ni. Si Mariano Ponce. Si Mariano Ponce. Kailan magitaan ng mga kalikihan niya? Sa pag-misgot ganita o propaganda movement. Focus man ta sa mga dagko ng mga kining pangalan like Jose Rizal, Del Pilar, Lopez Siena. Pero naay lain pang individual sa nasangpit nga movement nga angayan sab natong iskutan. Usa ni ini si Dr. Mariano Ponce. Giila sab daw kuno siya nga siya ang lalaki nga naglingkod sa bangko sa katubitong picture nila ni Dr. Jose Rizal o ni Del Pilar. So, gamit ang bullpen na sulat niya ang kining pipila ka mga articles na sa La Solidaridad ang naning kalipulako tikbalang na mga naasa kining ano na mga kita nato sa history. Sa La Solidaridad dito makita ni mayahang mga articles. So, kung imong tan-aon, ang kanang articles nga mura og kanang pakigbatok ngadto sa mga Espanyol. Mariano Ponce. Dayon na si kani babae si Rosa Sibilia Alvero kaila baka tani nga ang babae kano ane nga mga panahon 1937 nga ang mga babae dili pa makabutar kay siyempre walay mga pa may women's rights no karadto so siya ang nakigbatok o nakigbisog para makabaton og right ang babae nga makabutar na so muna nga sana sang pit lugar nga iyahang ano nga pakigbisog so nito nahitabo na itong April 30, 1937. So, ang babae allowed na sa pagbutar. Diba? So, dagan-dagan eh. Bay-bay naman yung mga kwan eh. Actually, maabot ni sila kwan mga kwan eh. More than 50? Ka mga forgotten or wala gani gigilis, na-recognize. Oh, wala sila na kwan eh. Sa tong isgutan siya kaganina, si Trinidad Tixon, nga nailasab isip pa mother of biyak na bato, oh, wagi kayo siya. Although, siguro naisgutan siya sa history, mga klase.
1: Ang kaibano, bililo.
0: I don't know. Oh, pero di wala kayo ikuan siya.
1: Knowledge is power.
0: Siya una Pilipina nga nag-join sa Katipunero. Sa Katipunan. Sa Revolusyon. Itong Sacred Blood Compact sa Sanduguan. Panahon na sa pag-ulbo sa revolusyon. Nakigsamad. Apil, baka siguro siya nagpasamad na ito. Pirma din sa kanang kuhana na. So, sa siya, no? Babae. Siguro gani, basig tigluto na. Pero kanya, puro sayunan ka na, babae, ha? Ni Uban, ha? Kaya mga isog yapon din ni Day sama ni ano Melchor Aquino si Macario Sakay founding member sa Katipunan sa pagpadayon sa kining kabutyag nga kuna kanang after sa First Republic no human nga nabildi nabungkag naman tato tong unang kaning mga Katipunero siya sab ang mi barug para pakigbatok lugar sa mga Espanyol. No, aron po da, nga makabot ang Philippine independence. So mga kwani ya. No, mga siya gusto og kanang mga foreigners. Ayaw niya nang ano. Bahala siya. Yaman. Yeah, so, sige, Seria Mariela di Villa Vicencio. O sa dato man siya, kwartahan nga kano. So, gikan sa Taal, Batangas. So, naggamit ang iyang kadato, butang rin siya og mga barko. Tungod sa iyang kadato, butang siya og barko, para masakyan sa ato ang mga Katipunero o itong mga revolutionary. Diba? Usa siya sa mga nagsuporta sa revolutionary leaders. So, wala kayo nato din ako, di ba? Si Dato Amay Pakpak, nakabantay na kuan sa iyang pangalan. Si Amay Pakpak Maranao, din leader siya diya, nga si Fortified Marawi, nag-depend sa kining nga tuang mga Maranawan. Nag-depend sa siya. Batok sa kining mga Spanish government. So para sa lugar nga madepensahan ang atoang mga Muslim. Grabe sa dinhi. So bye-bye pa ng mga kaigsunan na to ng mga bayani. Pero ang wala po na ila, no? O daghan pa ni sila. Gamay, ginagmay na lang gani ako niya pang isgutan, niya pang lakab-lakab na lang ako uban. Kaya wala kay ko kasayod sa uban ng mga pangalan nga akong uban. May mga pangalan din eh, pero abot po si kining ano siguro ni. Oh, so, pero ako na lang ningi, ano ha, daghan man kay ni sila. Sa itong pagbalik, itong Magnum Hit Sikat. sa Tumagnum Knowledge is Power. At oras alas 8.32.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Tagnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Nangaguba apil ang kining mga balay nga gipuy-an ani nga tribe. So rason sa pakig-away ni Dulag, iyang gibarugan dito sa kining Malacanya or sa gobyerno sa ito nga nasod. Aron ma-propose og mga plano. Ingon man ang pakig-abatok sa nasangpit lugar nga kining ano proyekto. Kay apektado lagi sila. Pero ang problema, diha lugar nga himo ng proyekto, naningusog man siya nga dili na mapahitabo. So naundang tong trabaho. So naundang lugar to. Tungod lagi kay kwan, para kanila kana ilang yuta nga gipang tindugan. Gasa na po na sa ilaha, hindi man sila gipanganak, wa man sila ilahing po yan. Yan si tribo. So silbi lugar nagbarog siya ana. Ang problema kay di naman makahimo pa panayon sa proyekto. Gipalibutan na lang siya di, siyang balay. Sa iyang balay, gipalibutan siya gi-assassinate. Niya itong 1980. So, saya po yung balay siya, ipatay. Para lang lugar nga mapdayon ang proyekto. Di bungkag, ang iyang tribo. Patay si Dulag. Si Maria Lorena Barros, makonsider nga icon lugar sa gikabutyag nga modern Philippine feminism. Siya usa ka political activist nga nag-join sa mga organization, labi na sa mga estudyante nga pabor sa mga rights sa mga babae. Tungod sa iyahang mga kasinatian, tungod kay iyang kasinatian, sa iyahang pagka-aktivista, nawad-an og rights or katungod ang kining mga babae. Demo ng hinundan nga nagtukod din siya og all women makibaka. Namo nang makibaka. Mo din nang tingala ta unsa nang makibaka? Makibaka. From a word nga malayang kilusan ng bagong kababaihan. Makibaka. Niadtong 1970 iyang gitukod. Pero gikabotyag nga gi-charge siya nga subversion. Gi-charge siya. Siyempre, kung trabaho nimo ang gobyerno, di wala kay mahimo. Nagtago-tago. Pero ang iyang pakigbasog, ang iyang pakigbisog, ang iyang pakig-away, ang pagprotektar sa mga babae. Rights sa mga babae. Wala, ang iyahang pinaglalaban. Same gihapon kang Elsa Balando. Si Elsa Balando sa mga trade union activist, ang iyahang pinaglalaban sad ang pagpanarbaho sa mga babae. Kaya di pa man pwede manarbaho daw ang babae. Ug ang katungod sa mga babae. Kaya sa panahon bitaw pag-abot sa mga pagpanakop, labi na sa Japan. Sa panahon sa Japan, siya din ang gisakop ta sa Japan. Mga babae yung taon sa kaniya to, panglugoson lang. Panglugoson lang. Pag humaglugos, pati yun dahil. Panguman, di aray, may mura dahil ka ng alalay di as mga ano. So, luoyin taon kayo. Pag-abot sa kanang American, sa Japanese, looy yung mga babae pag mawan sila madakop masakuan sa mga ano. Diba? So, sa abot sa gikabutyag nga gipaygayong rally, nag-gather ni sila mga babae, no? Nabot og 4,000 ka mga tao, ka mga babae, nga natipok diha dapit sa Congress Building sa Manila. Congress Building sa Manila, nga dito sila

0: nagbarok na kibakasab sila dito aron ang tanan ng mga babae makabaton og trabaho og makabaton og rights. So, mula ilahang gibarugan. Ang problema, gimasakir sila anang mga gayuna. Kaluoy sab. Gipang masakir sila. Matayin taon. Igo siya sa tulo ka bala sa kining chest sa ang dughan. Masakir yun. Munang itaw, muntong naitabo ang May Day Massacre. 1971. Ang grabe. Okay. Si Macario Magsakay o si Macario Sakay or si Macario Sakay usa sa nakig-away sa mga Espanyol ba nakig-away o ban ni Andres Bonifacio usa ni siyahang mga kusgan nga mga leader ni Andres Bonifacio sa Katipunan Movement na establish niya ang kining Tagalog Republic ng silbing ano lugar. Usa siya sa mga nakigkuan sa nakig-away sa mga Spanish soldiers. Padayon unta siya. Kaya itong pahuman namatay naman si Andres Bonifacio. Abot din ang kining Americans. Struggle ginin taon sila. Gipandakop, gibitay siya sa Bilibid Prison. So, motong naitabo siya. Ha? Ang nakig-away sa government, gipatay. So wala niya ano. So sa mga daghan pa kayo ni sila no. Daghan pa kayo ng mga kuan. Si Pascual Hicaro, journalist, writer. Usa sa mga pioneer sa Tagalog newspaper. Pioneer nga sa mga Tagalog newspaper. Nag-advocate gihapon siya sa mga rights. Right sa mga babae, ana. So, gihapon. Daghan pa kayo ni sila. But pipila lang niya itong ipangisgutan. So, wala tingong oras. Salamat kayo. May gala sa inyo. Hanga pagpaminaw sa pagpananaw. Labi na sa itong FB page Magnum Live. Huwag sa tanan makiksunan na ito kanyang aminaw. Karun nga gabi una. Sa tuang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon.
0: Og sa tanan nga naminaw, salamat kayo kaninyong tanan may gala karong gabi una. Og kinilingga po na banggitan na bipa sa panahon ng humo sa pin. Magnum Mencho, kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:02 sa kagabion. May gala na balita karong orasa. Gibutyag ni City Information Officer Jade Alicer nga sa Ismail ka mga tiket matagad lawang ilang ipang apod-apod alang sa free ride sa Mayor's Carnival nga karong Setyembre 1 ug mga adlaw hangtod 3. Matod ni Alicer nga ang barangay coordinator na nga mo'y natahasan sa pagpangapod-apod o paghatag matag tiket sa barangay.
3: 6,000 ka tickets atong ipang distribute daily, no? So sa for 3 days naatay 6,000 per day nga dapod sa mga kabaranggayan, 80 ka barangay. So if given dako ka og barangay, mas dako, mas daghan og number of tickets nga imuhang makuha, no? Like for example, Barangay Carmen and Barangay Tapasan, mas daghan og tickets nga ma-allocate ana sa barangay compared sa numbered barangay, like Barangay 1 to Barangay 40. So naka-ratio kibali na siya, depende sa kada kuon sa barangay. But from Barangay 1 up to Barangay Bisigan, natay gi-allocate yun nga tickets ana kay para maapod kay mo pon instruction ni Mayor Clarick. So kung balikon from 9 a.m. to 2 p.m. mo na ang ato ang allocate nga distribution time para sa ato ang tickets para sa atong Mary Rose Carnival diya sa Maylem Kitka.
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adeser samtang gihatagan sa pag-ila ni Manila Congressman Bine Abante ang mga overseas Filipino workers sa padayong pagsakripisyo sa ilang pamilya sa tibuok kan nasud giila sa magbalod ang patriotic citizens sa mga matinud-anon mahigugma o dedikasyon sa nagserbisyo. Matod ni Abante nga dili matupngan ang dedikasyon sa katawhan alang sa mga modernong bayani nga naghatag kinabuhi, ilabi na ang pagpalig-on sa ekonomiya sa nasud.
4: Meron tayong National Heroes Day na hindi lamang po ginugunita ang mga past heroes po natin, pero gusto ko lang pong gabanggitin yung ating mga OFW na dineclare na mga modern heroes ng ating panahon. Ano po? Kaya binabati ko po sa inyo lahat. At lahat po ng tinatawag nating mga patriotic citizens ng bansa po natin. Happy National Heroes Day.
2: Ang pamahayag ni Manila Congressman Benvenido Bini Abante Jr. Og karon sa itong Magnum News Hunter, duha ka kasos pagpangawat og cellphone natala sa police station Tukugon. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Duha ka kasos sa pagpangawat og cellphone ang natala sa police station Tukugon karon. Sa unang bahin, nireklamo ang usa ka 30-anyos na babae na si Alia Shela, residente sa Barangay Libuna, Bukitun. Gibutyag na samtang natulog ang biktima sunod sa wardroom sa usa ka balay tambalanan. Kalit matud pa nga nawala ang iyang usa ka cellphone nga iPhone 14 Pro Max. Color black, apil usab ang kising niini. Matud pa gituhan nga gikuha kini sa wala mahiling suspitsado samtang nahinanok ang biktima sa pagkatulog. Samtang sa laing bahin, isa usab ka 35-anyos nga lalaki nga si Arias Ray, residente sa Agusan ning siyudad. Gibutyag nga natulog ang biktima sunod sa iyang sakyanan, samtang nakaabli ang bintana niini. Apan matud pa, pagmata niya wala na ang iyang cellphone nga Infinix color silver ug charger na lang nabilin. Nungdan nga nangayos siya og tabang para ma-review sa CCTV sa maong lugar. Aron maila ang responsable niini. Ang parehong kaso, gireport na sa intelligence section alang sa verification og saktong aksyon. Nagpainom tumusab ang atong kapulisan nga mag-amping og dili ipasaya-saya ang butang ilabi na sa cellphone og pitaka sa pampublikong lugar. Balita na hipos, gikan sa police station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og
2: at Magnum Hunter 22 Faith Velez. So garon sa tong Magnum Public Service, panawagan kung kisay nakamit sa cellphone nga iPhone 15 nga nahulog sa Osminia Street. Palihog og uli din sa sibihan sa Magnum Radio o sa Kugon Police Station. Atong balikon kung kinsa nakapunit sa cellphone nga iPhone 15 nga nahulog niya sa Osminia Street. Palihog pag-uli din sa sibihan sa Magnum Radio o sa Kugon Police Station. Mga higanabati ang Magnum News Alert at ang hidugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:00 sa kagabion. Magan ang balita karong orasa. Gipa si Garbo ni Jocelyn Cheche Peñalo sa SEBDA General Manager nga gibutag na sa chiller ang mga baligya nga karne sa meat section sa Kugon Market. Mato ni Peñalo sa nga dako ang iyang pasalamat sa mga vendor nga misanong sa gabayan sa SEBDA ingon man sa NMIS aron adunay mayong kalidad ang ipambaligyang karne.
3: Karon masudlan ninyo ang Kugon Public Market, inyong makita ang naka-chiller na gyud ang atoang mga karne din ha. So first time no sa atoang Kugon Public Market atong mga kamerkaduhan nga ang mga ipamaligya nato nga mga karne labi na sa mga imported meats no ang naka-chiller gyud siya. So dili parehas kani adto nga kami regyut ang tagu-taguan iputang nila sa sako kaya ato magyong gibantayan nga dili magyut pwede nga magbaligya sila sa maong mga karne nga diin thick siya naka frozen. So karon pag tinabangay nato sa tuang ato mga kauban sa CityVet headed by Doc Ano Takandong and NMIS. So nakabuot gyud ang kanigyong atong giingon nga namalit gyud ang ato ang mga vendors o mga chiller, mga freezer nga gibutang na gyud sa ato ang mga diya sa meat section. So
2: ang pamahayag ni Cheche Peñalosa, ang SEBDA General Manager. Samtang nagbahad si Palace Police Officer Undersecretary Claire Castro ngadto sa mga nangawat ug pisa sa mga pumping station na project sa gobyerno. Mato ni Castro nga usa kini pagpanabutahi ug manubaga sa balaod ang responsable niini. Giklaro sab ni Castro nga kinabuhi o panginabuhian ang posibleng mapituhan sa hinakog nga binuhatan hinungdan nga dili kini makatarunganon.
4: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, ari-arian ang maaapektuhan, isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino, maging mabuting Pilipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. O garon sa itong Magnum News Hunter, usa kay inahan may reklamo o cyber harassment kalabot sa online lending app. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter!
5: May reklamo ang usa ka komentaryo sa news nga inahan niya si Alice Rachel, residente sa barangay Kamamanan ng siyudad. Mahitungod sa balik-balik na pangpangharas o pangpanghadlok sa iyang anak na si Alice Abby na sa saktong edad o residente usab sa maong lugar. Matod pa sa reklamante, balik-balik kagiharas o gilga ang iyang anak pinaagi sa pangpanghadlok nga message sa email. Nakadawat usab sa Rachel o mensahe gikan sa wala mailing numero. Gibutyag ni Abby nga nagsugod ang maong harassment human siya nag-apply og loan sa Peso Lending App nga nagkantidad og 7,000 pesos. Bisan pa nga nakabayad na siya sa maong lending app, padayon gihapon ang pagpangharas kaniya ug sa iyang mga kontak hinungdan nga nahadlok kini og nabalaka. Ang maong kaso gi-refer na sa investigation section alang sa saktong aksyon ug tukmang disposisyon. Nagpahinumdum usab ang kapulisan nga magmampingon sa online lending app. Siguraduhon nga liti mo o grehistrado kini aron dili mahimong biktima sa harassment o pagpahulga nga mao'y kasagarang modus karong panahuna. Balita na hipos gikan sa Police Station 2 Bugon kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat na Magnum Hunter 22 Faith Villas o karon sa tong Magnum Public Service. Panawagan kung kinsa nakapulit sa cellphone nga iPhone 15 nga nahulog sa Dalanos Minya. Palihog sa pag-uli dinhi sa CBN sa Magnum Radio o sa Cugon Police Station. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutag niya Pro-Ten spokesperson Police Major John Navarro ang usa sa kamanduan sa bag-o nga Pro-Ten na Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pagmonitor sa Matag Police Station kung unsa ang ilang mga hihimo nga lakang aron makunapungan ang kriminalidad sa siyudad, matod ni Navarro, at kini aron nadali usang masulbad ang gilayon ang bisan unsang insidente.
4: We have target. Normal man gud ka na ilabi na no sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga police station. Tanawon nato kung unsa ang ilahang mga lakang ginahimo no when it comes to crime prevention, crime control and crime solution. Ang atong regional director na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. is from the DIDM. He was the deputy director sa DIDM. That is why very particular siya no sa pagsulbad sa mga ang kanyang pag-monitor sa mga focus crime sa ato ang AOR. So nagpasabot ni Ana nga importante unang-una ang kaning crime prevention nga pagpaningkamot sa ato ang kapulisan through focus law enforcement operation. Og ang kung adunay insidente, dapat matagaan gayud kini og kasulbaran.
3: Ang pamahayag ni Pro-Ten spokesperson Police Major Joan Navarro. Samtang gidipinsahan ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro ang paghatag sa Honorary Doctor of Laws degree sa University of Manila kang President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Castro nga ang honorary sa kausa usa ka akademiko nga pasilingog nga gihatag ngadto sa usa ka tawo nga nakab-ot ang taas na posisyon o nakahimo og dako nga kontribusyon sa usa ka komunidad o sa nasod.
5: Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school o pagpasa sa bar examinations.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Ug karon sa atong Magnum News Hunter, usa ka shoplifter na sikop sa mga otoridad sulod sa mall sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Nasikop sa mga problema sa kapulisan sa Station 4 Carmen, kining usa ka lalaki eh gabot niya ga shoplifter niya sa usa ka mall din sa tuang syudad din sa pita ga lalaki nga gibarapana ga 39 anyos na giingon ga samtang anasunod sa nasangpit nga kining mall o kami kuha sa mga gamit o mga item sama sa kining pampa magpagwapa ng mga item o lakip na diini ang mga ginagamit ng kining mga o lakip na diini ang mga pipila kamakan ng pagkaon daw sa nasangpit nga insidente na muagi kini sa exit gabahin sa nasangpit ng mall apan na hold kini sa mga security guard at ulo sa gitudahan nga mikuha lamang kini o mga item gisunod sa iyahang paga hantod gabilakaw pan karon na pumpiski tagikan kariya ang nasangpit ng mga item nga kundiin gituuhan nga wala kini bayari din nga iya kini nga gikawata nga sa maong nga insidente nga napugnan pa sa maong security guard ang paglakaw sa mga salasampit nga suspeka ginaimkini nga idala sa police station 4 o gisulod sa prisuana. So, kung posible nga makatubang sa kaso nga pagparawat ang nasampit nga lalaki to sa gikabutyag nga wala kini o iya kini nga gikura kung wala gibayaran o plano nga budagana apan na tungod sa maong insidente gikabutyag sa maong suspeka nga kini nabuhat niya ang maong pagkura sa maong mga item tungod sa iyang kaibog. Lalaki pa sa pini ang iyang kagutom nga nasiyadyan sundan sa maong pagkuha. So sa karon pabilin pa ang investigasyon sa kapulisan samtang di nga mga tungura magnormalani aduna po'y usa ka lalaki ang nadunggaban sa gikabutyag nga wala pa maila nga suspek ang lalaki nga gidala sa ospital nga napiktima na dunggaban sa isa rin na bridge din atong syudad. Sa inisyal lugar nga informasyon, ubos sa tulay sa isa rin na gayon ang insidente uga sa mga residente nga nakabantay diya sa nasampit nga area na nakita nga doon ay nagpakitabang nga mga nga lalaki. Ibutyag nga nadakpan usap ang usas sa mga suspek at supay sa ugib kanutyag nga napa doon na sila ay nasikop nga usa ka suspek apan pabilin pa nila kini nga ipailanom sa usa ka investigasyon o kagituhan nga dapoy usa ka babay ang senior citizen ang nadala sa ospital o marakangkon o kasabata o doon ay mga paygayon pa nga investigasyon sa Police Station 4 Carmen kung unsa ang tinuod ganay tabo o unsa o na unsay hinungdan sa nasangpit kapag pangdunggap ngadto sa babae nga nakaangkon og kasamad og lakit na ang babae nga gipandala sa Northern Mindanao Medical Center. Atong inisyal nga report gikan sa Police Station 4 Carmen kini sa Magnum Hunter 19 medyo kabaktulad sa balita og serbisyo magbabadyo.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Public Service, panawagan sa mga nakita o nakapunit sa cellphone nga iPhone 15 nga nahulog along nga Osmeña Street. Palihog lang nga sa pag-uloy o turnover diri sa Magnum Radio, second floor SBS building si M. Racto Avenue, Ning Siyudad o diha sa may iuli sa Kugo na police station. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

pagbati nga nagtapok sa atong kasing-kasing. Sige daw mga Magna Friends, itry daw nato ni Kilig-Kilig, no? Ang inyong mga kasing-kasing karon, ha? Ready na ba? Basin pinaagi sa atong mga heart tickles, makapahupay-hupay tagamay, makapangisi, makapakilig, ug basin, makatabang po na maka-move on ka di ha. Kaya din sa Magnum Songs of the Heart, natay mga heart tickles nga makapakilig, makapakurog, ug makapagilog pakalma sa kasing-kasing. So relax lang di ha mga Magnum Friends, open up your hearts, and let the tickles begin. Sige, usahay daw ang pinaka-peaceful na feeling kay kanang wala na kay gihulat nga reply. Gitika ko, heartbeat. Naay mga panahon nga muingon ka sa imong partner, okay ra ko. Pero nganong kada makadungog po ani nga awit, ikaw gihapon ang nasa ako huna-huna. Tickle your heart, mga Magnum Friends. Ayaw ka bala ka kung wala pa kay love life. Kay basin giandam pa ang taong dili na nimo kinahanglan pangitaon. Gitika ko, heartbeat. And those were our heart tickles dili lamang sa Magnum Radio 99.9. From heart tickles down to words from the heart this time, mga Magnum Friends, matud pa kung kapoy na ang imong kasing-kasing, ipahulay lang. Kung ikaw nasakitan karon, ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga okay kadayon. Ug kung moabot ang panahon nga ready na ka, love again. Mga Magnum Friends, here we are at the end of another beautiful evening get together. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og labaw sa tanan, sa inyong pagsalig nga makig-uban kanamo sa inyong mga moments tonight. Until our next date, ha. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, mga Magnum Friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced and commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagpadayag sa kaandam sa City Sports Development Department Manager Albie Chris Waga nga mutabang sa mga kabataon una, labi na sa sports. Mato ni Waga nga pinag-iusap nini, malikay ko na malikay ang mga kabataon una na sa dakbayan nga mulambigit sa may legal nga kalihukan. Iawag usap ni Waga ang mga kabataon una nga muapil sa youth activity sa ila mga kabaranggayan.
3: The PT government is always willing to help for those nga mga kabataan unen. That's why ang Cagayan de Oro is very much supportive onto that activity as a sport because we always believe that we know what had happened sa ato ang community that they're engaged for different other activities nga individually yung maayos sa kabataan unen. So we'll encourage the youth also to participate in youth activities. That is why we're trying the city government to reach out for these kids to involve and to engage themselves into sports.
2: Ang pamahayag ni City Sports Development Department Manager Albie Chris Waga, samtang giawhag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center kuna CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang publikong hatagan sa pag-ila ang mga Pilipino nga nagsakripisyo sa ilang kinabuhi. Mato ni Paraiso nga pinag-usab nini mapanalipdan ang katawhan lakip ang mga kanakigbatok sa mga hulga sa digital sa kalibutan o cybercrime.
4: Bahagi na ng kultura Pilipino ang pagpaparangal sa sakripisyo.

0: serbisyo at katapangan ng ating mga bayani. Simula pagkabata, natutunan na natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng prinsipyo, paninindigan sa katotohanan, at paglaban sa ating mga karapatan. Sa kalayaan at demokrasyang tinatamasa, kasabay nito ating pahalagahan ang kanilang mga pamanang ito na hindi kailanman maaaring bawiin sa atin ng sino man. CICC, patuloy nating isinasabuhay ang diwa ng kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pagpuprotekta sa ating mga kababayan.
1: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Under Secretary Renato Aboy Paraiso. O karon sa itong Magnum Night Hunter, gingong pulis na lambigit sa kona na biktima sa pagpandungga sa balita o serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter!
3: Yes, what? Magnum Lani, no? Nga usaka ikabutiyag sakop sa CMFC nga kini nga tuwa nga kapulisan nga ikabutiyag samaran karon nga gidala sa ospital tungod sa lagi sa nakasinati kini sa kagubot dinhi sa zone 5 para kay Carmen nga tong siyudad particular sa ilalom sa kini nga Isalina Bridge. So mo na nga ang nasangpit lugar nga na pulis nga gitabangan og kulata sa kining tao nga naadri nagpuyo aning nga ilalom sa Isalina Bridge Magnum Lani nga muna nga sa karon nga gidalaman siya sa ospital ang kaning usa ka pulis gidalaman siya sa ospital sa karon kwan pa kanang kinahang monitoring pa ang iyang kaimtang tungod kay
1: sabay iguan mo mencho. Oh, sige pa dayon.
3: Nakaangkon siya sa likod sa linglihok dayon sa iyang apat pangapat sing lawas lima ka tinunggaban or samat na tinunggaban ang naangkon sa nasangpit ka police personnel, no? Dayon ang istorya ipakay nato makuha ang tibok istorya Magnum Lani labi na kay ni abot man sa punto nga na dunay pag-iniluga sa pistola na paglayo sa usa ka pulis ngadto sa kining nagpuyo lugar dinhi aning balay unya na pagyoy insidente nga gikulata sa mga nasangpit lugar nga nakapuyo dinhi. Usa ka 30 anyos o 40 anyos ang nagtabang o kulata nga to sa pulis. So, ing anak nga initial, ano pa kay niya to ang nakuha nga informasyon or nakuha nga istorya. But kagalina, nahinabi man nato si madam nga usa sa mga naka-inkwentro sa pulis. So, ato sa paminahon balik si madam. Okay. Kaya ni si madam, siya may tagiyaning, mananahi mo kundi siya sa tagiyaning kanang palay nga natin eh, kisutlan sa pulis. Daog dayon, tungod kay naman siya din eh, niya napod iyahang katuyang apo o iyahang pagmangkon, nga motong nagtabang o kulata sa pulis o ano, mga personnel. So motong nahitabo lugar nga apil ni si madam, nga siya ang nagpugong unta. Sa kininga
1: sa ano magdum mencho ni kanang pulis ni respond siya sa kagubot nga nitabo diya sa barangay Carmen
3: sa Lili Bridge dili pa nato na makuha ang kininga kwalko ang nasangpit lugar nga tumong sa pulis nganong naa siya dinhi kay ato pang gina develop lugar ang kininga pagkuha nato og information labi na nganong naa siya dinhi na paingon nga naudi magwala magipod daw naka-uniform ang pulis. So nagtuo ko kanina, nagtuo ko pasignay operation. Di ay pagibalo na ko sa City Mobile Force di ay siya. Nga wala po siya ay ganunutan ako sa kapulisan Luis Carmen. Nabay operation ng kining kuhan, wala bangsan. So moto nga sa itong mas ato pang ginadevelop ang nasangpit nga istorya kay di ay kanang nahitabo nga pag ang pag-anhi lugar aning pulis personnel. At tungod sa lagi kay dito na day daan kanina, sa siguro mga alas 6 sa gabi, dito na day daan nahan-aning area. Gikulata daw ang polis. So, punta ka di kapitwan, tinuot nga istorya kay moment itong kagadunggan lugar aning mga nasa kining silingan. Gulat ang polis, nakamotor, antod nga nakamotor man daw to siya. Antod nga didagan din ang katong mga, siguro, sa mga nangulata, pangulunod din. So, buto nga sa ito nga na inisyal nga nakuha ka informasyon ng guard, niyan hindi rin ang kanyang polis. So, buto nga iyahanggi sundan.
1: Ang anda, suspect, magdumensyo, nadakpan na magdumensyo?
3: Oh, nadakpan ang suspect na siya sa kanang police station 4. So, muna nga, ato pang tuon dito sa police station para makuha na to ang kining site lugar aning suspect nga nangulata sa police officer. Dayon na buto nga sa tuang nga nasuta, kita po mismo nang utana nga nung abot man din yung police, gawas ko na siya operation or na siya operative sa baka siya, na siya kitakop din eh. Masabta na to ni nga na lugar nga gusulot sa Dinis Balay, nilalom aning mga tulay. So, moto. At sa nasangpit lugar nga, kining insidente, murag mabutang, sa ito alang alang, pwede pa man ni mausap, depende sa investigations lugar, no? Murabag na itabo nga ang pulis na ni Malos, gusto siya man ni Malos sa nangulata niya. Nga, pag-abot din hi, sa kining area, moto yan nakita, nga ninidagan, murag naalaan daw kuno niya, o nga rugby boy, mga rugby boy daw kuno na rin, sinalong. So, gisundan daw kuno sa pulis ang doon kaning area. Moto na kurat kay si madam. Pagkakurat ni madam na naay pulis, yung ipangutan ng kinsa mga sir. So, doon siya mga tuyo doon sir. Aningon daw siya ng pulis ko. So, moto nga, nanginita mo, kay naabtan lugar sa pulis tong pagumangkon o katong apo aning babae, nga nasunod na kapuyo lugar aning balay, dito na sila nagkalayo. Pero una, nagkalayo na anahitabo magduma, di kinako makuha ang tibok istorya mangod kay labi na nga kining wapatato nakuha ang kining site sa suspect. Anahitabo kay nagkalayo sila o dayon at kining polis o kining duha kalalaki patanta lang duha kalalaki nga 30 anyos o 40 anyos naghantod nga gitabangan dayon nila o tunggap ang kining pulis Magnum Lani. So karam naaman din ang kining nga soko na may taga soko din eh. So ilagi investigahan ang nasapit nga area, makita nato nga naay mga patak-patak sa mga dugo nga aning area kanin balay. So kanining si madam nakakonsep siya o kanang ano kining samad. Okay. So balikan na to si madam. Madam, no? Sa paginapin na to kagadina, matod mo pa nga na-inkwentro ni mo ang polis. Pwede ni mo ma-outro ni mo, ma'am. So, imong pangalan, ma'am, is?
4: Sherry Malapad.
3: Pwede ni mo ma-outro? Prior sa naitabo ni sulod siya sa inyong balay?
4: Ano mo gula, sir? Sa wala pa siya ni sulod, itabo na ko siya. Kanya, hubog man siya niya kung sir, bawal man ang pagsulot polis mga ka. Bawal kay hubog man ka. Kanya, wala po kay warang to pares. Di nga pwede masulot sa balay. Iya rin kung giguyad pa yung sa balay, itiunan ko yan siyang armas. Pag tiunan yan siyang armas, iya mo kong giguyad, naglayog din me. Pag layog na mo, nakuha na ko yung armas, akong giulog sa bintana. Dayon, muna yan itong gidos maganda sa akong mga anak na duha. Akong apog, akong anak.
3: Una, ma'am, ganong musulot siya sa imong balay? Sa imong pananaw?
4: Amot lang siya, iyang tuyo nga, iyang mo kung itiunan siya ang armas niya, musulod na niya sa akong balay. Pag ilog na ako sa armas, wala pa man akong mga pa-ilog. Ilog na akong armas, ihagpong. Iyan rin kung itoklo, nayang din ko ni Patong din siya sa akong atubangan. Muna yun itong pag-abot sa akong anak, nabirahan din siya.
3: So katong pag-ilog-ilog mo sa, o pag medyo marag naglayog mo sa polis, wala pa yung anak. Kung ito nga nagkasamad-samad ka?
4: Oo.
3: Kung ito nga nagkasamad ka?
4: Oo, nagkasamad ko.
3: Okay. Dayon na pag-abot din sa mong anak o sa mong apo o sa mong
4: gitabangan
3: nila.
4: Gitabangan nila. Pero ako kabalo nga ginung ga Manila bata ako nakita ang mga bangko na ako nang bali nga diri naman ko gibira ko ta kong anak pon nga isa. Kay nagdugo naman akong diin.
3: So ang pulis pag human nga nadugga pa naglayo kun sini ta mo.
4: Dak mo sini ta mo nang ni pagbangon ako ni sabay ang pulis pagbangon.
3: Oh.
4: So yo. Idagan ka pa yung sa ubos.
3: Ubos pa rin ito?
4: Oh, pa yung dito. Ataas.
3: Tagak sa pangunod to. Kung may tagak pangunod to, di dagan sa pangunod to sa tabay. Diyan lagi sa nakasakay sa ilaya. Kung sa sakay niya, sakay sa lila. Lila. Oh. So, nisaka sa diri. Saka sa diri. Buwan sa kasaka kay natagak naman sa pangunod to silong. Pag abot sa silong, tagak naman sa pangunod to sa tabay. Natulogin siya nakabangon. Dahil yun. Ako siya nakabangon. Yun sa man siya, ginalang hospital. Wala pa, nagdagan pa siya rito sa ilaya, ayaw pa siya nakasakay rito sa ilaya. Kaya naana may nagtabang siya rito.
5: Okay. Nagdagan-dagan pa.
3: Oo. Pero ang imuhang, imuhang, imuhang pagumangkon? Oo.
5: Pagumangkon o kang iyang kauban nga nag-imong magulang. Ako magulang. Nga mo'y nagtabang. Oh. Ikaw, wala ka nag-apilato.
3: Wala ko nag-apilato. Ang akong ikuha.
5: Oo. Oh.
3: Unsa nila?
1: Sa tumbalikan si Magda Manter 19 Metro Kabaktulan no kalabot ani nga natubong pagpandunggap diya sa Maya Isalina Bridge mga higala diya sa ubo ilalom sa tulay mga higala no tumbalikan si Magda Manter 19 Metro Kabaktulan aron natupong maklaro kung unsa gyud nahitabo sa maong insidente pagpanunggap sa usa ka pulis ug kamustahan sab nato kung kamusta ang sitwasyon ni medical bulletin ni pulis kay kabutyag na aduna ni 5 ka dinunggaban mga higala pero okay Magda Manter go ahead.
3: So karon tuan man gidala sa sunakadagandagan pa rin pulis magnom lani madun dito sa dati agyanan dia madun dito sa ilaya
4: kasada dia luyo
3: absen agi dito
4: dia oh dia tabay bayong dito na kasada na luyo
3: ah sunakadagandagan dayon pagumag dagandagan na ang imong app imong apo
4: wala ko kabalo na sa akong apo kay diri na mong kustaas wala na ko nakakonta ilaha kung asa na sila na maingon. Yeah. So kung kailang ngayon nila nga nadakpan ko rin ito, niya, ikulata ko na sa pulis, nagsupabay ko sa dugo. Ang balay sa akong silingan, giguba pag sa pulis. Tapos, isaka pag ilang balay sa akong anak, ikawat pag ilang si Chili TV.
3: Ay sa, medyo murag ni Lalo. So, human atong nadunggaban ang pulis, uh-huh. Nadunggaban ang pulis, didagan ang pulis.
4: Didagan ko nung inguniya. Wako kita nga didagan.
3: Didagan pa rin dito.
4: Oo. Kaya akong nabantayan, nga gitiuna na po ko sa pulis, nga dako nga pulis, o pistola.
3: Ah, so napay laing pulis?
4: Napay laing pulis. Upat man sila.
3: Upat ka pulis, na rin.
4: Nga nag-sibilyan.
3: Okay. Dayon, moto nga, didagan ang isa ka pulis, nga katong una.
4: Sabay ko na sa akong magpangon.
3: Ang imong apo, ano sa ba, nidugukod sa pulis.
4: Amot ba na? Kung saan na hinahitabo na? Kung
3: sabi, sige na itabo na ito. Napag-uman o layog sa pulis o katoy mo ang ano, sabi na itabo.
6: Ni Juan sa sir, ni Dagan niya, gigukod niya kung pakumangkon isa.
3: Ngayon ni Dagan yung pagumangkon?
6: Oo.
3: Dito padulong dito sa ilaya?
6: Dito padulong. Wa niya na sapon sir kay ni Tago naman siya. Siya na lang ni padulong dito ni Dagan Street.
3: Sabi mo rin ito nga ni sunod ang laing pulis mo yung nakadakop at ito yung pagumangkon?
6: Wala pa sir kay aya niya nakita sir na naadya nag tambaya. Nadakpan to kung pakumanggon niya kay nakwaan man siya. Pero,
3: nakwaan o kusa?
6: Amot lang sir kay gidala man to yung bag.
3: Bag ni, bag.
1: Magdumensya? Ay, sa ito itong balikan si Magdumenter 19 medyo kabaktulan kay,
3: Magdumensya, sige. Sulod itong bag.
6: Wala po kabalo sir kay dili maya gabuyan sa pulis.
3: Nakay idea ko kasi sa ba mariwana sa ko sa ba
6: aga mayong ka dito ka concert ka siya po dito ako pakumangkun o oh, katama naman kayo o ano warwa na kailas kuha
3: okay sumati ay ngagi anhian nagi din siya pulis
6: o oh.
3: Okay so medyo murag hayag-hayag na gamay sa kuha magdun na lani. Kaya medyo ka sa mga gubot kaya kung paminaw sa't kaya ang ilagkalit ng police din niya sa. So, muna, so, siguro, basic na operation.
1: Uh-huh.
3: Ang police
1: din. Sinanas na i-target, wag duminsyo.
3: Basing target, imang pagumangkon.
6: Ah.
3: So, mo, di ay. So, karun rin yun, naliwanagan, kikugamay. Dayon, moto nga nahitabo, nga imong magulang ni Tabang sa umurburag ilahang gigo itabangan o kanang ano itabangan og dunggab ang pulis.
6: Wala ro sir kay ang magulang weather nalagpot sa iyo. Ang akatukupod isa may nagbunal-bunal sa bangko sa ulo. Dato rin isa na naluko na gito sir wala na gito sa sakwan sir. Kaya giyayayo naman dunggab sa magulang.
3: So giyayayo na kuhan so mato na kangkul siya kung samat. Then
6: Idagan din sa sir. Idagan. Naraman niya po na siya di rin. Itago lang ba. Diyari rin mo sa dakpan.
3: So ang naahanam imong magulang o ang imong pagumangkon nana sa police station?
6: Oo, oh, nana sir.
3: Isa pa yung laing na dakpan?
6: Mora sir, katuron dua.
3: Dua?
6: Dua akong pagumangkon o akong magulang.
3: Mora sila?
6: Oo.
3: So, mo ni lugar ang naitabo. So at least medyo murag ni hayag-hayag na gamay. Kaganina medyo lubog kaysa ko ang ano. So at least nga muna no. So naitabo is siyempre na operation ang City Mobile Force baka to no. So, si MFC na dari sa kining area ito nga target lugar ang katong usa nga biktima I mean katong usa ka 30 anyos then ni pagsulod nung kadini sa pulis ni babag dahil si madam tumutong nga ni babag si madam nang to lang ka nagkakuhan dahil sila nagka-inkwentro antot nga siguro sa mong medyo murag kuhan na ni abag dahil tong duha sa kining katong atong duha tong 30 anyos o 40 anyos so karon gidala sa ang kining pulis magdom na Lani, upatman daw ni sila kapulis nga nag-operate din eh. Ang katong pulis, gidala sa J.R. Bora General Hospital, nakaangkon og mga samad. Napaman siya karon sa kining, monitoring or under monitor lugar siya sa kining mga nurse, no? Dayon, ang kining duha ka-suspect, silbi 30 anyos o 40 anyos mo ang gidakop. Nagdala din dito sa police station for Carmen. So, mo lugar din na ang na inisyal nga panghitabo. So, sa karon, ito makita din sa itong live nga ang kining mga ebidensya, labi na katong mga patak-patak sa dugo, lugar nga mga nakita sa area, pinagi sa investigation sa scene of crime operatives sa konsoko nga nilahang nakuha ng mga evidence na itong ilahang ginatag karon sa mga patak-patak sa dugo. So, moro pa mga patak sa dugo ng ilahang nga nag-observahan sa so, karon. Dayon, atong pasig mahinabi na ito niya tataod ang ining pipila mga pulis, no? Kay labi na, na ang pistola daw, iilog niya, basig napay na pilin nga kanang kutsilyo sa bano. Kay sa ito makita, patak-patak lang sa dugo ang naadini. Okay, so muna nga sa karon nga mga panahon na. So na pay gayon nga investigasyon ani. Dayon na sa pay ko ani kanang kalabanan ani mo sa kining nga kapulisan sa Station for Carmen no. May nalang nga kato bitong pulis na namutoy sa pistola. May nalang wa siya nakapaboto kay simba ko kasi makapaboto siya. Madamay gid in town na si ang uban no si Madam apil mga naslingan dili kay pertindagan sa mga tao dili magdumlan eh kaya dapat kay mga tao dili nga tapat ilang balay kasi sikit-sikit lang nga so nagmata gini tao nang kininisang pitlugar nga kining mga tao so sa karon ang nasang pitlugar na nga incident eh apil mo sa to so mo ni karon ang kining nga naitabo no sabtang napaman diri ang soko nasab ang kanang kapulisan. Then later, para mas makuha na to ang kining lugar, kuha na to ang site sa suspect. Maglumlani. O ang
5: investigation sa police. Kay para medyo matumbok na to ang kinatibukan ng istorya. Kay kaganina, ang si Madam at itong inabi, huwag ang itong anak ni Madam, nga mo'y naalugar sa kining insidente. May gani kay walay nga kwansa at nga pusilan, simba ko. So mo lugar na nga kwansa at insidente. So later siguro magdumlani, no? Or kining kini mga taga CMF sim siguro din natin din sa mga or ano ni sa mga kanina ka uniform kay mo lagi posible mo lak mo sab na ato ang nakuha medyo murag na analyze pasig na operation din eh or sa ba no nga sa ba na dayon ni abag kani kwan dai kitabangan dai kulata sa mga miyembro sa pamilya ang pulis nga na diri karon sa area. So, motoy nga na. Pero, depende pa ba sa mga usap pa na siya nga kwan kay napamay ipagayon ng investigation lugar. Karon ang nga natungga kapulisan. So, may basig ma kwan na ningkini nga to ang police officer. Kay, basig ka na nga na ang una maguna itong natunggan is ang police daw, kita pa kulata dito sa unahan. Yan, idendini para manimalus. Ano lugar din, no? Medyo murag lahi man, murag di kayo na to matumpok kung mabigita, no? Kung ana. So, niya, nawala na kayo uniform, ang police. So, muna itong una nga nadunggan. Pero, siya ay, basig ka nang naay operation, medyo murag dool-dool na siya nga, hindi nga istorya. Kay, gasabugit ko kata ito, katong pagumangkon, ang katong 30 anyos. Dayon, nadamay po itong 40 anos kayo ni nangulata sab siya sa pulis. So, itong manusap ang kining. So, duha ka suspect karon ang naasa police station for sabtang si madam nga nakaangkod sab siya sa madwa, naman po siya magpa-hospital. Wala naman sab nun siya nagpaano sab. Kay Bonnie karon, no? Naitabo, insidente sa zone 5 Barangay Carmen ng atong siyudad ilalong sa Isalina Bridge sa site sa Carmen. So muna ang initial na to na nakuha ng mga report or incident na din isa na sampit ng area. So kining mga tao din yun na nga tao na stuck up or na pundo sila din ni aning Dublin kini sila pakasulod kay tungod lagi aning incident eh. Gigihara, ano mangod na yung police line nga gibutang, nagkandak mangod o investigation ang SOCO. So, di gin sila basta-basta makasunod. Muna nga, naano yung in town. Ilang tulog, ibig katulog na kayo sila, nas-nas-nas-nas na nidalan. Muna nga, di alas nas na, nakaram, gipasunod naman sila. Gipasunod naman. So, muna nga, kuha na. Muna ni ang kuha lugar. Gipasunod naman sila kay nahumana naman og investigar ang SOCO. So, turnover na sab sa SOCO ang kining mga item nga gikan lugar sa area nga nakuha or na nakita lugar sa kining SOCO. Turnover na karon sa Police Station 4 Carmen. So, nga ito na picture ni kaganina. So, pwede ba ka-interview gamay? Or bandang? So, pwede na lang. Ah, sige. Napa siya dito? Sige. So, ato na lang atuan dito sa kining police station, Port Carmen, ang nasampit nga. Sige rin, later magdumlani.
1: Sige.
5: Muna, ato ang initial pang report gikan din sa zone 5 Barangay Carmen, ning atong siyudad, ilalom sa Isalina Bridge. Gikan sa itong lokasyon, kini si Magnum Hunter 19 Metro, kamagtulan sa palitawag serbisyo.
1: Dagang salamat Magdum Hunter 19 kuna 19 Mincho kabaktulan. Mga igalino pati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, you're consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP, broadcasting 24 hours. This is 99.9 Magdum Radio, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Dr. Suna E. Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture nga kinahanglan nga hinsgusgan ang komunikasyon sa katawahan sa mga ehensya sa gobyerno. Maton ni E. Chavez nga pinagi nini matagan sa pagtagad ang mga panginahanglan sa katawahan karoon.
3: Ang atong dapat himuon. I think Region 10 is really doing a lot. I think your institution and then DepDeb, the CPD, kanabitang DOST, kanabitang imong tapukon ang mga tao to do collaborative work. That is very, very important because we do not work in silos. Kanabitang and you and your institution reaching out through the different forms of communication. So, kanagid direct, ato gina siyang strengthen. Kay, dili mahimo nga wata kahibalo kung sa gihimo sa pikas. Kaya ang ato manggong inisyatiba kung atong uban o tapuon, mingong magutap pirmi nga, kulang atong resources. But kung atong tapuon ang atong different resources, that will really mag-synergize. So, mauna nga, kinahanglan yun na ito nga, kana atong i-emphasize.
2: Ang pamahayag ni Dr. Chuna Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture. Samtang nanawagan na ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga individual nga gustong mutabang sa pagripak sa mga family food boxes sa ilang mga production hub, mato ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla nga target sa ahensya nga makaripak o gaanaa sa 22,000 ka family food boxes matag adlaw.
4: We're calling for volunteers para sa repacking ng ating mga family food boxes sa aming mga production hub. Daily, our target is around 22,000 family food boxes. So we need volunteers, uniform personnel are there every day. Then mga estudyante, 80 years old and above ay pwede mag-volunteer sa atin. So
2: ang pamahayag ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nga kinahanglan konsultahon ang lokal ng mga taxi driver o operator kung kaya niini ang pag-convert sa GSM taxi. Mato ni Salcedo nga posibleng maghatag usab kini o paglisod kanila sa pagdesisyon.
4: Makonsulta po ang lokal na to ng mga taxi driver o operator. Kaya ba nila mag-convert? Eh, sigurado magiging pag-convert nila. Butanta, convert sila EV para makakompete sila. Tsaka man itong daan nila, baligyan nila. Barato, imo ng private. Yeah, magdagan, mora magyapo itong magdagan-dagan din sa Cagayan de Oro.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, samtang gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hugot nga seguridad sa pumping station uman sa naitabong pagpangawat rason sa pagbaha sa pipila ka lugar sa kauluhan. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga ang maong kalihukan dili itolerate sa presidente.
5: Hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinary yung mga kable na pwede natin bigyan sa hardware eh. Tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron nga magnanakaw. Laking perwisyon dinudugot nyo. Kaya nga magpoporkigo kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng pangulo natin. Tulungan mo kaming magbantay dito. Para hindi na maulit yun.
3: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga galing na pati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: News and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2, alas 3, sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni LTFRB Regional Director Aljo Bindio, nga nakadepende sa mga operator kung mo-avail sa GSM Taxi. Apan mato ni Bindio, ang GSM Taxi dili o sa makahatag og polusyon.
3: Depende na sa operator kung mo-avail sila niya ng electric vehicle, ang benefits niya na, you are very much welcome. Kasi kung dagka na ng electric vehicle dara sa Cagayan de Oro, dara sa Cagayan de Oro, wala tayo pollution. O niya, limpyo, bago, o niya, para dagka beneficyo para sa tuwa.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Regional Director Aljo Bindio, samtang giila o gipasalamatan ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang mga lokal nga opisyal nga walay hunong sa pagserbisyo nga may matuod nga biyayani taliwala pa man sa kalamidad. Mato ni Ortega nga subling gipakita nila ang ilang mga matuod nga pagpakabana o paspas nga paghatag tabang sa katawhan nga grabing apektado sa pagbaha tungod sa daotang panahon.
4: Happy na National Heroes Day at special shoutout po sa ating mga moderno at masisipag na bayani, lalong-lalo na po sa mga local leaders, mga tumutulong po sa pag-rescue, mga tumutulong po sa pangangailangan na ngayon, lalong-lalo na po sa lakas po ng epekto ng habagat at mga iba't ibang bagyo sa ating bansa. Marami pong salamat sa suporta, tulong at malasakit nyo sa ating mga kababayan.
2: Ang pamahayag ni Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

isa yuta. Mga igsuon atong hinumduman sa atong mga pag-ampo ang atong tema ning bulan sa Setyembre. We pray for the intention of the Holy Father for the care of water. Let us pray for a just and sustainable management of water, a vital source so that everyone may have equal access to it. Have a meaningful and joyful celebration of our season of creation. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, sama ni Pedro, mahimo unta kaming bukas sa pagsunod kanimo nga walay pag-alang-alang. Ug magsunod kami kanimo sa tibuok namong huna-huna ug kasing-kasing. Aron sa tanan namong gimbuhaton mahimo kang sentro sa among huna-huna ug kasing-kasing. Amen. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 3.58 ang atong oras. Sigala, welcome to Diri Maygala sa atong programa. Alas, wala pa ng bata sa iyo diha. Alas 3.58, mata na mo, kay buntag na. Manting sayo ta mga mata, may gala, alas 3 pa, mga mata na ta.
1: Magnum, buntag.
2: Kuslan man, ala, mata ta, tag alas 3.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
2: Uy, katang wala pa na mata niya, mata na mo, kay buntag na. Damas na muta na niya, kay buntag na, ha. Sa ato, magigala po na ito, mga sukit yung kominaw. Dabi na ito, wapa, may gala, nalikay sikay, ala, mata na. Sabay lang ngayon ninyo, ala, sige, bangon na, bangon, bangon. Bangon na rin sayo sa kabuntago na, sa ato, magigala po na ito, mga sukit. Labi na magkasot siya, takaparagay sa nagbayan sa Grero, Misamis Oriental. Bukin ng bukol kami kin, kapatagan, pagkadiano, dinoti sa kami sa Giligan. Alam ito magsibiyak na butaga, wala may butag sa tutanan. Welcome, welcome, tatiri may kalan sa ito, programang

0: magandang gabi ni Pinas. Kumusta po mga amigos? Nanay, tatay, natori, kumusta man? Ah, okay pa bangol? Mata pa bangol? Na sige, bangon na, kay buntag na.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas!
0: Sa ato pa bangas, okay po na ito, na pinakarang may kailan nagtutok sa lagyong dapit, lagyong lugar. Na sige, kumusta man mo? Okay na ba mo? Okay na kayo, basta importante magkailan magmalipayon ta. Diba, lipay lang ta permanente ah. Bahala magkinaon sa, basta importante malipayon lang ta.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas!
0: Dito maglang na may kailan sa paraguban sa itong punang makarabutang ang buntag na, Pilipinas. Sa magtang mga nagkong uluan sa mga balita-balita may kailan lokal. Uluan sa malitang lokal, gigod mga isoro sa Kapulis Corporal sa City Mobile Force Company. Gigod ako nung bayubay sa mat, may galad din ng gaban, uman mga isong kikulata sa mga lalaking. Ilalo mga igala sa Island Bridge sa Barangay Carmen.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Santa People's Day, alang mga igala sa mga solo parents. Gigod may galay, may kayon, ugbang adlawa di ang mga igala sa City Hall. Ingon para ni People's Day ni para sa mga solo parents.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samta sa duga mga balita, may gala balita, mga igsoon, balita, may galang nasyonal. Ingon mga sukit din ako sa ato mga balita nasyonal at Tornikil Castro. Ingon mga igsoon, nga wala ko no'y day off ang presidente. Trabaho, muulan man mga igsoon, umuinit, trabaho ay pahulay ko ng presidente, matod pa ni Atty. Claire Castro.
1: Magnum,
0: grabe, President Bongbong Marcos, oh. Puro na tong bilib sa presidente, kay matod pa, wala ko na i-day off. Ah, wala i-day off. 24-7 ko na umaygala, matod pa ni Atty. Claire Castro, nagtatrabaho ang presidente. Ah, maayo ni Presidente Pilipinas, oh, bilib tas Presidente Pilipinas, asa kitang Presidente ka din nagkakatulog?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Huwag tulog ka, matod pa ang Presidente, agoy, mauba? Huwag tulog ka, sige ko nung trabaho, matod pa ni Atty. Claire Castro. Ang itawag may gala istoryahe.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa tulog ka mga balita, may gala balita, mag-exon, balita international. Kingon may gala nga. 4,000 missing panangi pangita karon human may gala sa baha dito sa Nepal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Santang sa ito mga balita, may gala balita, balitang sports. Gigon saan may gala, Gilas Pilipinas, dako mga Ekson, ang chance may gala. Nga matod pa, makaatbang na sa mga dagko, mga nasod. Labi na nagsunod-sunod ang kadaugan ini may gala sa mga elimination round nga dula.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum, Lani Delgado sa ta, mga dagko mga balita sa Tas Magnum News Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, pagpapasinan ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Dilita karon sa itong Magnum National kay pagsusi sa wala pa matapos na flood control project kalabot sa 2027 NEP, gipasalig ni Senate Committee on Finance Chairman Sir J.V. Ejercito. Dili sa Takay, Manila 6th District Congressman Vene Abante, nagtuong adunay tulubagon sa paggasto sa confidential fund si Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, nga nagsilbing opisyal sa DepEd ubo sa liderato ni Vice President Sara Duterte, labi na karong adlawang magnum versit sa pagpadayon sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Nilisita sa itong Magnum Day National kay U.S. President Donald Trump subling nagbahad karon nga muhimo sa grabing mga pagpangatake batok sa Iran. Kinihong malagigi atake sa Iran ang airbase sa Amerika nga na naimutang sa Jordan. Nilipagka kay sa itong Magnum Business kay paghinay sa investment confident sa mga investors sa nasod, gingo nga tungod sa issue sa politika, corruption o impeachment trial. Dito sa laing magnum business kay DOE, walay na monitor nga adunay problema sa supply sa kuryente sa mga gibahang lugar sa Luzon. Dito sa itong magnum sports, magnum first kay pagsulod ni Justin Brown ni Oga Benny Both White, convert right, isip at naturalized player, mahimong bintaha sa Gilas sa Nobyembre ning tuiga. Dito kay si Pinoy for Volter E.G. of Vienna, nasakmit ang gold medal sa Estafa 2026 nga gipahigayon dito sa Berlin, Germany. Muna magdong presidente ito mga angay at angan sa dagong balita. Kini si Magnum Hunter Lani, kuna Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Babay na gin magalak og tub kinibang ugos ba? Sos niya ta magalas pit sa uno na ta magala. Unang giingon mga sukit ko binaw nga Gisiya sa ninyo ang Agosto kay Yonata, babay na Agosto. Gisiya sa ninyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Babay na may gala. Niya nagintas Birmans, naginta oh. So, sino ko? Kaya nga nung mag-resign, maging uban, basta niya nata sa kinibang Birmans. Ah, unsa may kwa na na, magdumag sa pojitsa, unsa may kwa na na, mga rason na ah, ibig noon nga, magkadawat, nag-determent pe, pilagabulan, gigagaroon, mag-resign eh, yun sa ilang mga trabaho. Diba? Mag-resign eh noon. Mauna may galang mga empleyado, mga sukit, di ko minaw, nga mga patawag yapon na to, mga galang yapon, nga wag yapon, ipaglantaw sa kinabuhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O di, mag-resign na ah. Slan man, pag-resign. Slan man, sige, karami taong mga tarbante, bitaw nga ah, mag-resign ko. Ay, kung inyo ko karon, mag-resign ko. Wala mga tabante, magkala mga ugok.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, wala mga kulang mga igsoon sa pangisip. Kasi kuha na sila, morgika pa sa mga tao, mga higala dito sa kuha. Panahon pa sa mga, panahon sa mga unggoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Layaw na mo pangundang sa inyong trabaho. Ano bang undang? Ano ayaw sa mong undang karon? Kay September, October, November, resipsos Ginoo ko. Birmans na ta. Apit sa uno na ta mga sukit ko minaw, apit sa uno na ta sa bulan September, mas ayaw mo pag-resign yung trabaho. Pagpasip-sip na mo sa inyong agalon kaya apit ang December. Kadali yung sir, upa na sir. Okay na sir, upa na. Ako na sir, ako'y trabaho na sir, kaya ka na ko sir. Ako'y bala na sir. Ano ba? Pag na yung mga istorya yung agalon, permiti ako na bala na sir. Ako na bala sir, kaya ka na ko na. Ano, yun, pagkuhan yun, permiti. Tamok yun, permiti kay... Para December na god. Sa may langayan ni mo. Sugod karon pag bisag di ka sugoon sa imong agalon, ikaw may mulihok. Oo, pag pangalabas sa iyong mga sirina, labi, sapatos, labi. Tanan mga trabaho nga, dilit ni mo ginahimo, kanya to, himuan na karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya September na ta. Diba? September, October, November, this, December na. Magkalapas sa taan ni magalatong-atong ang September, agkoy. Pusa, karon pa lang, himuan na ang tanan. Itawag nga, gihimo ko ang tanan. Bisag sakit sa akong dughan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mauna mo'y patsada. Tanan mga trabaho, wala. Sir, ako na na. Huma na. Wapay sugo, may son. Huma na, sir. Boss, huma na, boss. Okay na, boss. Ano ba? Huma na, tanan. Kaya para may gala nga. Pagkabos, December mo, Joe. Dako-dako ang imong mga dawat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wala ko ay sa gawas, be. Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Key, Abilianusa. Tik guys magdumkiya oh sayo guys ay changab ba sayo ko inspire siguro ni siya inspire sa Malunggay Pandesal
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: Bea to dawagos Magnum Hunter 23 kumusta papalibot sa gawas sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Apresino, alam sa tanya ito kung pagulagoy sa kasapanawad karong abuntaga. Wala na yung kabalakaan. Gika ni Manula, magkita po nakasate sa mga pagtutalisi. Di ba kapod mga sinyalis po ka posibli nga mulan. Gani man, kato nga magkita itong kawanangan karong oras sa minsaminan sa mga bituod na gasilak-silak nga itong masipratan. Ang gisunod po sa mga nagagian nga dalat, particular diya sa may area at may lapasan. Dari sa maya sa Imbrecto, dari sa may Utmenya, o gadiri karon sa may Agora area. Ang minsamingo pa, ang pila palamang po ka mga sakinan. At ang nabandiyan nga ganagan karong nga mga oras sa itong ito, pagulagoy sa kasapanawad. O sitwasyon sa paribot ikan din sa kasyon sa Maya Agora area ning atong syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilianusa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Magnum Hunter Kia Abilianusa. Dili sa tamagila sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Justin Navarro, good morning, Justin Navarro.
3: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga sukinti ko minaw. Ang update sa itong mag-monitor nga si Tropical Depression Pilandok basis sa itong available na trend nga datos alas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kay nasa 1,060 km east of extreme northern zone. Sa lakas ng hangin niya mo abot sa 55 km per hour o paghuros na mo abot sa 70 km per hour. Nagpapatay siya nga naglihok pa dunong sa west-northwestward kan direction sa tuling ng 10 km per hour. Sa gawas naman sa itong Philippine Area of Responsibility, ang update sa itong monitor nga si Tropical Storm International name nga si Saudel, formerly nga si Obet, ang Yang lokasyon naman as of alas 3 kanina kay nasa 985 km west of Extreme Northern Luzon. Uga, napatay usa ka weather system na itong gibantayan ang tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of alas 3 kanina. Ang iyang lokasyon naman kina sa 645 km west of northwest of Itbayat, Batanes. Risa Mindanao, wala man silang epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpatayin kining naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdagkom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naiyansa na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha ug dili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 33 degrees Celsius. Ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5 atong adlaw musubang unyang alas 5:34 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:51 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:11 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pagkasangulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Alas 4:11.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ulihan na sa street reports at mga kauman sa gawas. Unatos Magnum Anji, boarding house kuno may gala sa usa ka tindahan o gayukay gilungkab. Standway Magnum Kia, kaya na kanitungod sa inilugay may galag pasahero. Baton pa may gala ha. Di Magnum Hanta 23, Magnum Hunter Kia, Abilianusa. Nga na ako ng mga egsoy. At tungod ko sa mag-inilugay pasahero, Rila Driving, ibanggaan ko sa laing Rila. Na. Saan may Magnum Kia? Unatos Magnum Hunter 23, Magnum Hunter 20, alas 4:12. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pinagawag sa Corpus Caprizan, sa Police Station 2 Puglon o Police Station 4 Carmen, ang duha ka mga individual na mga biktima ni mga kawatan sa pagpanlungkot. Ibutiag na unang may report, kining usa ka Ellen Joy, 23 anyos, dalagang residente din na sa mga President Street, parang 31 ning ato nga dakbay, anong managi, ngayang giabangan nga kwarto, din sa mga punga lugar, ang gisudlan. So, wa pa ma-identify nga suspensado. Giingon niya na sa second floor ang lawak na hinipong nag-isit ang biktima o gagiingon. Ngayon, kining nga gikandado, before papod kinisya, may himo sa pagbiya sa iya pong giabangan nga kwarto. Apan sa iya pong pagbalik, pangalas dos ang takna sa kahaponon, iya na lamang na-discoveryan. Gaguba na ang lock sa iya pong puntahan o gagini, porsado gin magtutang magdamapasig nga gitang-tang aron nga makasulod ang itong mga individual nga nang hilabot sa iyahang mga kagamitan. Giingan nga ang iyahang mga gamit nagkatag na sa sulod o ang mga importante gitkain nga mga butang ay gibitbit niya ito pang wala ma-identify yung mga suspitado sa manalamang si ang buong Redmi, Redmi nga phone na nagbalor sa 11,000 pesos. Usa ka super kalan nga doon ay gibugutong na 2.7 kilogram at yung napunong burner ni ini nga nagkakantidad sa kapin na kuna na sa 1,600 pesos. Samtang gikuha sa suspitado ang 21K gold necklace ni ini nga yagipong gibutang sa kwarto o galakit na ang duha ka mga cellphone chargers nga nagbalor sa 1,500 pesos o gabiingon nga apil na pod ang cash ni ini ngayon gitipiga ay nga gamiton unta matud pa magdumapasino para sa mga emerhensiya ang gidala ni ini pong mailhan ng mga individual nga naa sa 11,000 pesos. Ang atong mga otoridad naglusad pero ang investigasyon ini pong awang panghitabo tungkol kay adlawon man na tigayon ang maong insidente apan wa gyud po sa matutay nakatudlo kung kinsa kining nahisit ang suspetado rason nga nga tuwa mga kapulisan din sa police Station Tukugo na aking koordinal karon din sa mga kasiklis niya establishmento pag umintag kay Rina Street mag dumapasino sa Adabia po din na mga establishmento na gipod ng mga kaning commercial buildings na naa din sa duol. May nung ganyan kinipong ato po mga otoridad naghimo na sa pagkig layo na sa mga putan po sa mga kaan ay pwede na po mga mga presidente sa nagkaroon po lukto ka namang pwede na po yung mga dagang establishmento so base makaprovide po sila o ga CCTV nga makatabang sa pag-identify ni hindi po nakisitang susitado na nang lunggad minipinianan sa usa ka dalaga din sa Kirin Street Barangay 31. Samtang din ipunta sa may barangay Balulang ni Atong Shiraga mahimo sa pagadangob ang usa ka lalaki human kini mahimo matutpang biktima ni hindi po nga pagpanlunggad sa iyapong tindahan sa kaninga kaya din sa barangay Balulang ni Atong Shiraga biktima mahimo sa pag-report sa mga otoridad di ang madiskubihan nga guba matutpang ila po din po nga kaninga putan po din o kaya magdumapasin tungkol lagi kay gisod lang kini sa wa paglapon po na ilang sado din sa mga Iloya Riverside sa barangay Carmen ng Atong Shiraga sa barangay Balulang ng Atong Shiraga ang tumapasin na gikan sa barangay Carmen na pulis na naghiwa din po sa ilang hapong investigasyon o nasusap magdumapasin na doon ay mga natagak-tagak pa ng mga kaning sinina na dito po na doon naglapon po na sa iya nga ilang hapong investigahan ang masusigid po kung sa pang mga butang ang nadalani ni po nga wa pang ma-identify niya sa sado apan klaro po dyan nila nga naging koordinar po dyan sila sa mga posible po magdumapasin nga makahatag kanila o dugang impormasyon labi na sa mga balay nga naasa unahan aron nga ma-identify yun kung kinsa kining mga kawatan nga nagyahiwa po sa pagpanghilabot sila po nga silingan din sa may barangay Balulang ni Atong Shiraga tungkol lagi kanyang tuong po ang kanyang po nga kanyang topong otoridad nga posible nga nagpuyo o ragyapon po doon sa maupong tindahan sa kayo-kayan ang mga mihimo po sa pagpangawat ni ini po nga maong instrumento sa pagkakaroon ng ato mga barangay patrol ay kanyang BIPA at personal po din sa may barangay Balulang ni Atong Shiraga particular na kanyang destino din sa may outpost nagpaniguro nga kanunay magpod ang ilapong nga pag-grooving magdumapasin aron nga matabangan ang ato po mga kapulisan sa Police Station for Carmen nga magpabilin nga mingaw alang po magdumapasin na sa isulitanan po dahil sa kalinaw so para po nga huwag po nga ato po din po nga kana po din po nga mga daotang elemento so muna yung nag-ipari kamutan ko ron ubasasad sa pag himo sa pagmando ni Kapitan Edwin Micabani sa mga punga barangay makatungan na nga hipos nga balita ikan sa Police Station 2 Pugo ng Police Station for Carmen Kinis Mag 120, NG Alcado, sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum, tarang siya lang sa Magnum Kia Belyo sa tungkol ko ng Idol Guys Pasahiro. Matod pa maglari ila driver kibanggaan sa Langri la. Sa Balitaog Serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abelio Rusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yan sa Magdama Presidente, nervyos mo ito pa. Gagibati nini nga Osaka driver man matod pa kininga giligsan sa Osaka line. Kung nalain po nga rela driver, ito sila nga pa naglalis diya sa may Mambato Road. Agora, barangay lapasan ning atong Ashland. Gingin na nga maunga reklamante. Nailan sa pangalan nga si alias kuna alias sa June, 65 anyos, nga taga barangay Lubya. Samtang ang gireklamo na ini, nailan sa pangalan nga si alias Roger, kuna 17 anyos sa Minyo, nga taga barangay Makabalan ning atong Ashland. Gingon nga, samtang nga matod pa sa maunga dalan kini nga doha ka mga lala driver una na kini sila nga nagkalali sa panasulya nga mila ka umatot pa o gumubalik na kini nga driver nga si June nga ito sayang nga gimaneho po nga rela po magduma frisi nagkalit matot pa nga gipadagan nini nga si Roger ang iyang nga gimaneho nga motorela o gagalit nga gibanggaan ang kaning isa ka yung reklamante po magduma frisi Wilson nga natumba ang kaning usa ka driver po ganiman misinggit pa kini nga si Roger nga giingnan siya nga buaya o ga pasahero dayo nga lakaw gikan po sa gal siya nga naka-recover ang kaning driver po niya si June pag di ma-proceed na suta nga naka-angkon kini siya o ga kaning mga pangos sa iyang tuho dingon man sa iyang bukton po niya proceed lagi kan po sa iyang pagkatumba nakip na po ang kaning mga bunog gumikan po sa impact po sa pagkatumba ni ini gikan nga man nga kaya nga ibang po so nasangpit po nga lain nga rin driver tungkol din eh nakadesisyon kini nga driver nga si June pag di ma-proceed nga dali nga madali kaya tili sa kapulisan sa police station na Triagora aron nga ipatala ang maong nga insidente. Ganyan man, mapasalamatan na magpuntin siya kay mga samar o mga pangusap mga pinagingin ang angkot. Para buot ganyan nga ireklamo ang kanyang sangpit po niya lang nga driver tungod kaya dili matod pa niya, dili makatulungan nun nga tungod lang po sa pasahero na kaangkot kini siya mga pangusap o mga bunog o lagmit po ang takin siya nga tuyuhan o ligis. Gumikan lang po na nga gitawag nga inilugay o ga pasahero. Di nga panahon na, gire po na ang maong insidente sa Police Station 3 Agora aron kini matagan sa tukmang disposisyon. Retagikan sa mga Police Station 3 Agora para sa butag kini sa Magnum Hunter 23 Kiabilin Osa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga sa Radyo Nabato Report, Magnum Hunter Kia Villanosa. Gikan magala sa lokasyon alas 4:09 na ang katawala pa ng mata na bata na mo. Kay buntag na. Magnum Fit Beer sa Tapin Health. Diyan pa inumdum ko ng magala sa Philippine Package para sa tanang membro. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Nagpahinumdom ang PhilHealth kabahin sa benefits package kung nasa gipakita ang opisyal nga lista sa tanang serbisyo medikal, pagpatambal o benepisyo sa ospital nga gisakop.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tanmay lang may kalabalikan na natutuod garon si Magnum Faith Velez. Pinapag nawala man yung linya niya. Mura tong yung linya doon na... Wag kalit, balikan na to be. Yes, Magnum Faith Velez.
5: Nagpahinumdom ang PhilHealth kabahin sa benefits package kung nasa gipakita ang opisyal nga lista sa tanang serbisyo medikal, pagpatambal o benepisyo sa ospital nga gisakop o gibayaran sa PhilHealth para sa tanang member sa pamilya. Giawhag usab ang tanan sa pagbisita sa opisyal nga website sa PhilHealth o sa pag-inquire sa pinakadool nga PhilHealth Local Health Insurance Office o sa accredited nga ospital. Gidugang pa nga ang tanan makaabil niini basta adunalay active nga PhilHealth identification number kun PIN ug adunay member data record kun MDR. Gipahinumdom nga ang saktong kaalam mao ang pinakamaayong proteksyon pagkat-on ug pagrehistro sa PhilHealth aron siguradong luwas ug protektado ang panglawas sa matag adlaw. Balita gikan sa PhilHealth Region 10. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Faith Velez, gikan may alas sa lokasyon alas 4:00 na balikan ang mga reports mga kawan tas gawas. Balikan ang Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sano, standby Magnum Hunter Kia Villanosa. Bato pa magalan ni Magnum Hunter Angel Sano, siyang duga mga report, standby Magnum Kia, kanako noy babae may reklamo, Magnum, oh my galam, naay ko ng pagka-scam online. Diri sa takan ako noy lalaki, samdan, magalagi, pagkulata ko sa iyang palalab. Ano yung palalab lagi na yun, mangulata man. Higog maon, mangulata yun noon. Sana Magnum Kia, kaya ako ni babae may reklamo ko na biktima sa online scam. Una atos Magnum ato 20, kaya ako noy kaso pas pabangulata sa iyang hinigugma. Sa balita ko, servisyo na si Magnum Hunter 20, Angel Saro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Usa ka lalaki ang himo sa pagdugo sa tumong awtoridad din sa Police Station 7 Bulua, huwag matutak din siya mabigma sa pagpangulata sa iyong kaipon na iyahanap po nga nakauban sa taas-taas sa punyang panahon na din himo sa Area of Responsibility sa Police Station na Tugugun, akong Police Station na 7 Bulua. Ibutiag magdumaforsin nga ang reklamante nga si Mr. John na 38 anyos ang gibutiag nga naghimo sa pagreklamo din po sa Police Station 7 Bulua batok sa iya pa rin po nga kaipon nga si Michelle 38 anyos nga residente din sa may Zone 4 Upper Barangay Bulua ni ato syudad. Giingon nga kani matupang nahisutan nga uban ang mihimo sa pagpandapat kaniya magdumaforsin pinaagi sa pagkambra sa iyang dagway, pagpaak sa iya pa rin po nga bukton o guban pang nga mga makasakit po niya mga binuhatan nga tupuda sa iyang alawas nga nagresulta sa iya pa rin po nga pagpugong po magdumapasin nga makasaya po sa pagpandapat po na inihisgutan nga babae o gabi paingon na lang po dati ni sa Police Station 7 Bulua. Giingon sa mga reklamante nga si John nga nagkabikil kini sila magdumapasin. Doon na sila mga panagbikil nga nirisulta po dahil po da sa ilaha po din po nga panag-aaway nga ni dako po magdumapasin nga nagresulta din po nga kini nga maong babae na misikal na nga to kaniya. Matul sa nahisgutan complainant nga sukat-sukat wak man ako na siya nang dapat to physically nga to sa iha po din po nga kaipon. Apa na mauman matod pa yung ikatagpon ng istorya dito sa palibot magdumapasin nga gipon sa hinlan siya ni mong babae nga siya ang unang kapangulata. Apa sa iya pong version magdumapasin huwag kamuturan ka ng maong mga aligasyon nga siya nang ulata kaya ganiman siya po ang samdan, siya po ang dagang bunog, siya hanga kalawasan. So ni Anay din siya nilis sa Police Station 7 Bulua aron reklamo ang iyang kaipon tungkol kaya lagi sa ila hapon rin pong panagbikil na punaungon siya nga sa ilang away mahimo lamang nga verbal ang tanan apa nagresulta na kini sa pagpamisikal sa maong pong babae. Yan igawas din po magdumapasid ang maong babae. Mihimo pa sa pag-uba sa cellphone nini po nga maong complainant o gamahinundan nga na damage kin po magdumapasid o iyakining apel sa kanipong nga nakita nga angayan po niya ipataho dito po sa tuwa pong mga otoridad. Kininga maong insidente, grafer din ni Karun sa barangay Lupon sa barangay Bulua ng atong syudad. Ilabi na nga sa iyo, ginintag sa iskanlao ni Dalikyat ang maupong lalaki din sa PlayStation 7 Bulua, pangalauna at 19 ang takna sa Kadlawon, aron lamang nga magpakita ba ang birga mo kini nga maong babay iingon nga kung ano na may mahitabong settlement pagdepende pa ni magdumapasin sa ilang hapon din pong kampo sa babae o sa kanipong nga maong lalaki kaya lagi gireform man sila nga ipatagpo yun po dahil sila din sa barangay lupuan sa barangay buluan ni atong syudad aron nga mahatagan o gakatinawan kung sila magpadayon pa ba silang relasyon o dili na aron nga malikayan ang mga posibleng nga laing insidente sa pagpandapat nini pong nahisgitan nga babae gani man lakir sila pong nagiingon po magdumapasin dan ini ang pagkasilong sa gihapon po sa maong nga babae ngadto po sa maong lalaki labi na niini po nga mga katransaksyon po niya po magdamapasin nga di po malikayan nga doon na po siya mahimamat nga laing babae pero wa man matutpay mga nahitabo yun po na pagpanda limbong ngadto po sa maong babae labi na sa pagkasimo po magdamapasin na sa pagiging relasyon ngadto sa lain pero ang maong insidente nagresulta naman po lagi niini po nga maong pagpandapat so ang ilaha po nga desisyon ani magdamapasin magdepende pa adto pong plano po sa itong mga otoridad nung pagpasakang kaso na physical injury, magdepende po niya po kung dayon nun niini pong maong lalaki. Kailan namang isang Diyos magdumapasin, hindi man siya makareklamo. O Republic Act 9262, hindi po naging violence against women and their children, kaya hindi man po siya sako po sa nahiskitan nga balaod, kaya lalaki ba po siya po magdumapasin. Tapos kung siya nahimo po nga babae, so siya makapangreklamo o 9262, nga to po sa nahiskitan nga complainant. So giingnan siya, na kung magfile siya kaso, nga physical injury, andaman po mo sa isa itong mga otoridad, nga to kaniya, kung siya, gibati niya nung naabuso na siya, nini po nahisgitan niya iyahang kaipong nga babae. Balita nga hipos dito sa Police Station 7 Bulwa, kinisipag ng mga tergayin kaya Angel Alcedo sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magnum Hunter and G. Alcedo. Gikan may gala sa lokasyon. Oy, atong oras, alas 4:26. Kumusta mamunta na niya, ah? Okay ba mo? Okay na lang kita, ni. Kung nag-iingon may gala nga, okay kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ato tani Magnum Kia, kaya na ako rin eskaman daw guno sa online, oh. Mga naginig ko sa'yo lagi, may eskaman patas laki, may eskaman patas online, dubli nga pagka-eskam. Pastilan, ginoo ko tabang. Saon na lang ni. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Bigyan 30 mila pesos matutpang nga kandidat sa crash ang nawag tang ini nga usa ka 47 anyos nga ginang nga taga-barangay ko sa Uman matutpak kini nga biktima sa ginuha nga online scam matud sa kani nga reklamante nga si Ma'am Elizabeth nga nakadawat matutpak kini siya og tawag og gamingon nga ang nagpailang caller usa matutpak ka empleyado sa BDO Manila branch pod magduma proceed so, diha nga nagaisurehan ay sila mibot yang matutpak kini nga caller gikan sa Manila kun na BDO Manila nga kung abot man niya nga i-renew ang iyang pod nga account pod magduma proceed og so, diha nga medyo na nakasarig pod siya sa kani nga maraga storya o ga kani nga maraga pagpaila ni isgutan gyud pod nga kani nga caller pod magduma proceed ni hatag kini siya sa iyang account number sa iyang credit card nga wala niya mabantayan tungod kay kani bitong marag na halaga na high low bitaw siya sa storya pod magduma proceed unya kani nga gitan niya gan kini siya nga kung do na siya lain account maraga madugangan pod daging accumulated points dire sa nasang bangko. So, diyan nga naman sa nag-storya po magdumapresido na hatag niya ang kanyang iyahang atomic credit card nga account number na kurat kanyang biktima kaya gikaingon nga nag-notify ang nga doon niya ka mga banking app po magdumapresid. Nga una, sa una nga niya nga bangko, nakuhaan matutpa kini uga 3,600 pesos samtang sa pagkatutuod, doon na po yung line notification nga nalawatan sa iyang cellphone nga nakuhaan matutpa yung kwenta o umabot nga to sa 31,342.77 na pesos po magdumapresid. Kung nga din, muabot sa dul aga 35,000 ang nawagtang nini nga naisutan po nga bikima. Uga, gani man, yan kito isa sa pagkatawag balik ang katong lalaki nga iya po nga nakatransak. Ayan, natawagan po sa cellphone na panasadiyag yung kitawagan. Kanat merits na kinagawa mo nga bikima, guyo yung naging tao ng abaga kay nagtukin ni siya nga nakawatan kini siya o gana bikima pa intawon o ga online scams. Kaya nga naminalikit kini siya nili sa mga kapulisan sa may police station 3 Agora, giingon nga direkta may ang reklamo nga to sa anti-cybercrime unit labi na kaya kani po na pinaagi lang po sa kaninga tawag ang transaction ngayon man ang kaninga online banking apps po na nga na kuhaan po sa iya nga cash nga mabot nga to sa 35 mila pesos. Hindi nga itong maramo ang incident na girefer nga to sa anti-cybercrime unit at paiginan o gadugang investigasyon. Britagi kan sa mga police station 3 Agora o sa Rockwell Region 10 para sa buntag na Pilipinas. Kini sa magdumahan 2023 kaya abilin na sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga sa lagda battery report pinagi ni Magda Hunter Kia Avellanosa. At ang oras bagi alas 4.29. Alas sa tanawa pa ng mata na mata na muna kay Buntanan. Kama sa Buntanan. Grabe sa blayo. Sa iyo pas buntang may galan. Ikaw di ka. Hindi kay sikay na ito mga tao. Hota! Taho!
1: Magnum! Buntag na!
0: Grabe din mga taho bindor, no? Nanginabuhi, gid permanente. Nasige, sa tanan na ito mga taho bindor na. Stand by sa Magnum na Center. Pilagi ni Magnum Lani Delgado. Ato siya nawaton. May galan karoon niyang report. May galan din sa iyo sa buntagon. Magnum Hunter Lani. Stand by Magnum Hunter Lani Delgado. Gatong nawaton. May galan niyang report karoon. Tungod. Dabi din ang magalan sa iyo sa kabuntagon. Doga mga balita sa taa. Doga mga balita sa tagi asoy karon mga igsoon ni Pres kundi asoy karon mga igala ni Attorney Claire Castro ang tigbawa may gala sa Malacanang nga matod pa wa na kuno matulog karon ang presidente sa Pilipinas human gibatikos kini sa iyang pagkanta tol sa birthday siyang inigugma matod pa ni Attorney Claire nga 24/7 matod pa ang presidente nagatabaw og wa na gani kuno gid magalay pahulay walay day off na nga tong presidente. Dili ko awat sa uban nga mularga ko sa gawas sa nasod. Uban magigsoon sa mga bagyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Saan ay larga niya eh? Aki sa manigal largaha rin sa gawas nasod panahon sa may mga sakuna o kalamidad. Matod pa ni Atty. Claire Castro nga ang kinibang vice-presidente. Ha? Pag naay mga daotan, naay mga kalamidad, matod pa gabiay ko sa gawas sa nasod. Inay nga tabangan magigsoon ang katauhan nga ng inanglan. Matod pa ni Atty. Claire Castro nga ang presidente Lunes paingon sa Domingo nagatrabaho di magpahuway di magdiop mauna magigsoon nga para kuno sa katawan ginahimo sa presidente matapangan labi na kini may gala karon pagsulbad mga igala sa problema sa mga lugar nga nabahaan dinhi sa ato nasod sa Pilipinas.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Diaw mo na, si Atty. Claire Castro na nag-ingon mga sukit ibanaw nga dili nagapahulay atong presidente. Di nagadiyo pang atong presidente, 24/7 siya magalagatrabaho. Asaman mo anang presidente. Diba? Talagsaon. Siya na po'y nag-ingon na na. Dili po kita nag-ingon. Siya po'y nag-ingon na na. Ah, siya po'y nag-ingon nga 24/7 nagtatrabaho ang presidente. Mabuta yung istorya o niya. Mga igala, mabati na ninyo. Mag-ingon siya 24/7 nagtatrabaho ang atong presidente, ha? Hindi natutulog ang balita natutulog ang presidente hindi
1: abda lagi buntag na Pilipinas
0: tan-aw ninyo karon luparan sa nato magara balikan sa nato magara mga report stand by Magnum Lari Delgado. Magnum Mincho kabaktulan sa ta kay matod pa ni Magnum Mincho kabaktulan sa yang report karong buntaga na due is the 10 may paigayong kuno mga igsoon og SEI Scholars Exit Conference yang detalye sa balita og sir bisyo na si Magnum Hunter Mincho kabaktulan!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Malapuso na nga may pahigayon na ang botana sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10. Alang sa gipahigayon nila nga DOST SIE Scholarship Exit Conference ubana sa Department of Labor and Employment kung Dole Cagayan de Oro City Field Office sa nasangpit nga kalihukan gipahigayon sa Chali Beach Resort Barangay Kugmanning Syudad aron sa pag-engage sa mga bagong graduara nga mga eskolar, labi na sa pag-discuss kalabot sa ilahang karir, readiness, employment benefits ug labor education. Then sa maong sesyon, nga gi-emphasize ang value sa labor education ngadto sa mga beneficiaryo na aron nga makakat-on ang mga bag-ong graduates ug masabtan ang realidad, oportunidad ug ang mga responsibilidad niini labi na sa pagpasabot sa mga guidelines samtang anaa sa labor sector. Din gay suportahan usab sa Department of Education kon DepEd ang nasampit nga kalihukan ug aron sa tumong gamay patuman ang gabayan ug mga pamalaod gikan ni Secretary Francis Tolentino nga makontribute sa development of salarangan sa acknowledgeable, responsible ug future ready nga workforce ang maong programa na kansang kini ang dakong tabang ngadto sa mga bag-ong graduate nga magiyahan matunulan sa mga oportunidad ug sa pagpadasig niini sa ilang pagpanarbaho ngadto sa nagkalain nga mga kumpanya sa ilang umaabot nga karira. Balita gikan sa DOST Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Mato si Magnum Hunter Mincho kabaktulan mangigala sa iyang report. Alas 4.34 ay katuwala pa ng mata niya. Mata na mo. Kay buntag na. Kaya mapagin ng uban o, galuya man. Ah, galuya-luya ng uban. Balikan ta mga duga mga report sa mga kauban tas gawas. Standby sa duga report ni Magno Banter Angie o Magno Banter Kia Benjamin Salas 434. Balikan ta mga sa Magno Banter Magno Hunter 20 sa yami granduga mga report. Dinita magigsoon kay na ako na may galay usa ka polis. Gireklamo may glas magpamasangil kuno sa pagpaliun og armas sa sibilyan. Standby sa Magno Kia kay matod pa sa di Magno Kia Benjamin Salas sa yang report karong butaga. Matod pa magala ni Magno Hunter Kia o sa yang report. Matod pa cashier sa usa ka inn mireklamo kay gibastos matod pa sa customer. Yan itali yung datos Magno Hunter 20 kay polis na niyon ko ng pusil. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Iyon ay kailan sa pagreklamo sa usa ka 37 anyos nga residente sa Maypula ni atong syudad ang usa ka pulis tinipod sa Maya Police Station 7 na Bulwa ang nahisitan matod pang yung reklamo Magno Mapasi di ini siya din na destino sa Kupo o din sa tuwa sa kaning northern na Mindanao. Tungkol kini, gikan pa sa Regional Mobile Force Battalion na sa Region 12, particular na dito sa may makilala North Cotabato, ang maumatod pang lalaki niya iyapong reklamo nga nagtuo po na siya nga sa kinika police officer ina sa pangalan nga si Luciano. Ingkod ang pagkaturon o lumulupi yung Japon na o lumulupi yung matutak niya siya magdumapasin dito sa may probinsya sa Bulacan dito sa Kauluhan. Pero hindi din yung destino sa Mindanao, particular na sa may North Cotabato. Matod sa 37 anyos nga biktima nga iyahang gikakurat tungkol kay kulit lamang na mihimo sa pagsulod sa kung asa magdumapasin na kung dito na nakapaymutang ang ilahapon din pong garahianan na din na sa may barangay Bulwa ning atong syudad, din sa may barangay Puna ning atong syudad, o gawa matod pa ya, ikupod nga panugot magdumapas, hindi nga nga kalit kini sa may adto, din na sa may barangay Bulwa, sa barangay Puna ning atong syudad, o gamihimo dahil po da, sa pag pangharas ng tekuniya, samtang nga siya magdumapas sa wakil intan po yung hanaw, maduna ba ka nga siya po naging nga sa laon. Tugiingan, kini nga naging siya tayong 37 anos, natulog na kini sa magdumapas kung girintahan nga kanitong kanitong girintahan nga area di nga po da sa may barangay po na ning atong syudad nga mga po yung plus tungan po magdumapas dito sa mga kaninga sakyanan kaya po rin po nga gitrabahoan. So di nga nga natulog ang biktima sa garahe kanit yan ang matod pa siya nga giduulan nili po nga waong nga police officer di patiran o giguwa pa ang pultahan kaya po rin po nga girintahan o giibutyak gigawas din yung magdumapas akusahan siya nga nagtago matod pa ang mga kontrabando sama na lamang sa illegal na droga mo hinungdan niya nabundo ko na sila ang mga corpus na pulisan gikan sa IMF Region 12 ang nangisitan nga complainant ni Ingen Usag na di nga nga siya kumpruntan ini po nga nagpailang nga police officer gisiunan siya og armas o gaganiman aduna pa yung kaning kaubanan ang nangisitan nga lalaki nga armado gihapon nga wala po niya na ilhan gingon nga wala panugot sumisulod ko din nga nangisitang grupo sa kalalakin ang armado, kauban ini po nga maupong police officer. Pwede na naging kakurat yun po niya, kadili lamang lamang siya ang gibati mong dumapos sino o gilok na ito po mga panahon na apan lakip na yung mga kaubanan sa trabaho nga na din nasa usap ang garahianan sa barangay po na ning atong syudad siya pong gitrabahoan. Iingon nga ang maong mga suspensado ngayong gireklamo sa kahit sa tulog ng mga sakyanan o gawa po niya mapiyo po mong dumapos yun kung kanto ba po na silang tanan mga empleyado sa gobyerno o din po sa tuwa sa PNP. So, iingon nga wala mong matupay gila po ng mga warrant magdumapas sa iyo, deserve ng mga warrant na tukod sa iya ha. Uga, ikaw lamang mihimo sa pagpangaras, mihimo sa pagpandapat, o mihimo po sa pagpaniun, uga, armas. Gani ang nahisitan nga reklamanting 37 anyos sa mihimo yun din tampon sa pagpanawag, uga, tabang sa tuwa po rin po mga otoridad sa may police station 7 Bulwa. O nagpadayon karoon ng investigasyon magdumapas sa tuwa po rin po mga otoridad, aron maklaro kung unsa ba yun ang tinuod niya kaniya katuyuan, na ito po ang nagpaila ng mga police officer kung ano na bagid ba kahapo ay koordinasyon na tupod sa ilaha alang sa posibleng ilaha pong operasyon din sa sa Cagayan na di oro ganiman ang nahisitan po niya lalaki mong dumapasig na complainant andam po niya kusaka o gariklamo na tupod na nahisitan po niya mga naghimo na sa pagpaniun niya tug-armas kaniya o galakip na pagpangaras pagpandapan tungod kasi siya kung bahay mong dumapasig na di makatulunganon ang kalit-kalit ng pagsulod niya po nahisitan niya nagpailang police na tupod sa property nga dili Pero po na pampubliko, abanya kini privado o ginansyahan pa sa kumpanya ng itrabuhuan na sa mini po nga maunga big, di ba? Gibot yan po na po siya, di man po na siya personal na nakasirati kung usag yun po na ang background nini po nga maunga lalaking pulis, apan mo na ginagi sa kurat nila, nga kalit kininya misulod, dito po na sila nga po din pong trabahuan o gabihin mo din po sa ugay-ugay ka mga aksyon na nakahatag po ng kamalaka sa seguridad din po nga maong complainant o ganto po sa mga kaubanan sa trabaho. Ang mga incident ay gawas ng girafer po din sa police station 7 Bulwa, girafer po na itak na pinang irafer po mag-dumapersin sa itong din po sa itong kapulisan pag yun po na din sa Rio araw masuta po mga dumapersin ang mga posibleng po nga mahimong aksyon din po nga di makatarunganon na gigi mo nining usaka police gikan sa RMFBU Region 12 nga nang Timo po mga dumapasin sa pagpandapat o pagpangharas o pagpaninog armas nga ito ni inyong reklamante nga residentes barangay po na ning atong syudad. Balita ni Hipos Kikas sa PlayStation 7 Bulua, kinis magdumahan tayo ni Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado! Gikan may gala sa lokasyon mga igala. Dili sa tani magduman terkiya kay na ko ni kahira ko do sa kain mi reklamo gibastos sa customer na ay mo pambastos kay bad na check sa report magdo 123 sa balita og serbisyo na si Magdo Hunter Kia Abellanosa
1: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Pagpataraan sa kapulisan sa Police Station 3 Agora, kini nga Osaka Cashiers, Osaka Lodging House, magdumapos si Duman, magdumapag ibasos kini siya o customer, nga gitoang lango sa ilim ng Makauboga, abasos na reklamo nila nga nailang nga cashier nga si Lovely, 38 anyos, nga taga barangay Lapasad, nga samtang na kini siya nag-duty sa Maunga Lodging House, nga naragya po na diri sa Maya Agora area, pagdumapos si Duman, magdumapag Osaka customer, nga nigawas, gikan sa iyang nga girintahan, gitpun nga room, o nga gituhan nga medyo lang okay niya sa ilo na makauboga. Sabi nga medyo na busy usab kini nga si Lovely sa pag-atiman po sa kaninga mga records o nga kaninga pag-anay po sa mga gamit po mag-offer si sabag na kini siya sa kaninga iyang pag-duty. Kahit matutpa nga gawiran nini nga kaninga iyang gireklamo nga si Alan ang iya hapon nga privado nga parte sa lawas sa panumoy rason nga nakurat kini nga si Lovely apan na wala kini siya nakareact na yun tungod kay ang kaninga naisilunit po nga lalaki dali po nga migawas gika na sa lodging house kaya pa-out na diay kini uga na tapos na iyang oras. So diha nga iya ang tagakumprontahon lalaki po magdumofresid nga mihimo lagi sa paghahawid sa iyang privado nga parte sa iyang lawas sa kalakaw na kini uga nakasibat na gikan sa kaninga gitrabohan po nga lodge ni ini nga si Lovely ganiman dali usab nga mi-report nito sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kanina isusunod po nga biktima tungod kay para sa iya na trauma kini siya sa pangitabo uga na adlok po kini siya alang nga sa iyang siguridad o gagikaingon gikaingon nga muraga para sa iya nga pamati na basos kini siya gikan po sa gimo aning nasangpit po nga customer ang mao nga incident ay gi-refer nga to sa WCPD section sa Police Station 3 Agora aron po nga mapasakaan sa itong mga sumbong kini nga customer ingon man po nga makuha ka ni Galdosi siya kini nga si Lovely labi na kay para siya nagtrabaho lang siya apa na nakasinatinan kini siya pagpangbastos gikan sa usa ka customer balita nga ni post gikan sa WCPD section sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini sa Magdumantay 23 kaya bilin o sa balita o serbisyo Magdum Radio
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter kaya Abellanosa. Gikan may gala sa lokasyon karong butaga. Ato sa tani Magnum Lani Delgado, bida wato sa natos Magnum Lani Delgado. Matot pa may gala sa yung report ni Magnum Lani Delgado. Karong butaga nga ka Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte. Gibatikos ang gingong kamanduan kuno sa usa ka government agency nga imbestigahan ng ilang kaptangan. Agay, nga nung batikusun manimo, di ang detalye. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Gibatikos nga ni Davao City 1st District, Kumusad Paolo Pulong Duterte, ang iyong mando sa usa ka government agency nga imbestigahan ng ilang mga kabtangan. Mato ni Duterte nga ang mga opisyal, nag-atubang og mga issue usap, bahin sa integridad sa pagdumala sa usa ka Investigation Division for Public sa korupsyon nga magpahigayon og imbestigasyon batok sa ilang mga kaptangan. Wala na usab nini ginganlan pa ang maong opisyal uga na maghatag og dugang detalye kalabot sa mong imbestigasyon apan gihagit usab ni Duterte ang maong opisyal nga imbestigahan ng mga personalidad nga gilambigit sa anomalya sa flood control project. Lagip na mga opisyal nga kinahanglan usab nga manubag.
2: Ikan si Magdum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat yung bati. Magala report, pinagi ni Magnum Hunter Lani Delgado. Oya, ito oras, kailas 4:44 na mga maninay. Musta man mo diha, ah, mga maninay? Kumusta man mo? Okay na ba mo? Ah, okay na ba ang all? Ah, okay na dog yapon, no? Okay na dog yapon. Alas, wala pa ng mata. Sige, kamas na ta. Wala pa ng mata. Kamas na ta. Kamas na ta, mga maninay. Ato, mga suki. Wad-wad na ta. Kamas na ta. Kay buntag na. Di ko doon sila kamas kuno karon. Oo, panay uban may galaw kay matod pa nga ang uban kuno karon mamadaw klase. Hayahay ni mga estudyante karon kay nailang mga event-event kuno sa mga eskwelahan sa bada diha. Oo, di ba? Hayahay sila karon no. Diadto street yung eskwela isa ka semana huruton gyud ang semana eskwela yon. Stilan pa ita tabang mga langit. Oo, na sige ha, sa tanan magrana para ka tong mensahe din eh. Pabuto la unya katalaga na pagtagad. May buntag dahil sa kung agaw karon no, rabon biga abok, biga kado, bira do, kay buntag na do. Kani mga bigab, nabida dahil sa kakwano, kani bang mga kaliwat sa mga biga. May buntag sa mga kaliwat sa mga biga. Sa mga biga kado, usa na rin ni si Ramon, ani, Ramon biga abok. Membro siya sa biga kado. Sige, may buntag diya. May buntag sa ito mga kaigagawa na ito ng mga biga. Kulba gyapon yung mga biga gyapon. Di gyapon yung matabas-tabas gyapon. Basta biga, biga kado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: May pagkaminaw dahil Santa Ana, Taguluan ha. Tanang taga Santa Ana, kung nagkaroon, nagamonitor. Mayong buntag ng tanang taga Santa Ana, Taguluan. May papanikaisikay ninyo diha. Sa tanan, may galang ang mga nagnikaisikay na karon. Alam, mayong buntag sa iyong tanan. Ah, mayong papanikaisikay sa iyong tanan diha. Mas mayong itong mamatatag buntag sa iyo, no? Lami kayong pamahaw karon kung magluto tas pamahaw bulad mga igsoon dahil okra ah basta kay hurot lagi ang mga tulog ka serve nga rice hurot labi na to na pa'y bahaw kagabi eh ah karon pagbatas buntag ah basta kay kuwan oy kaya na ibang hurot oy lami kay karon lami kay gib kaon may gala siya kaon mga igsoon siya lami kay karon ang okra ba o no okra dahil man's okra dayon maulay ng bulad ah sus sili dayon ah sus kinukuhuman nitawag tapos ang usapan diba tapos ang usapan pare
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: ato sa magalas sa duga mga reports ato sa mga kauban sa gawas no para sa ato sa Magnum Anjay stand by Magnum Kia Villanusa minor kuno may gala kun minor nanumbag kuno man wala malampuso nagpagpaglabne sa kinabang jeep imbis mo naog siya action siyang naog. Bigyan pa rin daguay may ganas ha? Salbahis kay rugby boy manaw na eh. Hamot, tinuon ba yung rugby boy ba to? Pa-action niyang naog may galapak. Pagtamak niya mga gala di asa tumbanan kay muambak na. Bigyan pa niya isa ka sumbang mga igsoon ng pasayro ah. Wingig ang daguay eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wingig. Marami sa kabugoy sa mga istanang yun oh. Be, kay nailan na to o pa maili. Be, ato sa dawatos Magnum Anjay, kung nailan na ba itong suspect, kay action ito siyang naog, na mas mga video nga, pag-ana ni Hab, mo step back siya, Bab, step back, super pants, Hab, huingig ang dagway eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Super pants daw. Be, ato dawatos report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Anjay Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ano pa si Noemi? Himo na karon sa ilang dugang investigasyon ng atuwa pong mga otoridad na ikat sa Police Station 1, Divisoya, Michael Miguita ni inipo ng viral na video nga nagpakita sa kabataanong lalaki nga giyong isumbag sa usa ka hamtong nga lalaki nga pasahero sunod sa usa ka pampublikong jeepney o PUJ mga alas 6 ang taknas kabuntagon sa Pabayo, Fernando Street, Barangay Trusting atong DAP bayad sa pag-verify sa mga records sa istasyon na susa nga wala bisan unsang report nga gidoso magdumapasid no bahin lugar sa complainant ini pong maong insidente tungod ni gimanduan sa station commander si Police Senior Master Sergeant Rigio Madriana into ng investigator nga paspaso padalian ang pagpaila
4: or pagtumbok mo dumapas sila sa identification, hindi po nahisitan po na suspisado. Ilabi na, pag susi po nag-upload, hindi po nga maunga video, nga may katagkaroon online. Ang nag-upload sa video, nga gila nga si Yan Yan de la Peña, Idrolin, may payag, nasakay siya sa usa ka patag liner, nga gimaneho sa iyang bana, sa diyang adunay gibarabarang liba, kabatanong lalaki, nga misulay o sakay sa PUJ. O sa kanila, walang pusong nakasaykay, yun magdumapar, sino di nga misulay o kawas sa silver bracelet ni ini po nga biktimang pasahero. Kung ano pakya sa iyong pagsuway, yung isumbag niya ang biktima sa naong sula pag may ambak na ito sa jeep, pinaagi sa upload sa video sa misunod ng mga investigasyon ang yung isumbag sa biktima na ilhana. Uga, usa kini siya ka minor de edad yun matuta magdumaparty na residente sa Barangay Nazareth ni atong nasyonal. Sa mga adlaw, walang pusong nakita anong nasalbar sa mga personal sa kapulisan ang minor de edad dito sa Maitiano Hay Street, Barangay Dos ni atong syonal. So, dihang nga ilang kining na-identify mo naman pa siya, hindi lang po nilang nag-i-respondihan, ilang kining niya ikuha, o ang nag-investigar nga grupo, nagpadayon silang pagpuringkamot. Ano matukod yun ang pagkailaw, asa na yung mutang gihong biktima? Ang mga insidente, refer nga to sa Local Social Welfare and Development Office, kung na LSWDO, alang sa usong nga paghimo, no, o aksyon, tugay sa mga balaod nga may kalabutan, sa pagprotekta sa mga bata nga nalambigit yapon po sa balaod o baka magdumapas sila sa saktong disposisyon sa mga bata nga nalambigit sa paglapas sa balaod o Children in Conflict with the Law o CICL. Ilasig sa PNP ang publiko nga magpabiling magbunantang sino nga mareklamo, mareport sa mga kadudahang insidente o magigtimbayayang gilis kapulisan o sa mga may kalabutan sa ahensya. Ibi na kung kamugid directly na involved sa usaka insidente nga kamupot ang biktima. Ang pagpugong sa krimen man matod pa o sa ka-responsibilidad nga giipaambit sa kapulisan o sa komunidad di nagihangyo ka-report sa tupo rin pong hepe. Sa Police Station 1 de Visaya, pinaagi ni Police Major Byron John Arquillas Rotonel na pwede nagit kayo nga matawag na ito ang mga kaisunan sa 911 aron nga paspas nga makaresponde nga ito ang mga otoridad. So sa pagkakaroon magdumapay si Noah, mandi na nilagi bilanggo ang maupong minor din at kay minor pa managi, di mo po siya pwede nga itipo nga ito po sa nakisita ng mga nakalapas po o mga salaod, magdumapay siya o nakayimog salaod ng mga...
0: Dako lang ganyan, minor ba din, dako naman kayo?
4: Saway na naman naman na nadakoon ang
0: picture. Oh, tanaw mo ng dagwayo mo na nung stilan.
4: Mora, gingin mo naman siya doon nga. Hindi lang kita mag-judge. Kaya naman mo may ibang nadagko. Oh, na may ibang nadagko. Pero, kwan ba? Mga, basan mo po di ay? Ah? Wala po ibang mga kit-kit po mo naman siya. Pero, tagasa mo po yun. Pero, ito ba siya dinana po ni siya? Matulungin nila ni Pulis Major Byron John Arquillas Ratonel. Yung sa naging pag-imbestigar, no, sa Monday, kini siya ka minor de edad, na ilan siya ka minor de edad, na residente sa Barangay Nazareth ng atong syudad, o kagapong adlaw, nakitaan man niya magdumapas siya doon na rescue sa itong mga personalized kapulisan, din na po sa Maitiano Hay Street, Barangay Dos ng atong nga Dakbayan. So, kani siya magdumapas siya, bisan pa wano nga, niingon siya magdumapas siya doon, minor siya, ilan ka man pong tanawin yun po sa ito mga kapulisan, ang ipo mga dokumento ni ini. So, kinanglan man yun, mag-check no, kabasin, gamitin lang po na ang word ng minor para po makaikyasa sa laod. So muna nga, ilaman po nga gina-verify po na kini, pinaagi po sa pag-coordinate po sa ginikanan ini magdumapasin rason nga, gira-refer po na maupo nga minor karon dini po sa ito ang CSWD or LSWD. Kaya lagi, kini po magdumapasin ng kinanglan mga yun nga masayod po ng ginikanan o ma-check po din niya ang mga records kay basin niya yan ng limbong lang po. Pero lagi sa ito akong kapulisan, minor magdumapasin ng gingon nila. Minor ang nag-isgitan nga nanumbag sa usa ka pasahero sa usa ka patag liner jeep kagahapong adlaw sa usa ka Buntagon. Maka nito na hipo sa balita gikan sa Metro Station 1 de Visoya. Kini si Magnum 120 Agile sa dito sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Anji. Mao ni problema garon kay minor de edad di man mapriso. Di ba? Luwit ng pasahero may gala. Sawa pa manaog ang suspek, gibigyan sa siya, ayami ang bak. Andamay. Gisumbag sa daan ba? Pak! Ang bak na yun. In town, ang gisumbag, di na makalakag. Kay gadagan ba yung jeep? Okay ra, may galag ka to. Kay batanon man, makaambag na. Tambukon ba yung gisumbag? Di siya kaambak. Unya, basta inani ganay, ayaw na ginbo paglakag-lakag. Ha? Ayaw na maglakag-lakag. Kay what if, na ikutsilyo to? Nung gaban ka. Di ba? Gripuhan imong kilid, ayaw na lang. Basta ganin na yung mga inana, ganin nga mga salbahison. Ginoon nalay, bahala na nila. Diba? Sumbag naman ka, pero sakit. Pagkasumbag, uy, kay plaster kayo. Nakahunat ang suspect may gala while sa dili pa siya mo ambak gikan sa pagsakay sa jeep. Ang suspect may gala, ang biktima in town, wakit ka bantay, pag aksyon naglingi, gibigyan yung papangig. Gisumbagid siya may gala. No, salbahis gini, gagara magunin sila god. Gara ba? Oo, kay nanak ka ron, no? Kundakpon sila mga sukit ko na, dili man na ganiwan, pwede na ito makasuhan. O niya o siya pa, ginagmay raman sa binilang ilang gibuhat lagi para sa ila. Sumbag raman. O sumbag. O sumbag ra. Stilan ba kung kawat sa bangawat ra? Kung is not saying, ah, yung labni ra. No? Nag-ingon may galang na grabe sa binilang mga tawanan, no?

0: SWD. Magpatunga din ni sila dayon. So sao manimo diha? Diba? So dili ka pwede makapandapat nga tos minor de edad. Kaya kung imo na dapatan ang minor de edad, impas ka. So di gyud dapat nga imo ni siyang ila ni si imo ni silang manyamanyahan. Dodoy, ayaw tog buhat og budaotan, Dodoy. Ana ba? May maya ni mo ni sila kay imo ning isog-isogo ni stick to ni mo ni. Makasuhan man ka. Diba? Kasuhan ka sa gobyerno, so ayaw gyud. Mas maayo mo likay na lang ka kaysa imo ning dutan. Imong suklani, pangkulatahon ni mo na ikaw yung makaluluoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So dapat gyud may galang nga dili gyud ka mga sukit tagong raw mulapas sa imong katungod, di ba? Ayaw gyud lapas sa katungod sa katawhan kay na basin may galang mo ingon na silang aw, sigurado ka. Impas ka o minor de edad o imong gikulata. Minor de edad o inyong gipriso. Wa, impas mo. Resulta yabo inyong kaldero.
1: Magnum, buntag na. Mauna ni karon.
0: Muning pait gyud ka istanan sa tanang pait, pait pas panyawan. Ba kay wagi kay kasukol. Saan na pagsukol ni mo anak na minor de edad? Ikaw may inoy makaluluoy. So ayaw na lang. Oh, kuha na lang ka. Kanang gitawag nga, dipinsahin na lang imong kaugalingon. Pastilan, dululo tabang mga langit pagkalain masadani.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dilita kay tungod ko si Silas, duha ka mga budmit na dalaga, naglayog. So, ginuog ko pa siya, Silas na hinungdan. Biyato sa Dawato Report, Magnum 133. Magnum Hunter, dawatos na yung report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tungod lamang matuspan, ini nga gapa nga paggat o gatsinelas nga wala gibalik sa insaktong abutangana, nagkalayo gini nga doha ka mga dalaga nga mga boardmate. Diha sa may barangay mahitisizing nga tungo siyudad, gingon nga doha ka mga dalaga, na ilang pangalan nga sila si Aliasa Jan. Sa og si Aliasa anigi kaingon nga puro sa nagpangidaron sa Kapiga 20 anyos kini nga duro agi kaingon nga Amerika mamatudpagi nga si Jessa tungod kay gisulong siya niini nga si Ani kaya saya nga kwarto uga nagkalalis una kini sila uga so diyan nga kani nga sila nga panaglalis medyo init na parang ulo ani nga duha ka mga dalaga kalit matudpagi bunlot niini nga si Ani ang abok ni Jessa uga gani nibalos mo kini nga si Jessa sa kani nga pagkakamras po siya nga naong mo yun nga nagkadumog kani nga duha ka mga babae uga mirisulta nga to sa panaglayog huwag ikaw na lang po kini nga gibulag sa ilang mga boardmate po magduma first. Ingon nga kani nga subay sa pagpapatunahan na nga mga ito nga kapulisan sa Precision Triagora kung ang sa inungdan sa kani nga panaglalit. Punta na sa kumprontaho na nga si Jessa kani nga si Ali toon kigigamit iya nga chinela so gawala gibalik sa insakto nga butangana na pa na kani nga si Ali mingon nga iya giya makakniya nga kani nga aligasyon ni Jessa nga gip na gamit kini siya ga chinela so gawala pagin gibalik sa insakto nga butangana ng Wilson nga kani nga doha ka mga babae imbis nga maga inamigahay labi na kaya board meterings na po magdumaprisid may risulto na inoon sa panaglayog o ganakangkon o mga kinamrasan o mga pangos sa lawas gamitin po sa ilang paglayog. Samtang ang kanina doon ha, gi-refer sa diyan ang gidula po diyan sa mga police station Triagora, gi-refer ang ilang kaso sa lupong dito mamaya para po na sunayan sa pagbalik sila nga mayo pag ay panagigalaay. Labi na kaya board mate lamang kanina doon ha ka mga dalaga. Tunay po si Marita Agi ka sa mga police station Triagora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kaya bilin o sa Marita og servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Kia Avellanosa. Gikan may gala sa lokasyon na karubutag alas 4 kung alas 5 ipunto na itong oras. Dali agad sa itong oras ko karoon. No? Paspas kayo may gala itong oras karoon. Hoy, wala mata na muna kay buntag na mga nanay, mga tatay. Mata na muna kay buntag na alas 5 na itong oras.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sayo kayo ng umano, sayo kayo. Nagluto, nagpamahaw, sa pamahaw na ito diha. Pamilin. Pangatag sa muna, panghanggan sa mo. Wala ba tayo kuhan ganun? Wala ba tayo pang pamahaw ganun? Magsalig na kita sa utang ani. Kung para saan ka lumalaban sa utang. Maura gini atong kinaboy. Saan tayo lumalaban sa utang? O diba? O sa utang tayo lumalaban. Ano ragin na may gala?
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Nga ito mga papaningkamot, tanan para sa utang. Oo, di ba tananingkamot magigsoon para sa unsa, kunin para sa utang tanga aningkamot. Dahan kay mayroon nun, galakag. Sos, ginoo ko pastilan, kinabuhian eh. Standby may gala sa report, dugas ng mga kauban, pagbalik na to, may gala kratotot. Ah, sa tanan may gala mga wapay tao ng mata, sige, mata na mo. Ah, mata na mo kay buntag na mga suki. Kamas na mo kay buntag.

0: ng mga suki. Matod pa ni Bindilo nga ang panahon ko no mag-diet para mo gamay dali ra makaambak sa jeep. Ha, panahon na para mag-diet. O, kung imo tong lakon din nung gabon ka na, imo na ginang diskusyon diha, anong lakagon pa magini mo. Diba? So, kung lakagaon to ni mo, ambak sab ka, lakagaon ni mo, nawig madunggaban ka. Mo, ang problema ka ron.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Standby, may gala, ha? Sa tuwag balik, duga mga balita. Mabatyo din sa itong managuban sa itong kaburama, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas. Oras na naitatay, alas 5:02 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ganita na, pagpupong tuhog, sakita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kumpuhon. Pagkabalo nga ako nga, naligay ko na yung life extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
6: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Inom na o MITC!
8: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.
9: DGX 500,
8: epektibo
9: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: DGX 500,
9: ibo sa disugard sugar cane extract
8: ang anti-diabetic property.
9: Gikan sa palaya.
8: DGX 500,
9: garantisado,
8: highly recommended
9: sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulok.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:05.
11: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may galas sa tumang guman sa tumang programa karong buntaga. Buntag na Pilipinas mga higala. Standby ha, sa dugang pa na ito mga kinibang report sa magkauban sa gawas. An, ini may galang sa iyo sa kabuntagon. Standby kay ato sa paminahon gamay base si Atty. Claire Castro kay ni atong milabay mga simana may gala ug karon nagsugod. Wagin matulog matod pa ang presidente. Awa matulog. Wagin pahuway ang presidente. Matod pa ni Atty. Claire Castro nga way tulog. Hindi natutulog o hindi natutulog ang balita ang serbisyo natin. Hindi natutulog. Ano ka ni din agatulog atong presidente tungod sa kakugi ba? Sobraan sa kakugihan. Diba? Di nagkakatulog tungod sa sobraan sa kakugi. Baan ang tao mga higala? Okay, sa Lunes, paingon mga ito, milabay simana, hurot. Karon nga simana sa huruton, gabo presidente, di gabon mo pahulay. La, sige. Diba? O niya, ignore ninyo, masakiton daw, dili na masakiton. Paminaon sa nato mga Atty. Claire Castro. Human naging may gala sa kinibang problema mga igsoon karon sa Luzon. Grabe problema sa Luzon karon oi. Di yun, mga igsoon, abot usahon ka ng Luzon. Di naman mahupa ang baha. Magbidyo-bidyo ang mga tao. Oy, salamat, Papa G. Salamat, Papa G. Oh. Ang baha, hanggang bubong ngayon, hindi na sa bubong sana. Ha? Sana? Oh, bubong pa rin, oh.
7: Magnum! Buntag na Pilipinas.
0: Ang video nila nga baha nga naa sa ilang mga atop karon iubos-ubos daw gamay. 'Di ba? Kun dito sa pinakatumoy sa karon kadiadto nga second floor karon first floor na lang daw ang baha. Mayo kay giubos dang baha. Gikan sa second floor karon naa sa first floor na lang. Na sa ground floor. Pandamay. Standby may gala sa report ni Magnum Angie. Katong gitabangan og kulata ba? Oo, so matod pa. Usa ka suspek ato, dadakpan na gyud katong namatay nga gitabangan kulata. Dadakpan og suspek ato, standby ni Magnum Angie anya. Ato magbalik to taon. Paminawon sa datos Atty. Claire Castro. Sayang statement may gala tungod sa why huno nga panerbisyos presidente. Paminawon nato ang ato mismong kinibang PCOO. Ah, sa Malacanang, Atty. Claire Castro.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
12: Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat na sapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad. Pinapuntahan agad ng Pangulo kina Secretary Vince Dison at Secretary Benhar Abalos ang hagunoy at paumbong upang makita ng personal ang kalagayan ng nasabing lugar. Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan itong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits. Si Sec. Vince ay nag-update din sa Pangulo ng sitwasyon sa mga nasirang daan at tulay. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangang utusan pa ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng gabinete dahil alam nila kung ano ang nais ng Pangulo. Mabilis na aksyon. Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan. Ang tulong po ay nandiyan at hindi po kayo hahayaang magutom, pati ang mga non-food kits like hygiene kits, sleeping, clothing at kitchen kits ay kompleto pong maibibigay sa inyo. Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: So mauto may gala ha, so ay tulog yun ang ato presidente o niya, grabe panghatag daw guno may gala sa mga kuan, mga hinabang. Gabi di ba? So kamo, sa may tanaw ninyo, di ba? So mauto si Atty. Clark Castro nga kamo na yung mag-analyze ato. Kamo na yung mag-analyze basta kay baha sila. Ah, baha sila may gala. Now, ang baha, itong miaging simana, taga-bubong. Karun daw nana kuno mga igsoon sa ubos. Baha, gyapon. Gikan sa lapas sa tao, karun taga-hawak na lang. Luoy, bito kay sila bay? Na ay lungon ba? Ilubong nilang lungon, nagisakay sa bangka. Ang problema, pagkabos minteryo, lubong sa baha ang minteryo, akasam ito ni ilubong. No? Tingala lagi ko, kung nga, lah. Naglubong sila ba? Okay, kargas bangka ang lungon. Kung pagkabot ang sementeryo, amon to nila lubong nga. Lapas bas pantyon ang mga ang tubig? Mga pantyon sementeryo ba? Asa mo to nila ibutang tong lungon? Ibitay lang dito sa kahoy, sangas kahoy. Luya sa nila dito lagi, no? Murag kanib itong napanahon na itabo, murag gigabaan siguro tanis si Ginoo kay. Ba, gisudyaan tas Ginoo ba? Una-una si Ginoo ka mo, sige lagi mong pangawat ha. Karon tanaw na to kay wa may lugar dito karon pag igsoon nga kini bang aruhay na iuban lugar pipila nga wala gid lugar malubog pero halos majority sa mga lugar mga baryo dito karon sa Luzon na lunupan wa nay ulan pero ang baha dili gahupa mao nang lisod niya magpasangil ang tagbasura ang damay
7: Magnum buntag na Pilipinas.
6: O, lagi na nga, labay lagi nyo lagi taro inyong basura lagi. O, naawa, di ba maglabay taro sa inyong basura, di, ang tubig, lapas balay. So, dapat yun yung basura lagi. Oo, kay grabing basura. Tugunas basura daw sa mga kanal-kanal. Actually, ang tubig, mga iso, dilit na madalas kanal-kanal. Kanang inyong igdo ninyong mga drainage-drainage, di na madala. Tungod sa kalahom sa tubig, useless na ng mga drainage. Iba ka daw, ignon-ignon ninyo nga, nabara ang kanal, kuhanan daw ang kanal, kuhanan daw basura, gibutangan daw, mautong di, ma, walay exit. Dili, naka-exit complete. Lahom kayong tubig, ipa-exit din mo ang gamay kay kanal. Stilan, ginugahin mo sa yung bata. Eh. Dili, natungkod sa kalahom sa tubig, di ba? Di na na, kanang mga kanal-kanal ninyo, ignon yung basura, di na siya mao. Tungkod sa kalahom kay tubig, bisan pa magagalaog. Way basura imong kanal pero paggala sa tubig nga lahom kayo, di na ginasya mga igsoon mo salir na inyong mga kuwanya, inyong mga drainage. Lahom kayong tubig. So, wa magkatasod niya is ginuuan eh. Di ba? O, wa magkatasod niya. Mas maayo, sir, magpamisa ta ba, no? Kada adlaw, magpamisa na sa Malacanang. Di ba, misa ta kada adlaw, misa, lain-lain pare. Kato lang pare nga tarong, ala itong pare nga way na way klaro, dili tarong nga pare. Kada lang tarong nga pare atong ipamisa. Dias gawas Malacanang kada adlaw ta mag-alay tagmisa. Diba magampotas Ginoo ba? Mao no siguro na. Kay karon nakita ko may gala murag wabo tay pagtawag sa Ginoo ang hitabo na to. Diba wa ta kita mag-isod sa Malacanang nga naay mga pagampo. Naay hunong lang sa ta 30 minutos, 15 minutos, segundos baka nga mag-ampo tas Ginoo wala. Wa ko kita mag-isod sa Malacanang may gala nga nag-ampo ta tungod sa baha, di ba? So dapat ka mo na sa Malacanang magkuansan mo, mag-alay mo, pag-ampo. Di ba? Or baka magpamisa mo kada Lunes, or kada baka magla MWF, magpamisa mo diha. Yawat na lang nga makuha-kuhaan mga igsoon ng ato mga sala ba? No? Yawat na lang nga madunggan o maluoy ang Ginoo kay ang Ginoo mo, pasaylo mo na. Bahala kag billions ang imong gikawat, pero at least nag-ampo ka sa Ginoo nga Ginoo. Pasaylo ako. Sugod karon gipasaylo ko na ikaw. O di ba? Suki kayo, gipasaylo ka sa Ginoo. Agyapon Ginoo.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Unsaon pagpangayo, unsaon paghatag og pasaylo sa Ginoo sa imo nga wala man ganangayo og pasaylo ngadto kaniya. O, di ba? So pangayo mo og pasaylo. Kamo mga kawatan, pangayo mo og pasaylo sa Ginoo pagampo mo adto mo og simbahan. Pagluhod mo to simbahan pagampo mo sa Ginoo nga Ginoo. Pasaylo ako. Naadik ako Ginoo. Asa ka ba naadik? Naadik ako sa pagpangawat.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: O di,
13: Ginoo dili man ang Ginoo magkala mo pasaylo man sa tao kay ang anak ko di pasaylon gyapon ka. Mahalag sa mata sa tao daotan ka apan sa Ginoo na pasaylo ka na. Oo, di ba? Ana ra. Pagkasimple.
7: Magnum buntag na Pilipinas.
13: Daotan man tas tao panglantaw sa ato sa tao. Mananap man kita crocodile, buaya o man pa, but at least sa Ginoo gipasaylo na ta, di ba? So ano ra? Human ang istorya. Di ba? Oh, so dapat mo na siguro kay murag nanubura na masamding bahaan ni. Eh. Murag ang baha magigsoon, murag ang Manila, Bitao, Luzon. Naa na siguro magila sa mga 60% naa sa suba. Oh, 60% suba. Kano man 60% suba? Dili man na magigsoon ka kahubas. Di ba? Gawas og mahubas kana dili na sapa pero kana murag sapa na. Na. Nga naman, di man mo hubas. Muinit ang panahon. Sakay-sakay rin sila bangka. Luoy ang mga driver ang panginabuhi. Luoy. Nakita mo? Luoy mga driver og jeep, driver og mga pinikab, rila o man pa. Luoy ang panginabuhi. Di kabiyahi. So, hindi mong biyahi. Palangoy ni mo na imong jeep. Palangoy ni mo na imong pinikab. Dili na. Luoy sila. Sila mo'y apektado kato mga gagmay hutong sa panginabuhian. Apektado. Luoy ka ay mga gala. Hay nako. Lalaki may kaigsoon nga patay kita mga kulata. Usas mga suspek alistado na. Istan may magdom kiya. Unang sa magdom Magdo 20. Alas 5.17 at oras. Sa balita og servisyo na si Magdom Hunter 20. Magdom Hunter. Magdom Hunter. Atos tayo magla ni Magdom Hunter Kia. Malyan usa karong butang ha. Biyado tayo ni Magdom Hunter Kia. Duha ko ng construction worker nagsumbagay tungod lang may gala sa utang. Niya na wanso na ito. Stand by Magdom Angie. Ano tayo ni Magdom Hunter 23? Kaya duha ko ng may gala ka construction worker nagsumbagay. Tungod ko ng may gala kaya wak pa makabayad. Tanawa na ibayad. Lagi mo ay dagan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
14: Nagkagubot pa doon pa, kininga doon ka mga construction worker. Sulod sa ilang ang gitrabohan, gitpon nga construction site man, matod pa kininga nagasumbagay. Tungod sa rason, sa kininga wala na bayran nga utang. Matod sa kininga miriklamo usab nga, kininga kauban gyapon nila, nga nakadalaw ka kagubot. Kininga doon ka mga construction nila sa pangalan nga sila si alias Junday, o nga si alias Julius. Unan ini, kininga doon ka mga construction worker, o man nga makadawat, sila nga sweldo kagapong adlaw po, ito kami na may adlaw po magdimofresida. Nag-inawa doon pa man sila nga trabaho. Apan nakuro talagang matutpain ang alain ng mga kauban tungod kaya nagdumog na o nagasugod na sa pagasumagay kani nga duha ka mga lalaki. So diha nga kani nga gibulag kini sila sa lain pa nila ng mga kauban na suta matutpain nga kani nga gikaingon nga utang nga wala na bayran ang ati hinungdan sa pagasugod sa ilang sinumbagay. Gani man, mayo na lamang kay wala mong paingon nga nangadunggaban o mga nangabunalan makauga kaoy. Labi na kaya na sila sulod sa kani nga construction site o kani nga duha, gipakalma lang po. Ingon man na nakatabalang po po o ga kaning mga bunog o ga kaning nga pang o silang alawa sugod po silang panagsimbagay tungod ani nga wala matutpana sa tal nga utang ani nga usa sa ilaha nga ngadto po sa iyapon nga nakasumbagay. Inon ang kaning duha ka mga lalaki nga nagkauli ay na sa mayong abot human matutpa nga kaning nga gisettle kini sa kapulisan diha sa Maya Police Station 3 Agora. Balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter Dr. Tricky Abenosa sa Balita og Servisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abenosa. Alas 5.19 natong oras, dito ni Magnum Hunter Angie. Kato mga igsong itabangag kulata ba, namatay man to. Tumila ba yung adlaw? Na ang suspek, nadakpan daw usa sa suspek ato sa tatabang og kulata. Nadakpan mo ng lisod kay mga igsoon mangulata tang ano karabi taw isog kayo niya gulang-gulang na taro ni mga bag na high blood man niyo gapula-pula yang mata gamo high blood likayan gyud ninyo bisag isog bitaw mo likay gyud mo ana ano pag masumbagan nimo na matumbag ani na mamatay mo atake priso ka
7: Magnum buntag na
13: mo na mga igsoon ni dalan pag may mga isog kay dalan ubertik na na isog-isog ang mga road rage likayan gyud ninyo. Nga naman, makigsumbagay mo, ana. Daubi ka ron magigsoon, nubisan, og igot lang ni mo nahapa, kunya natumba, nabuna lang ulo. Impas ka. Babay, mga igala, babay. Ito sa report, Magnum Hunter 20, sa balita og servisyo. Ana si Magnum Hunter, Angie Alzano.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Mas mo napansin na sa mga suspect ang nadakpan na sa mga otoridad o gigikusadiyan na dyan may maharlika detention sa halongan na gisa na itabupol ng pagpangulatan ni ini ni Antony Agi pong gabi. Dila sa may barangay kaoswagan ni atong syudad, ibutiyag ang kininigisit ang biktima magduma persid na dalapan sa hospital apan wala gyud pud magdugay magduma persid no kay lagi wala pud nakalahutay ang nahisutan nga biktima nga maka survive lugar po sa sitwasyon po na nga naangkon po nini di nga kinisiya nakaangkon og ubay-ubay kung mga sama da sa iya po din pong lawas sa naitabo nga pagtabang nini nga pito ka mga individual o bana-bana magduma persid no pito ka mga individual nga mihimo sa pagpandapat nga to kaniya ang biktima na atol mong gyud po dino sa kapistahan sa ato pong dakbayan ang insidente nga gikulata siya din sa may zone 6 kapisnon barangay Kosuagan kini siya giila nga si Mr. Alfredo Paner Lorono 46 anyos minyo og residente gyapon po sa maunga dapit giingon nga dinhi siya sa may MM wala magdumapersin tungod lagi sa iya pong sitwasyon nga nana po sa konsidera po na ito nung critical na ilabi na kaya doon ay mga samad nga naangkon po niya dinhi po siya pong ulo nga bahin giingon nga ang suspect nini magdumapersin o sa ka 36 anyos nga mulupyo sa zone 2 Tamparong gyapon na sa maunga barangay giilaki niya si Mr. Reynaldo Suko Jr. O gagingon minyo na po din siya po magdumapersin o gado na siya mga kauban dahil po nga laing pang mga individual nga pa ma-identify ni ining mga panahuna ang tanan sa itong mga otoridad. Gibutiag nga ang suspitsado mihimo sa pag-sumbaga mihimo po din siya magdumapersin no, sa paggamit pa o kaning kahoy nga naamatod pa sa 1.5 inches ang diameter o 29 centimeter po ang gitason nga to sa pagdapat ni po nga maupong nga biktima. Ang suspitsado, nila yun man siya nga naaresto magdumapersin kaya lagi doon naman yun po yung mga naka-witness sa maupang itabo o gasiya yun gitudlo dahil po nga mo kini ang naghimo yun po doon sa paggamit o kahoy alam po da sa pagpandapat ni nga maunga biktima. Gani man, nakuha gyapon po siya po nga posisyon magdumapersin ang mga weapon ngayon gigamit gamo kini nga kahoy. Pwede nung ganyan karoon na anasya sa mga otoridad. Sa initial nga investigation magdumapersin, no, yung kaling nga biktima, kaling nga kauban niya, ang iyahapon rin po nga pagumangkon. So, nagbaklaro ni sila magdumapersin, pauli na unta sa ila pong Pinoyanan, di ang kalit kinis lang nga gikumpronta sa suspect o gilayon po magdumapersin nga giyakulata. Dayon na dihang natumba na ang maupong biktima na naanap po da sa kaning yuta, gilayon po magdumapersin nga mihimo dayon sa paggamit niya ito pong kahoy ang suspitsado nga to ni ini pong biktima. Dayon na doon ay mga nakakita nga naapo din po yung uban pa nga pito ka mga individual ang nahisitan nga lalaki nga si Mr. Reynald. O kapil po ni magdumapersin sa nangataki ni ini pong nahisit ang biktima sa mayinundan nga kaning pito nga to sa walo ka mga individual ang nagtinabangay sa pagpandagpat ni ini pong maupong biktima nga 46 anyos. Gani giingon sa tuwa mga otoridad nga kaso magdumapersin no una atong ilaha pong nagiya tumbok nga frustrated homicide pero karon mong good nakabsan at kinabuhi ang maupong biktima o gagipahilo na karon din sa may barangay kaoswagan ni atong siya tungod kay ang iya yung dagway magdumapersin grabe yun din taon ka dagbo sa iya pong mga bunog gani man ang iya pong ulo po no hilabihan po nga na igo yun po dahil sa pagpandagmal na ito pong nahisit ang mga suspitsado gani matod pa sa kabanay ni pong maong biktima nga igo ra nang inabuhi ang nahisitan po nga biktima nga si Mr. Lorono apan wa daw nga di nang kini makauli sa iya pong panimalay tungod lagi kay giatangan man kini sa mga suspitsado gani gidugang pa po nila nga dapat lang sa prisuhan paingon ang nahisit ang mga suspitsado nga mihimo sa pagpatay ni pong nga maong 46 anyos o gani ila po din pong ibutyag nga gagmay pa yun kaayo ang mga bata ni ini po magdumapersin nga anak o inundan nga ang ilaha po din po nga pagbangutan na karon wa matutpay kaning ikatupong po magdumapersin labi na nga maukini ang nagsimbi po nga breadwinner sa ilang pamilya niya kalit nga may panaw tungod lagi ni ini po nga maunga pangitabo ang usas mga suspect magdumapersin nga nakalit ko sa sa tuwa po mga otoridad ang giya ingon mabuti po nila nga mapasakaan ng kaso aron nga mahimo po magdumapersin nga maangko nila ang ustisya sa kamatayon ni ini nga usa ka Reynaldo Elarmo Suko nga giingon ni ini po nga biktima nga naila nga si Mr. Alfredo Paler Lorono nga giingon nga gikulata sa grupo usab ni ining usa ka Rinaldo Ilarvo Suku Jr. Balita ang nahipos gikan sa PlayStation na for Carmen, kinis mag 120 Angel Sados. Balita ang servisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
13: Inabate pagkala magdabate Radyo Alzado. Alas 5.25 na magalaga tungkol na swakit na igo pang oras may gala. Salamat sa tanan. At umigala mga sukit ikaw na salamat. Salamat, salamat, salamat. Matot pas na panang atong binsahe. Ini mga binsahe din may gala garon. Oo, nagkatawa lang kita. Katawa lang gid ko magdamipi. Katawa man mo. Ah, katawa lang gid ko kay imbis nga hapit ang December, ayha pa man ta mga palay og trabaho garon. Dapat di mo mga balik trabaho di mga pizza, mga bulana dapat kini nga mga bulana nagrelax na ta diba api kita sa oras may gala din sa ato braguban sa atong programa. Api kita sa oras, may gala sa naguban sa itong kaburama, kanabuntag ka, may gala, buntag na Pilipinas. Ay sa kaya naapag ko noong may gala ay mga minsahe, tagaanta, patagad. Oo, basa tas mga minsahe, karong nga buntag ka. Happy birthday day sa among kauban karon kay grabe na ba ito yung preparation. Matur pa ni Magnum Angie, nga sure na ko noong niunya. Mao day, ha? Na sige, happy birthday, Magnum Aileen na ko rin. Ika 27 anyos niyang adlaw na tawahan, karong adlawa. So at least nga ganing iya tininood yun nga 27 diawa tong uban nga gabalibaran sa mga kinibang parmasi ko magpalit og tambal kay mimis makaabil siya may gala sa discount. Di siya ipaabil kay di pa kuno siya senior og dagway. Yun siya nga ma'am abil ko aning kuan tapad kong tambal o niya abil ko sa senior citizen nga discount. Di lagi ka pwede sir kay mong dagway dili palagi pang senior.
7: Magnum, buntag na Pilipinas! Pastilan
13: sa duhanginon sa dung klase nga pagkatao sa buong. Di daw siya kinibang gadawaton sa parmasi ang iya mismong kinibang card kaya gapamakak na kuno siya. Iskaman daw kuno niya ang parmasi. Kaya kuno ng itsura, dili pagit pang senior, di pagit dapat i-abil sa pang senior citizen nga discount. Pastilan ginoo ko. O niya, tulog katuig ng milabay, nag-birthday siya, iya 60 anyos. O niya, karon, dili daw kuno yun. Sagun saon niyang hangyo. Grabe, sabgid sa bo. Sige, happy birthday, Victoria. Magnum Aileen ako rin. Birthday niya karong adlawa, ika-27 years old. Ni Magnum Hunter Aileen ako rin, among news manager. Na, congratulations niya. Naman to'y sabot-sabot kagahapon adlawa, ngaon sa bato. Naman to'y sabot-sabot nga imo ni, ikaw magdalaan ni. Mut, sugod naman sa sabot. Waman ta magsabot nga dayon nun.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
13: Tama rin ang mga ligo tagdagat nga. Maligo tagdagat na imo kinilaw, imo ni itamban, sugba, mo ni mauna. Pagabot sa adlaw, waman ta magsabot nga madayon. Nagsabot ang mga ligo niya magdala tag mga pagkaon mauni, pero waman ta magsabot nga madayon. Ay, ginoo ko pastilan, pandamay. Waday gyapon to day, tabla gyapon. Ha? Tabla gyapon to, may gala. Happy kita sa oras, may gala sa Baraguban. Salamat sa tanan ito mga minsay. Mag-greeting sa Ban Pauk. Banat na bubasa mga higala, ha? Kaya happy kita ng oras. Magdo percent blangan yung sa gawas ng katiriban. Katawa labing kamahanan ng lamang barugan ako sa katawan matuman. Sa balita og servisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og servisyo, Magnum Radio.
13: Alas 5.28.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
13: Ang detects mabana doon ay powerful extract sa tubo og palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabandit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kadadlaw ang ibo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa. Mag-DTX pabanid na. DTX 500 papalit sa Bio-Natural Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: Mag-DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
24: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: Life Extension Vitamin D3.
25: Lea Budi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Di hagin nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko. O niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
3: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:33.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang Magdum Morning News, atod kina to ni Kuya Ronald Rufen sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nagaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News sa Magnum Lokal usa ka police corporal sa CMFC naghangod og ubay-ubay nga sa madinong gamaan. Human gikulata sa mga lalaki laom sa Isinal Bridge sa Zone 5 Barangay Carmen Insurad. Magnum National pagsusi sa wa pa matapos nga blood control project. Kalabot sa 2037 NAPT gipasalig ni Senate Committee on Finance Person Senador J.V. Ejercito. Magamit yung National Estados Unidos, giatake ang duha ka launcher sa Iran sa Laragaylan. Magnum Business DOA walay na monitor nga dunay problema sa supply sa kuryente sa mga gibahang lugar sa Luzon. Magnum Entertainment Max Collins gisaulog ay ka-34 ng adlaw na tawahan kawan ng anak o gigala sa Palawan. Magnum Sports pagsulod ni Justin Brownlee o Benny Boothright isip naturalized player na imong binta sa Gilas sa Nobyembre.
3: Magnum Morning News.
1: Bison, kumusta mayong buntag karong adlaw-adlaw karon nga Martes Pizza Uno na gyud bulan September 2026. Krimatik balita, Magnum for Sid Blanca.
4: Og Magnum Kia, abidenosa.
1: O karon sa ato Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: September 1, 1957 ning adlaw, hingpit na ang ibatuban ng Social Security Act of 1954 o ang SSS Law. Ubos sa administrasyon ni President Carlos P. Garcia. Bisan man gibalabang kini sa panahon ni President Ramon Magsaysay, aba namatay siya. Sawa pa kini mapatuman. Nalangan ang pamatuman sa SSS Law tungod sa mga pagsupak gikan sa mga grupong negosyante o mga mamumuo. O nanini, nalawagan si President Manuel Rojas sa mga magbabalaod nga magmugna o programa sa Social Security aron matagan o ginabang ang mga tao nagatubang o kalisdanan human sa gubat. Kini atol sa iyang State of Nation Address ni atong Enero 1948. Apa namatay siya nga wala pa mapasa ang maong balaod ni atong Hulyo 7, 1948. Mihulip si President Elpidio Quirino kang Rojas o nagbunga o komisyon nga magtuon sa Social Security pinagi sa Executive Order kon Executive Number 150. Ang komisyon boy nag-drop sa Social Security Act nga gisumite ngadto sa Kongreso nga nahimong Social Security Act of 1954 o ang SSS Law.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: O garo sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Nagaangkon og baybay nga sa mga dinong gabaan ang usa ka police corporal sa City Mobile Force Company nalang si Marlon Espidillon Tulang, tantay City Anyos, suman kinikulata sa mga lalaki. Ilaom sa Island Bridge sa Zone 5 Barangay Carmen Insunad. Nalamang kasuspitsado nga sila ni Amando Malapad Jr. 38 anyos, uban si Siniego Malapad, 29 anyos, nga taga San Luis Danao. Balingasag Misamis o Oriental nga mitabang og kulata sa biktima. Subay sa report, misunod sa panimalay ni Cherry Malapad inahan sa mga suspeg aron lakgon apang nasuko kini o giguyod kini paubos rason sa mga samad sa tiil nini. Giingon I speak o konsilyo ang gigamit sa pagpanglubha sa duha ka lalaki nga to sa biktima. Narakpan sa pulis ang tulo ka mga suspitsado o titinado karon sa mini detention cell. Gituang ang bagong gawas sa prisuan ng mga suspek din na lamigit sa paggamit sa illegal ng droga o naniniging ano sabi kulata ang pulis sa dalan rason misulod kini panulong sa balay sa mga suspek o nahitabo ang insidente. Nakip na nin ang gitu ang pagpanuli sa mga suspek na pulis na samtang kon suspek nga to sa mga pulis na samtang nag-withdraw kini sa iyang ATM.
4: Father Dear John Pobrada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ang kinangalan nito na ipagpamalandok sa kagalingan na rutmahimong mabulupon ang selebrasyon sa Pasko o pagkatao sa atong Ginoo.
6: Pagbero grabe gid ang ato ang kuano nganang uraw gi atong selebrasyon kita gipahinumduman nga dili nato i-anticipate pag celebrate sa ang Christmas kun dili na kitay pamalandong ni ini before we enter into Christmas kaning gitawag og napamangkita sa ordinaryong panahon but before parang mabulukon og meaningful o fruitful ang ato ang celebration sa Pasko sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesus kinahanglan jud nga ato akining pamalandungan og naagyoy igo nga pagpangandam alang kanato sa atong espirituhanon nga pagpangandam alang sa tinuod nga pagselebrar nining Pasko sa pagkahimugso sa atong Ginoo.
4: Sige, salamat. Ang pamayag ni Father Dear John Pobrada, Social Communication Director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro.
1: DICT nangandam sa Digital Marketing Training Session sa publiko aron sunod karong sunod semana. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter, Mincho Gabagtulan.
7: Gipakandaman sa batan sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10 ang ilahang usa sa mga programa na nagatunol sa gikamutyag ng nationwide training of trainers sa digital marketing free online training via Zoom para karuna mga bulan sa September 7 hantun sa 18 ning tuiga aron sa pag-train, sa pag-learn, pag-master o pag-multiply sa mga development o makaangkunog dugang mga oportunidad labi na sa mas dangkan-dangkan ng mga katawhan nga gagamit sa social media sa mga nationwide training of trainers on inabagan sa ICT Literacy and Company Development Bureau o ang Spark o ang Bagong Pilipinas na kung asa gisgutan ini ang practical nga digital marketing strategy pagpahingusog sa mga facilitator skills o nga ma-engage sa mga epektibong mga kahibalo hands-on tools for content, social media o digital campaign abilidad sa pag-translate sa complex concept aron nga mahimong epektibo kini sa mga training sessions available usab ganto sa mga gusto nga mo check gikinahanglanon nga mudangup sa DICT Region 10 Facebook page ug mo-click sa link kalabot sa training ug magparehistro sa mga online registration process. Balita gikan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
1: Kogan Market Laborers gipay mangnuan about kung may tukol sa ID o uniform. Kinanglan yun sa pagkaila o sa seguridad. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Pag mo lumabas si Nogi, butiag ka korona sa batana sa Sabda. Nagi kinahanglan yun nga ma-imo sa tuwa pa rin po nga mga laborers din sa may barangay ko, din sa may kugon area ng atong syudad. Ang nga pagsulog permis na ng mga official ID o uniform aron sila mailanong sa seguridad. Ipatungan at sabang pag-update sa mga identification cards binagi sa pag-submit nila sa mga barangay clearance, police clearance, sinula by data certification gikan sa lang pusidad sa silang kapulungan. Kini ang sentro sa pag-ibulong nga nga gi-patawag ni Kugon Market Branch Manager si Mateo Chavez o pani Assistant Branch Manager Maria Gina Madrileos alam sa mga laborers sa merkado. Kato ni BM Chavez nga mayroong dami kini alam sa ilapong buluhato na sa pagpadaga ng pagpintinara sa kahapsay sulod sa Kugon Market. Ngayon silang regular na trabaho giyang iso sila na mahimong nga papanidaanon ng mga mata sa palibot pinagi sa pag-report sa mga kadudahang lihok ilo binabato sa mga kawatan, snatcher o wifang mahimong makasamok sa kalina o seguridad sa merkado. Kabahin kini sa kung alin po din eh, na nagpadayapod sa iha po nga pagpasalamat sa Sabda General Manager Jocelyn Checho Penelosa nga tupod nila ni Assistant General Manager James o uban nila ni Assistant General Manager Jane Marie Abihong sa operation of Jessica Rabia's administration. Ngadto sa to operate po mga laborer din sa may kubong public market tungod kay sa ila po nga kooperasyon o lagi naghimo po sila sa paghatag ng gudong commitment ang kubong market laborers nga musalungkot kung unsa mga polisiya din sa SADA. Sa susama, nagpareha po sa iyan po rin pong pasalamat ang ato operate po nga general manager na si Ma'am Chacha Peñalosa ngadto po sa tanang personahe o stakeholders po nga naghimo po sa pagbaligon ni ini po mga maong inisyatiba aron nga malikayat ang mga posible po mag-mapresino nga mo gamit sa kanipong mga pangalan lugar sa tupunin po mga laborers alang sa mga nakadaiyang krimen po din ha. Kaya para po nga sila po mag-mapresino organisado po. So kinanglan yun nga himpit nga matuman ang kanunay nga pagsunog nini nga ilaha po mga ID o uniforme. Balita gikan sa SADA, kini sa mag-120 ang Jal Sadat Balita Officer Bisho Bogong Radio.
9: Nanawagan si CDRMD Nick kuna Department Manager ni Kabaga sa publiko nga pabaling magbinantayon ilabi na kadagang mga kalingawan ng ning pagsulod sa Burmans. Mata ni Kabagat kadagang insidente sa disgrasya sa kadalanan panahon sa kadlawon tungod kay ubos na sa impluensya sa ilim ng makahubog nga magmaneho sa bisan unsang matang sakinan gikan sa mga kalingawan o party.
10: Panyakon siguro ta kanang vigilant na sa tapanawagan, especially kanang mga party-party na nakaroon na gano'n mga ina. Alam na siguro sa batayon na nainom sa gabi, kaya mo sa atong data na yung gandang sablawon ng mga disilasyas.
9: So medyo ang katong sa itong 2025, sir, compared 2024, mas taas to, sir, bang ato ang last year na ito nga ihap sa katong involved sa katong mga vehicular?
10: Yes, taas yun, especially sa pangunay disabler.
9: Ang pamayag ni CDRMD Head Nick Habagat.
1: Alas 5.44, test na Region 10 Bitunol sa mga bagating trabaho alang sa mga beneficiaryo sa lalawigan. Sa balita o servisyo na si Magda Mahan, Termincho Kabaktulan.
7: Malapuso na ang ipahigayon sa botan sa Technical Education and Skills Development Authority kung test na Region 10 ang pangsilibrar sa National Tech Book Day ug ika 32nd TESDA anniversary uban sa TESDA PTC Lalawigan sa Misamis Oriental sa ilang World Cafe of Opportunities kung WCO kini usa ka government one-stop shop nga programa alang sa mga benepisyaryo ug sa tanan nga mga gustong maka-avail sa programa niini diin gipahigayon sa Provincial Training Center sa Lalawigan sa Misamis Oriental lakip na usab sa poblasyon Libertada ubay-ubay ka mga job vacancies ang natulola ganto sa nasangpit nga mga benepisyaryo ug ang mga employers gikan sa Powerman Staff Management Corporation, Rural Transit Mindanao Incorporated, Coast Guard District Northern Mindanao and Army Recruitment Office, MJF Inato Beach Resort, J-Jores Construction Corporation ug uban pa ng mga employers na kansang mitulon ug mga trabaho. Posibleng maabot sa halos sa 50 ang banabanang ihap sa mga matunol ng mga trabaho sa nasangpit ng mga employers. Gikinahanglanon lamang ang pagdala sa mga resume, uban pang requirements ug uban pang mga gikinahanglanon na mga preparasyon alang sa pag-avail sa nasangpit nga programa. Balita gikan sa TESDA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
9: Gikalipay ni SEBDA General Manager Jocelyn Cheche Peñalosa kadako ang income sa Cagayan Resort sige pagayon nga first swimming festival nga usa sa minor events sa Igalay Festival. Mata ni Peñalosa nga mukabat sa 60,000 ang kita sa mong adlaw samtang gibutyag ni Peñalosa nga dunay na nagplano nga magpahigayon sa ilang swimming competition sa mong resort human makita ang mga pasilidad nga Olympic pool.
11: Nikabat yun sa 66,000 kapino, isa lang na siya kaadlaw. Dako-dako naman yun po, pura buyag ang maong income sa ato ang resort. Pero mas nilabaw lugar yun ang ato ang expected nga mahimo pang income kay grabe po ang maong promotions diin. Ilag yung nakita nga ang kanigyo di ato ang resort, pwede din ni siya sa ato ang mga swimming competition. So dili lang lugar mo na pare sa ato ang mga ligo dito o ba sa atong pamilya, sa atong mga friends. So gani na istorya na kung usa ka coach kay naauntay ila ang pagahimuon po ng swimming competition. Diin, naguna-una po sila na diha na sa Cagayan Resort nila i-held. So walay nakahibalo pa siguro ang uban, dili lugar inana kadagan nakahibalo na ang swimming pool na to sa atong Cagayan Resort, Olympic pool. So pwede ka ni sa mga competition atong pagahimuon.
9: ang pamayag ni SEBDA General Manager Jocelyn Cheche Pinyelosa.
1: RBP mitanyag sa legal consultation sa mga PDL sa CDO sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Kini ba proceed ang tanya karon nga tuwa po nga botan sa IBP o ga tama nga to sa tuwa po din po makaisunan po nga nakaroon din sa pasilidad sa BGMP kini isip ka bahin magdoma proceed sa pagtabang po dan ini po nga IBP sa synchronized national decongestion activity sa city jail female og male dormitory kini gibot nga magdoma proceed nga kini nahisitan nga inisyatiba nga ila po nga gimugna iya imo po ni isip ka bahin gyapon sa ila po nga pagigtimbayayong sa tuwa nga BGMP sa tuwa po din po mga abogado din sa tuwa sa Dakbay sa Kagini Orog Laluigan sa Misamis Oriental. So, sa pagpangulo po ni Jail Senior Inspector Mary Rose Zapatana, yung gihos ang legal consultation alas mga persons deprived of liberty isipabahin sa nationwide synchronized jail decongestion sa ito po din pong kaabag po sa Integrated Bar of the Philippines. So, nga itong mga pinagigikan sa IBP Misamis Oriental o nga ito po din pong mga PDL sa kanina BGMP facility din sa Cagayan de Oro na tagan din o kahigayunan nga mag-atubangay mag-dumaprosit aron mga personal na makakonsulta ang mga PDL sa mga volunteer lawyers sa may kalamigitan sila mga kaso o guban pang legal concerns o guban pang mga kaninyang hitbitanan na naka-apekto po mga duma o pwede maka-apekto po sa ila po din po mga kaso na gipang atubang gani ang nahitbitan yung aktibidad mga duma po sa mga legal consultation sa mga PDL na hatagan o kahigayunan at wapo din po mga PDL na ang ila po din po mga kaso mga duma po sa ma-update po nga to sa ila kaya lagi dirma po dyan sila dyan sinati po dyan sa balaod so at least man lang sila magihan. So, alin po din na po din sila pong pasalamat ang ato po din pong abatan sa kaning ito po din pong buhatan po dyan sa kaning CTJ Madima Persid no? Sa tabang po dyan sa IBP ng Samis Resort Chapter sa pagpangulo ni President Attorney Gregorio Miguel Valiogna o Vice President Attorney Melanie May Cabernas o ito pa mga volunteer ng mga abogado din sa tuwang syudad sa mga pong inisyatiba. Balitagikan na sa CTJ of Female Dormitory, kinis mag 120 Angel Salas, balita o serbisyo, Baltimore Radio.
9: Og karon sa itong Barangay News Update. Ipaybalo sa barangay mga kabala ng syudad nga ipaygayon ang Special People's Day alang sa mga registered solo parents City Hall Quadrangle ug mga adlaw sa Tsyembre 2. Kamahin kini sa parehong paningkamot sa lokal nga panggamanan sa pag-atol sa serbisyo nga mas dool, mas accessible ug mas responsive sa mga kagayanon ilabi na sa mga ginikanang nag-inusara sa pagatiman sa nagparako sa ilang mga anak. Palihog dadalamang ang mga gikinahanglan nga mao ang existing solo parent ID nga registered sa Cagayan de Oro ug dili expired. Barangay Certificate of Indigency nga makuha gikan sa barangay ka mga nagpuyo, water o food para sa kaugalingon at ang iparayon ang serbisyo ng adunay kasing-kasing karidad o pagtagad sa matag kagayanon.
1: Alas 5.50 ang oras para yung tamay gala sa tabag balik. Standby, oras alas 5.50.
12: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, araw magabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka rimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kinima palit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cafemex o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Texto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: po ba nga iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 5:55, dinis sa tamay galas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Nabigas din niya si Justin Navarro. Sir Justin, good morning.

0: disitu baliknya atau di pantaian kosakata penting tropical storm. Hotel datinya si Obed ang iyang lokasyon at alas 3 kanina kay nasa 985 km west of extreme northern zone. Kukang kaduha katong tropical depression nga nasa sa mataan nato sa 645 km west northwest of Ipayas, Batanes. Diri naman sa amin tanaw, wala man silang epekto diri sa atog ang localized thunderstorm na nagpatayang kinina naghatag og epekto sa tibuok dapit sa Mindanao ug makasinati lang sa panulagsang pagtag-um kanto sa mapanganuron ng kalangitan na naichansa ng mga pag-ulan sila tupog panalugdog labi na sa hapon at sa gabi. Posibleng hapon ng mga pagbahaw kung dahil sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay nga sa katarangan ng magagigyan sa habagatan nga sa habagatang kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalog. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 36 degrees Celsius o ang itindex nato karon diri sa Misamis Oriental kay posibleng nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5 at 34 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:50 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:57 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mundugan El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Justin, salamat sa Sir Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
1: Alas 5:58 ang atong oras dito sa Tamigala sa mga presos palaliton. Nini may galang sayo sa Cabon, Tagon. Ato sa Tas Market News, diya karon may gala sa Kinibang Kugon Public Market. Ato sa Tanaon may galang mga presyo anay karon sa ato mga baligya diya karon. Ni atong kauban sa Balita Og Serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Pagbasa ginawa para sa itong mga presyos palalito nini po nga alaw so, sa itong mga kalsunan na i-expect nyo dito nila. Ngayon na po yung mga kalsaban nyo ng bandong mga proceeds sa itong mga presyo. Karong mga panahon na itong lagi sa na naman po yung pagliwas po no? Sa itong mga kapisahan. Then ang uban po ng mga presyo po mga proceeds na itong i-expect. Medyo nyo sususus po. Pero ang uban na gahimo po sa pagsaka. Kasama na lamang po nini po nga mga bugas po mga proceeds nung humay. Dinis merkado sa kubuning atong nasyonal. Ang mga special rice po mga proceeds nag-range kini siya karo. 52 nga doon sa 54 pesos ang matagkilo. Kini sa mga imported ng mga bugas, kasama na lamang nini po nga mga Princess Leia, dini po din po sa kaninga White Swan, dini po din po sa Yang Chow, nga kaniad po, dahil 50 pesos ang matagkilo. Mas barato-barato lang, dini sa mga Princess Leia, tigdan sa may Kugong Public Market. Kung itandi, dini po din po sa may Carmen Public Market, kaya kagahapong adlaw sa Carmen. So, na matigdan nga ang ilaha dito, nasa muabot na, 56 nga doon 58 ang ilang po mga presyo. So, lahat po din po. Special rice or imported nga bugas kaya doon na po yung 5% po mag-presid nung broken dahil limita sa mga premium po nung katungan na ay mga 5% broken nasa 54 pesos kaya po na mga kilo po na dini sabi na lamang nini po mga kaning baligya karon nga salo-salo rice na 50 nga doon sa 54 pesos ang mga kilo dahil yun dinito sa mga lokal mga bugas ang virgo nasa 53 pesos ang mga kilo nga doon sa 54 pesos ang matag kilo. Ang bigante rice ay nasa 52 pesos ang matag kilo. Ang display po na koros ng mga Valencia rice na asa 60 pesos ang matag kilo. Ang head rice, 55 pesos na 260 pesos po ang matag kilo. Dinisod sa mga panood ano na nasa 330 pesos ang matag kilo. Sa pork liam po, ang pork kasim ay nakaroon sa 310 pesos ang matag kilo. Ang mga manok ay nasa 140 pesos ang matag kilo. Sa whole nga chicken kung nga bounty fresh sa Magnolia nakaroon sa 190 pesos ang matag kilo. Ang mga lokal magdumapersit ang baligya karon ang naasa sa gasinto bintagyatan po ang matag kilo. Then itong nagkali yung mga sizes po no na nakachop na yung magdumapersit ang naasa 150 at 170 pesos ang matag kilo. Sa mga karne po da, sa baka ang naasa 345 pesos nga to sa 450 pesos ang matag kilo. So kung dito ka sa marato-marato hindi ka magdumapersit sa mga bukod lalo na pagyapon po yung mga unod. Then kung gusto gini mo karig yung limit na kung umabot sa 400 to 450 pesos ang matag kilo. Sa mga isla po dayon, ang mga bangos, nasa taga 200 to 240 pesos ang mga dagko. Dayon, ang mga medium sizes, nga to sa small sizes, na magdumapasin sa 150 to 180 pesos ang matag kilo. Ang tilapia, ni mahal, gamay, kaya nasa 160 ka ni Adso, sa gantumakita, to 180, napagturo sa 200 ang mga medium to large

0: prices good sa tilapia. Ang galunggong, karon kay nagmahal man ni katong ni agi magduwa pa siya na barato-barato karon na sa 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang isdang tamba nagpabili magduwa pa siya ang iyang presyo pero doon na pay uban nga nagbarato pud ang ilang pong baligya nasa sa 110 to 80 to 110 pesos ang matag kilo. Ang kanipong pusit anaasa taga unukos, anaasa taga 190 pesos ang matag kilo. Mas malmahal ang uban kung mo naman po siya sa ilapong baligya. Pero doon ang ipupun sa makita iyapon din eh, na nasa 160 to 170 pesos ang matag kilo. Ang alumahan na nasa tag 200 pesos ang matag kilo, ang budlisan, anaasa tag 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang doon na po yung mga dagkong mas presko, anaasa tag 180 to 200 pesos ang matag kilo. Yun sa Pasayan, nasa tag 300, 340, 320 to 380 pesos ang matag kilo. Magdepende yun po sa size, so magdepende po kung asa ka nga display hanas, nga muhimo po sa pagpalit sa imo din po nga Pasayan. Then kumihintan sa palibot, karon magdumapasin, doon na pagyapon po yung mga namaligya, ng mga lola, ng mga utanon, o nga kanipunin pong mga lamas. Ang sitaw, nasa tag 60 pesos ang matag kilo, ang kaling palaya, nasa 90 pesos ang matag kilo. Ang talong, nasa 80-85 pesos ang matag kilo. Ang kamatis, nasa 70 pesos ang matag kilo. Ang kaming sibuyas, 90 pesos ang matag kilo. Ang sibuyas nga puti, nasa 180 pesos ang matag kilo. Ang yapod karon na ahos, nasa 140 pesos ang matag kilo. Ang luya, 120 pesos ang matag kilo. Ang okra, nasa 65 pesos ang matag kilo. Ang baligya sa turun nga sa yute, gitan sa 20 na imong 30 pesos ang matag kilo. Ang karot, nasa 50-60 pesos ang matag kilo. Ang kaning mga savages, nasa 90-120 pesos ang matag kilo. Maka na ito ang pag-untay mga dumapasin sa mga presyo sa lalitan, sa may pugong public market, alayin po na sa ito ang mga pag-pahigayin po sa pag-susi sa mga saban po sa mga presyo sa mga palalitan na saban po na ginadayo po din sa mga kaisunan na buot nga magpalit ang konsumo o pang-negosyo din sa may pugong public market para sa mga no market news. Kini sa mga 120 Angel Fed sa Balitaong Servisyo Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdum Antena Angel Sado oras alas 6:04.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
6: online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
7: Let's go.
8: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
9: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
10: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Morning News.
2: Parayon tas mga balita dinita karon sa atong Magnum National. Gibarugan ni sini the Committee on Finance Chairperson Senador J.V. Ihircito nga susiyon na ang wala pa natapos yung flood control project kalabot sa 2027 National Expenditure Program kon NEP. Matod ni Ihircito nga ipaniguro usab dini nga wala na double booking o double entry o diri tugtan ang last minute budget insertion o amendments sa maong budget.
3: Reviewin po natin yung mga projects, mga uncompleted projects, kung talagang yung mga areas na yun at yung projecting yun, eh talagang tama ka, angkop ba yan o hindi. Talagang hahanapin natin yan, we will have extra staff, no, para masigurado na wala na yung double booking, ika nga, o no, double entry, no, correct, na nangyayari noon. So, alam mo, ang dami talagang kailangan linisin dito. It's a very tough job. In fact, Tony and Rica, itong pagtanggap ko nito talagang hindi the best of times, no? Sabihin na natin, malaking challenge to na we have to bring back the trust of people, everybody in government, lalo na po rito sa Kongreso, sa Senado.
2: Sana. No? Pamahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senador J.V. Ihircito.
4: Gikonsidera ni Professor Danilo Araw, Professor of Journalism sa UP Diliman, nga konektado sa korupsyon ug political dynasty ang issue sa pagbaha sama sa Bulacan ug Pampanga. Matod ni Araw nga ngayon nga susiyon ng nakapakyasan sa sistema sa pagdumala sa gobyerno kalabot sa issue sa korupsyon.
5: Siyempre po, matatalino naman yung ating publiko. We should operate first on that assumption. Tapos kailangan lang po nating paalalahanan yung ating sarili hinggil sa kapalpakan ng governance system. Hindi lang sa Pampanga, sa Bulacan, kundi sa iba pang mga lugar. Halimbawa, tumutok tayo sa Bulacan, ilan po ba yung mga political dynasty roon? Pasensya na kung titingin lang ako sa kodigo. Merong si Alvarado, Robes, Villarica, Silverio, Estrella. So yung mga apelidong yon napaka-pamilyar po sa Bulacan. Tapos sa Pampanga naman, yung mga pamilya naman, at least apat. So, paumanhin kung titingin uli ako sa aking kodigo, mga Pineda, Arroyo, Lapid, at Gonzales. So, itong mga pamilyang to, hindi naman natin sinasabi na sila lang ang may kasalanan.
4: Samtang paborable usab nga mapalabang na ang panawagan kalabot sa Anti-Political Dynasty Bill.
5: Pero may panawagan po kasi tayong lahat na isabatas na yung tunay na anti-political dynasty law. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagagampanan yan or na-attend ng Senado at saka ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Tapos yung isa pang dimensyon ng konteksto, yung korupsyon, na sa tingin ko mahusay naman na naiuulat ng media sa kasalukuyan.
4: Ang pamayag ni Professor Danilo Arao, Professor of Journalism sa UP Diliman.
2: Samtang nagtuo-usab si Manila 6th District Representative Bini Abante nga dunay tulubagon sa paggastos confidential fund si Defense Spokesperson Attorney Michael Pawa nga nagsilbing opisyal sa DepEd ubos sa liderato ni VP Sara Duterte. Kay dibisan naman og dili impeachable officer si Attorney Mato de Abante nga dunay kasayuran si Pawa sa tanang panghitabo.
6: Naiiniwala po ako na Attorney Michael Pawa ay mayroong pananagutan sapagkat alam niya lahat ng mga nangyari. Pero totoo lang, Attorney Michael Pawa is just part and parcel of the impeachment, but he is not the impeachable officer. Alam naman natin yan. Ang gusto lang natin malaman, ano ang alam niya tungkol sa pinagagawa ng ating Vice President, particularly sa confidential funds, particularly sa bribery na naganap among the staff, sapagkat nung araw kasama siya sa staff, nag-resign siya. Pero nagbalik siya uli bilang isa sa leader ng defense lawyers. Oho.
2: Pamahayag ka doon ni Manila 6th District Representative Bini Abante o naligibuti ang Defense Counsel at Spokesperson Attorney Michael Pawa na wala siya isupa kung ipresenta siya sa prosecution isip testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mato ni Pawa nga bukas niyang gawaton ngayon nga mo testigo kalabot sa iyang partisipasyon sa issue.
7: Wala naman kasi yung pag-testify ko nung pre-trial pa lang alam na namin yun, so it's expected, so wala namang akong problema doon. Kaya nga I think the presiding officer did not even see the need to issue a subpoena, so alam naman nating darating tayo dyan. Yeah, because I already said my piece during the Committee on Good Government, no, and basically, it will just be a repetition.
2: Pamahayag ato ni Defense Counsel ug Spokesperson Attorney Michael Pawa.
4: Gipamugaw si kanhi Senate President Coco Pimentel III gamay mo ng sugdan sa Ombudsman ng Investigasyon batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Pimentel nga kinibisa pa man nga nagparayad impeachment trial batok sa Vice Presidente.
8: Merong salary grade 27 and above. And sa sandigan yun, pala pangkorte yan. But lahat ng government official pwedeng imbestigahan ng ombudsman. Ang tanong na lang, ano yung kunyari gusto niyang filean ng kaso, saan korte? Pwedeng regular courts, pwedeng sandigan bayan. Pagka mataas na opisyal, sandigan bayan na po yun. So yung mga level ng mga salary grade 27, I think mga regional directors yun, pataas. Ano na po yan? Sandigan bayan na po yan. At sa gobyerno, pwedeng imbestigahan ni Ombudsman. Siya yung ating, siya yung last defense natin supposed to be sa graft and corruption, sa katiwalian.
4: Ang pamayag ni kanhi Senate President Coco Pimentel III.
2: Samtang mawot na 33 katawan ang namatay tungod sa epekto sa bagat og mga milabayng Bagyong Luis, Maymay og Nining, mato ni Office of Civil Defense OCD Director Gregorio Tomas, nadugang sa ihap sa usa ka individual kun ang usa ka individual nga nalumos sa Caloocan City. Samtang dunay 14 ang natalang patay sa kasamtangang giberipika ning panahuna. Mabot usab nga 2.5 million ka pamilya kon 8.8 million ka individual ang apektado sa daotan nga panahon ni. Sa pagkaroon ang naa sa 1.7 billion pesos ang kandidat sa tabang sa gobyerno nga gipangapod-apod sa mga apektadong pamilya o individual.
9: 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million. Persons are 8.8 million po. The regions are still the same. 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Car, NCR, and Nimaropama.
2: Pamahayag ni Office of Civil Defense kon OCD Director Gregorio Tomas.
4: Mabot na, $2.3 million ka family food packs kut FFP ang na-release sa DSWD sa mapagkado tungod sa epekto sa milabay mga bagyo o habagat. Mato di DSWD spokesperson, Asek Irene Dublao, ang halos sa katunga sa ginaganon sa FFP, gitulong nga to sa Central Luzon samtang nagparayo ng paghatag sa family food packs sa kasikpit ng probinsya sa Bataan, Pampanga o Zambales.
10: Mula nga po nang tumama itong si Bagyong Luis, Maymay, Neneng, yung Habagat, and then the Enhanced Habagat. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na, nakapag-release na ng mahigit 2.3 million na family food packs. Apart from that, nakapag-release rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po ng tulong pinansyal. Karamihan po, o halos kalahati, actually, more than half of the quantity of food packs release ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy pa rin yung release ng mga family food packs sa mga probinsya po ng Bataan, Pampanga, at gayon din po ng Zambales.
4: Ang pamayag ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. O karon sa itong Magnum Health Alert. Nanawagan sa Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa sa publikong alikayan ng paglusod lusob sa mahaapan kung dili marikayan mo gamit sa protective gear sama sa botas o raincoat. Samtang giawag ni Balboa ang mga gustong mutabang o mga lokal nga kagamhanan nga ilakip ang mga nasangpit kay protective gear sa ilang ihatag nga mga sa mga nabahaan.
11: Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung yung kapote. So, yun sana yung ating pinapakiusap no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders, kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan meron din silang protective gear. So yun po, kasi yan pwede siyang kwan eh, basta lang ipamigay. Pero yung doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
4: Ang pamayag ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa.
2: O garon sa Tumagdaw International sa Estados Unidos, giatake sa puwera sa Estados Unidos ang duha ka launcher sa Iran sa Larak Island. Iran, kini ang unang pag-atake sa Amerika sa Iran. Sukad pa ni atong bulan sa Hulyo, nga temporaryong gihunong ni US President Donald Trump o i-renew ang military campaign ni atong Hulyo. Matod sa US Central Command, spokesperson Commander Tim Hawkins, nga giuna nila ni Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC forces nga nangandam sila para maglusad sa rocket. Igon man ang 8 ka missile sa IRGC tungod sa pag-atake. Sa pagkaroon, nag-atubang ang Iran sa bagong economic pressure. Human gianunsyo sa White House ang bagong sanksyon.
4: Samtang sa Nepal, maabot na sa 900 stress ang ihap sa kumpirmadong nangamatay. Samtang maabot sa 4,247 katao ang pabiling missing. Human ang grabing pagbaha sa Nepal. Mato sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority, kun NDRRMA sa Nepal, kip sa libuan ka missing ang halos 600 kalangyaw. Nga turista o pilgrims, ingon man ang pipinakamembro sa security o government personnel. Sa pagkakaroon, gipakatag ang 20 mil ka security personnel kaabag ang 14 ka military helicopter. Aron magpahigayon sa air o ground search and rescue operations samtang kapig 10,400 ka residente na ang naluwas gikan sa mga apektadong lugar.
2: Alas 6:22 sa itong Magnum Business. Wala na monitor, kuhay na monitor ang Department of Energy kundi UA. Nga doon ay problema sa supply sa kurente sa mga gibaha nga lugar sa Luzon. Matod ni Energy Undersecretary Mario Marasigan, nagabilin ang kagitutukan sa Insya karon ang Visayas kundi nipis pagyapon karon ang supply sa kuryente.
12: Ngayon po, wala naman po tayo na mamonitor na may problema tayo ng supply pagdating po dito sa Luzon. Kahit po doon sa mga binahang lugar, atin pong hinihintay ang mga report kung mayroon pong nasalanta o nasira mga poste ng kuryente at mga linya na naapektuhan. Lalong-lalo na po kung may mga kabahayan tayo o mga konsumidor na naapektuhan po ng baha. Pero sa ngayon po, wala po tayong problema sa Luzon. Ang atin pong continuing concern ay nasa Visayas po. May mga ilan-ilan po tayo mga natanggap na report pagdating po sa supply ng gasolina o ng liquid fuel natin kung saan po may mga reported po na naapektuhan ng mga karsada o yung mga tulay. Pero nakipag-ugnayan na po kagad tayo ang Department of Energy, hindi lang po dun sa ating mga power fuel suppliers. Kasama na po dyan ang DSWD, DPWH, at saka ang DILG kung saan tayo nakikipag-ugnayan para po maghanap ng ibang ruta at ma-ensure po na makakarating po ang supply at hindi magkakaroon ng shortage.
13: Opo.
12: Sa mga espesipikong mga lugar.
13: Minimal lang.
2: Pamayag at Energy Secretary, Con Undersecretary Mario Conmario Marasigan. Santa sa Forex and Trade, sa kasdalag balog karon sa 6 pesos, 36 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 58 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 87 centavos, 3 dollar, 44 pesos, 43 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos, Korean 1.4 centavos, Euro, 71 pesos, 98 centavos. Santa sa gira sa Iran, tungkol sa rabarayong kagubot sa tukatukang silakan, ang kasabtangan na presos Dubai crude oil na karon sa 90.7 US dollar per barrel, kinuwisakan sa 0.84%, kwita didan ng presyo nga nasa 9.52 US dollar per barrel.
4: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gisaulog ni aktres o model Max Collins ang ika-34 ang adlong natawhan kauban ang anak nga si Sky ug mga higala. Matod ni Max nga maripayon siya sa mga okasyon tungod kay nag-beach sila sa Palawan. Nahatagan sa oras nga makarelax. Ayan ang subling mobalik sa taping sa drama action series nga The Master Cutter.
14: Masaya ako lagi pag nasa beach ako and buti na lang maganda yung weather. So it was very sunny in Palawan and it was nice to take a few days off. Parang I think I was there for 2 days. 2 days lang naman to refresh bago mag-taping ulit.
4: Ang pamayag ni actress Max Collins.
2: O garon sa Magnum Sports. Gibot niya garon sa sports analyst nga si Jay Mercado nga pwedeng mamahimong bintang sa Gilas Pilipinas sa Nobyembre ang pagsulod ni Justin Brownlee o Benny Bothright isip naturalized player sa Gilas. Giday ko sa ni Mercado ang kapasidad sa Gilas karon kung araw mo daog sa ubang Asian teams sa papangulo sa All-Filipino team.
15: Good point. Oh. But there's one thing that we have may advantage pa rin tayo sa susunod na window, sa susunod na, na series no, sa November. Tandaan natin, pwede tayo magpasok pa rin na naturalized player. No? So it could be Justin Brownlee or it could be Benny Boatwright. No? Any of the two can actually play by then. So that's another surprise element na pwede natin dalhin against Iran and Jordan. What we know, sigurado lang natin is at least kaya natin pala talunin ang Iran at Jordan with an all-Filipino lineup led by somebody like Kai Soto.
2: Pamahayag gato ni sports analyst Jay Mercado. Inabati atong Magnum Morning News, sa itong headline review. Sa atong headline review sa itong Magnum Lokal, sa kapolis korporal sa CMFC, nakaagod ko ba yung bayang kasamaan, dinunggaman, hubaan, kikulata sa mga laki ilawang sa Island Bridge Zone 5, Barangay Carmine Sunod. Magnum National pagsusi sa wa pamatapos ka flood control project. Kalabot sa 2037 NAP, gipasalig ni Senate Committee on Financial Person, Senator J.V. Ejercito. Magnum International Estados Unidos, giatake ang duha ka lodgers sa Iran sa Larak Island. Magnum Business DUA, walay na monitor, nga doon ay problema sa supply sa kurente sa mga gibahang lugar sa Luzon. Magnum Entertainment Max Collins gisaulog ika 34 kadaw na tawhan kauban ng anak o gigala sa Palawan. Magnum Sports pagsulod ni Justin Brownlee o Benny Bothright isip naturalized player mahimong bintaha sa Gilas Pilipinas sa bulan sa Nobyembre. Hatruma alang sa Magnum Morning News kini si Magnum Versid Blanca
4: o Magnum Kia Abelianosa.
2: Sa usag awas ng katilimang katawan labing kamahanan maglaman barugan ako sa katawan ng matuman sa balita o servisyo
4: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:27 sa udag.
17: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbong ipadala og labing dagan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga pinangga na mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and stand-alone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Karong adlaw, storyan nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
13: text
6: butika.
13: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
16: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Let's go!
22: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
21: Charmy
23: breathable panty liner for every wear confidence.
5: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambol sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagna pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko. Taas ang grado sa akong mata.
5: Bili di ko kaklaro bisa layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
6: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Nang inahanglan ka maong materyales para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Mahigko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalrikan
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4 4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
17: Oras, alas 6:41.
18: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
19: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
17: Tanang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, si DRB nagpakatag o magpakatag mga personahe sa tuluka adlong free rides sa Mary Rose Carnival sugod karong gabi. ko pumig gisiguro ang igong mga personahe sa kapulisan na magbante sa seguridad sa free rides to sa kinaumang pagdagsa sa katawahan. Act Region 10, di supak sa transparent bag policy apan namugos nga di kini makasulbad sa mga binunting panghitabo sa mga tungaan. Sa Tumagdum National OCD mingon nga posibleng metabo usam sa Pilipinas ang netabong flash flood sa Nepal. Sa Magam International, U.S. President Donald Trump subling nagbahad nga muhimo sa grabing mga pagpatake sa Iran. Sa Magam Business, isyo sa politika, korupsyon o impeachment trial gingong mahinungdan sa pagluya sa kumpiyansa sa mga investor sa Pilipinas. Sa Magam Sports, Pinoy Paul Volter, E.J. Ubiana, misakmit sa dagang gold medals ning tuiga na dugangan sa gold medal ngayong naanggon sa ISTAF 2026 sa Germany.
19: Magnum 45.
17: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, kagahapong adlaw Agosto 31, National Heroes Day, kun adlaw sa atong nasudnong mga bayani, lami ginunta paminawon ang atong duha ka pinakadakong lideres, Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte, sa mga imensahe sa katawang Pilipino.
20: I'd like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come. Our grandchildren, our great-grandchildren, ug katong mga musunod pa sa ato, kung wala na ta dinhi sa kalibutan. I also wish that you will be closer to God every day in your relationship with Him and in your faith in the Lord Almighty. So once again, I am truly happy to spend this time with all of you and National Heroes Day. Dagan salamat. Shukran.
17: Pingong kanto ni VP Sara Duterte, kansang mensahe, nakasintro tuod sa mga veterano dito sa Davao, pero klarong nagdag mensahe sa katawang Pilipino, nga sa panag-iusa sa atong duha ka dagkong lideres, giuhaw. Si Presidente Marcos sa usa ka okasyon kagahapon dito sa Taguig City, miluwat og mas nindot pa nga mensahe. Mas nindot pa kunitandi sa mensahe sa atong Vice Presidente.
21: We have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod-buklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon, sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come.
17: Sayang. Sayang kung nagkayusa pa ning duha, karong panahona, luwas siguro ta sa dagkong problema. Sa politika, wala untay away. Sa mga kontra, wala untay kinasuhay o dinagpanay. Sa atong binilyong buhis, wala untay ambot kung wala ba'y kinawatay. Igsoon tiyo ang pagpakabana, i-comment o i-message ang mga opinion, man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:41. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
22: Ug Magnum Eileen Akuri.
17: Karong adlaw adlong Martes, September 1, birna Magnum Eileen.
22: Yes, Magnum June.
17: Sus, Maria, timing pagin Pasko. Birthday ni mo karon. Di ba? Sus, pagsugod sa Pasko mo din, ay mong birthday, September 1 yet.
22: Oo.
17: Tamo ba, pagsugod sa... Ikaw man siguro nagkapausab sa kadugas Pasko. Bisi usara ka buwan, September, November, December pa.
22: Pagsugod sa...
17: Pag September 1, pagsugod sa beer, timing po siya mong birthday.
22: Natungtong diretso.
17: Oo, oh, so murag akong paminaw, ikaw nagkapasugod sa Pasko September.
0: Itaas.
17: Nahimong pilang kamulan? Upat.
0: Upat.
17: Upat kamulan ang Pasko. Duda ko ikaw, yun. Di na ito ni Palabyo ni Adlaw Magdamailin nga September 1, mao'y pagsugod sa baho sa Pasko.
0: Oo. Oh.
17: Nga mausay Adlaw sa imong sa nga imong natawhan.
0: Oo. Oh.
17: If you don't mind, adi na lang ko.
0: Pinirigap. 22 Magnum John.
17: Ha?
0: 22.
17: 22?
0: 20 years ago.
17: 22, 20 years ago. Mo ba? Adi mo to, ang tanong na kuli mo, maraming around 30 pa eh. Nung kaya yung fairness, Magnum Alin, around 30 pa. May akong paminaw. Kami tag 20 years ago, upin tahon, mo na na. Pero sa akong tanong na mo, maraming di ko mo to, oh. Ako talo din mo, marag around 30, siguro mga 27, 28, ano diha. Pero yung tag-kantong total sa 20 years ago, marag mura man o 22 years ago?
0: 20 years ago.
17: Ah, 20 years ago. Oh, 20 oh, years 22 ago,
0: ko karon 20 years ago.
17: So, di na ito ni Palabion nga adlaw, magdumayin. So, naikanta diha. Kanta, palihong, birthday song sa una. And then, pagkatapos, Christmas song, big, uno, gamay lang, palihog. Happy birthday to you. Kasi ko naman kumukanta. Happy birthday, to you.
0: Nahuman na lang. So good okay. Karon Pasko. So good karon ang beer man.
17: Beer man. So, uh-oh. So good karon ang dawa.
0: Hinahinay na itong madungog. So good karon magdumdun ang mga kanta sa pampasko.
17: Murag nalakbitan mo ito ni Magno Percy ganyan. Murag na plano-plano na mo. Murag na ito. Ikaw na lang. Kinadala. Yan na murag na nag-chipin-chipin.
0: Pero iyan siya pagkahuman magdumdun. Drawing raman na ito.
17: Drawing raman na igyapon. So mag-imagine na lang tag-drawing ani. Be, asa na ito? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lain na tiguang na kay mismo taas mo umos mo galing. Magdumailin. Be? Asa na? Moro mag-march sa... Ako pa meron moro mag-march sa...
0: Sa... Higala.
17: Oh, moro national heroes di pa. Or fiesta pa.

0: Naisigit pa yung singit. So, kay si Magnum Island, may mga nakapataas sa celebration sa Pasko. Pasko, mi, pareho. Gasa yung Pasko?
1: Music sa Pasko.
0: Oo. Timing good, September eh. Pag September 1, ah, beer pa na gani. Pasko na. Be? Pagkalabi. Pagkaninot ng mga aninawa ng Pasko ba, no? Labi na gaya sa nag-birthday karong adlaw. Diba? Unya, dugangan pas panag-iusa unta sa atong mga lideres. Sa atong nasyon. Pagkasamot, pagkalami pa aninawan. Lami patulog luha ba, no? Kay murag taas-taas na tang panahon magbabailin nag-anto sa wala panag-iusa sa atong mga lideres. Hindi makapasubo. Unta mabot ang panahon na magkaiusa ragyo. Malipayin siya tayo mag-saulog sa atong birthday.
1: Oo.
0: Malipayin tayo mag-tamod sa Pasko, di ba?
1: Oo. Mabot ang Pasko mag-Luzon. Niya. Ang daghang mga tao dito sa Luzon karon pagsugod beer months, pero sila nag-baha. Nag-anto sa baha.
0: Oo. Imagine, ha? Pag-abot sa Pasko, mag-sigbot sa Pasko, mahina yung mga leaders na ito nga. Kinanglan panahon sa Pasko ang atong panag-iusa, maglipay ta. Okay, mag-iusa ang katawang Pilipo. Nagi na panag-iusa ng malit.
1: Tingin na nila malimta.
0: Oh, ano panag-iusa, naanap yung malinti, pero di haras baba.
1: Oh.
0: Eh, sige magigapo sila yung kinawrasan. Ay, basta lang pa ita. Happy birthday, Magdumailin. Bisan patunog niya ng mga gumunap gato ng isugubang karong panahon na. Happy birthday, gapon. Huwag di ta magpakawas paglaom. Basig, ang imong pagsaulog sa imong adult tahan karong adlaw. Kaluwaan din gapon sa kanabang maayo nga nato mayo natong pagpamanpahon karong panahuna. Ang di ta magpawas paglaom kahit habang may buhay may pag-asa. Karon sa ato ng mga balita, kinatun ka na sa mga igsoon ni Kuya Ronald Rupin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Ah, okay, tama, no? Oo, oh, tama, salamat, no? Gapon, ginanag ko toon. Ginanag ko ni Kuya Ronald Rupin. Salamat, Kuya! Karon sa atong una, mga igsoon, sa atong Magnum Red Alert.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Atong isang paminawon, si Catherine Asunto, ang pag-asa weather forecaster. Catherine, may buntag. Catherine, yes, may buntag, Catherine.
3: Yes, may buntag, sir. May buntag sa mga suking, tigtaminaw. Sa karoon natin yung monitor nga bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Pilandok, yung latest location na sa 1,060 kilometers east sa extreme northern region. Yung maximum sustaining 55 kilometers per hour near the center. Yes, and it's up to 70 kilometers per hour. Ang direction pang west-north-westward at 10 kilometers per hour. So far, you know, on the region, Mindanao, they are directly affected. Kita makasanapin sa panalagsang pagdagong na dinal sa mga panganurong nga kalangitan. May chance sa mga isolated nga rin showers at thunderstorms, labi na kung hapon gabi. So, tungod sa localized thunderstorms. Ito yung natin sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan. Kanto na sa habagatan kasad pang direksyon o gang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na 27 to 36 degrees Celsius. Heat index posibleng mabuto 41 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time, 6:54 sa buntag. Hindi si Catherine Asunto sa DSP Taras and Lucan, Main Tintag.
0: Salamat, Catherine. But paki-recap ugwa na kumabalinggati. Temperatura na to karon, pina-expected na itong temperatura, Catherine?
3: Temperature range na to, sir. 27 to 36 degrees Celsius.
0: 27 to
3: 33?
0: 27 to 36. Oh, 36. Oh, so taas-taas, ha? 36 ang maximum karon. Gagilauman uga, no? What about ang heat index?
3: Heat index posibleng mabot ang 41 degrees Celsius.
0: 41 degrees Celsius. Kagahapon, yes, pila ba ito na sinati kagahapon?
3: Kagahapon, sir, ang highest na heat index ay mabot ang 42 degrees Celsius.
0: O, taas-taas kagahapon, ha? Yes, so, karong adlaw, samtang dunay bagyo nga si Pilandok. Pilando ka na ba magbibayanin? Di ba? Usa na yung usa, di ba?
1: Oo.
0: Deer.
1: Deer.
0: Oo. Kining, kung ano ba na sila?
1: Paspas-pulyok.
0: Paspas-pulyok.
1: Oo.
0: Oo. Kilab lang. Oo. Butpasibot nga may kaulugan ba na sa iyang nilihukan sa usa ni Pilandok ang kakusog sa bagyo kining Catherine. Wala, no? Wala, gapon. Ngalan naman eh.
3: Kuan lang siya, sir. Dili siya, yun nga.
0: Wala siya yung tipik na connection. Wala.
3: Naka-preset naman good siya, sir.
0: Oo, oo. Lagi kaya tumingin nga, ato na rin, padaplin to si, nato ibalik tong Yolanda, Sindong, nato ibalik kay, destructive kayo, daghan nga matay. Inana, sumura bitaw na ay, connection ba?
1: Oh.
0: Ang ngalan, o ang actual nga kakusog sa bagyo.
1: Oh.
0: Muna nakapamunta na, may connection ba sa kapaspas muli ho, ni Usa, diya mismo sa kakusog sa bagyo. Pero why connection?

0: of 40, 42 to 45 na binasa sa Borga Peninsula sa Caraga na area. So, as a whole, mag-kuan lang gihapon ta, mag-monitor lang gihapon ta sa weather, or dalatag mga gear against init o sa ulan. So, salamat, maayong buntag.
1: Maayong buntag. Catherine Atsunto, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
1: Importante kayo nga karong paraon na. Di lang ta-alerto sa balita, alerto sa serbisyo, Magnum Island. But alerto sa panahon. Labi na kang usin na ngayon nga ang netabo daw sa Nepal, posibleng metabo din sa atong nasod Pilipino. Now dito sa Nepal, nabuak man kuno ang glacier. Nahilis. Buak, kung mawag nakapag-grabis baha. Wala tay ice din. Dapat tay.
3: Wala tay ice nga bukid. Wala tay bukid nga ice.
1: Kagapon, grabe nga kain. Ngita ko guys, nabay ice. Wala ice. Ano ba doon? Anyway, doon ay katinawan din ang OCD. Sa ato pagsugo na mag-son karong buntaga, una, ang matungod sa kining matungod sa free rides. So, wala yan ka na ito mag-dumailin. Dito ka ito mag-celebrate sa iyong birthday. Ha? Dito ka ito sa ako, Meros Carnival.
3: Pwede yung ka kayo mag-dumjun, pero ang kataser ko sa linya.
1: Abawsab noon. Mapuntas kitang medyo tagastag na ina, may mga kayo bumata noon pa man ka.
3: Kamoy barong.
1: 22 ka karon, 20 years ago. Kining medyo... Kapoy barong, tama naman yun. Mangita tag, actually kami mga tigulang ng magdumalin. Abtag mga pila kami noong barong-barong. Mangita masandigan ba? Niling, sa may kahoy na yun, ka, posti si Palco. At dito mo sanding. Mawag yun ay ako namantayan, no? Tungon ka wala na kaya ang tuhon ba? So, gawin ako dito ta mag-celebrate sa mong birthday. Anyway, ato na isgutan, hindi masunod gamatak na. Sino yung MD? Magpakatag mga personel sa tulong ka mga adlong free rides sa Memory Rose Carnival, sugod karong gabi. Naspikas din niya karon si Sir Nick Habagat, ang manager sa City RMD. Sir Nick, may butag, sir.
4: Good morning, Magnum Jun.
1: May butag, sir.
4: Inyo sir sa Magnum Radio.
1: May butag. Sir, unsa ka halapad ang inyong mga pagpangandam? Niling tulong ka adlong free rides, ha? Di lang ni kay usa ka adlaw lang sa kasi mana tulong ka adlaw sunod-sunod ako na sabtan tulong ka adlaw sunod-sunod but pa sa but tulong ka adlaw sa bung walay puas sa inyong pagpangandam sa inyong pag-alerto Sir Nick.
4: Well, magdumjon actually murag 5 days ni siya, no?
1: Oh, 5 days ni gani 5 ka adlaw
4: itong 2 days ato maningi ko sa PWDs na ito ng mga kaigsunan.
1: Ah, kanang tulukan so, daw?
4: Yes. Kung di ko masayop sa mga solo parent.
1: Solo parent. So,
4: kaning tulukan daw, muna siya may murag sa general public.
1: Ah, okay.
4: So, atong ipa-imangno, ang atong community affairs office, may gitahasan ni Mayor Clarex para magpa-distribute sa mga tickets din sa mga atong kabaranggayan.
1: Sir, tanong sa nato sir, kaya para mag-iahad sa mga PWD o gagatong nasa normal nga kahimtang, ang tulong kaad daw para sa general public.
4: Yes.
1: Umitag general public katong...
3: Sagol.
1: Sagol na. Apil ang...
4: Sagol, yes.
1: Bisan ang PWD. Kining duha kaad daw para ni sa mga senior PWD o katong gabiad-biad or nanganak na pero way kapikas.
4: Mga senior citizen o PWD mag-imdud.
1: Senior citizen o mga PWD katong mga
3: Solo parent.
1: Malalaki magbabay kay parent may mamang laki po yun nabay. Appeal daw?
4: Pwede to sila ma-appeal sa general public ang ato na gilidicate aning 2 days katong senior citizen o PWD.
1: Ah, okay. So katong solo parent appeal to dito sa
3: open to all
1: general public.
3: First three days
1: ang
4: karon ugma o hantod sa pizza 3.
1: Okay, pagka pizza 4 o 5 PWD na dayon
4: mga PWD sug
1: senior. Okay, oo. Kinig yung PWD sug senior mo ni bantayon nun sa mga sa senior MD, no? So arisata sa general public.

0: kining unsa inyong pastara, Sir Nick?
1: Well, natay ginahatag ng mga tickets sa tanang kabarangayan. Kaya nga itong tulor man ni Kabatch mag-union every day. So, maximum na siya muna sa mga almost 2,000 atong tanaw kung ato yung i-maximize ang area ng paong carnival. Base sa itong experience last time, maayo man itong atong ipaygayo na sistema na. So, katulang atong ipadayon yapon. Ang ato lamang problema ito kay daghang yapong nanong lang walay ticket. So, sorry yung kayo kay puno naman yun siya sa atong mga panghatagan ng tickets. So, mas maayo makakuha daan silang ticket. So, sa mo ato dito sa Mary Ruth Carnival, no? Para di masayang ilang oras.
0: Uh-huh. 2,000 lamang ang lugar doon ay ticket. Sir Nick?
1: Yeah, no, Magnum Jun. 2,000 per batch, no? Ang atong kwanasle, 2 hours to kanang avail sa free rides.
0: Okay.
1: So, 5 to 7, 7 to 9, of 9 to 11, no? Kay 12 midnight, man yung magsara ang kaning maong carnival.
0: Okay, but pasabot, Sir Nick, nga matag-adlaw, meaning day 1, karong adlaw, karong gabi, composed of 3 batches. Tama?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes,
0: matag-batch, 2,000.
1: Yes.
0: Okay, sa tulo ka batches, 6,000.
1: Yes.
0: Okay. Okay. Unya dayon at Sir Nick, at sugin ni kanimo sa dagway anang kwan, unsa dagway anang ticket to? On kay basin og naay mo sundog ba?
2: Oo.
0: Daghan ra bang mga bright pero panahon na. Sir Nick, unsa dagway anang gyud?
1: Naangyud atong na confiscate atong ni Agi Magdum Jun. Na ila yung i-photocopy ang mga tickets
0: daan
1: na daan
0: palagi ko.
1: And then, uban, ibaligya.
0: Sos, Maria.
1: Atong angyo nga kanin, dili man ni for sale, no? Gilibri man ni Mayor Clarex sa tanan, kay kagayanon, no? We hope na mahatak po na to sa ganahan yung ma-enjoy sa mga rice na sa Mary Rose Carnival. No? Especially ka itong wala pagyad ka sulay, wala pagyad ka experience, no? So, ingana, bayad-bayad lang unta. And then, na naman tayo gi-assign din na ang atong Community Affairs Office, pinanguluhan ni Sir Cyril Ranide. Sila may nag-distribute din na para ma-apod-apod yung isakto, no? Sa atong mga kaigsunan. And then, ubay-ubay na kinimaglumdyon, gawin mong gwintaho, no? 6,000 a day. So, appeal ang mga taga-Hinterlands. No? Uh-huh. Ato lang yun yung ang yukod nga dito sa given na slot nila or oras, mutunga yun sila.
0: Uh-huh.
1: Eh, di na sila kasunod sa sunod nga batch kung maulahi sila sa ilang gitakda nga itong ilang slot nga sa oras sa ilang ticket.
0: So, on sa may safety features niya mismo sa nasgutan nga ticket, Sir Nick, naabay QR code? Ano na? Na nga dili masundog, dili mapapotocopy, worst, baligya pa yun, pastinan. Naabay mga safety measure?
1: Mapas ang QR code Magnum John, pero na tayo special paper nga itong gikuan.
0: Aha.
1: Di lang ni Sengo na band paper lang ang print o kung sa ba.
0: Aha.
1: And then, dito pa lang sa itong gikuan, ma-identify mo yun na ito na kung di yun kayo, bitaw.
0: Naabay kuan, naabay pirma, di ha, mga electronic signature baka sa mayor or dagway baka sa mayor o sa bayna diya?
1: Nasa likod ka itong distribute no? Atong gina-encourage nga po sa kanog pan mga counter sign sa likod.
0: Sa nag-distribute na ay pirma sa nag-distribute?
1: Yes, sa likod para itong mga kuha niya legit yun ang mga tickets sa itong gina-
0: Nabay dagway sa itong mayor? Dagway ni vice mayor? O sa dagway ni Kapitan Kikang, oy, sabay na. para ma-picture ba no, sa ato mga tigpaminaw, Sir Nick?
1: Yes, actually, kay sa ila man yung pamilya ni Mayor Clarex, no?
0: Mga gani, oo.
1: Yeah, muna ang atong na sa ticket na itong ipangatag nila na ang kang mayor o kang cupcake, no?
0: What about kay Madam, Lorna. Lorna ba, Lorna?
2: Uh-oh.
0: Madam Lorna, oy, naapod ka pamilya man eh.
1: Yes, pero nakita sa design sa tickets na karoon
0: okay.
1: Na basic sa other day. Kaya ato mang ginausap everyday maglumdyon.
0: Ah, okay. Tama. May usap ng ginausap. Para yun mga dalik kasundog.
1: And okay. Then sa every batch po, lay-lay po na, di po na pareha.
0: Okay, so
1: naay something da nga kami nakabalo nga dili siya pariya sa katong 5 to 7 na design da nga.
0: Okay.
1: Kay base katong 5 to 7 awaton para sa 9 to 11. So ingana lang atong na-passport ka nang sa pag-secure sa mga tickets. No?
0: May mga enterprising pagid kayo natong mga igsuon, no? Nga imagine ang ticket. Pila ba tayong balors ticket anang sa kuan? Tama ito, kung nabasa na ako sa kuan nga sa, sa online, nga 149?
2: Depende sa rides ata mag-numbyo.
0: Ah, baba. Kanaman din lang patawag. Ride all you can, 149. Nagabot ang idolog sa Mary Rose Bani, pero may ako nakita din sa akong pag-open sa akong cellphone. Pila ba, inabuan mo, Sir Nick? Kaya nga nung medyo man na amin na attract pag-hiyo po pag-sundog sa maong akon, ticket?
1: Well, kung ngayon mong sakyan pa na ang maglumjun, ang kaning mga 11 rides din na medyo mahal-mahal dyan siya. Kaya kung may ka, 100 kada ride sa upan, no? So, mabot yung 1,000 ka pin.
0: Oh, so magkabuhin ang asawa.
1: So, pailabot ang entrance.
2: Kanya mo, kabaligir ka glima.
1: Pero sa 2 hours nga itong ihatag, siguro kung paspas nga mo balhin og sakay, sana makalima, makaunom nakaka-rides.
2: Hindi ka malipong ang sakay.
1: Kung panyo ka, agresibo dyan ka mo sakay. So kay 2 hours naman itong ginatag po sa ila para po ma-accommodate ang uban.
0: Now, Sir Nick, kana nga preparasyon para na sa mga normal o kahimtang. Kahimtang sa panglawas. What about kining mga PWD o kining mga senior? Kini sila, di lang ni bantayon ang ilang kahimtang. So, kung may tag-senior gani, agakunon gani ang kahimtang. Magdibailin. Naba mo'y nagsilbilugar nga marag asyirit nga o ikaw. Sus, nagyeng, kung ano may tawag ka.
2: Pwede ani siguro, nai.
0: Ayaw, oh, mo sakay lang. Kunoy.
2: May pangandoy niya, mo sakay.
0: Yawat na lang, Roy. So, si Bato ninyo, ana, si Nick.
1: At tinuha na magandoy. Dito pa lang sa pagpanghatag sa mga tickets. Ato nang kinakwantong able na yun makasakay, no?
0: Okay.
1: And then katong ma-able makasakay na jud sila ay kanang uban o any significant other nga mo alalay pod sa ila dito sa sulod, no?
0: Okay. So naagi mo agak.
1: Yes, magdun diligent pod kita ng mag asikaso sa ila. Dito pa lang sa pagpangatag, i-advise na sila nga dapat ubanan gyud ang atong mga senior citizens ng atong PWDs.
0: Pero sir, kung agakuno na gyud ang tao ato pagigapon ng pasakyan kay naay nay chapiro nay nay kauban Sir Nick or unsa ba, di ba?
1: No. Unang dito pa lang sa ground magnumdon ato nang gina-discourage tong
0: okay.
1: Pwede makasakay.
0: Eh lagi kasi intaw gyud magkamang na intaw si lugar, no. Listen na gyud ang paglakaw niya ato paging baswaton para ipasakay mo mag
2: dobi gusto yun niya magnumjun
0: mao gani basta bigyan baga sus loy ikaw matay na ko loy hindi ko kasakay unsay buhato na nasa unsay buhato na nasa CDRMD magnumari na
2: oo
0: hindi ka ni kundi mo ipasakay na matay yun ko na ni karun unsay option na nasa ako na sa option na sa senior MD, no?
1: Depende na lang yun sa iyang sakyan magunjun. Na may mga rides sa itong masig pwede sila. Ayaw lang yun itong mag-balintong-balintong
0: mag-tuyok.
1: Okay. Pambata lang yun
2: siguro. Katunan siguro siyang carousel.
0: Kaya ba siya mag sa iyang postura, kaya pa niya maglakaw, pero ang heart niya.
2: Oh, kana.
0: Diba? Di man natin makita ang heart sa senior citizen. Napatay
2: pwede mga ibang medical surgery.
0: Napatay heart detector ana dadtuod Sir Nick para pagbuwan nato kini may pamulakaw pero ang heart niya.
2: Mas hindi ay kanang diferensyado yung kasing-kasing magnumjo.
0: Mao gani. So napatay daladalang heart detector ani Sir Nick para nga mabuwan nato okay pa bang heart niya.
1: Well, magnumjo mo na una natong gina kay mangno jud no sa mga intumdan nga utak kung ato na yung mga ingana nga mga problema. Di na jud sila mo avail.
0: Lagi po.
1: May nang malikayan na lang daan before sila mato para maminusan ang atong bantayon nung danto.
0: But
1: ako, pasalamat po ko sa City Health Office at sa GRB kay napon sila danto no atong mga doktor.
0: Ah, good. At least na.
1: Standby. Plus, ang management sa Mary Rose, grabe pa sila kakuhan po sa ilang mga rides, no? Every now and then, regularly lagi na-check for safety purposes, no? Na po sila ilang own protocol. Well, kita na dyan handling sa management sa crowd outside and in case na yung mga tower incidents during the rides.
0: Nabay ambulansya, sab? Naka-ready, Sir Nick, na ah? Ambulansya?
1: Yes,
0: po rin kaso kinuunan.
1: Tulo, antot sa upat ambulance ang nag-standby.
0: Katuning aging duha man tuloy o tulo naman siguro? Ka-free rides?
2: Duha.
0: Sir Nick?
1: Duha, yes. Duha.
0: Saning agi ba katong mga, di ba na ato mga pipila nga murag gakalipong?
2: Oo.
0: Alos magkakuyapan.
1: Yes, katong una na to.
0: Ang uban nila ba mga batanon or sagol na apoy senior na? Sir Nick?
1: Wala, puro mga batanon magnumjun katong gikan eskwela, wala muntay klase, so puro mga batanon na lusa. Nakigaduot nato and then okay mga kaon motong mga aksyon kalipong matutong na cater. But on the second time, wala na tayo na cater nga mga nalipong katulang na ay usar incident nga murag na sugsog yung kuko na igo sa dito na sulod after the ride na.
0: Okay. Sir Nick, considering gani mga batanon tong saning agi nga ni magakalipong unsa pa kining mga senior na nga bantayon nun ang ilang kahimtang, so meaning palapdan pa ninyo ang inyong kanabang inyong medical nga concern alang sa mga senior nga musakay ning maong karibal. Sir Nick?
1: Yes, magdumjun. Uban nato dito ato mga doctors mutanaw yun in case na makita nga medyo alanganin yun. So, muna nga itong ginapacheck yun always.
0: Uh-huh.
1: And
0: okay.
1: Kaning pong mga rides nato, ang mismong attendant sa maong ride, sila po mismo ang kadili kung tanaw nila nga di siya pwede aning klase nga ride.
0: Oo. Nag-ready ba mo? Yes,
2: nebulizer.
0: Nebulizer?
2: Nebulizer, oo. Kanang katong pang hangak.
0: Oo, gana. Ang yan na ba, Sir Nick? Nag-hapon na sa inyong medical team. Nagdala-daan kay Purigkasur na medyo hangakon.
2: Oxygen spray lang.
1: Yes, magandiyon. Naka-install na sa itong mga ambulansya.
0: Okay. Di gali na kayo ordinaryong nebulizer lang, kundi di oxygen yun. Tanki.
1: Yes, oxygen. Naanagin na.
0: Okay. Sige, Sir Nick, imong minsay nga to sa ito magkaigsunan, ibigab sa itong gawanan sa Rakbayan, kaya kamo man ang direkta nga doon ay concern sab, di nga mo-respond ko doon galing doon ang Panginanglan, kung tabangunan ay ang kahimtang, Sir Nick.
1: Yes, magbibigyan, dahil salamat sa inyong oras. And of course, sa pamilya ni Mayor Clarex, no, sa pagkatagan ng gayunan, to enjoy sa mga rides na at atong hangyo po sa mga tagaan sa mga tickets, we hope nga utuo po sila sa itong mga gipanghatag ng mga guidelines, no? And sa uban, wala po naka, dapat we hope nga di na po sila mo ato para di magdugang sa itong problema. And then, kana lang atong hangyo, no? Magkudyon. Nagangay salamat na yung butag.
0: Amin yun ay referent siya sa yung inagatan niya, Sir Nick, ha? May pamingan, ato mo tanan! Muro ba kayo tanan, ipaanto? Kung niya nga, I hope di ito maanto. Kantong yung dili ang ayan yun. May ba't sabot ni Sir Nick? Katong dili ang ayan kay delikado silang safety, silang panglawas. So ayun na lang pag-adto. Kay ang importante nini, nga, kana ba itang continuous pang itong pagpagkabuhi kaysa magkasakay tuunta pero simba ko lang, na imawad ang kinabuhi. Di na ito na gusto mo ay may tabo. Nga ito is that magkapanayin sa pagpagkabuhi gihapon. Sir Nick, salamat sir sa mga pahimangno. Thank you, sir.
1: Thank you. Good morning.
0: Inyo naman ang mga egzoon si Sir Nick Habagat, ang manager sa Sir AMD. Pagbalik naman sa Mayroondom, kukpo gisiguro ang igong mga personay sa kapulisan nga magbantay sa kaluwasan o seguridad sa mga free rider nga mo pahimulos sa free rides tungod sa ginawang pagdagsa sa dagang katawhan kay katong una magdibalin, di ba? Ikabot kag to nga marang miabot mga 10,000?
2: Oo, pero marag ang ipasunod to magnum dyan 7,000 lang. Ipapauli ang uban, ipabalik pagkasunod na nga ikaduhang adlaw na po sa free rides.
0: So,
2: pero maurag yapon, daghan yapon kayo.
0: So muna nga kinigani, sure na gani ni nga na ay 6,000 sa so, kagabi.
2: Oo.
0: 6,000?
2: 6,000.
0: Now what about katong wanto nito nga way ticket?
2: Oo, katong musulod ko, mabayad ko.
0: So naman na unya nga Kaya nasabtan ako nga naa may mga rides nga para ni sa mga katong sa libre. Oo. Nasa pwede makasulod.
2: Itong wala nag walay ticket nga mupalit lang gid sila nga gusto lang sila.
0: Oo. Uban nga gusto mo ato dito kay mag nang pusil-pusil lang dito nga nang
2: oo,
0: games ba di ba?
2: Oo, games.
0: Sa mga games.
2: Oo.
0: Dili rides.
2: Dili rides.
0: Oo, so but pasabot nga daghan gyud ang katawo musulod.
2: Oo.
0: Kami sa Magdum Radio mo na nga di pud mahimong di mi mo tastar og coverage team.
2: Oo.
0: Sa maong area sa mong carnival. Tungod sa katarungan nga gusto nato nga mamonitor sa bang kahimtang ang sitwasyon sa nasgutan nga kalihokan. Hinatunta nga lugar maging hapsay o safe ang mga musaksi o mulambigit sa libreng sakay. Oras alas 7:07, standby sa Move Galik. Penom na muna.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: I Want, home of Filipino feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: BBB Bernie Busog Bart CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikan.
9: Epic tipo.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Sa managrakbitan gisiguro karon sa Kokpo nga may igong personahe sa kapulisan nga magbantay sa seguridad sa free rides tungod sa gilawang pagdagsa sa katawhan. Despikas linya sa Major Amy Simon ang spokesperson sa Kokpo. Major, may buntag ma'am.
2: Mayong buntag ka nimo diha Magnum June, maigmutag sa atong mga supindig paminaw sa atong Magnum Radio.
1: Ma'am, unsay pastada sa atong preparasyon pag pangandam alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga free rider. Sugod karong gabi eh. Unya sunod-sunod ni lima ka adlaw. Hangtod sa adlaw nga Sabado. Adlaw nga Sabado, ma'am.
2: Yes, Magnum June, susama sa atong naandan nga details sa personnel, gi-ensure gid nato ang ubay-ubay nga personnel nga mo secure nga visible, but dili pod nato kalimtan nga naapod dai kining mga plain clothes nga personnel labi na kaning musuroy na-install sa sulod. Mm-hmm. At the same time, Magnum June, isa gid sa kaning atong yung gi push gid sa sinsa pagsugod is katong magkandak yun og paniling sa area. Isa gid ni nga ma-clear na to ang area prior nga moabot ang dagsa sa katawhan. And then during magid sa na lesson learned po ta during sa katong first day gid kanay free rides nga hapit na ta makaingon nga unsa man nga lugar. Mm-hmm. Isa gid na sa gi-recommend po nga gihisgotan nga ma-strategize ang entry nga dapat lang kung kinsa lang ang muanha. Oh. Anana sila ay murag mga prior nga mga reservist or barit naka-schedule na add to anang panahuna kay para dili modaso o di po't madismaya ang uban nga dili makasulo, dili mausik ang oras.
1: Oo. Kining saning agi to o wa ba mga lugar gika-report nga biktima sa pagpangkuot? Kay samtang kining kuot, magdunong ginagmer manikot kuot. Pero magkakadong ka magigapon niya, agyapon ni mga pagpanguot, pagpanglab ni. Kining major, wabay gika report niya ng panahuna?
2: Yes, Magnum June, wala yun tayo nakuha nga report.
1: Okay.
2: Mauna ang atong mapasalamaton. But lagi, dili man po na ito yun ma-anticipate ang tanang panahon. Busa, maugin niya ang atong gi-suggest nga expect na ba nato ang daghang katawhan, so i-appeal gihapon to nato gyud kanunay ang atong pahinumdom malikaya nato og magsuot og mga mahalon nga mga alahas og katong magdala og mga dagko nga kantidad labi na kay expect nato nga daghang nga katawhan. Anyway, free rides man siguro baon lang tagamay kung magpalita para sa atong refreshment, but dili gyud inana daghan, but mao lagi na magbabinantayon gyud ta kay dili biya nato matagsa-tagsa gyud ang lookout sa tanan, but rest assured nga gi-strategize sa ni Kokpo as lesson learned sa day one sa kaning free rides nga daghan gyud ang tao nga naa nga mo avail ani nga opportunity.
1: Part ba sa security measures ma'am ang pag kap-kap pag kining gito frisking pag kap-kap sa mga musulod kay basin og naay mga batan-on ba nga magdala-dalag kutsilyo? Mm-hmm. Ana ba nga mag-tripping lang dito sa sulod? Simba ko lang ha? Simba ko lang. Dunggab dito, dunggab dito. Ana ba no? Gapangitabo gani inis mga tungaan sa pagkasadagan ng mga tao nga lugar angay gud kabalakan ug angay gud bantayan. Naabani nga pag mga pamaagi sa pagkap-kap sa mga musulod.
2: Actually, Magnum June, wala ko nakakuhaan ng info nga gi-appeal na ang kap-kap. But rest assured sa human sa atong panag-istorya karon, isa po na sa akong ipangutana. O if ever wala pa, siguro i-suggest kay usually ang naandan ginato a plain view, not unless na ito implementation sa bakal sita. So, kana Magnum June, kay ibutang man po na ito ang mga legal grounds, good, dili magdata diretso. But considering sa need or sa kaninga panahon nga expect na to ang daghan na tao, siguro matagaan na o consideration, rest assured nga ipaabot na ko na sa atong planning team para yun ma-establish po nila ang necessity anak nga.
1: Lagi kay kanilain na bang mga tao musulo niya, matigwag, mabatanon, hingko ng pangidaron, mahimong, di man sila i-drug test daan ang uban magmalin. Ang musulo niya batanon, di man i-drug test na budaan. So, umintag plain view lang, unsa na ito pagsiguro nga wala sa gilukluk? Diba? So, kinang lang gina nga na agay kanang siguro di na ma kung need pang doon ay official nga declaration na nang itaw official kap-kap o official sita official sita nga operation
2: bakal sita
1: yun na na kung need pa nang i-declare dapat i-declare na magdumaili no ka, meaning kanabang inyong bakal sita o plan bakal sita kining major doon na gina-specific nga mga ilang dito na pagaymoon diha na ginatugot kanang naisgutan nga uplan bakal sita or anytime pwede himoon sa mga otoridad kung makita nila doon na panginanglan. Anywhere, anytime, ma'am.
2: Yes, Magnum Jun, anytime magina siya pwede na to i-implement kaya na ang uh-huh. mandate ni Ana. Basta ma-observe lang gid nato ang procedure nga o katong protocol lang gid nga gi-require sa PNP. But kana anytime nato na siya kay even sa kaning mga kadagabiin nato nga mga roving sa mga areas i-implement magina nato ang plan bakal sita na magi documented magid na nga conduct sa ato mga personal underground. So siguro posible gid nato ma-conduct magdun jud.
1: Oo. Lagi kay kinira bang inguna din niya mga mass shooting, magnubailin, di ba? Gapanghitabo sa bang nasod. Kanya doon din pata makaamgo, gapanghitabo sulod sa eskulan. Karo na, ana, takluban sa buwang uban pa ang mga area. Gapanghitabo, ana, may mga dalag kutsilyo. Bisan dito sa kauluhan, ato nang gakadunggan, gakabasas balita. Wala ton pa ba na ito nga na asa, may tabo ay patamang maniguro. Ano ba? Na, tatanawa ko rin, nangitabo na sa mga eskulan. Ay, pang gobyerno na niguro. Nakita mo na sa eskulan. Sugo na ganit pagpaniguro, napagigyan initabo. Diba? So, importante, maniguro na tanaan, samtang wapay initabo. Nga ka na mga mass shooting, sanang mga violent, mga pangitabo, di as mga dinaghan ng mga lugar, dinaghan ng mga pagtapok-tapok, mga party-party, guban pa. Sama niya nga kaliwakan nga daghan yung dasok sa tao. Una ako, magkahingawa ko, masimpa ko lang, unaagyo'y balit ang ginugotok, musulod niya, dalagkutsilyo. Niya, plain view lang, himoon sa ito mga polis. Plain view lang, ha? Tanawon lang. Di ka kamalog. Di man mananag na ang mga polis. Kaya kini nagdalagkutsilyo, kini nagdalagarmas. Di man, mataray gamiton eh. Sa'yo pa, pagtagas ng edad, ang polis, hanap ng pananaw. Di ba? So, importante gito nga naagay, para na ko, ha? Kung ako'y pagbuto, naagay kap-kap kay moon. Karamingin ta nga violation sa human rights sa panadiha. At nasa, di man tamingin nga i-bend the law. Magdumailin, no? Kundi na nga ito, maong siniguro ay lang, eh. Kaya kinabuhi gan. Pag ang kinabuhi makalas, di na naman mong mabalik pa. May, tinuod ng pag-abot sa panahon, mabanaw ang mga matarong. Magdumailin. So, major, sa imong tanaw, isip po sa ka-police major, sa imong tanaw, plain view lang ta or kap-kap sa ta? Major, ma'am.
2: Yes, Magnum Juna, sa imong sa atong isgutaran karon nakita na ako pod nga, mayo pod na ato i-suggest nga siguro implement na to. Kaya actually, anytime magit ang polis makaduol, maka-approach para mag-bakal sita. But considering na ay entrance sa daghan ng mga tao, sa dili na nato hulaton, sakto na Magnum Juna, dili na nato hulaton. Kaya mo man ang atong purpose nga na ay police presence, prevention man ang atong intent yun to prevent manggili magita ihon nga dito to focus to solve but to present so siguro dakwa po na nga intervention maayo kaayo na nga hisgutan nga siguro implement na nato sa entrance pa lang na anay bakal sita kung apil sa implementation nato.
1: Oh, sa tanaw siguro sa ato mga pulis kung palitan ka na nga babae naka 90 lang naka duster lang siguro murag di na sab siguro sunabli ngayon po palang kapkapan, di ba? Pero medyo naka-jacket.
3: Oo.
1: Di ba? No? O maybe naka-cargo short.
3: Oo.
1: Naka-cargo short. Sa panadya nga mga suot, nga marag maluklok, ang bisag unsay iluklok. Kana siguro ang ayan. Di ba? Meaning, selective gapon ang lugar paghimo sa frisking major, di ba? Kasi kung ikaw, di na sab na sunabli, pag imo pang kapkapan, tataw na kayo nga halos makita na tanan. No? Yeah. Kay lagi, simple lang pag-anto dito, kay naniguro, sab nga, di malangan siya pagsunod, kay kapkapan pa na, agay gamay kalangan. Diba? So, depende din sa unsay suot po sa siguro musulod, major, di ba?
2: Yes, Magnum Jun. Actually, isa gid na sa itong mga instruction. Usually, pag mag-conduct po taana, sa pag-entry pa lang nila or sa napa lang sila ilan na daan pa lang, daghan sila bulsa, ilan na ipakita. Kung may mo, baliho na daan ang bulsa, nga awag yun siya isulod. So usually, isamang kidnap siya sa mga means or kanang i-open na nila daan ang ilang ganang gagmay nga bag. Kaya huwag mag suggest nga magdala o dagko nga bag. So kung katungan ay madala o mga bag, mga belt bags or mga sling bags, usually, mag-voluntary na sila o open ni ani para madali ang flow lugar sa atong entrance or entry sa atong mga musalmot or mo avail ani atong kiray.
1: Okay. Major, unsay mong mensahe, Pai Magno, sa mga gusto mo dalikyat sa Mayoros Carnival and then mo pahimulos din yung libreng sakay nga gitanyag sa pamilyang Oy.
2: Yes, ang ato lang yung hangyo ni Kopo nga ato lang yung i-abide ang unsa manggaling ato mga gabayan. At the same time, ayla lang yung pong i-observe or i-follow ang mga instructions from the family or sa katong-atong sponsor kang mayor kung unsa ang mga guidelines kay basin og adili pod adlaw nga moadto sila at least ma-lessen ang atong presence sa katawhan nga dili pod authorize nga mo anhaan ang panahon og ma-save ang time. At the same time, careful ta o abide sa atong palibot ta magnumjun kay importante kay observant pod ta while enjoying observant pod ta sa atong palibot na atay kapulisan on the ground visible naka-vest na gina ato kapulisan report immediately kung na atay madudahan or naay mga kadudahang lihok na sa atong palibot. Kana lang din.
1: Ma'am, iapas ko sa ning concern sa usa ka tigpaminaw nato. Polis mismo gitulis o gidunggab diya sa Iselina Bridge gabi'i. Wala ka depensa sa iyang kagalingon. Pakihatag ko noong update kalabot ani Major o naanak kay info nga nadawat ani. Di ba ang polis doon naman eh sila'y karate ba no?
3: Pangamot.
1: O pangamot. Naman na.
3: Depensa. Yeah! Sabahin silang depensa.
1: Ano no. Dili kay muatras lang dalang punit sinilas dagan. Major sabay sitwasyon toon sa update kalabot ani.
2: Yes, Magnum Jun, actually wala koy data or info anang report sa tulis but based sa report nga gihatag sa gisubmit nila sa police station 4 nga to sa atong higher office or sa headquarter nabasa na ko ang ilang report nga kini nga mao nga pulis, wala man ni siya naka-uniform kay operatiba man ni siya. Pero iya nang gi-approach ning mga batan-on kay lagi allegedly na ay mga hinagiban or na ay visible ang mao nga weapon. But upon approaching, wala niya na-anticipate nga siya ang na outnumbered siya or na siya ang na murag natulod ba siya or gitulod siya pang pag-approach, murag nahulog siya. Mao man sa report yun nila, nahulog siya somewhere kay diha man sa Maisalina Bridge. Diya sa murag encroachment ba na o approach ba na sa bridge. So, pagka muto nga pag na-feel niya siya nga murag wala siya na disarm actually, nahulog ba na ang term diri sa ilang report. So, iyang gilakag. So, naa siya chance nga gilakag. Not considering nga siya lang gidang usa, but considering nga teritoryo to sa kaning karing nagkuandira sa iya ha. So, na-commotion din to nga gi-prevent siya nga dili. Gitabangan siya. So in short, gitabangan gid siya. So ang literal na panghitabo is wala niya na-anticipate, wala niya na-depensahan gid iyang kaugalingon tungkol kay outnumbered gid siya. And then wala po siya nakapautos sa iyang armas kaya lagi na ay commotion. So nalabay ang iyang armas which is na-recover po sa maonga area. So kani Magnum Jun, himuan pa mag-inig investigation. So wala nang tulis actually sa report mo gini nga akong gihulatan nga murag nakadlaw na nagintag nakuhulat sa report kini pa po nato pwede apurahon ang atong hintungdan ng mga investigador lagi kay kagakandak man sila investigation. So wala man ning tulis na report Magnum Jun but rest assured mo kuha gid kong detalye kay lay ra man gidto masturya nato ang investigador ni Amy or even the station commander kay naa magid sila personal ato sa lugar but wala gid nang tulis sa report nga nakuha nako karong buntag.
1: Dako bang samad niya?
2: Ano
1: bang kabalakan?
2: Ang initial na ako nga nakuha Magnum Jun is naa sa likod nga bahin ang samad but adili pa manggit ko kay wala pa ako nakita ang report and then wala po siya naka-state sa kuan sa ilang submitted na initial nga report. duty, sa atong opisina.
1: Duty ba siya ng panahon na ma'am tuod or papauli na?
2: Mag-June, ang kanyang atong mga operative gud karon, maugid ni sila ang highly mobilized gud nato ang mga personnel tungod sa kaning anti-criminality campaign nato, kaning mga preventive measure nato. So sila gid ang atong gi-murag ingon nga wala gud sila nag-observe sa regular tour of duty nga oras kay dako kayo ang mobilization sa ila. So kung kaning regardless kung duty o dili, kaya wala man po na ako nakuha yun yung duty, but rest assured, kanigin sila highly mobilized na ito ni so, sa karong panahon na, especially sa itong man.
1: Wala ni siya body? Di ba gabadi-body man? Labi na kini mga ulo, nagkalakbit ka nga, di ginigon nga mura, normal ang ilang plastada sa ilang assignment. So, pag mga gamit ka, magnumay ng body-body, so marag naa sila sa specific, normal nga tour of duty, nga diin dapat magbody-body sila kay simbakog na ay ika-encuentro na adayoy maka-back up no sa mga sitwasyon. Diya pagin sa Iselina Bridge nga na diya doon na si Tihol. Managing kandok ni mga tawanan ni sa paghimog krimen. Anyway, so, but at least, dili talandugo ng kahimtang, di lang ay kabalagay ang kahimtang sa nasgutan ng police, ma'am.
2: So far, magnum June, sa nakita na ako sa kwan is able pa man siya but dili na to ma-insure. Kaya usually ang wound man yun once nga internal siya dili na to yun ma-trace da yun kung okay ba or dili. But rest assured mo hatag ni og update ni Amy when it comes na sa mahinabi na gid natong station commander sa ilang final report.
1: Salamat kay ma'am. Thank you ma'am. Major Emilita Simon ang spokesperson sa COCPO. Thank you ma'am.
2: Salamat sa kayunan magnum June may bunda ka natin tanan.
1: Sa atong pagparayon Act Region 10, di supak sa transparent bag policy. Pero namugos, gani kini makasurban sa mga bayolinting hitabo sa matungaan. Yaspikas din niya si Mr. Roland Cross, ang coordinator sa ACT Region 10. Sa among pagbalik, kuman sa penumdum. Oras, alas 7:45.
4: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro.
5: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
5: Mighty C!
7: Mapalit sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Oras, alas 7:47.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Magnum 45.
1: Para sa Art Region 10, dili magkasulbad sa mga bulleting hitabo sa matungaan ang kiningitaw kong transparent bag policy. Parang nag-originate this Davao, magmali, di ba? Nag-Davao to kung nadunggan nga nagpatuman aning transparent bag policy, no? Yes, because ninyo, karon si Mr. Roland Cruz, ang coordinator sa ACT Region 10. Sir Roland, may buntag.
4: Yes, may buntag, magmundyon, magmignom, Aileen, o sa ato mga tigpaminaw niyong programa.
1: Kining transparent bag policy, o sa mga policy ni nga gina pakanaog sa DepEd or inisyatiba ni sa mga creative kayong mga panguno na? Kining Sir Roland.
4: Actually, ano lang na siya, Magnum John, initiative no sa Matag School.
1: Okay.
4: Wherein pa kining transparent policy paggamit no sa mga estudyante sa mga transparent backpacks or bags. Dili ba niya actually ang sulbad yun no sa kanabang school violence. Bisan o gi-allowed na to ang bata no paggamit sa transparent backpacks or bags. Remember nga the object is not the source of evil, no? The object is cannot commit a crime or such act of violence. We believe that it is still the person's motives and intention to commit a such act of violence.
1: Sabto lugar nga kung bisag na ng armas, kung way taong mukablit, ana, wag ya po na, hindi na magka-create og violence, ma? Magdumalin, na kutsilyo, ugway mo gamit mo, gunit anang para manunggam, wala ya po yung krimen nga mahimo. Sumot pa sumot na, nagsubikad na sa tao mismo nga mo gamit mo, gunit anang nasgutan nga mahinagiban. Kining yes. Mr. Cruz.
4: Yes, okay. Magnum Jun. Tungod kay atong lang taon, kung unsay mga sirkumstansya nga nagtulod o nagtukmod sa bata para mag-commit o ganang violence. Atong palawman ug estudyan ug maayo ang ugat inungdan ngano adunay school violence no nagakahitabo sa ato mga tulunghaan. Dili gid nato maibaliwala no ang mental health issues sa bata tungod kay daghan man mga factors no ngano ang usa ka bata makakommit such act of violence. Basin o bullied ba din siya nga bata, nakagib din siya o mental o psychological abuse, or naabot siya mga disappointments, frustrations, naabay family problems or relationship problems. Mo nang mga sirkumstansya nga makatukmod sa usa ka bata nga mag-commit o kanang act of violence. Mo nang dili lamang siya in a simple way nga magpahigayon or mag-implement ug usa ka palisiya nga ang ato mga estudyante gina-encourage nga mogamit og transparent bags or backpacks diha sa atong tulungan. Sa ginaingon ko pa, dili man ang object no ang source of evil kundi it is a person's motive and intention to create or to commit such act of violence. Mao nang ngayon istudihan ug maayo no sa atong ahensya nga dili lamang ang kanabang pagpahigayon or a simple way nga atong i-encourage sa atong mga bata na paggamit sa transparent kanabang backpack sa Magnum June. Na I would suggest siguro nga it's a high time nga atong tunan tudluan ang ato mga bata no nga magbuhat nga imuon nilang habit ang kaning pagsulat no sa kanang mga personal journal no tungod kay unang-una sa personal journal no sa bata Iyahang ma-express ang iyahang emotions, iyahang feelings, iyahang frustrations, disappointments. And the other way, ang teacher na asya'y data nga ma-monitor ang behavior o status sa bata. So duha ang effect din eh, kung atong gina-encourage, ginatudluan ang bata nga magbuhat, no, iyahang kanabang ikinaiyaw, ihabit niya ang pagbuhat, no, sa kanang personal journal.
1: Sumurag diary.
4: Para nga ma-monitor ang kahimtang sa bata, mentally o emotionally. Maunang kami sa ACA teachers, kanunay gyud nga nagapanawagan sa government nga i-fast track na kining mga hiring, no, sa atong mga psychometrician, psychologist o guidance counselor para nga makatabang siya diha sa kanabang mental health issues sa mga bata tungod kay hinanali man siya nga issue ang magnumjun.
1: Oo, kay katong gipanglakbitan og pihuon og naabay problema gyambin kining maong estudyante. Di man na basta-basta lang nga matutukan pud sa usa ka magtutudlo. Ang focus sa magtutudlo mao ang pagtudlo. Og naa nay nagka problema nga estudyante, ug mao tayong tutukan din sa nung sa pagkatudlo, di ba? So importante kay nga naa nang unta tong kanang inyong laging guidance counselor, di ba? Naagi a certain siguro departamento o division baka sa usa ka school campus nga mao'y magtutok ani nga mahimo siguro pag naay may obserbahan sa usa ka magtutudlo nga uy ngano siya mala hinuktok ning bata ani sa man loy sa may problema nimo di magbalibali di magtubag di matingog. So dito that's the time na siguro nga ang guidance counselor ma tagaagtahas nga ma'am palihog na may problema ni nga bata siguro basig pwede ginamit ang imong katakos basin og mahibawag mo sa may problema ni nga bata. Wala pa na diya mismo sa mga school campuses, wag na man galing limitado pa Mr. Cross.
4: Yes, limitado pa gyud siya magnum jun, dili makupahan. Remember nga ato mga teachers, siya ang frontliner, no. Siya ang nasayod sa kahimtang no sa ato mga estudyante. Mao na nga kung ako ang teachers, I would suggest nga akong i-encourage ako mga students nga magsulat og mga personal journal, no. Kay pinagi niya na ang teacher na siya idea or data nga ano man yung bata nga mo absent man, instead nga magyaw-yaw ka imo na kay data nga mabasihan nga oy absent din siya tungod kay naa din siya ay mga inanakit at mga niaging adlaw mao nang absent siya, so imo na siyang makuha na daan, makita na nimo daan ang kahimtang tungod kay naa mong kay data. Namaunang sa proseso ana magnum John, ato din lang siyang ipadala nga to sa guidance counselor para sa counseling. Namaunang ang

0: sab i-practice kay basin og makatag na mo na nga dito sa personal journal. Problema ko sa balay, oy.
1: Yes.
0: Akong tatay, babaero kayo. Akong mama, sige lang sugal. So, basi mo, magkabutang di mismo sa personal journal ba? So, ang confidentiality, dapat sab i-apply na to. Nga di, basta-basta po nga makatag na lamang po. Kabisan yes, kinsa. So, sa mani, kanya-kanya, individual, dili, kabasig, journal nga, basi mo yun ang magtutulog ba nga, o class, nanaanda ko kayong libro niya, isulat ninyo niya, ang inyong mismong sa problema ninyo, ana, no? Kaya aron nga, makita na guidance counselor, so naagi sistema niya nga, ang confidentiality ato sa ma-apply. Mr.
1: Yes,
0: Cross.
1: Yes, tinod na Magnum John, a personal journal siya, individual, niya confidentiality,
0: okay.
1: Dapat ma-preserve, no? Mm. Dili siya dapat ma-expose.
0: Okay.
1: It is between the teachers and parents or other kanabang concerned nga pwedeng mututok, no? Para matabangan ang bata, no? Sa iyahang mga frustration, disappointments, or depression nga iyang na-experience sa Magnum John.
0: Oo, kaya na may mga bata nga di makapahungaw sa mga pulong nga luwatan niya nga to sa laing tao, but mahimong mapahungaw niya pinaagi sa pagsulat. Only karon medyo kundi madayo ng didaan ng mga minor di edad magdumalin sa sana paggamit og social media sa mga nga malimit ang paggamit sa cellphone. Murag dito sa cellphone, mahimong makapahungaw-hungaw sa na dito.
2: Oo.
0: Imbis nga kapoy pa nang sulat-sulat, pangit pagigug, agi, dito mo pa yun sa
2: cellphone.
0: So, naapoy sistema na, nga imbis dito sa, dito mo pa ingon sa pagsulat, sa personal journal, basi iyang personal journal, dito niya ibutang sa cellphone, kining Mr. Cross.
1: Dili po siya mayo ato ibutang sa social media no ang atong personal problems kay we do not know the ano ba karabang the mind sa uban ng mga tao. Kinay uban nga dili siya makatabang. And then it is not necessarily nga imo expose ang imo ang problem through social media, i-post mo social media kay dili gid siya makatabang. Still you have to preserve the privacy no sa imong personal problems and then
0: okay.
1: Kinahanglan nga naay mga person nga imong masaligan para imong mapadayag ang imong problema or mga hinanain sa imong kinabuhi. Mao nang dili sa advisable nga i-post no sa social media kay naay uban diha mga puro ra tinuntong mga nga kuan no mga comment nga dili siya makatabang makasamot siya makatrigger dinon sa kasamot sa depression or kana bang disappointment sa tao mao nang kinahanglan gyapon i-preserve no ang privacy sa maong problema unya kinahanglan nga ang mga competent persons nga mao gyud imo ang gisaligan nga mao imo makatabang sa imo nga maka recover kanya na nga problem
0: at least may strong nga assurance magduayon ngadto sab sa bata nga dunay problema nga ang confidentiality na agyon na kay naamay mga tao, mga bata nga medyo sobra kahilumon.
2: Oo.
0: Nga di mo istorya sa unsay problema. Pero kuna ang personal journal nga may assurance sa confidentiality, masaligon siya nga ang iyang gibutang diya sa mga personal journal, dili mahibuloan ni bisan kinsa. Oo. Gawas lamang sa kantong dunagyoy katakos o dunay tahas sa pagpangita o pagpaminaw niya o pagpangitag solusyon sa nasgutan nga problema. Kaya na ba tuod naka lugar gi-adapt na ba na nga nang imong gilakbitan tuod Mr. Cruz as part sa palisiya mismo sa DepEd or sugod-sugod na palang ni nga mga panguna-una nga later basic i-adapt ra sa kanagkuan sa DepEd?
1: Actually, Magnum John, na ano man siya ng mga, when once kunay counseling may tabo sa usa ka bata, magpabilin na siyang confidential.
0: Okay.
1: Practice na siya, Magnum John.
0: But ang practice of personal journal, wala pa?
1: Oo. Wala pa. Wala pa yung mga personal journal. Kasagarabang God, ang mga conscious sa teachers, para nang ni ano na siya ba, nahitabo na ang maong action. Nahitabo na siya. No, mao nang ay hala dayon siya i-intervene, ay mga intervention ng paigayon. Pero mas tindot manggutong sa wala pa na itabo, no? Naanak kay data nga magpabilin siya again confidential. Kay tanan proseso mong God Magnum John, labi na sa counseling, magpabilin na siya ang confidential. Mauna na siya ang practice, no? Policy nga, magpabilin siya ang confidential. Ang katong mga information.